0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS!
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapnaunta dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: new. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala ang boy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.

0: 40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado.
5: MaxFit, kargado.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
11: May tapang na hindi sinusunod ko. May aking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may puso kong tanglumaban para sa iba.
12: Yan ang pangis ng layon.
13: Gerald Anderson,

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sa mga nag-edad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Alas 8:20.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Ising-isi ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
12: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo nagustutan ni masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pananagutan.
14: Kailangan may managot. May managot.
13: Maraming pangako. Maraming hamon.
14: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
13: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak!
13: RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.
16: Oras, Philippine Standard Time, alas 8:25.
17: RMN Sunday Special. Light news and significant issues, community projects and success stories. Mga balita kag interview nga makatandog sang kabuhi para sa kasanyugan sang tanan. RMN Sunday Special.
16: Mayong aga mga ka-radyoman, good morning sa atin ng mga kauturan. Welcome sa pagpangalagad sang RMN Sunday Special. Good morning, Radyoman Maggie, 10K finisher.
18: Good morning, Radyoman Marjorie, fellow 10K finisher.
16: Grabe.
18: Happy Sunday sa atin mga kauturan. Subong adlaw sang Domingo is July 26. 2026, July 26, meaning last Sunday na subong sa bulan sa Hulyo.
16: Tapos tigiriwi na kita. Oh my God. Anyway mga karadyuman, kami ang inyong mabatian na sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
18: Kag sa Facebook Live broadcast, katulang sa DYRI, RMN Iloilo.
16: Sa aton Android application, search nyo lang RMN Iloilo. Pagwas ang logo, i-click, i-download, wala na ganun 5 minutes. Ara na sa inyo mga gadgets. Pwede na kamo makapamati anytime, anywhere for as long as may wifi kag internet connection. Mga karadyo man, tagsa ka Sunday ang inyo Double M. Bago lang itapos dalagan. Wow, grabe. Grabe. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
18: Kag Radyo Man Maggie Erasuelo Malariado.
16: Inabalang aga ka pa nagbugtaw. Siguro tulog mo mga isa ka oras kag tunga para magdalagan. Tapos gusto mo magpahuway tapos ginulanan ka tulutudo. Tapos may halit ka nga upod gahambal mo pasilong. Ano yung nagbaskog ang ulan? Ano yung nagbaskog ang ulan? Ang hagad sa'yo nga magdalagan. Hinawidan. Pasya wala nga wait lang git. Ato na sa'yo nga dalagan. Nasaya.
18: Teko diari na tadi sobong. Kung ano ko nagdalagan.
16: Ang isa pagigatang kay finisher. Galakat. Sige na dumanumbag. Nasa wala. Habal na yun. Tukos mo na sa... Habal na siguro. Mga araba lang siya sa mga 6K. Dumanumbag.
18: Grabe, 10K finisher, nag-gid siya yan.
16: Grabe, nag-gid yan.
18: Next half marathon ang target.
16: Oo, mga halinang taguro mga, matamaton, tara lang mag-off ako, bala mga alas 11. Launa, matamaton.
18: Mauna na lang taya, ah.
16: Oo, maulat na kami sa inyo sa unahan. But anyway, thank you so much kay, Radyo Manali, okay. Women's Run PH.
18: Women's Run PH. Congratulations sa talan ng mga babae nga nagpasakop. Babae naman.
16: Babae naman. Kag babae, gid.

0: Lagi ko nung makatupong sang puwersa sang isa kababayira dyan magi. Hindi pa pakita. Anyway, dali sa aton nga pagpangalagad subungaga. Aton pag-istorya ha ng aton nga bisita no from JCI Regatta Radyo Manmagi. Dali sa may Western Visayas ang ilan naman nga mga activities na naka-line up Radyo Manmagi.
1: Oo, mangin kaupod naton dugay-dugay mga tiglawas ng JCI dali sa studio sang RMN Iloilo para nga istoryahan ang Visayas Area Conference, ang area con nila nga ipatigayon dali sa syudad sang Iloilo subong atuig Radyo Manmagi. Marjorie, baloon naton pila ang mga delegado nga ginanauman nila nga magkadto dari sa Iloilo kag ano ang mga epekto sa ning event para sa Iloilo City sa pangkabilugan, not just mga JCI members Radyo Manmarge.
0: Oo, istoryahan na nato nga dari sa aton nga pagpagrabe gid yung energy ni Radyo Man Rezia. Bagay ni siya mga 21k niya dalaga
1: or 42.
0: Oo.
1: Full.
0: Full. Kasugat ta lang ka din sa icer.
1: 100 ultra.
0: Really? Kaya mo?
1: Kaya yan na.
0: Abot na siya.
1: Sa kadlaw.
0: Puli, mag-duty ka mga ano, lagan ka Sunday, balik ka di mga Martes na lang para may enough time ka mapauwi. Anyway, sa ato nga pagpanumbalik mga ka-radyo man, makaupod nato ng ato nga mga bisita, subong nga aga. Oras, Philippine Standard Time, alas 8.29.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Need

0: 59.40 pesos SRP.
1: Best Food Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay Mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
9: You care? We care! Kidney care!
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.

0: Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.

0: Juman, pabalik din sa atong nga pagpangalagad sa gihapon. Upo ninyo ang double M. Mga tan kay finisher.
1: Grabe with emphasis.
0: Oo, ang inyong double M, Rajuman Marjorie Hervo Miane.
1: At Rajuman Maggie Eresuelo Maleriado.
0: Rajuman Maggie, istoryahan naman natin subong ang mga activities sang JCI. Aton yung mga suki. Dupi na nakatuig, no?
1: Yes, from JCI Ilang-Ilang, JCI Regatta, Tanan.
0: Tanan yung JCI.
1: Very much welcome. Istoryahan natin subong nga agang ilapatigayunan nga Visayas Area Conference diri sa may syudad sang Iloilo. With this, kaupod natin sa studio sang RMN Iloilo subong nga aga ang 2026 Area Convention Director Area 4 Visayas, Ma'am Blessed Bea Plondaya. And kaupod man naton diri si 2026 JCI Regatta President Sir Steve Navigard Jr. and 2026 Area Vice President and Area 4 Visayas sang Area 4 Visayas Attorney Vincent Von Nogra. Mayong aga and welcome diri sa RMN Sunday Special. Kaupod ninyo Rajuman Marjorie and Rajuman Maggie. Mayong aga and welcome diri sa RMN.
2: Morning everyone. Maayong aga Iloilo.
3: Morning. Mayong aga Iloilo.
4: Mayong aga sa tanan.
1: Oo. So before natin istoryahan ang atong event, welcome back sa taga JCI. Yeah. This is not the first time, no? Ngayon kaupod natin diri ang JCI diri sa studio sang RMN Iloilo. Before kita siguro mag-istorya about the event, because sa aton mga tagpalamati and viewers, kapila na sila makabati sa JCI. Isa ma-confuse, makabati, makami sa question, alain man tong JCI nga isa? Alain man yung isa ka JCI? Please tell us more about sa Junior Chamber International para sa aton mga tagpalamati.
3: Hello, thank you very much ma'am for the warm welcome sa diri sa subong aga, no. By I know kapoy pa kamo sa inyong pagdalagan. Pero thank you for gracing us with your presence and thank you also for inviting us. Kag sa aton mga tagpalamati sa sining aga, gusto lang namon ipaabot sa inyo nga ang JCI Philippines or ang Junior Chambers International isa siya ka leadership organization nga ari may ari isang chapter diri sa Pilipinas. International siya nga organization spread sa aton nga all over the countries, different countries I mean, tapos it's a leadership organization nga naga-train sang future leaders all over the world. Karon in diri sa Philippines sa separated ang JCI into 5 areas. Ang Area 1 which is the North Luzon, Area 2 Metro Area, ang Area 3 ang sa South Region sang Luzon, Area 4 which is the Visayas, whole of Visayas, and then Area 5 ang aton nga Mindanao. So ang Area 4 ang Visayas, ako ang Area Vice President. So it is separated into 3 regions. Western Visayas, Central Visayas, and Eastern Visayas. So we are composed of as of now 81 chapters. So, damo-damo kita mga chapters all over the Visayas. Diri sa Iloilo, may ara kita sang 5 chapters. Amun ang JCI Barotac Nuevo, tama sa JCI Metro Iloilo Dinagyang, JCI Iloilo, JCI Regatta, and JCI Iloilo Ilang-Ilang. So, nga akong mga kaupo, diri subo, mga taga JCI Regatta, sila ang host sang aton nga

0: to 6, kaga may mga lain-lain nga mga aktibidades nga aton nga ipagahiwaton. Kaga mga highlight, siguro one is our opening night nga wherein gina-focus gid naton ang culture sang Iloilo, no? That comes from the what do you call this? Mm-hmm. Sa mga establishments, sa mga culture naton, food, amugin na ang amon nga ginapokusan. And then, mm-hmm. at the same time, within the September 4 to 6, may ginahiwat kami nga kwadro awards night wherein mm-hmm. Abi-abi naton ang mga individual awards kag ang mga projects nga kung sa diin naghatag gid sang kamaayuhan mm-hmm. sa aton nga sa community. And more siguro nga makapabalog pagid sang kung ano pagid ang within sang scope sang aton nga program si mm-hmm. Area Con Director Ma'am Bea.
1: Ma'am Bea. Sige ma'am.
2: So sa subong nga Area Conference is September 4 to 6 ang hambal namon permi sa mga JCI members nga magkadto diri. Dual lang kabagay ang gusto namon mabatian kung maghalin na sila. Isa, namit gid ang pagkaon diri sa Iloilo as the UNESCO Creative City of Gastronomy. Kag ang ikaduwa, namit gid ang not only Iloilo City but Iloilo Province. Namit gid ang paghiwat sang event, namit gid ang mga tourist areas, namit gid ang establishments, kag namit gid ya ang syudad kag probinsya sang Iloilo. Hindi lang sa amuna, may mga activities kami halin sa quiz bee, debate, public speaking, may mga pickleball tournament pa kami.
3: Oo.
1: Sinintrahan na ni Rajuan Maggi. Quizset. Lapit na lang. Nakabuno na siya.
3: Shampoo na lang ang kulang.
2: Yes. May mga ang ginapromote, ginamon man sa JCI Regatta, amo ang haba ni Prestige Tourism and Culture, ang amon nga Lagaw and Kaon Tour or Laon Tour.
1: No, doon na namin sinasabi. Lagaw and Kaon Tour for ano, culture and tourism. If I may add, nami gid ang eksperyensya, nami gid ang pag-amuma. No, ang the warm Ilonggo hospitality.
0: Namigid ang Ilonggo.
1: Namigid ang Ilonggo, magamuma. Kanami sa atin, magamuma. Padayaw tayo na. No, pila kaya participants because for Visayas, as mentioned, ni Attorney Kaina, like 84 no? Chapters. So, meaning, pila ka participants sa ginalauman, number of participants sa ginalauman natin, yung magakadto diri sa September.
4: So more or less, I'm gonna expect 300 participants all over the Visayas. Pero pwede kita magsaka until 500, I believe, ADB, ano. So, munika daw ang volume sang tao ang makadto diri sa September. Kag medyo dako ni siya nga crowd, so manami gid ni nga experience also sa mga visitors nga makadto diri. And it is also one of the reasons kaman gusto namon gina-promote din namon kay we will be showcasing the culture, tourism, and what can we offer here in Iloilo City.
1: Yes, kag ti nag-align man ini siya sa syudad sang Iloilo bilang MICE na destination. Yeah. Ang Iloilo mag-host sang isa sa mga pinakadakong events sa JCI. But the question is, ang dakong event nga ni kun gusto ko mag-attend, for example, because while dari kita sa Iloilo, for example, subong, ti nag-broadcast man kita all over the world. Kaya simultaneous may live broadcast
3: yes,
1: kita.
3: Yes, nakita
1: para lang bala ini sa JCI members or sa mga nagapamati, subong, I'm interested pero hindi pa ako members ng JCI. Dapat bala mapamember ako, anay, para mag-join or is it open sa hindi anay members? Paano?
0: Yes, actually this is one of our way of promoting JCI. Not only for Philippines but internationally. And yes, unfortunately this is only exclusive for the JCI members naton. From the entire country. Mm-hmm. And pero ang amon gani nga strategic plan a way is that sa mga public areas kita nagahiwat, sa example, sa mga debates, sa mga quiz bees, para at least ma-promote gid namon ang branding ni JCI. So,
1: yes, because it's exclusive lang for now sa JCI. Yeah. So, paano magpa-member sa JCI para next time pwede na maka-join?
4: Okay. Sige, thank you for the question. No, it's never too late.
3: Sino pwede? Sino pwede? Kiti ba si Karun? May requirements na. Standard man.
4: It's never too late for our listeners to join our area con. They can still tap sa ilang mga kilala nga JCI members. They can still become a member. Ma-attend lang sila sang opportunity to impact.

0: Itipagit sila yung ka-attend as soon as naging member sila before our area con, pwede sila dasun makaregister sa aton nga area conference 2026 diri sa Iloilo. Ang amon malang ang minimal qualification for you to become a member of JCI is you have to be 18 to 40 years old. Mm-hmm. So amon malang na amon nga age requirement kay we are a group of young leaders training to be future leaders of our country. Tapos mina nga nag-prepare kami sa amon nga kaugalingon para sa future naton sa as leaders also. So muna nga hindi pa ya too late kung gusto niyo ganyan intra sa mon era conference, kung may kilala ka mga JCI member, pwede ka mo ka-coordinate sa ila, ask how to become a member. May kay kada chapter may kanya-kanya nga discarte how they can promote their respective chapters. Kag ang JCI regatta isa ni sila sa mga pinakasagad nga chapter diri sa ato
1: kay
0: sa Iloilo. Isa Ilo-Ilo.
1: Sa mga suki namon diri.
0: Yes. And grabe gini sila mga nga quality gid ang gapatigid ko nga quality gid ang service and area con nga ma-deliver namon this year kay because I know the work and ability of JCI Regatta this year.
1: Mm-mm.
2: And with that, search lang no, sa Facebook, JCI yes. Regatta dash Iloilo.
1: Yes,
2: for more information. Message. Yes.
1: Ginpili ang Iloilo para sa 46th Visayas Area Conference. Anong tema naton this year? And nga, you know, Visayas inisya, meaning may Cebu kita ginapilian, may Bacolod, nga, as competitive as Iloilo man. Nga sa Iloilo, ginpili ha, nga dragin butang sa aton.
3: The way we do it sa JCI is every year, do pariyo man sa, I think, gabid man ng Iloilo City sa pagiging MICE. Na award or destination sa amon sa JCI amuman. So kami sa JCI Regatta sang namangkot nga sa sunod nga area ko and diin kita. So kami mismo naghangyo man kami kag ginpreparehan man namon during the 2025 area ko nga magbid nga dalon na ang 2026 Visayas Area Conference sa Iloilo City naman. Kag ang tema gani naton nga Halabera, Rhythm of Change, hindi lang nga Halabera in dedication of the Dinagyang or Atiatihan Festival, pero Halabera nga kung diri ka sa Iloilo, damo ka gid ma-experience. It's a call to action of experiencing a lot of things, of enjoying the city and the province, enjoying the food, enjoying the community, kag camaraderie sang aton mga fellow JCs man. So, amo na nga, Halabera, kadto na kamo sa Iloilo.
1: Oh, attorney.
0: Tapos, ini nga, ngaman sa Iloilo City daw last year sa ano kami sa Leyte sa Tanawan ginbuto-butuhan gid ini siya sa ginhambal ko ginanga 84 chapters ginbuto-butuhan gid ini sila sang tanan-tanan nga mga presidente kag sang tanan-tanan nga mga members man sang JCI kag gin-elect gid ya nila ang Iloilo so gina-expect nila nga gusto nila magkadto sa Iloilo so ina siya isa sa ka reason kung ngaman ginpili ang Iloilo do kumbaga gin-handpick kita sang JCI Visayas nga dirigid i-celebrate ang aton nga 46th Area Conference. So, hindi lang siya nga gin-appoint lang ang JCI Regatta. Una, gin-bid gin nila. Tapos, gin-pagbato gin nila. Kag nag-present gin sila, kung nga man, diri kita sa Iloilo. So, gin-buto-butohan siya thereafter. Kung nga man, diri kita sa Iloilo. Kag kay tungod, ang JCI Regatta, gin-pamatudaan nila sa tanan nga mga dumuluog sang JCI nga sila gidya ang worth it nga mag-conduct sang 46th Area Conference sa Visayas for this year.
1: Anong mangin benepisyo sa nidiri sa aton sa siyudad sang Iloilo?
4: Feeling ko kataas-taas ang expectation.
1: Kaya may expectation. Kaya ang mali nga, bigi, grabe nga pag-screen, grabe nga pagpili. So, nga Iloilo, kag anong mangin-impact sa ni?
3: Ang sa amon man gin ang foundation gin actually sang amon bid man sang nga adiri kita sa Iloilo, well it's the food, the tourism, the culture and the people. So ang impact sa Iloilo like kami mismo number one ang food, may mga partner restaurants kami nga gina-promote gid nga dito magkaon ang amon mga bisita, may mga partner hotels
1: kit dubalan kami. Ko na ng restaurant ko kanang
3: may mga partner hotels kami nga may mga nga gina-invite naman nga dito sila mag book gid kag ano kumbaga it's also bringing business and tourism here sa sa Iloilo kag sa area kon. Kag ang sa amon sa regatta, ang rule gidapon sa even sa mga suppliers, everything local.
1: Mm.
3: Wala kami nagkuha from Manila or from other areas gani sa Visayas, pero local gid ang amon tanan nga suppliers.
1: Mm. With that being said, Ma'am Bea, ano nakita ninyo nga epekto sa ning event sa ekonomiya sang syudad?
2: Yeah, just like what ginambal ni AD Bea, no, that we promote locals, you know, even our partners, hotels and everything. Dako gyud nga ka tawag ni nga benepisyo sa aton nga mga especially sa mga small enterprises, no? Mm-hmm. And we actually partnered, nagpartner gyud kita sa government, sa MICE and all para mas mapa-strengthen, you know, ang aton nga pag-promote sa mga local nga tawag din mga products and even sa mga services naton na dili sa Iloilo.
3: Kag idugang ko daya pasalamat man kami kay Gov Toto, Defensor kag kay Mayor Reyes nga very accommodating gid sila sa amon nga mga request kag sa amon nga mga ginapangayo sa ila man nga bulig. So hamba nila nga ginadalaman namon diri ang tawo, good man for business, good man for tourism. So full support gid sila. So gapasalamat man kami sa pagpartner namon sa city kag sa provincial government.
1: Of course, Iloilo di ang nakataya. No, the city and province of Iloilo dapat gid nga suportahan ang kaangay sini nga mga initiative. Ano ang dapat lauman subo nga mga unique nga of course pila nakatuig ni nga ginpatigayon ang area ko ninyo sa nagkalain-lain nga syudad no nung unique na dapat bantayan nila diri sa Iloilo ang as well as mga activities na gin-prepare ninyo.
3: Actually, humble naman, medyo surprise pa.
1: Hindi alin pa yung reveal.
3: Gamay, ano
1: lang yung hint lang. Nagkaya na sila sa gamay yung hint or idea.
3: Ang isa guro is may i-launch kami this year. Hopefully, maging initiative every year and the succeeding area conference. It's an initiative nga not only for JCI chapters but hopefully can help the communities nga where our JCI chapter serving.
1: Yes.
0: Okay. Tapos gusto idugang ko lang ma'am no nga at the end of our area con sa September ining taga JCI regatta ibid man ininila sa national convention na namon sa Zamboanga Matabo. Mm-hmm. So ang lima ka area sang JCI Philippines nga mention ko kanina hatagan ini ang JCI regatta opportunity to bid for the best area con in 2026. Mm-hmm. So lima ini ka areas ang pagapilian kung sino ang may pinaka best nga na deliver ni area conference. So ako kapati gud kuya and I hope nga makuha naton kag may acknowledge ni siya bilog nga JCI Philippines kag sa JCI international sa world gidya nga kung kita ang magdaog nga sang 2026 ang pinakanami nga area conference na tabo sa Iloilo City kag ginapublish gid ini nila sa aton nga sa magazine sang ano sa magazine sang JCI Philippines kag sa JCI which is the international branding sang JCI. So nami gid nga venture ni siya para sa Iloilo nga kung makita sang mga international colleagues namon sa JCI also sa national colleagues namon sa JCI Philippines nga makita nila ay amo ni galing natabo sa Iloilo kay dululungan ini ma'am by the way ang area conference ang area 1 to 5 so September 4 to 6 dululungan ini siya matabo so kanya-kanya kami discard kanya-kanya tema
1: activities
0: ang
1: iba.
0: So, muna nga ginasikrat anay na mo kay para hindi mailog.
1: Just kidding. Okay, anyway,
0: so, muna nga i-bid ini siya dason. So, sa October, correct? AD Bea, no? Impressive. Sa October, dira i-announce, ma-announce sila kung sino ang may pinakamanami ng area conference. So, ang paghahiwaton ng mga activities sa September 4 to 6, dira ang pinakabasihan naton kung nga man Iloilo ang may pinakamanami ng area conference this year.
1: Okay. Sir, anong imo nga pagpangimbita or pagpangimbita naton sa mga ibang pag-inaluyag man magtamo ka magpasako?
2: Yes, as the 2026 LO President, no, isa gid ni kabugal sa amon sa JCI Regatta as first time na amon again ginamba ko kagina nga mag-host sang area conference as ganis kinambal man ni AVP kagita doon na pressure kami, no? JCI Regatta hold its name already as a chapter diri sa Iloilo and this is our one way also sa mga membro namon nga matest pagid ay ma-challenge ko na how far will go sa JC Regatta when it comes to leadership, when it comes to events management and all, because we've known to do that, like with our Tosha, with our fun runs and all. And amo na isagid ka challenge sa amo, no, kay again JCI is a leadership opportunities, so we are imbibing lang the spirit sa amon nga community sa JCI nga maghatag sa oportunidad, especially sa mga members to work on their skills sa nakalain-lain nga mga aktibidades. So yeah, we would like to invite everyone nga magtambong sa mga lain-lain nga mga venues sa amon nga mga aktibidades. We have the areas wherein debate, quiz bees, and ang aton nga public speaking sa Mega World nga area. And then at the same time, yara man kita nga mga aktibidades sa city proper nga area. So it's a free nga mag-watch kag magtambong gid ang tanan nga mga Ilonggo communities on this public nga mga events namon diri sa Iloilo on September 4 to 6.
1: Yes, Ma'am Bea, would you like to add?
3: Isa pang ginaimbitar ko man ang amon nga JCI members not only in the Visayas area but all over the Philippines na kung luyag niyo mag makita ang kagwapahon, kagkadamiton sang pagkaon.
1: Claro.
3: Sang pagkaon. Kag, you know, promoting this is one of the world's most livable cities. Gid nga tawhay di sa Iloilo nga syudad kag probinsya. Kag maghalabera kita. Halabera Area 4.
1: Mm-mm. And finally, attorney, imo mensahe, before sina final message mo, attorney, may chance nga mag-host kita sa national nga convention, may ara ka mo na nga pangkabilogan or
0: yes,
1: per area
0: yun
1: lang. Ginahost ng Iloilo.
0: Though yes, I remember. Pero
2: 2009, I guess,
0: way
2: the last.
0: Pa.
1: Dubai na.
2: Ma-prepare na yung JC Regatta for that.
0: And speaking of 2009, gusto ko lang i-shout out aton nga national president sang 2009, si NP Fulbert Wu. Isa man siya sa mga nagabulig sa amon sa pag-support. Yes, national president siya sang JCI sang 2009. So, ako, gusto ko lang magpanawagan sa aton nga mga tagpalamati sa Iloilo, kag the entire Visayas, kag the Philippines, nga mag-attend sa aton nga area conference. Kay ako, ga-promise gid nga ihatagid namon sa inyo ang amon nga top caliber, kag amon nga best, especially sa through the help of JCI Regatta, nga it's gonna be an experience. We will showcase the best of Iloilo and its people. So ang culture nato, natin nga tourism, kaya ang amon nga mga events all over Iloilo gid siya ipagahiwaton. So invite namon ang tagpalamati nga tani gaan yo kami opportunity to give you and give us a chance nga ipakita namon sa inyo kung paano ma-experience ang Ilonggo way nga pag-abi-abi sa inyo tanan.
1: Okay, thank you very much. Isa na naman kadako nga event sa JCI diri sa Iloilo para hatagan sang kaygayunan nga i-showcase ang good food, culture, tourism kag ang mga Ilonggo mismo sa ilang 46th Visayas Area Conference sa September 4 to 6. Thank you very much kay Ma'am Bea Plandaya, ang ilang Area Convention Director this 2026. Sir Steve Navigar, 2026 JCI Regatta President, and Attorney Vincent Von Nogra, ang 2026 Area Vice President, Area 4 Visayas. Madamog inga salamat and thank you for giving us your time sa buong Domingo. Nagsaka din sa studio sa RMN.
5: Oo, thank you so much. Mga karadyo man, sa aton karon nga pagpanumbalik, magabasa kita sa pila ka mga mensahe nga ginpadala diri sa aton sa aton nga mga tagpalamati. Oras, Philippine Standard Time, alas 9:02.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Super Fiber.
10: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
8: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredyente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
11: I'm Dr. Suzette.
12: Ito po si Dr. Bernian.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
9: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
11: Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
17: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
18: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Happy! Everybody's happy!
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Supple Plus Gold.
24: Ko si Vibo, ako with ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
23: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
25: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
26: Char, Fab, Car, pamungkong
27: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS.
28: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
30: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko, low po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka. One month lang, kuha ng galingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
31: D3 Bio!
32: Ang D3 Bio!
31: Yung may Visio!
32: Ang Visio!
31: Yung may D3!
32: Mga butika!
0: May family history ba na kamuhusong diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
0: DDX 500!
1: Ang may powerful compound!
0: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramisto!
1: DDX 500!
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pariyo sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
0: nga may D3.
1: DGX 500.
5: Si Erin Grace paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
6: 2 beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar sugo.
7: Wow.
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 namigit ini sa aton nga lawas.
0: DGX 500.
10: Sabad ka, ubo? Ubo? Ubo?
12: Untat ina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagdatol na batunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo? Mag-tusiran. Tusiran.
16: Tusiran forte.
31: Unilab quality yan.
32: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Ubong makulit? Just stop it.
34: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
31: Unilab quality yan.
34: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Ilong Ranger?
36: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
35: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
36: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
35: Sip-on ganyan dayon?
36: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 14 with zinc dayon.
31: Unilab quality yan.
32: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
31: Unilab quality yan.
32: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
0: Herba Strong, herbal supplement, ginhimo sang Unilab.
37: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
33: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
38: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Let's go.
40: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
39: go with the flow.
40: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
39: Charmy,
33: let's go with the flow.
41: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
39: United Home.
33: Unilab yan.
41: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
39: I have lagnat, and I have sipon. Two, pwedeng flu.
42: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
31: Unilab quality yan.
32: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
43: Anong gusto nyo?

0: 29.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
10: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
12: May tapang na hindi sa musuit ko.
13: May aking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
14: Yan ang pangis ng layon.
15: Gerald Anderson, easy

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Samsung Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Samsung Plus Gold. Wala na ako naopera. Normal ang akong niya regla.
2: Samsung Plus Gold. Makal sa mga butika.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka. Kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
6: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatian ko gin ang epekto. Hindi na kapagdaya ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang akong likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang akong sakit. Salamat, kidney care.
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mga kapaalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Maulan man, no worries na ako.

0: new fresh technology. Kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, noamoy kulob.
2: Bambang Kumbaka Plus, the charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Narilito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asursyon, ng kispot mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, blay. Ano na batsagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sa to ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Tingnan bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
8: Pwede sa may mga diabetes.
9: Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
6: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
11: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocol.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Hitrive Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Hitry namon patumaron sa Hitrive Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitrive Bio.
4: Hitrive Bio.
6: Ang Hitrive Bio.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: Mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako galing si Ariel. Nagtanto si Rekki sa nagligad. Sikisaki kidya katama. Yan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo kadlaw. Lula.
5: Nagkabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: Mga butika.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako galing si Ariel. Nagtanto si Rekki sa nagligad. Sikisaki kidya katama. Yan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo kadlaw. Lula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: With VCO.
8: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
9: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
10: Magalingin pala ang imong uha.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imong blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: Oras, Philippine Stoner Time. Alas 9.22. Pabalik din sa ato ng pagpangalagad. Radyo Man Maggie, ginagreet natin mga nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad. Happy birthday kita Sonia Talon, dira sa may Akwit Barotac Nuevo Iloilo, naga sa ulog sa iyang birthday. Sa ako ni Nablos kay Nunoy Cyrus Hervo, and naga birthday man subong adlaw. Happy happy birthday.
12: Happy birthday Nunoy. Happy listening man sa kay Ma'am Merir Kabar, sa kay Tristan Wyatt Vigulay, Sir Joey Ahenon Tormon Esteva, dras may Puganao, Lambunao, Iloilo, Alandisan para Iko, from Divina Gracia, La Paz, Iloilo City, nag-monitor sa atong Facebook live broadcast, Dive Lore Kahilig, and to your family, Mayong Aga, Angel Cuevas, and family, Mayong Aga man sa kay Azun Pineda, Danny Piffer, Mayong Aga, watching from Tennessee, USA. Niel de la Riarte, watching live on Facebook. Sian Lay, Jemmar Tanalyon, Dante Analista, Alma Agenga, Antonio Talakan, kag sa iban pa.
11: Oo, sa iban pagiging nakatutok na rin sa atoy, hindi na natin mabasa kay kadamo sa inyong mensahe.

0: sa iba naman yung public affairs program sa nga RMN Iloilo, mga ka-Radyo Man. Buas nga adlaw, Radyo Man Magi, masako ang tanan. Because sa nga SONA, sa mm. presidente. So, mamati-mati na lang kita, Anay Luwat, and magkakuha kita sa pila ko mga opinion eh. Sa mga kautura na to, no, Radyo Man Magi, kung satisfied man sila sa mga gin promisa, kagintuman, no, sa aton nga presidente na himuon para sa iyang mga pumuluyo, kag sa aton nga puso. Anyway, wala na kita sang oras. Diri sa aton nga pagpangalagad, manaa magingi salamat sa nag-upoid. Diri sa aton nga programa RMN Sunday Special. Sa pangalan na ginamang sa serbisyo publiko, kami ang iyo nakaupod ang inyo Double M. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
1: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Anay, for problema ko gid nga kon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mga butika.
8: Tayo na

0: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Cell phone plus gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang cell phone plus gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Cell phone plus gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cell phone plus gold. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.

0: Joey ni Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yung magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yung magpaayo sa Biogesic. Halong,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
1: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: RMN. Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 9:31 sa aga.
11: RMN Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon aton man talupangdon. Tapnaa ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN Mental and Dental Health Alert.
10: Mayong aga mga karadyuman, welcome sa isa na naman ka episode sang aton programa. Tag sa kadomingo, ini ang RMN Mental and Dental Health Alert. It's July 26, 2026. Katapusan na nga Domingo sa bulan sang Hulyo. Kadasig sang inadlaw, Rajuman Mark, no? Sa gihapon live kita nga makitaan kag mapatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag live man sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kung inyo alaga, Dradjuman Magi Eresuelo Maleriado. Sa aton nga pagpangalagad, subong nga aga, una kita sa mental health, istoryahan naton sa aton nga pagpangalagad, ang self-care without pressure, mga gentle kag sustainable nga daily health tips, daily habit, no? Sa aton mga kauturan para sa ikayong panghuna-huna, imbes sang expensive and time-consuming self-care. And second part sa aton programa, istoryahan naton ang ginatawag nga generalized gingivitis. Kag paano ini malikawan? Reversible pa bala ini? Ina ang aton nga ibaloon karon diri sa aton nga pagpangalagad. Unahon naton ang aton topiko angot sa mental health. Nasa piyak na linya via Zoom ang Guidance Counselor and Assistant Professor for Psychology sa University of San Agustin, Assistant Professor Shaira Marie Hopsones Pinoza. Ma'am Shai, mayong aga, welcome back dari sa ating pagpangalagad.
12: Good morning, Git. Ma'am Maggie, no? Kag sa tanan natin, yung mga tagpalamati.
10: Today, let's talk about mga self-care without pressure, no? Daily habits natin nga pwede natin ma-practice tips sa ating mga kauturan, mga sustainable daily habits, Ma'am Shai, para sa ating ikayong panghuna-una, imbis nga magpatigayon kita sa mga expensive and time-consuming suming self-care. Hamba ko gani kay ina, hindi lang maka-drain sang imo nga energy, maka-drain pa bagid basi sang imo nga bulsa while nami man na siya panalagsa. Pero kun amo na siyang bulong bala nga napanumduman mo para sa imo nga mental health problem, basi hindi siya bala sustainable.
12: Correct. Exacto, gid, no, Ma'am Maggie. So, in addition sa imong ginhambal, tsakto ginanghambal mo kagina nga, self-care is never selfish. And at the same time, self-care is should also not be expensive.
10: Correct.
12: No, kasi kabudlay nga daan, no, kung do high maintenance gid bala no.
10: Balaan mo kis a, may amo na ma'am Shayo ang sa totoo, kis a, to make you feel better, kisa may mga babae nga kisa ka guilty mo kung mo stress kung makadto ko ni sa mall, I have to buy something para naman pa ganang na matsyag ko, hindi ko mapaupok sa iban, dapat may baklon ko or may himuon ko that will take a certain amount gidya or kis amhal gidi daw mo na bala para lang magmayo pa matsyag mo, pero kung sige-sige siya, hindi siya sustainable, hindi siya wais.
12: Yes, correct gid no. So amo ginang isa sa mga dilemma naton subong, especially very accessible na ang mga online shopping.
10: Oo.
12: No, gamay-gamay mo lang na stress kahit ma-open ko bala sa Orange app or kung ano dira, no.
10: Ato ang na-add ko sa cart ko, check out ko na need.
12: Yes.
10: Na muna.
12: Oo. Ang ending, magkautang ka pa sa pay later.
10: Oo, may muna.
12: Oo. Yes, so muna, no, added stress gid siya actually, financially gid. No, and emotionally, man no, kung mag-accumulate ang aton ng mga expenses later on. So, muna nga, every time, no, nga mag-discuss kita, no, about self-care, gid, usually, mamagi, kag sa mga tagpalamati naton, gina-emphasize, tagid na always, yung hindi takinanglan maggasto sang dako, no, para lang nga, ma-maintain, kumbaga, ang aton nga healthy lifestyle, kag ma-maintain ang aton nga habits for good mental health. So, actually, when it comes to self-care, no, may ara lima ka main nga aspeto sang self-care nga pwede naton ma-practice, no, nga hindi naton kinahanglan gidya sang dako nga kwarta, or hindi naton gid kinahanglan gid mag-invest, no, sang dako nga kantidad. Kag dako gid lang nga chimpo balahaw ang ihatag naton dira, no, kahit siyempre pwede siya maging part sa aton nga daily routine, no, kag pwede gid siya nga maubra naton like in between work, in between studies, no, in between school, mga amo na siya bala, no, kag muna hindi siya masakit sa bulsa. So, mayara kita nga physical self-care, emotional nga self-care, mayara kita mental or cognitive self-care, mayara man kita social self-care, kag ang last would be the spiritual self-care. So, syempre, for the physical, very important, gid no, ang physical nga self-care. Kay tibalan pa man nga always ta naginahambal nga ang physical health is just as important, no, as ang aton nga mental health. So nagatahi-tahi malang sila. So kung hindi kita maayong pamatsyag naton physically, syempre may epekto gina siya sa aton nga mental health man, no, sa aton focus, sa aton nga ability nga mag-function sang insakto, sa adlaw-adlaw nga tanan, no, kag ang ability man naton, no, nga maging productive, no, sa aton nga kabuhi. So definitely ang focus gid sang physical self-care is ma-regulate kumbaga ang aton nga bodily, no, rhythm, kag ma-reduce ang aton nga physical tension nga nabatsyagan sa aton nga lawas. So very basic gid, no, ang exercise, no, again, exercise doesn't have to be expensive, no, maski walking ka lang da,
10: may esplanade, may bike lane, may sa palibot sa balay nyo, damo kung maagi,
12: no, kag ang engagement sa sports gani, no, kung kaisa hindi man gikinanglan very expensive gid, no, ang uso subong naman mamagi aside from
10: pickleball,
12: isang pickleball,
10: yes, wala to una lang gid. Oo, ma'am Shay, nakalabot sa mundo nga. Ikapakal naman sang ano na, racket. May amo kita iya. Ay, para nga, itry. Gusto mo man itry. Pero, aside from that, ikamahal gid man, ma'am Shay, pickleball. Okay. Pero nami naman siya nga, kung gusto mo may grupo ka naman, kaya daw everybody's into it, subong. Or, sometimes, like, for example, sa mga older adults naton, kahit para naman sa cellphone ang mga exercise na pwede mo sundon sa sulod sa balay para na mabalasan ka bala. Hindi man kinanglan magwa kagid.
12: Hindi man kinanglan chak to gid, hindi man kinanglan mga magwa. Kahit actually may kilala ko gani nga ga YouTube lang siya sa YouTube lang makita ang mga routine no mga physical exercises, and then hindi man kinanglan nga may equipment nga may kagida treadmill or may kagida stationary bike o mga amun na no, hindi man gid kinanglan kay any equipment nga makita mo sa imo nga balay pwede mo gid magamit as kumbaga do supplemental mo na siya nga equipment, pero may ara man nga no equipment nga mga exercise no, wala ta gina-invalidate ang mga nagapikinball.
10: Of course, ang kay gusto kun kanya-kanyang trip eh. Kung mga kabataan nga muna ila gusto, well, that's good. Pero para naman niya sa mga older adults, gado ka-hassle, mag isa nga mag-drive pa sila kanto sa iba nga lugar or magwa pa sa sulod sang balay, para sa may mga tao, bandaan mam siya, kisa nga kung magwa ka pa doon, natamad ka na bala. Ara ako sa sala nyo, i-open na sa TV, kay puro ang TV na subong nilang gina-connect na iadaan sa internet. Tapos buksan nyo lang daan mga video sa YouTube na pwede nyo sundon, ara o libre.
12: Correct.
10: Importante mabalasan ka.
12: Oo, correct gid na, no. Importante gid nga may physical activity for that matter, no. Amo na siya. Regardless, no, kumyara iya iban nga, mayara ko bikilala nga nag-join siya sa pickleball, pero ang ending gali do, amo na bala no, do na feel niya nga do hindi sustainable man sa part
10: gasto
12: niya, no. So oo, magastog. Very, kumbaga para sa iya, do ka high maintenance gid. So, kung ka-afford, kamuti go, no? Mm-hmm. But for those who cannot, syempre, ano kita, nay, we have to live within our means. No?
10: Kahiti, amun, siyempo, crisis pangadaan.
12: Correct. O, di madugang naman nakaroon ng stress ta kung hala kita ka intra man sunod sa uso, pero hindi naman natin masustain. No? So, added burden naman na on our part, no? So yes, exercise is never ano gid expensive, no? Kahit damo nakita alternatives subong aside sa open spaces naton, especially kung taga syudad ka, accessible gid ang mga routine naton, even sa mga online lang, no? Ang i-Facebook naton for the first 45 minutes naton sa aga, 45 minutes to 1 hour, i-open naton sa aton yung exercise routine, anay, no? Para nga ano kita, nang ready kita, and na-prepare ta aton nga lawas, no, physically, through micro-movements and gentle morning exercises for the day. No, so number one, gina exercise, and number two, gina take for granted manisang kadamaan sa aton, no. And ang second gid is intentional hydration, no. Ang dehydration balaan or kukulang ka bala sa liquid, no, so especially sa water gid, no. Mga bakit ang hydration, it means water, ha?
10: Hindi kape, hindi soft drinks.
12: hindi kape. It's actually water, gijaya. No, water intake naton. So, ang hydration is very important. Kaya kung ma-dehydrate ka, nagataas na siya ang aton nga cortisol, which is ang aton nga stress hormones sa aton nga lawas. So, kung kulang kita sa tubig, no, dasig man kita ma-trigger, dasig kita ma-stress, no? Kag dasig maging unstable balang aton nga energy throughout the day, nga nag-ano man siya, nag-contribute siya sang irritability, no, sa aton nga mood, kumbaga, no? Kag sa aton nga level of productivity throughout the day. So it's really very important nga mag-hydrate gid kita, tubig, no, tubig gid, no, every day ginaya, no, pila na ka glasses ang gina-require sa aton, 6 to 8 glasses of water, no, a day is very important gid.

0: Ubig.
1: Yes, oo, no? So, nami, ano, magpa-alarm ka, like, every hour or every 2 hours na amo na siya, no? So, ang aton nga mga hydro flask, kag ang aton nga mga water bottles, hindi lang na siya pang aesthetic, no? Dapat may function. Oo, dapat i-maximize na gid ang function sa aton nga mga water bottles, no? Kag maka-benefit gid siya sa aton man, no? And syempre, aside from hydration, we also need morning sunlight, no? Ang gina-require gani sa aton nga mga mental health experts is just at least 5 minutes of exposure to sunlight, no? Because ang exposure to sunlight, oy, wala na ta excuse ha, nga expose ang kaugalingon ta sa sunlight. Kahit kita sa tropical
0: Tropical
1: country,
0: country.
1: no? Wala di kita ya rason, no? Nga hindi mag ano sunlight. So around 6:30 to around 8:30, no, dira gid ang pinaka-ideal nga sunlight exposure kay hindi tama ka singkal. No, kung hindi tama ka harmful no ang exposure naton sa UV rays. So 5 minutes lang actually ang gina-require kay because kung ma-expose kita sa sunlight no gina-regulate niya na ang aton nga ability to sleep. Ang circadian rhythm no or ang ability naton to sleep kay kung ma-expose kita sa sunlight no kung nagapaadlaw kita yun ang signal na sang sunlight exposure no ang aton nga brain nga nagano na nagsugod na ang aton nga adlaw no kag naga-optimize na siya sang serotonin production. Ang serotonin production refers to happy hormones. So, kung ma-expose ka sa sunlight, no, nang happy ang mood mo, nami ang imong disposition bala throughout the day, no, hindi ka dali-dali maakig, no, doa mo na siya balahaw, no, kay nag-produce siya sa happy hormones nga nagapanubo man sang level sang depression, no, kag anxiety sa aton. So, hindi tanan nga exposure sa sunlight is harmful gid, no, especially kung early on sa
0: Aga.
1: aga.
0: Hindi lang
1: Oo,
0: untong
1: yes.
0: adlaw gid nga
1: Hindi lang,
0: gatangipig ng init.
1: oo. Yes, kay matumba ka na nga wala
0: Oo,
1: pilas.
0: lain naman na iya. Oo.
1: Lain naman na iya, oo. So, early on, no, around 6:30 to 8 o'clock or 8:30 the most, no, amo na siyang pinaka-ideal nga exposure at least for 5 minutes only, o di ba? Wala man na bayad, magpa-init gamay, no? And definitely kung magpa-init kita sa gabi, no, maggabi na no after the day's work kung nakapainit kita sa aga manami na siya ang ato niya tulog because nagabulig man no ang sunlight exposure sa pagproduce ang melatonin
0: Melatonin.
1: which is ang natural nato niya pangpatulog nga hormones nga gina-utilize naton para magtulog kung gabi. So, 'di ba? Damo gid siya benefits without breaking the wallet gid, no? And of course, syempre ara man dira ang pagkaon sang insakto, no? Hindi gid mag-skip sang aton nga pagkaon kahit dapat stable gid, no? Stable ang aton nga energy throughout the day by eating healthy food. No? So, water plus healthy food equals nami man no nga level of functioning and productivity throughout the day. So, amo na siya ang very important gid nga mga tips for physical self-care. Sa emotional naman niya, no? Emotional self-care, it's very important gid to always practice, no? Self-compassion over perfectionism, no? Nang hindi kita dapat, kumbaga hindi kita dapat maging
0: Harsh
1: perfectionist,
0: sa
1: no?
0: aton nga
1: Kaugalingon.
0: kaugalingon.
1: Yes, so kumbaga hatagan ta ang kaugalingon, tas ang permission to be average, pala, no? And permission to make mistakes. Kasi nobody is perfect.

0: perfect, no? Wala man siyang perpekto man nga tao, no? And ginadismantle sang self-compassion ang burnout levels naton, no? Mm-hmm. Kahit if we give ourselves the permission to make mistakes, naganubo ang aton nga ang anxiety triggers, and at the same time, naganubo man ang level of burnout naton, no? And of course, kung medyo na ano ka na, medyo nang nakapoy na kita, no, sa aton nga trabaho sa office, sa cubicle, no, or sa school man, no, let's try our best, Gil, to have mga fresh air intervals.
1: Mm-hmm.
0: No, kung ang office ninyo may ara space nga do open with greenery, ang green actually exposure to green colors, nature, trees, grass, no, is ano na siya, nagapakalma sa aton nga mood, no? Amo na nga sa amon, especially sa amon nga school, no, kung ma-observe naton, damo sa mga students ang nagatambay sa may open field, no, kag naga ang iba nagatambay sa dalom sang puno, punong kahoy, no, because actually exposure to greenery and fresh air is naghahatag siya sa ginatawag naton nga sensory reset. So kung na overstimulate ka na, no, sang imong lesson for the day, or na overstimulate ka na sang imong task nga ulubrahon mo for the day, give yourself at least 5 to 10 minutes of greenery break or fresh air interval or fresh air break, no, just to kumbaga ano mo, dulao mo lang cycle of overstimulation.
1: Oh.
0: No, para nga ma-reset mo imong self, no? So those are examples of emotional self-care, and syempre hindi man madula, no, sa emotional self-care ang ginatawag naton nga emotional pag-curate mo, pag-ubra mo sa imong emotional comfort playlist, no? Hindi ko sure kung mayara kita tagpalamati nga kung overwhelmed na sila, no, nag-resort sila to listening.
1: Music.
0: No? Yes, music is very important. Kung may mga free na subong, ha, nga mga music, no, nga pwede naton ma-download man. So, nami man na siya if medyo emotionally heavy gid ang aton nga adlaw, no, pampakalma man sa aton nga nabatsyag, no, ang pagpamati, no, sa comfort playlist naton. Ako niyang comfort playlist, Kuya Mamagia, BTS.
1: BTS.
0: Yeah. Oo, BTS nga kanta, no. So, depende lang sa inyo, no, kung ano yung, no judgment.
1: Oo.
0: Bala na da, no, kung ano yung imo.
1: Kanya-kanyang trip.
0: Yes, kanya-kanyang trip, no. But yes, listening to music is also part of emotional comfort para sa kadamaan, especially sa mga Gen Z, no, kag mga bagets naton, no, nga mga tagpalamati dira, no. So those are examples of emotional self-care. Sa mental self-care naman niya, no, very important gid nga mag-unload kita sang aton nga mga negative, no, nga mga thoughts throughout the day. So it's very important to practice brain dumping, no? Kumbaga nang isulat ang ibang ginasulat ng ilang-ilang mga negative na mga feelings, ng emotions through journal, ang ibang gina-verbalize, no? Ang ibang ginasinggit panagani, no?
1: Depende kung ano yung mahilig. Kasi abala, kung overwhelmed ka sa mga olubrahon, Ma'am Shai, no, kung sa opisina ka, kung damo-damo ka mo olubrahon, kasi overwhelmed ka, nagka-stress ka kay damo-damo ka sa mga olubrahon, pero isulat bala, kagpasunura lang, kay at least ma-unload ang utok mo dira.
0: Oo, yes, no, exactly, gid na, no. So, ang brain dumping, no, is very important, gid, to unload your worries, no? And at the same time, kung brain dumping, ginaparisan mo siya sa imo nga to-do list, amo tong hambal, bulan ni Mama Maggie nga ginapasunod mo ang imo nga obra throughout the day, no? Or ginalista mo ang imo nga mga talapuson para hindi ka malipat or para ma-organize mong kaugalingon mo. Then, that is one way of protecting your focus also, no, sa imo nga ulubrahon. So para hindi ka magsala, hindi ka ma-anxious, no, kag balaan mo nga ang task nga ulubrahon mo is within your control, kumbaga, no. May iba na gani ginaurasan pana nila mo kung pila ka oras nila maubra ang isa ka task, etc., etc., depende sa strategy naton, no. So very important gid ang time and task management, no, for mental self-care, no, kag very important man nga i-track naton, no, kumbaga ang aton nga mga ginapaminsar kung negative na bala ang aton nga ginapaminsar throughout the day. So basi time to expose yourself to a relaxing environment, break anay, no, para hindi ka ma-overwhelm sa obra nimo, no? So important gina siya. And of course, syempre, part man sang mental self-care is ang ginatawag naton nga curated digital boundaries, or ang ginatawag naton nga no cellphone buffer, no? So syempre, kapila ta na girahambal, di ba? Over sa aton nga programa, no, nga kung may chance, no, i-try naton gid nga mag practice, no, sang healthy nga digital boundaries, no. Hindi lang permi nga ga cellphone, inugtulog muna ga cellphone kaman gyapon, no, or ara ka sa eskwelahan, nag-scroll kadaya sa social media, nga supposed to be time nimo nga mag focus, no, sa iba ni mga task, etc., etc., no. So ang no cell phone buffer is nga prevent gid siya, no, sang information overload, kag di syempre balaan taman nga nagalesen siya sa ginatawag naton nga comparison trap, no. Ang i-compare mo bala ang imong kaugalingon sa influencer, kay influencer man na siya, damo na siya sponsor, damo na siya kwarta. No, so mga amo na bala, no. So definitely ang pagpalayo gamay hinali, no, sa aton nga mga gadgets, no, hindi gid kinanglan sang kwarta, pero hindi man siya kinanglan gid sang investment of time, no. So ang aton lang gid dira is commitment. And definitely, para nga mangin habit siya, kag mangin sustainable, dapat gina-practice naton na siya adlaw-adlaw, no? Hindi man kinanglan nga gulpihon mo ginang kaugalingon mo nga like 4 hours kauna, gidya nga wala ka cellphone, pwede man nga mga 30 minutes lang anay, or mga 1 hour, amo na bala, no? Asta nga maanad ka na, nga naga-detox ka nagali, no? And of course, ara ang social self-care. So, social self-care, very important gid, no? Nga gina-honor nato ng aton nga kaugalingon nga personal energy limits. No, kag gina-value nato ng aton nga authentic connection sa aton nga mga tao nga gusto naton kaupod, no? Hindi tungod kay napilitan lang kita nga updon sila. Mm-hmm. So it's very important, no, to always set gentle boundaries, no. Always say no kung hindi mo na kaya, no. Kahit very important gid na iya nga unahon mo anay ang self-preservation mo, no. Because kahit kung napilitan ka lang, siyempre ma-affect man na, no, ang imong relationship man sa mga tao nga napilitan ka nga updan, kumbaga, no. So i-consume nato ng aton nga energy sa mga worthwhile nga mga tao, no, nga worthy updon sa aton nga assessment, no, sa aton nga pananawan, no, and definitely saying no to social engagements is never selfish gid.
1: Mm-hmm.
0: No, kayti dapat intindihan na isang tanan nga gakalubat man kita kay hindi tanan nga engagements dapat naton nga kadtuan. And of course, we also have to ano man ang i-curate taman no ang aton nga digital and personal nga social circle. So kung toxic no ang mga tao sa palibot naton, medyo sila na ang i-avoid, i-likawan, no, hindi ka mag-overshare sa imong life story na sa ila, etc., etc. No, kung sa digital world naman, syempre, kung toxic, no, ang mga friends ni mo online, maybe it's time to unfollow, mute, block, no, kahit hindi na sila nami nga influence man sa imo, no, kag kung nagadulot sila sang stress, it's time nga i-unfollow mo na sila, no. And last is ang aton nga spiritual nga self-care. Again, spiritual self-care is different from religion, ha. Hindi mo kinanglan nga mangin relihiyoso para nga or magkadto sa simbahan para nga maago mo ang spiritual self-care, no? So, very important practice for spiritual self-care, gid, is ang daily gratitude check-ins. Ako hindi, gid ko, relihiyoso nga tao, mamagi, no? Mm-hmm. Sa mga tagpalamati naton. Pero, definitely, I always make time to thank the Lord. Especially kung magbugtaw ko sa aga, Lord, thank you, gid, kinakabugtaw pa ako. Thank you, Ed, for giving me another day, no, for another day to nga mag-take care sa ako nga kagalingon, sa ako nga pamilya, etc., etc., be a person of influence, no, sa iba nga tao, etc. And kung gabi man, no, before we sleep, let's celebrate micro wins, no, by being grateful. Hindi man tanan nga adlaw manami man, no, kag well, hindi man tanan nga adlaw siguro perfect, but there are days nga it's ambalilagani, it's just a bad day, not a bad life. No? Mm-hmm. So definitely mayara gyapon maski ano kalain sang adlaw ta, there are still so much to be thankful for, no. Mm-hmm. So kung ga-practice ka sang daily gratitude, hindi man na kinanglan magbayad, wala man na donasyon,
1: mm-hmm,
0: or wala man na kwarta dira, no. Ang importante lang is ga-practice ka sang gratefulness.
1: Oo, no? Mangin mapinasalamaton sa mga gamay-gamay nga bagay.
0: Yes, correct. Oo, kahit kung thankful ka, no, gamagaan kumbaga ang aton nga pamatsyag, no. And of course, last but definitely not the least is ang ginatawag nga look up habit, no. So kung ara ka sa sagwa, kung ara gahangaw-hangaw ka sa open space ninyo, no, try to look at the sky, ang clouds, ang mga bagay sa palibot mo, kag-reflect kita nga ay kadako sang kalibutan, no, kadamo sang problema, pero hindi ko na kinanglan nga lukduhon sa subong adlaw, no. So kumbaga, you're putting things into ang gentler perspective and hindi kinanglan nga tanan nga problema, no, sulbaron mo gid at that very moment. So muna siyang very important man, no, nga spiritual man nga self-care. And syempre, lastly, gid, hindi gid na madula ang prayers, no? Important gid nga kung na-overwhelm kita, nasubuan kita, or may mga worries kita, very important gid nga we anchor ourselves to our Creator or sa mahal nga makaako, no, kung sino man na siya nga ginapatihan natun, no, kayti balanta man ang connection, no, sang spirituality man sa aton nga mental health. Okay?
1: Sige. So, with this, Mamshay, Mandamog nga salamat sa tiyempong ginahatag ni mo subong kagabay pa nga magamit sa aton mga kauturan ang mga ginpanghambal ni mo para bulig sa ilang self-care.
0: Yes, no. So, sa aton yung mga tagpalamati, again, thank you again sa kahigayunan. And tandaan naton nga self-care should never be expensive. So, damo, gid, no, sa mga bagay nga pwede naton maubra na alternatibo para nga mapasanyog ang aton nga ikayong panghuna-huna nga hindi naton kinanglan mag gasto gid sang dako nga kantidad, no. So, again, thank you and happy Sunday gid sa aton tanan.
1: Nabatian si Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Sa aton nga dental health alert sa subong nga aga sa aton mga karadyuman, hibaloon naton kung ano bala ang ginatawag nga generalized gingivitis. Kaga paano ini malikawan sa aton nga mga kauturan nga nagapamati subong diri sa DYRI RMN Iloilo. And para nga i-discuss ini nga topiko, pa-standby na sa piyak na linya aton nga partner tag sa Kadomingo, dentist, orthodontist, aesthetics, implantologist and PDA Iloilo member of the board si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Doc, good morning. Welcome back diri sa aton nga programa, Doc Hermi.
2: Yes, good morning, Reduman Maggi, kag sa aton tanan nga tagpalamati no sa RMN.
1: Oo, Doc, istoryahan naton ining generalized gingivitis. Ano bala ini kag paano matapikan ang isa ka tawo? Ano ang mga signs and symptoms nga may ara sang generalized gingivitis ang isa ka tawo?
2: Yes, no, magsiling kita nga generalized gingivitis. So ini malapad na ang naapektuhan sini o kung halos tanan nga mga ngislo o kung gums ng tao, no?
1: Meaning, nagabano, hindi lang isa ka-specific nga ngipon.
2: Hindi siya, no? Kay kung isa lang muna. So, mahambal natin nga ara na siya nabilong sa localized nga gingivitis. But ini, makita nila ang ilang ngislo, no? Or sa ila pamilya, basic maaari sini nga nagabanog na, nagapula, nagadugo, no? So balatian ini sa aton yung islo kundi ino ang mga plaque or ang sticky substance no nga mapilit-pilit na nga nag build up or nag patong-patong na no sa aton nga islo. So nagalapta, nagapula, nagahabot no kag kung kaisa no nagdugo na ni siya sa palibot sang islo. So amo na no dapat nga mahangpan nila anay no because ini may mga stages ini siya kung paano siya, no, ang general gingivitis. So, actually, sa pag-progress siya, sini Rajman Magi, so may una kita sini nga dapat mahangpa nila, mabalaan nila ba, sinayari na sila, no? Una sini ang initial nga lesion nga ginatawag natin. So, nag-occur niya sa sulod sang duha at sa apat kaadlaw pa lang, no? Nga nag-accumulate o kung ara na siya da, nag-build up, no? Ang plaque, inang mapilit-pilit nga wala, di siya ma-remove sang pag-toothbrush ninyo, no? So, wala ka pa sinisamay na batsyagan, no? Ang mga symptoms, no? Wala pa. So, because amo na siya ang una, no? Ang initial nga lesion. And then, sunod sini, ang next is the early lesion nga ginatawag nato, no? So, ari na din, nag-develop na ni siya because mga isa na ni kasimana nga nag-build up na, no? Sige-sige ang plaque. So, wala siya gyapon na-remove, no? So, mapula na ni ang islo mo. Ara na, nakita mo na, may gapula na. And may gahabok na, no? And dako na ni ang chance every time mag-toothbrush ka, so nagadugo na siya, no? Amo na, or even mag-floss ikaw. So, amo na, no? Sa early nga lesion nga stage pa lang sa generalized gingivitis, no? So, kung mag-progress pagid siya, no? So, amo na ang next sini, amo na ginatawag natin nga established nga lesion, which naglabot na ni siya sa 2 to 3 weeks nga pag-build up sang plaque, no? Sa imong nga nislo, no? So, nagabanog na ang gum sang tawo. May small pockets, no? Or makita mo isa daw may bulsa-bulsa na da, no? Nag-start na, ang nagporma na sa palibot sa imong ngipon, no? Dugabika-bika na siya, no? Kag, of course, no? Compromise na ni ang tissue or ang imong gum. So, amo na ang ginatawag natong establish lesion, no? So, after 2 to 3 weeks na makita mo na siya. And then, so ang last nga stage, siniya mo na ang ginatawag natin nga advanced lesion, which ini nga phase, no, sang stage, so nag-signifies na sang transition halin sa gingivitis, no, to irreversible. So, hindi na siya ma-reverse nga periodontitis, no. So, ang bacteria nga nagabanog, no, nag-start sa pagguba sang aton nga ano na, nga mga aton nga bone or connective tissue, no, kag nag-hold sa ngipon, so amo na gubon niya na. But, kung si localized nga gingivitis pa lang, wala pa naglabot sa advance, no, ang iya sini nga pagdugo sang nislo, so makita naton nga mga 10 to 30% pa lang gid siya, no, sa aton nga ngipon ang involved, or sometimes isa or duha ka ngipon nang gid ang may makita mo nga may amo sina, no. But si gingivitis siya, so sobra 30% gini sa aton nga mga ngislo, halos tanan mga ngislo apektado ni, no, sa bilog mga baba, no, so nagapula ini, nagabanog, no, nagabanog ini sila, tanan halos gid, no. So amo na ko kay isa, no, ma at least na may mabalaan sang isa ka tawo nga ay ako gali ang candidate na may ara ako sina gali nga klasika ka balatian sang islo, no, kay kon localized lang ang gingivitis, no. So ang resulta sini because nga kung kaisa
1: kun,
2: because
1: kun dugilapad na gid ang apektado, doc, ano, reversible na siya?
2: Yes, si generalized gingivitis still reversible regimen magi, no.
1: Ano ang pwede nila himuon, doc? Samtang yes, iprano pa.
2: So, yes, amo na ang pinakalami, no, because basta may proper care lang kag maintenance, amo na, no. Pero dapat gid, no, nga ma-maintain, no, because may possible ni siya, may possibility nga mabalik ini siya, no, kay dapat halungan kag tatapon gid, no, ang ipon ang aton nga ngislo, no. So especially between dental visits, halimbawa nagpa-clean ka pero wala na sang monitoring. So amo na, no, nag wala ka na nagbalik, no, nga ginabalan ka for recall, ginabalan ka may ara ka follow up after let's say 3 months, no, because sometimes, no, kung heavy gid ang calcular deposits, no, we do not want to ano wait sa mga 6 months or what, no. So kinanglan may follow up, or sometimes, no, ara weekly, no. Sometimes may ara nga after 2 weeks, no.
1: Okay, ti, ano,
2: sorry,
1: na,
2: no, but anyway, no, amo na siya, no, sa because kung hindi ni siya ma-treat, no, ang ginatawag na gingivitis, no, so pwede ni siya mahulog sa serious sa
1: gamit. While ano ganin din, doc, while ginarecommend nga 6 months or twice a year, pero depende man kung anong ginarecommend sang ila sang ila nga dentista.
2: Yes, no, so amo na dapat gid, no, so para at least may idea, no, kay because ang ginhalinan
1: niya. Usually, doc, with proper care, ano kadugay siya kag ma-heal, mag-ayo?
2: Dira nag-matter kung religiously gabalik ka gid, no, kung may recall ka, may follow-up ka, nga treatment, so because ang pinaka-importante dari ang dapat, no, ma-maintain nga may daily nga pag-clean, no, so nag-brush ka gid, no, thorough gid nga pag-brush ba lang, at least na-meet mo ang 2 minutes, no, kag tapos nagagamit ikaw sang soft bristle nga toothbrush or electric na toothbrush nami gid siya, no, para at least, no, mabuligan nga ma-maintain mo nga hipid, ma-tinlo, kag tapos syempre hindi siya mapilas ang gums, no, kay amo na ang status mo subong, no, bumabuswang ang dugo ta, gamay lang at ang dug mo, tama ka sensitive daw, madugo gid siya, no, amo na. And then dapat, no, may interdental care ang isa ka tawo sini, no, para at least ma-avoid and ma-maintain, no. So nagagamit kita floss sa gihapon, amo na abay po, at least once a day, no, nga nagagamit para matinluan, no, because sometimes may mga food particles, no, nga na o kun mga ano ni, no, kag mga plaque, no, nga nagakabilin, no, sa in between sa aton nga mga ngipon. So and then so dapat nagagamit ang isa ka tawo sa antiseptic na rinse, no, naga ni mouthwash, no, pwede kung sa malay pa nga lugar kag hindi ka gid kabakal sa mga antibacterial or antiseptic na mouthwash, you can use amo na humble po alternative saline solution, so ang asin, table salt, pwede na siyang tunga sa kutsarita lang kag isa ka baso nga tubig, or if you like nga daw medyo daw gusto mo ano gid, pwede man isa ka kutsarita and then isa ka baso nga tubig, i-mix mo na siya kag i-serve as your mouthwash. So pwede siya no para ma-reduce ang mga harmful na bacteria at the same time no ma-minimize ang paghabok sa ngislo kag matinlo sa gihapon ang baba sa isa ka tawo. And then ang pinaka-importante diri may professional care, because kinanglan gid ni siya nga magbalik ka sa imo nga dentist kay hindi ni siya makuha kon toothbrushing lang no sa inyo nga balay. So because when you go to the dentist no, so basi need gid ang scaling or ginatawag na to nga root planing sa imo nga case. That's why amo na ginapabalik ka para makuha ang mga nagtilig or mga tartar ina balang dugay na nga nagbuild up dira nga maskin ikaw hindi makuha every time you brush, but hindi gid makuha no. So ara gid siya gatapek. So that's the reason why is it nga need mo for scaling and root planing na sa imong professional care sa dentist no, because gagamit na kita sa mga ibang mga equipment sina pa to remove the tartar, yung the green green itsura ng kaisa do maitom na or something no, matigagid siya no. Sa layman sa radyo magi we call it talaba na lang do itsura, something no, like that no. Sorry no, sorry sa nagapamati ba taon
1: amo na siya dok kun. Usually bala kun magpa-cleaning, dugi-dugay kag di wala ka pa-cleaning, kun digatig-an dira sa kilid, sa ngipon mo. And then nagabanog, angin kakasana bala dok. Nagbubla yes, nagapula nga nagabanog. Ano na siya kadugay kag ma-heal dok?
2: Actually, it matters no kon healthy man ang individual nga wala siya sa mga maintenance. So amo nang ginapag-teeter naton because kung may maintenance of force no, so ang healing dugay kay because amo na no, so may gahatag kita precaution gid no sa kada isa ka pasyente amo na nga need gid ya may mga clearance pa kita sina no. Pero kung healthy ang individual and then amo na siya abi no, so na neglect lang for the meantime, so that's the reason nga nagtiliga siya dugay wala siya kabali no, balik no sa imo sa dentist. So amo na kung kaisa and then dapat no ang healthy habits no sang isa ka tawo, so i-introduce man naton because dasig man siya mag-heal no kon ma-maintain niya lang ang gina-advise no kag i-avoid niya ang mga pagkaon nga ginapabawal nato no kon may ara ka generalized nga gingivitis because need amo na hambal ko may healthy habits dapat no.
1: Oo. Dok may ara na balakis yes. Kita ko sa reels ang iya nga ngislo nagapula na gid because siguro wala ka agi pa cleaning. Dok damol nagid na balang tartar sa palibot yes. Sa ngipon nga ang ipon niya daw hindi na bal ano daw puro na lang tartar no nang
2: yes, so amo na siya na, oo, okay, because wala gid no, wala gid siya makakadto sa dentist. Kay once magkadto ka sa dentist ko hapon niya gid na iya i-remove gid na. Because sa generalized gingivitis it's still reversible. Siya rajaman magi no. Kay wala pa siya nag-get involved like sa advanced periodontitis nga inang ang iyang ano kung hindi siya ma-treat early, so nagatutlos. Iniya pwede pa siya ma-reverse. So, amo nang hangpon no nga kun miari kasi ni nga case pwede siya ma-reverse. Amo nang hangpon gid no. So ang ubrahon mo i-avoid ang panigarilyo. Basi mahilig ka magsigarilyo, mahilig ka magtabako no. So ilimit ang mga matamis nga ginapangkaon nyo na mga sugary sweets and mga ilim noon nga mga matamis no, mga dulce, mga cakes no, amo na soft drinks no or mga sport drinks. Pwede na siya because grabe gini siya no, nag-feed gini siya sa harmful nga oral bacteria no, so which nagpa-worse pagid no sa pagbanog. So amo na because of sang ano ni lifestyle sang isa ka tao no, so amo na i-avoid ina no para ma-prevent ini and mabalik ka sa normal no. Sa mga candies no, please ang mga lollipops please no, maskin even adults no, kaysa gakaon man sina no.
1: May ano pag nagani magluwas sa lollipop, may push pops, ano nang ginasup-sup nila do.
2: Oo, may mga toothpaste no. So mga sticky kag mga chewy food, so please i-avoid ni siya And diri ma-include na diri mga caramels no, mga dried fruits no, kung mahilig ka kay mga chowi ni sila, grabe gini sila magpakupo no, gatapik ni sila sa aton nga mga ngipo no, which dugay siya maukas no, kung di ka dahil kainom madam mga tubig. So amo na no, kay because ini mga toffees ni baw grabe gini, so very active gini siya mag-promote sang plaque ina balang mga pilit-pilit nga bal mo ay ano ni man daw wala ko kainom tubig mayo missing ga inom ko, but still mapilit gyapon ang akon nga baba no, ang ngipon ko or ang akon nga gum area no. And then mga starchy nga mga carbohydrates no, so kung kaisa makit ano na mahilig ka sa mga white bread na crackers, mga chips, so nagapa-breakdown quickly ni sa simple sugar. So mo na nga aradayon ang bakterya kadi ko silig kasi na. So amo ba si matingala ka ay huo mahilig ko sini amo na. So alcohol, coffee, mahilig sila sina. So nagapa-dry mouth. So amo na nagareduce ang laway which kinahanglanon tani no para ma-mouthwash, no, ma-wash out ang mga bakterya, madula ang mga debris na binidira. No, pero galing amo na kay mahilig kasi na no, so amo na ang aton nga lifestyle, so pwede na siya gali no, nag-increase ang ano ni ang bakterya dira kag nagapa dry mouth sa aton nga baba no. And mga matigaling bala nga mga ginapangkaon ta mga crunchy snacks no, like mga potato chips no, so amo na kung kaisa no, so pwede siya mag-scrape no sa aton nga gum line. Amo na kung kaisa kay sensitive siya, so amo na matingala ka lang nagdugo na ang tissue dira, so which hindi siya gaka dapat no. Amo na kung kaisa dapat nakahangop ka gid nga ay bawal gali to ang balidok, amo na hindi ko gali pwede siya, yes hindi gid pwede kay amo na para at least no ma balaan mo kung ano ang dapat kag hindi mo dapat kauno, kay because nga pwede siya magano, pwede siya maglala, and ang problema da base hindi na naton ma-reverse. So amo gida ang pinaka worst no, so dapat no ang kun amo na ang bawal, dapat kabalo ka kun ano ang mga pagkaon gan, dapat mo i-enjoy and amo na makapahil sang gums no. So ang ubrahon dapat no kaon ka mo mga balanced diet rich in vitamins no, mga leafy greens no, limbawa mga broccoli, so pwede na kali or kale no, mga spinach no, so damo ni sa vitamin C no, kag nagapaboost sa aton nga immunity, kag amuni of course nagapapag-on sa aton nga connective tissue no. And then kaon ka mo mga omega 3 rich foods no, sa fatty fish, sa salmon, rajuman magi, sa makuha nila, sa mga nuts, sa mga seeds, no? So, nagabulig sa gihapon, no? Para ma-reduce ang pagbanog sa aton nga gum, sa aton nga ngitlo, no? Kag of course, sa aton nga lawas, no? Amo na, no? Kinanglantagid, no? So, mga pagkaon, mga crunchy nga vegetables. So, pero, kinanglan, no, kung magkaon kasi isang carrots, no, wala maluto. Mga celery, wala maluto, no. Kaya because,
1: ang mga fresh lang na iya, Dok.
2: Yes, so, kaya kung isa, kung maabi nila carrots, still okay, and celery, pero naluto, nagali, no. But, because kung wala pa siya naluto, so, ini sila nga mga pagkaon, so nag-a-acne sila as natural nga toothbrushes no, kay nag-help ni sila no para at least makuha ang mga ano ni mga na dislodge da nga mga ano di mga pagkaon, i ano ni iwas out siya ni, pwede ni siya makaano kag of course ini nga mga pagkaon, so nag-provide din siya sa mga essential nga mga nutrients sa aton lawas no. Ang pinaka-importante nga balan mo kung ano ang dapat mo kaunon para ma-prevent no, kung wala ka pa sinisang ginatawag na generalized gingivitis no. So dugang ka ang mga dairy products, so pareho sang mga cheese, dapat kaon ka man kisa no, mga yogurt, so amo na no, mga low in sugar sa mga component ng mga pagkaon, but very high ang iyang calcium, so which nagabulig din siya ma-neutralize no, kag nag-a-act sa aton nga ba no, kag nagpapag-on of course ang aton nga ngipon, so amo na ang mga dapat nila kaunon, himbis nga mga dulce to, mga matiga, because hindi tagid ba avoid kung kay isa radyo man magi kanami man gid no, nga may daw may ara kita nga dina ginaotok ko sa no. Hindi ko maaboy kay kaisa no, may nag-offer man or kung kaisa do ka-inviting kapin pa kung when you go to the mall mabakal ka and then ano ka gin mabakal at mabakal ka gin something like that no. Pero hindi siya nagakadapat.
1: Kasi hindi lang permi-permi dok.
2: No, hindi lang permi-permi. So amo na no kay aton nga ginahalungan diri ang aton nga ngipo no nga para at least no kag ang islo ta nga sa gihapon healthy no. So amo na gina ang ginapa-avoid gid ang panigarilyo gid kag tabako. Amo gid ni ang the worst gid number one gid nga madunot gid ni ang imo nga ngislo kun hindi kaya nag-stop no kay because ni ara kita na kilala no nga non-stop ang smoking nila no. Sorry but it's not good no, not only for the gums, sa aton gid nga health no. So amo nang dapat gid nga dapat kung pwede lang no mapahaganaga nila nga or pwede nga ma-eradicate na lang gid no para wala na sang problema ang imo nga kalawasan dira because amo na ko kay isa pagkaon kita sa mga iban nga mga pagkaon, mahilig kita sa mga matamis nga mga pagkaon, pero ang epekto grabe gali no. So which amo na nga matingala ka, halos tanan mga ngislo nagapula, do hindi mo kung kaisa mahikap ng ano kay because nahadlok ka magbrush kay ba do mabuswang ang dugo. And tapos, naghalabok pa na.
1: Do, hindi mo matandog bala sa do?
2: Hindi mo siya matandog. That's why nahadlok ka magbrush. No, that's one thing. No, amugin na akong kaisa ang mabatian ko. Dok, nahadlok ko magbrush. Kibasi magpuswak ang dugo. Amugin na, no? But they don't know when you go to the dentist, no, sa root planing, kag scaling, madugo at madugo. Isha, because we have to remove the tartar, no? Ara siya, below the gum line, no? Kag nagmokta na gid, no? Amo na nga nagabanog. Amo na nga nagahabok ang imo nga ngislo, no? So, amo na, kag it's not healthy. May bad breath ka. So, amo na nga, hindi ka katok, mawala sang baho, mabaho at mabaho ang baba mo. So, amo na, so, grabe ang bakterya, no? Bala na ito ng bakterya sa aton baba. Pertigig ka damo-damo. Ti, what if, kung hindi mo pagid ma-maintain ang oral hygiene mo, what happened? So, amo ni ang matabo, gid, no?
1: Mm-hmm.
2: So, ang generalized na gingivitis, no? So, ginahatagin natin, ginahatagan natin importansya para at least, no, makabalo, kag ma-educate natin sa kahanginan, no? Especially, ang may ara na sina subong no nga nag-exist sa ilababa may ara sila pero wala gino. So this is the right time no, please visit your dentist no because pwede pa siya ma-reverse no, mabalik na siya no. So nag-require lang ni siya sang professional nga dental care no kag strict nga daily habits no. Amo na no dapat gid may professional cleaning, may proper nga daily brushing no kag floss no. Amo na no. So may daily nga flossing man no kag of course nagagamit sa mga antimicrobial ng mouthwash. Amo na humble ko kagina no. So because amo na kung i-compare mo gid sa professional cleaning and your brushing no sa balay, so of course no basi when you brush at home pa amo na magic ang brushing, wala ka 2 minutes and then your nagagamit ka pa sa mga hard na bristles or medium, so hindi siya balaan gina-advise na amo na atong piliin. So amo na ang magbakal kita sa soft bristle, amo na piliin naton or ultra soft no, kaya very friendly sa aton ng ngislo no. So sa dental cleaning no, when you go to the dentist no, so every 6 months kag ma-maintain mo, so okay gid siya kay may monitoring no. Kung gin-advisean ka because you have generalized na nga gingivitis, so basi no amo na ambal ko mabatian nyo, gin-recommend ka root planing so why ka kahangop. Ini amo ni siya deep cleaning ni siya no sa mga surfaces, amo na nga naga gamit na kita sa mga equipment no sa clinic nga lain gid siya para mabuka natun inang mga matigas ra, ma-crush natun and then ma-remove everything gid no. And then sometimes the first visit ra juman magi hindi pa siya masipot no because nagableed ang pasyente tudu-tudu gid, so that's why no ginapabalik sila. May ano ni sila, may monitoring no nga halimbawa kun hindi man gid tamaan gid no sa wala pa siya kalabot sa barko kagina sa late nga stage, So, basi, no, mabalik siya weekly, no? Friday, mabalik siya weekly. And then, next naman na siya, i-clean gihapon para until time
1: masipot.
2: Na masipot, git siya. Kay amo na, humble po, kung hindi sa masipot, there is a possibility. Mabalik siya kay tungod, wala siya maubos ko ha to ara sa gyapon and your magic na brushing so pwede gid amo na wala ma-maintain sing maayo no amo na nga ginapahalungan gid kay dako ang posibilidad nga mabalik siya no sa gihapon magapula or basi sobra pa ang paghabok kay pagid no kay because nga na open na siya na may initial na nga nakuha da and then ba dako gid ang chance no masulod naman ang iba nga mga debris and basi maglock siya so mo na kung kaisa nagakos ang bad breath so kada mo no sang aton nga dapat ipahangop but no luyag ko gid radyo man magi ipa ano ni no sa aton sa mga kauturan naton basi nagakinahanglan sila kag miara sila sina for treatment so I would offer no free nga treatment, i-message lang nila ako, no? Hatagan po sila sa free nga treatment kung gusto nila, no? Message lang nila ako, mako-coordinate lang sa RMN.
1: Yes, okay. Okay. Least, no? I-message kanila sa or pagi nila sa inbox ng RMN, Doc, kung interesado yes. sila.
2: Kung interesado sila. Para mabuligan nato, no? Because hindi lang ini isa ka-visit, no? Kaga para at least, no? Makabulig kita nga maminus gasto ang aton nga mga tagpalamati ang aton mga kauturan so nag-offer kita sang free nga services no so para mabuligyan naton ang aton nga mga tagpalamati basi sa ila pamilya may isa sina no basta at long nga pwede pa naton ma-reverse please don't hesitate no I'm willing to
1: I-check
2: help
1: man, this, okay? I-assess man ang sitwasyon sa ilang oral health no sa sang para sa pasyente
2: Yes, no. Para at least no, kanami gid kay because ini nga programa gina appreciate ko gid sing madamo. Radyo man magi nga kadamo gid sang aton nabuligan no kag at least sa gihapon no mahabalan nila nga amo na gali ang dapat nila obrahon, amo nang kauno nila, amo na ang bawal kag para at least no ang precaution sa kada isa kag isa no ma-maintain sa gihapon. So madamo gid nga salamat radyo man magi.
1: Thank you, Doc. Happy Sunday sa imo.
2: Oh, thank you, Gidliwat. Kag-happy Sunday too.
1: Nabatian si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Happy listening sa tanan-tanan nga nagaupod sa atong pagpangalagad sa Subo nga Domingo. Ito lang para Juman Mark. Kaina, nagbuang ulan aga pa pero subong guro, wala na. Enjoy ang nabilin nga oras sa inyong weekend antes magsinakuay na naman buwas nga adlaw. Sa ngalan na gidlaman sa serbisyo publiko, ako ang inyong alagad, Radyo Man Magi Eresuelo Malariado, kagining ang RMN Mental and Dental Health Alert.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, 150 over 100 gali.
10: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
9: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
10: Ay...
11: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
12: Palangga ko, suportahan ka na amon pirmi sa imo pagpaayo.
6: Kidney Care. Halungan ang himong kibi, halungan ang himong kinabuhi.
12: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
18: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
19: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may
17: nga. Vita D Plus Coffee Mix.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary.
2: 3cm na gali.
3: Ini-try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold.
2: Sa sulod sa isa ka bulan,
3: nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Tay, kain na po tayo.
3: Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby.
2: Mas masaya, magsama-sama tayo.
3: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
0: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise, kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong ngaboyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Nga may D3, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may arap ko all, sir. Indigit ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katama.
0: Mighty C, mabaka-mga butika. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Charm and Fab Car, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakabloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
6: Supple Plus Gold.
7: Kung si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
8: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessica. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanaka. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Ako si Jovin. Subragid kataas ng akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sisigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
6: Santon Plus Gold. Hal sa mga butika.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
16: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Naging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Mayaman Gold Coffee Mix.
17: Partner!
6: Gusto mo bala ang natural nga energy booster?
17: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
6: Mayaman Gold Coffee Mix.
17: May ginseng,
6: tungkat ani,
17: maca,
6: kag so
17: palmetto.
6: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mayaman Gold Coffee Mix.
17: Yara na
6: sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
3: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, pwede lash, malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad nga kinahatag sa aton sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang kanan nga kinahanglano naton para malitawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
1: Dr. Pinoy Squalene Link Capsule.
4: Sabad ka, ubo? Ubo? Ubo?
5: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo? Magtusiran. Tusiran.
6: Tusiran forte.
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko.

0: Mayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpangalaga sa RMN Mr. Kagmisis, wa is sa expenses. Subong adlaw, July 26, 2026. Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko. Sa ngalan ni Radyoman Lineth Yulatrias, ako ang inyo alagad, ako si Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Kag syempre gina-welcome naton sa aton nga studio ang aton man upod tag sa kadomingo nga naton financial educator si Ma'am Bingbing Josue. Good morning, Ma'am Bing.
1: Good morning, Radyoman Jaylene. Miss na miss naton sa subong aga si Radyoman Lineth, no? Belated happy birthday sa iya. So nag-enjoy siya sa subong, no? Extended ang iyang celebration upon sa iya sininga family. Nag-chill-chill siya subong, no? Kaga syempre sa aton sininga mga sumulunod gid sa aton sininga programa, ilabi na sa makabig naton nga mga wais na gid, no? Good morning sa inyo kaga of course sa ano pagid, no, sa inyo nga mga pamilya nga kaupo dira sa inyo sining nga panimalay, no, mayong aga sa inyo.
0: Mayong aga gid, ma'am, kag tisubo nga adlaw bisan wala si Radyoman Lineth kabay pa nga ma-review niya or ma-monitor niya ang ato nga programa. Kay for sure bisan siya may matun-an man sa ini nga topiko naton subong aton pag-istoryahan, Ma'am Bing, ang natuhoy sa sandwich generation. Ano bala ini? Kag ano ang mga pamaagi agod nga makasurvive ang ining mga tawo nga naigo sa sandwich generation, makasurvive financially, thriving financially aton nga mga ginatawag nga sandwich generation. Pero ato si Ma'am King, Ma'am aton nga entrepreneur of the day, kita na lang yung nagbansag yan, no? Si Socorro Nanay Coring Ramos. Ito pala ini siya. So, gamay lang ang overview sa ako na hibaluan, Ma'am Bing, si Nanay Coring Ramos o kon Socorro Nanay Coring Ramos. Isa ka entrepreneur nga nag-sugod sa pinakadako nga bookstore sa Bugos nga Pilipinas. Nga sa karon kun sa una nagsugod lang sa Magamay nga bookstore, halin nga gintukod niya bangod sa iya ihibaluman sa nagtrabaho siya isa man ka kaangay sa ninga industriya, nangin isa ka dako nga kompanya nga may nagkalain-lain pagid nga mga negosyo sa idalom sa ni Ma'am Bing, ang natawag nga National Bookstore.
1: Yes, no, kag sa aton man nga pag research man, no, 10 years old pa lang siya. By the way, no, bata siya sa nga mga ang iya sini nga mga parents, mga negosyante man, ang iya nga lola, no, lola lolo niya, grandparents niya, mga negosyante man, no. So siya, so bata pa siya, no, na-train na siya kasi nakita niya nga mga negosyante ang iya sini nga mga ginikanan, kag iya nga mga grandparents, no. Sa edad niya nga 10 years old, nag-start na to siya sang iya nga pagtrabaho man, no. Nagaano siya, no, nag ang iya nga trabaho is ang pill, no, sang papel sang ano cigarette.
0: Oo, sang cigarette sina man.
1: Oo, no, kag gina reuse ina.
0: Oo,
1: no?
0: Ginagamit liwat.
1: Oo, no, so ano siya, ginabayaran siya sang 5 cents para sa isa ka pack, no?
0: Pero tay mahal na nagawa.
1: Oo, no, sa ano, and then dako ang pagkakinanglan sa sina, no. So nag-employ siya sa mga kabataan. Ginaano niya, nangita siya sa mga kabataan nga gintudloan niya kag ginabakan niya ang 2 packs, no, sa 5 pesos. No, sa 5 cents, sa 5 cents, no. So ina nag sa sina pa lang may negosyo na siya, naka-income na siya
0: at 10 years old.
1: So sa 10 years old pa lang siya, no. So dira, and then una siya nga nag-employ sa iya sini nga brother, nga that time ang iya sini nga brother ang nagpangasawa sang bata sang mga pamilya Ramos, kaamo gidya ang tag iya sang Goodwill nga bookstore, no. So sa isa ka branch ang iya sini nga brother ang nag-manage, no, kag dira siya na employ man, no.

0: And then syempre, to kay ti ang iya sininga brother dito na sa family sa mga Ramos, ti dito niya na meet no kay ti nagapangita ang iya sininga brother sa mamanid sa umo sina nga kwan man no nga ilang nga
1: negosyo.
0: Nga branch o sa ilang nga negosyo nga bookstore na so dito na sila nagkitanay sa nga iya sininga future husband.
1: Oh, the manager man.
0: Oh, manager sa mga
1: branch.
0: Yes, so kay ti ang gakinanglan sang ano man sang manager ang bag nga branch do sa uti sang pamilya Ramos nga na so si Jose no si Jose nga bata gidya sang tagiyaman no so dira siya nag ano dira sila nagkitanay kag sila na mismo nag-asaway sila at the age of 18 no nga hindi pa yata ni gusto niya gidikanan kay ti bata pa no may mga conflict sila gani nga nagsunggod ang yung parents kung sa labasan ko lang daw ginkabig nila gani nga daw patay na.
1: Oo no? Nga, gintakwil kumbaga sa Tagalog ang ining si Nanay Coring, si Socorro. Pero sa nag-asawahay na sila mambing sang iyabana nga si Jose, madamo man sila sa naging challenges.
0: Yes.
1: Gera.
0: So,
1: Nag-luntad ang gera. Ginbawalan sa mga Japanese ang pagbaligya sa mga libro.
0: Books.
1: Books. Kag tigintago nila to ang ilang mga supply ginagbaligya sila sa mga soap naman sa mga lain naman nga mga produkto hasta nga nagtawhay na nga pwede na sila makabaligya naman galing kay may mga bagyo pa sila nga na-encounter.
0: Yes, oo.
1: May fire o konsunog nga nangin challenge sa ilang negosyo pero makita mo ba lang sige-sige no mo man gihapon bookstore gihapon
0: yes.
1: Ang ilang nga nangin negosyo mambing sang iyaban hasta nga naka-thrive pa gid sila nga nakatukod sang isa gid ka branch sang National Bookstore.
0: Yes, no. So isa sa mga ano sa mga dapat or nakita natin sa story ni Nanay Coring ang resiliency nila yes. No nga ti abuto abi no sang pag ano sang pag tiempo gera no World War II no so nanging challenge ina sa ila no tungod sang censorship no nga hindi sila makaano sa mga books no makabaligya no nga in public ang makita na pero secretly may mga way sila nga sige apon mabaligya nila pero ti tungod nga ang mataas ang risgo so nagdiversify sila no nga magbaligya sila sa amo tong ginabal mo habon no mga slippers kag kun ang mapaman no nga mga kinahanglan no, no or mga merchandise o mga products nila no and then pagtapos na sang war no so dito nakita ang pagkakinanglan na gid sang ano no sa mga books sa pad papers no mga notebooks no so dito pagid nga nag ano sila no
1: may mga greeting cards pa sila
0: yes, no?
1: Ginbaligya
0: yes no isa ina no sang mga maano naton sa National Bookstore no mga cards nga ina no kun when it comes sa mga ano mga greeting cards no so National Bookstore gid kita dayon no so dira and then naka-encounter naman nag okay na to, no? Nag-encounter naman sila sa pag ano naman pag bagyo no super bagyo gid ato nga kadako sang damages sa ila sininga mga sa ilang negosyo no so sa amat-amat then 10 years after nakapatindog sila sa ila sininga building no so ang una nila nga building amuna ang two story nga may mezzanine no and then later nakapatindog sang 1963 no nakapatindog sila sang mataas gid nga building nga amo gina no so ang National Bookstore so sa ila na gina iya nga mag-asawa iya ni ni Jose, no kag siya abi oh
1: sa ulihin naman bing ng ilang bookstore nag-expand pagid
0: yes.
1: Na meron sila sa mga publishers, mga
0: yes.
1: I believe meron sila sa daw magazine nga gin
0: publish man,
1: gin publish man para man sa ilaya. Kag ang sa subong nga panahon, 102 years old na si Socorro, kag surprisingly pangabuhi gihapon kaupod ang iyang pamilya nga amo naman ang naga manage sang iyang sang ilang family
0: business
1: kag ang iya apo nga lalaki ang amo ang naga kung sa aton pa ang CEO sa National Bookstore sa karon.
0: Apo yan na, niya na ang CEO sa National Bookstore. Nga sa subong pila naka branches,
1: may 200 plus branches.
0: Wow.
1: Kag may mga empleyado nga hindi mag nubo sa 4,000 ka mga abogado, mga empleyado. Nga gina ginati ga pangabuhi paagi man sa profit sang ining National Bookstore. Ti isa sa mga brand nga permigi naton makit-an mambing. Yes. May ano gali, may istorya sa likod sina nga maka-inspire sa aton nga mga aspiring entrepreneurs, sa aton nga mga young entrepreneurs subong nga luyag mag-venture sa kung ano man ang ilagi na kahiligan.
0: Yes, no. So nakita naton diri, no, like sa aton sini nga mga stories diri para ka mag-successful sa imo sini nga finances, ang pagka-negosyante gid nga ila natun-an sa ila sini nga family while sang gagmay pa sila, no. Mm-mm. So dira nag-develop gid nga ang hard work, no, kag ang naano ko pag diri kay Nanay Kuring. Mm-hmm. Ang ano, no, ang iyang nga passion sa pag-learn pagid. Mm-hmm. No, isa gid ina, no. So amo na nga sa ila sini nga business, no, family business, nag-diversify sila, wala lang sila nga nag ano lang, no, sa bookstore. Mm-hmm. No, nga amo lang na mga books lang gid una, greetings cards, but eventually sa mga school supplies, no, office supplies, no, and then may ara nga mga printing press, no, may mga publishing ano sila, no, companies, no. So kanamo na sang ila sini nga mga businesses, no. So legacy ya gid ini. Mm-hmm. No, sa iya nga family, kag of course inspirasyon sa aton nga mga Filipino.
1: Mm-hmm. Kag super credits man sa iya bana nga si Jose.
0: Yes,
1: nga, oh, na co-founder, no, man syempre sa National Bookstore. Yeah. Nga nagbulig sa iya nga maka padayon man sa iya sa ilang pagpangabuhi, sa ilang pagnegosyo despite sang ila experiences nga nangin upang kumbaga sa ilang pag-thrive o kon pag padayon. Pero sa gihapon updenay sila nga, yes, nag balik sa pag negosyo kag eventually na mas nagamay o mas na master na nila mambing ang ilang brand, ang ilang mga products.
0: Yes, no. So ayang yung expertise nga na learn niya, no, ang selling, no, ang pagka negosyante niya sa edad nga 10 years old, no. So nangin ano yan na nagamit yan na develop ya pagid kag nangin asset siya, no. Mm-hmm. sa company, no, nga iyang ginobrahan nga ginparagihan sang iya sini nga bana una. Mm-hmm. No, sang family sang iya nga bana, and then eventually, no, ang ilang nga mga learnings, no, kung paano ang himuon ang business, so nagano na gid sila sang ila kaugalingon iya nga bookstore. Mm-hmm. No. So katahom sang istorya ni Nanay Kuring kag kadamo nga mga recognition, no, ang naangkon niya from the government, hindi lang diri sa Pilipinas, but even ang mga kuano, ang even ni mga award nga mga naangkon niya. Mm-hmm. Sa iban nga mga kumpanya sa luwasang puso.
1: Though may honoris causa pa siya gani, ma'am, ka university.
0: Oh, oh.
1: Nga tinaga-acknowledge, nag-recognize sa iya nga contribution sa patagsang pagnegosyo, sa,
0: yes,
1: learning pagid sa mga kabataan nga Pilipino nga damo-damo gihapon sa subong sa nagasulod sa ini nga sa National Bookstore nga naga basa sa mga libro kag ginabakal gid yan nila, ma'am.
0: Yes, no, kay magambal kang mga textbooks, no, usang una bugit. Mm-hmm. Nga ano nga available balay di sa National Bookstore, no. So mga textbooks ang una, National Bookstore. Mm-hmm. Gid, no. Mm-hmm. Kag syempre ang may mga events, no, or may mga greeting cards. Mm-hmm. No, sa amo sa sina. Pero ti nakita naton sang pag-ano lang siguro, no, pag sulod ni sa mga online platform nga ini nga ti ang
1: may e-books na subo.
0: Nga may mga e-books na, and then ang mga cards, no, pwede kan man makagreet or makahimo-himo na digital na. Mm-hmm. No, but of course ako personally, no, na ano ko gina na appreciate sang una nga may hasta sa subong, no, may mga cards pa ko sina nga gina ano, no,
1: oh,
0: na compile nga ara pa na gyapon. Mm. No, sa isa ko ka native nga bag bala. Mm. Sa ora mga letters. Mm. Mga greeting cards.
1: Oo,
0: no,
1: kay ano siya, ma'am, no, nang do sentimental, may sentimental value.
0: Yes,
1: kag ang sweetness wala. Yes. Sa mga lovers, friends. Oo. Nga naghatag sina sa aton.
0: Yes, ang penmanship nila. Mm-hmm. Nga nag-effort gid sila. No, so ina, no, ti sa subong daw ano na gid na, no, may ara pa man. Mm. Nga mga cars, no, pero gamay lang gid sa sina man ang naga ano, no. So kay ti ang company is naga innovate man, no. Mm. Kun anong ilang nga maandugang. Mm. Sa ilang nga mga products. Mm.
1: So amo na nga aton subong nga entrepreneur of the day, si Socorro Nanay Coring Ramos. So kabay pa matandaan sa aton nga mga kawai, sa aton nga mga tagpalamati, ang iya nga legasiya, ang iya nga mga eksperyensya nga nagdulong sa iya sa karon sa matahom nga pagpangabuhi, sa maayo nga pagpangabuhi bangod sang iya perseverance kag pagtinguha nga mag thrive ang ilang nga family business.
0: Yes.
2: Mr. kag Mrs. Why is expenses? Sobra bala ang gastos sa sweldo? Pamati ang programa nga gindisenyo kon paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang palabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. kag Mrs. Why is expenses? A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. kag Mrs. Why is expenses?
1: Diretso na kita mga karadyuman sa aton nga mayor nga topiko subong adlaw, ang sandwich generation. Ano bala ini Mam Bing? Ano bala ang ginatawag nga sandwich generation? Kag paano may effect ini sa ilang finances?
0: Yes, no, so very common ini pero ang aton sini nga makauturan no wala so but siguro hindi sila aware gid nga ginatawag sila nga ara sila sa sandwich generation no. So ang ginahabalaton nga sandwich generation, sandwich is natunga ka no, ara ka sa tunga no. Sang responsibilidad nimo sa imo sini nga aging parents no, nga maybe tungod sang inflation gamay ang income no, or ang maybe nag-retire nga broke no, kag nagamasakit no, so dako gini na nga responsibilidad no, kag sa imo personal nga responsibilidad nimo sa imo sini nga mga kabataan no. So isa ina sa mga reason no kun nga ang aton kadamo sang mga Pinoy ang nagapamigado tungod nga ara sila sa ginatawag nga sandwich generation.
1: Ano bala ang mga signs nga ikaw miya bro ka sang sandwich generation? Ti kun adlaw-adlaw sa adlaw-adlaw mo nga pagpangabuhi Mam Bing, may bata ka?
0: Yes.
1: May nanay ka or tatay nga gina sapupo,
0: suporta,
1: sa sulod sa ginasuportaran. Sa sulod man sang panimalay o kun may iban pa sila yang balay Mam Bing. Amo na ang sandwich generation.
0: Yes. So basta nga not necessarily nga ara sa imo poder, no? Pwede nga ang imong parents ato dito sa imo sini nga ano nga utod no, pero syempre ara ka nga naga suporta sa ila no. Sa aton common man ini sa aton sini nga mga OFW no,
1: yes.
0: Hindi bala no, so amo na akong kaisa no, yes love naton nga magano ginato no, ang pagbulig no, ara sa aton ang pagbulig sa aton sini nga while ara kita nga may pamilya nga aton, pero ara sa gihapon ang pagsuporta sa aton sini nga maginikanan no, kag because nga sa aton nga kultura no, ang extended family nga ini nang magluwas sa imo sini nga ginikanan, may ara kapagid nga utod no, or ara kapagid nga hinablos nga ginasuporta man no. So amo ina nga dapat nga sa aton sini nga pagtudlo sa financial literacy, ang breadwinner nga ina nga ara sa ginatawag nga sandwich generation, kinahanglan nga iplanuhon man nila ang ila finances nga hindi nila pag i-exclude no, ang para sa ilang nga personal nga kayuhan, ang ilang nga pagplano sa ila sini nga retirement no. Kay kun wala mo maplano ang imong retirement no, so nga magsalig ka sa imong kabataan, so wala mo to ma-break ang ginatawag nga sandwich generation, kay ang imong bata ara man sa mahamba nato nga sa sandwich generation man, kay ti ikaw wala mo na ma-preparehan ang imong sining retirement no. So ang imong bata, responsibilidad ka sa imo sini nga bata, at the same time may responsibilidad siya sa iya sini nga mga kabataan man, sa imo mga apo.
1: Oo, kabudlay no, kapaminsaron ang amo nga sitwasyon.
0: Yes.
1: Butang tagani, malamo pa sang mga kabataan nga wala pa man mabutang sa amo nga situation. To gina-foresee na bala Mam Bing,
0: yes,
1: nga eventually posible nga amo na ang iya mangin sitwasyon. Pero ano bala ma'am ang pinakadako nga challenge o kon anong mga biggest challenges nga gina-encounter sa mga yara sa sandwich generation?
0: Yes, so ang pinaka-ano gid sa sina is ang kakulang sang ilang income, no? At ginakulang ang reason kung nga ang masampaw-sampaw ang ila sini nga kautangan, yes, no, kay kadako sang ila sini nga responsibilidad, no, magluwas abi sa malaton sa iya nga magnikana, no, kag sa mga utod, no. Amo na akon kay isa, no, nga may gahambal naton nga ay pila ka na ya, manog 40 ka na ya, way kapayagapo na namana, no? Mga muna bla. Mm-hmm. Kahit itong ginalantaw ni mo, ang imong responsibilidad, mm-hmm, sa imo ni kanan, kapin pa kun eldest ka, no?
1: Yes.
0: Ang imo sininga mga manghod, ginanglan makatapos anay, mm-hmm, so mga amo sa sina, no?
1: Tagmagagmay pa bala.
0: Yes, mm-hmm, oo, no? So ikaw yan, napunggan mo na yan, nga hindi nang kuanay mamana, mm-hmm, kahit ikaw magmamana ako, mabata ako, so kaluluoy man ang akon, mm-hmm, sininga ginikanan, ang akon nga mga utod. So, sa mga amo sa sinabala, no? So, ang challenge is kung ara ka sa sandwich generation, ang kakulang gids ang imo sini nga income, no? Pero ti dira nagasulod kita sa proper financial management, no, nga yes, sa sandwich generation ka, no, pero may solusyon nga makagwa ka dira, no, kag matudloan mo, no, ang imo sini nga mga masunod, ang imo nga kabataan, no, while providing sa mga needs ang imo kabataan, preparahan mo man, no, good provider ka, pero tudloan mo ang masunod nga henerasyon sa proper financial management, no? So diri ka sa tunga, no, good provider ka, no, take care of your aging parents, but don't forget to take care sang imo nga future self, nga ikaw ang pag sa imo nga pagtigulang, no, nga preparahan mo man ina, no. So proper financial management, kun ginakulang ka sa imo sini nga income, no, so syempre ginabal naton nga tudloan, no, ang imo nga mga ang mga nagasalig sa imo sang proper financial management, nga meaning dapat makinot man sila, no. So mangin klaro ka sa imo sini nga amo ni ang akon sini nga income, amo ni ang dapat ang makadto sa inyo, no, amo lang ni ang akon nga ano, ha, nga budget para sa inyo, no. So kun ikaw, no, may mga utod ka, kinahanglan ang imo nga kauturan will also be part sa pag-take care sang inyo sini nga ginikanan, no? Bisan gamay mambako, sige, ako lang ini anay, no, anyway daw ako ang may maayo-ayo nga income, no, hindi lang na ani ka kadako sang ilang responsibilidad, no.
1: Kinahanglan
0: pabuligon gid, no, pabuligon gid kay hindi mo pagsuluhon, no, yes, kay maanad sila sina, no. So kay ti hindi lang ikaw ang bata, no, may mga utod ka, no? So responsibilidad man nila, pareho sina abi, no, ikaw ang eldest, napaeskwela mo, no, ang imo sini nga mga nagtapos na, nakaeskwela na, no, hindi ka ginanglan nga magsukot ka nga ibalikan mo iko, pay forward, no, ikaw take care sang amo ni sang responsibilidad sa, let's say, sa mga medicines kinanglanon sang aton sini nga ginikanan, no, so tagaan mo siya sang responsibility,
1: assignment.
0: Yes, oo, no, so amo bisan, and then kung may iya man siya nang kaugalingan nga pamilya, still ara siya gyapon, no, magbulig sa pag-support sang iya sini nga sang inyo sini nga ginikanan.
1: Importante ina ma'am, kay ilabi na kun sa sitwasyon sa isa ka magulang nga may mga manghod, kung samtang nag-eskwela pa lang sila, bata pa, educate mo naman ang ila paminsaron,
0: yes,
1: nga maging financially literate, kay pag-graduate na nila, mapaminsaran man nila nga, though dapat ko nagidman i-apply ang amuna nga learning sa akon magulang, kaga eventually makabulig man ako sa iya.
0: Yes, no, so tama gid ina, no, nga syempre sa aton sininga kultura sa mga Filipino, amo gid na, no, because ano kita, no, close kita sa aton sini nga pamilya, sa aton nga parents, sa aton sini nga mga utod, no, so ginaano naton nga may mga responsibility kita, but amo na kinanglan maka-learn si man sila to take care, no, sang ila bisan mga basic needs na lang na nila, no, ikaw ma-support ka sa ila, pero ang pinaka main nga responsibility para sa ila kaugalingon nga responsibilidad, sila na should take care, no, sang sa sina, no. So klaro ina nga amo lang ni ang imo sini, klaro sa ila nga mulin ang para sa imo, amo lang ni ang mabulig ko, no, kay ti kinahanglan may ara man ako para sa akon sini nga, oo, yes, butangan gid sang limitasyon, no, may limit gid, no, para mapaiway ang ginatawag nato nga dependency naman.
1: Kun may boundaries naman, Bing, paano naman naton ma set ang strategic nga budget para sa isa ka tao nga ego o kon nabutang sa sandwich generation.
0: So very basic ina no ang pag-ano naton is ang proper financial management is of course no i-identify mo kon ano ang kon how much ang imo sini nga income. Ano bala ang mga sources ang imo sini nga income? Employment lang bala no? And then ang ini bala nga income nako no? How much bala ang makadto sa akon sini nga kaugalingon nga mga nga pamilya no? Kay ti diri ang akon sini nga husband daw ano man mas taas ang akon nga income sa saiya. Mm-hmm. So ti syempre buligay kamo sa sina no sa inyong responsibilidad sa imo sini nga pamilya no sa inyo sini nga kabataan no. So i-budget no i-check kun how much sa imo nga income, how much ang makadto diri sa imo personal sa imo kaugalingon nga pamilya no, how much ang makadto sa imo sini nga ginikanan no, how much ang makadto para sa inyo sini nga mga future goals no, sang imo sini nga bana no, like kinanglan may preparahan na ang education no, kung gagmay pang kabataan mapreparahan na ina no, how much bala ang dapat ko nga remember no ang mga tatlo ka financial needs nga kinanglan nato no in building our solid financial foundation no, how much bala ang mga kadto kay dapat may ara ko nga insurance kay ti amuni ang akon responsibilidad no, kada ko sang akon responsibilidad akon kaugalingon nga pamilya, may ginikanan ako, may mga ginabalayran pa ako nga let's say abi balay no, car or whatever dira no, may mga hinulugan ka no, so kinahanglan may ara kagid nga financial protection no, nga amo ina ang life insurance no, kay ti indi nato mapaktan no, isaisip gid ina nato nga ang insurance is not an expense no, part ina sang proper financial management no, that is love language kun if we love our family no, kay ti responsibilidad mo ina no, what if something matabo sa akon or gulpi lang ako madulaan sang trabaho no, or sang income no, how long nga makasurvive ang akon sini nga pamilya no, so bisan amo lang na nga pag financial check nimo sa imo sini nga finances no, so dira nimo mabal-an no nga importante ang insurance nga may coverage ka. What if ako magmasakit no nga hindi so much mabuhinan no ang akon sini nga emergency fund no, so kinanglan may ara ako nga healthcare nga muna no, so gusto ko nga sa pag-retire ko may ara ako nga passive income kay ti hindi ako gusto nga mangin liability ako, responsibility ako sang akon sini nga bata, kay hindi ako gusto nga ang akon bata nga amo na ipamana ko sang akon bata ang sandwich generation cycle nga ginatawag. Oo. So dapat ma-break na ina nga cycle. So preparahan nimo ang imo sini nga retirement nga sa pag-retire nimo, may ara ka nga passive income, no? Pwede na sa negosyo nimo, no? Passive income is you stop working pero ang imo gatubod lang imo ang imo nga income like dividends sa imo sini nga mga investments, no? So sa omo ina, no, or let's say abi ang imo nga napreparahan mo nga na maximize mo ang imo sini nga pension. Mm-mm. Oh, di ba? So ti maka let's say abi maka pension ako sang mga amo ni abi 20,000. So ti ako simple lifestyle lang man ako pwede na ko diri, no. So less man lang ga healthy lifestyle ako. So less man lang ang akon nga ginabakal nga maintenance, no, more on ano ina man lang mga vitamins so sa mga amo ina, no. So very important nga planuhon no, while ara ka sa sandwich generation, hindi lang ang imo responsibilidad both sides no, sa imo ginikanan kag sa imo kabataan, but imo responsibility para sa imo kagalingon sa imo sini nga pag-edad nga hindi ka liability o kung responsibilidad sa imo sini ginikanan or mga utol.
1: Of course importante gid na ma'am nga aginasiling nimo nga hindi naton pagkalimtan ang aton kaugalingon.
0: Yes.
1: Dapat may security ka man para sa self mo. Kag ti ang amo sini nga sitwasyon kung wala ka sa amo sina Ma'am Bing, kung wala ka bala sang safe security, tanan na lang ang income mo, ibubo na lang dayon sa pamilya, or ibubo sa kung ano makinahanglan nun sang imo nga makabataan sa imo ginikanan, hindi malikawan nga may mga tao sa sandwich generation na makapangutang.
0: Yes,
1: so, paano
0: yes
1: nila bala ma'am, siguro nga hindi sila mabutang sa cycle of debt, o kung ang tawag natin nga debt trap.
0: Yes, no, so common ina man no nga ang aton sini nga makuturan tungod sa mga responsibilidad, tungod nga kulang ang income, so mangutang. no? Mm-hmm. So, dira, no? So, tikon employed ka, no? Or may negosyo ka, and then ang aton nga ginaano diri nga magluwas nga magtipid, no? Eh, kundi ginaano natin kagaina nga dapat i-identify nimo how much ang para sa imo sini nga pamilya gid, no? How much ang para sa imo sini nga ginikanan, no? Mm-hmm. Nga dapat ang siginikanan may contribution, no? Ang iban man nga mga utod nimo, no? So, ti, kun amo ini lang ang amount para sa imo sini nga kaugaling nga pamilya, so dapat paigo-igo natin ini, no? So, proper financial planning gid dira, no? Nga involved mismo ang kabataan. No, let's say, abi, ang aton sa aton nga pamilya, kahit si lola nyo, si lolo ninyo, naghahatag kita dira, no? Siyempre, no? Kahit dira kita nagaling, kaya we love our family, la, aton nga parents, mga muna, no? Kag isa man ina sang maayo man nga ipakita naton sa aton nga kabataan, nga muna ang aton nga we take care of our parents, mm-hmm. no? Kahit siyempre, kung ikaw, no, hindi mo man na, siguro may mga hitabo nga kung kaysa bisan ano mo ka preparar, no, bisan ano mo ka preparar sa imong retirement, may mga times nga makulang gid tungod sa mga wala ginapaabot nga mga emerensya o kung mga magkalanabo sa aton sini nga kabuhi, mm-hmm. no. So that is also one way kapag kita mo sa kabataan nga amo sa sina, no, and then nga taking care, no, sang ang sang ginikanan, no. So tikon amo lang ini ang budget para sa pamilya, so dapat paiguon naton ini. No, so involve gid nga mag-save gid, no? So ginatudlo naton. So ano bala kay ti daw ginakulang? Balaan ko may ara man kan mo nga wants or let's say abi ginakulang para nga hindi kita mangutang kay ti amo na ni ang aton kautangan, no? So paano ba bala naton ini, no, nga mangin debt free kita, no? Hindi lang ni akon utang, hindi lang ni amon utang sang inyo sini nga ni daddy nimo, ni tatay nimo, mm-hmm. but aton ini nga pamilya, no? Kay ti ang needs naton, no? So paano bala naton ini mabayaran ang mga utang, paano kita makabill sang emergency fund para nga hindi na kita magpangutang, mm-hmm. no? So mga way, so dapat involved dira ang aton sini nga pamilya, no? So ang mga si Socorro gani, di ba? 10 years old, no? 10 years old pa lang nakaintindi na siya sang importance, yes. sang pagnegosyo niya, mm-hmm. no? So sa amo na nga edad, no, ang bata kinanglan matrain, mabalaan na nila, no, kung ano ka importante sang kwarta, no, sa aton sini nga kabuhi, no. Of course, tool lang ina, no, pero very important, no, kay tida nagasalig, no, ang aton pag-ano sang aton nga makinanglanon para kita makasurvive, no. So and then let's say kung kulang ina para maano-ano lang aton nimo magluwas ka magkinot kita, so kinanglan madugangan naton ang aton sini nga income, no. So ano bala ang pwede naton manegosyohan, mm. no. So sa dira, no, ano bala ang makontribute magluwas abi ti, syempre let's say abi ang kabataan, no, elementary pa lang, no, yes, other sa saving, no, ano bala ang makontribute nila sa pagpadalagan sang family business ni ina, mm-hmm. nga maka-income, mm-hmm. no. Or let's say abi ikaw hindi ka techie pero may ara ka nga sa kolehiyo nga bata nga may ano na, no, may kabalo siya about sang online marketing, no. So pwede naton ini nga maka-online naton ang aton nga business, no, nga ang pag-market naton, mm-hmm. through online, no. So ano bala ang mga system nga pwede naton magamit, no, mm-hmm. Remember ang in-feature naton diri nga si Kyle Molina,
1: yes.
0: O di ba 2 years nga ino nga na-expose siya sa negosyo sang iya sini nga ginikanan nga ginlantaw niya kag nag-create siya sang system,
1: sang,
0: no,
1: iya gid yang
0: sang
1: sistema.
0: Iya nga system kag amo to ang ginsell niya para makuha niya ang trust sang, mm-hmm. iya nga supplier, no. So dira very important nga ang bata, no, maka-develop sang ginatawag naton nga entrepreneurial mindset, no. So kita kinanglan maangkon man ina naton, no, mm-hmm. hindi kita maghambal nga ay ano naman wala ko na iya sang amo sa sina, no. So learn new skills, no. Si Nanay Kuring aara sa iya ginambal niya gid ang pagkaimportante sang pagdalayon nga pagtuon, mm-hmm. no. So wala lang siya nga nagadwell nga amo lang gid ni, oh, sige, maano lang ako sang
1: bookstore,
0: sa publisher, no, nga may ano kami may agreement, and then ako lagi mabaligya sang sina nga mga books, no. Pero ara siya nag-innovate, no. So ang pagka innovative, no, very important ina para sa growth sang inyo sini nga business, no. Of course may mga challenges, Pero i-ano sense na, nung nga kung solido ang pamilya, no, nga, ah, okay lang ni, kahit inaano tani, no, ang mga trials, no, parte ini sa aton sining growth, no. Ang mga failures naton sa aton sining business, no, naka-learn kita, so umuna ni ang aton nga himuon, no, para mas mag-level up kita sa aton sining business.
1: So, ano gid siya, ma'am, ng team effort, teamwork, sang family, para nga, una, hindi ka mo mahulog sa death trap, kag maka tukod pa kamuya sang inyong negosyo nga bululigan man ninyo tanan.
0: Yes, that's right, no. So ti example naman to abi kay Nanay Corine, no. Ay kay ti, pero ano gid sila ya, kay ti ang updanay sila pero may inaabala nga with same mindset, no. Di na negosyante ang tag-iya sang business sang ano, ang business owner gid siya, ang iyang family sang iyang nga bana, no. So ang iyang utod gid pangasawa niya to. So mini mga negosyo ara ang ilang nga ano, no, nga pareho kumbaga ang ilang mindset sa
1: ang grandma ya, yes, ang nanay ya pa ano man ang entrepreneurs man.
0: Yes, so business owner and then may mga skills, may mga skills ang family ni ano ni Nanay Corine nga ginkuha ang iyang utod and then siya sa may skill sa pag-sell, sa pag-market, sa pag-manage ng tao, no. So dira no kag ina no syempre gin-learn ina nila, no, kag sa mga failures naka-learn sa sila, nangin resilient sila, wala sila na give up, no. Kagambal gani ni Nanay Corine indi ba ano yung na ang imo nga dream nga na ma-realize gid ina, no, all you need to do is work hard for that, no. So inatanan, so ang mga ang kapila sila nga na fail, no, grabe ang mga challenges, no, nag World War II, no, may bagyo and jet nag ano sila, no, na survive nila ina kag nag ano, no, nagdako pagid ang ila sini nga business.
1: Kung ginestudyante, ma'am, bilog nga family ang ga-effort. Pero ang sandwich generation, magluwas sa extended family ya, ang parents ya, mga utod ya, may bana siya, may kabataan siya. Kag naistoryahanta naman nga dapat ma-educate ang kabataan kung paano mabuligan ang ginikanan sa pag-manage sang ila finances nga hindi sila mahulog sa debt trap o kung ano pa nga mga financial situations. Pero ang mag-asawa, paano bala nila malikawan ang conflict sa financial obligations naman sang asawa o kung sang bana sa iya ginikanan o kung kag sa iya ang kauturan, hinablos o kung ano pang extended family members.
0: Yes, no. So dira no na mention man naton sa aton sininga programa, hindi bala nga before ka nga mag-decide nga mamana mga asawa, i-check mo gid ang imo nga palamanon para nga sao. Kay dira maga-base kun ano nga sahi sang imo sininga pagpangabuhi eventually. And you will kinanglan aware ka, no, ang imo bala nga palamanon o palangasawon may mga responsibilidad, no, ano bala siya inang breadwinner bala siya sang family, no, ano bala ang iyang mga responsibilidad. So dapat aware kita kag embrace naton ina, no, kag kun ikaw man iya, no, may ano kaya may responsibilidad, so dapat iklaro mo man sa iya nga sa aton pag-asawahay, no. So sige, yes, may ara kita nga pamilya, pero hindi ko ni mapabayan ang ato nga ginikanan, no. So sa mga amo sa sina, no, so before pa man lang sang inyo nga sini nga pag-asaway, so dapat klaro na ina para madula ang conflict sa inyo nga pag ano, no, nga pag asaway na pag start sang inyo sini nga family, no. Kay kadamo sa mga challenges sa pamilya nga hindi ina klaro, no, nga nagalainay ang buot, kaguba ang relasyon. So nabutang naman iya sa masibling naton nga na sandwich naman ang ang let's say abi, no, kay very common ini, no, ang bana si man, pero ginasuporta niya ang iya sini nga ginikanan. Kay kung single siya, commonly ang alote dito sa ginikanan, no. Especially kung may mga manghud pa, no, nga mga ginapa-eskwela, no. So meaning siya naging breadwinner na ya sang iya sini nga family, no. Pero kung wala hindi klaro, no, pag sa asawa gina-expect na ya sang asawa nga pag may ara na sila, so mas stop na ato, no, mga amo sa sina, no. Yes, no, kung ikaw may amo sa sina nga sa situation, no, ti siyempre, let's say, iklaro mo man sa imo sininga pamilya, nga ti, magatukod ka naman sa imo sininga pamilya, hindi ko pagpabayaan ang akong nga responsibilidad sa, at, akong sini, sa atong sininga ginikanan, pero ti, hindi lang siya akong responsibilidad, kamo, mga utod ko, kamo kinanglan, mag also take part sa pag-suporta sa ila.
1: Mm-mm. Kung may kapasidad na sila.
0: Yes, mm-mm, that is right.
1: No? Sa ti Sandwich Generation, ang mga tips na hatag tana sa aton nga mga members ng Sandwich Generation. Paano naman ang mga ginikanan o kung ang mga family members nga nagasaligi hapon sa ilang bata o kung sa ilang mga magulang, sa ilang mga breadwinners sa sulod sang pamilya. Paano naton, mambing, mapanugyanan? Ano ang aton mapanugyan sa aton mga ginikanan nga when it comes to dependence sa kabataan? Yung kung kaisa, may iba niya parents na ginahimo pa nga investment ang ilang kabataan. Yes. Retirement fund ang ilang kabataan.
0: Oh, retirement fund, emergency fund, yeah, no? Oh. Ang mga ginahimo nga investment nga. Ay, sige, which is amo gina, ano, nagpangabudlay gid man ang ginikanan, nagpalangutang na, ano, gingapang para makatapos si Toto, si Inday sa pag-eskwela nga para pag nag-ano sila, pag nag-obra sila, obra gyapon, ha, employment gyapon, sila nabahala sa akon, no. Pero ti hindi ina dapat, no, nga kinanglan, no, nga i-take care nato nang aton sininga pag-retire, no, kay ti number one ina, no. So kun ara ka na, let's say abi, no, ti tungod sang inflation hindi magidman ina ma-avoid, no, nga kag plus abi, no, nga wala tungod sa kakulang sang financial literacy. Ang imo nga plano, may mga kakulangan ka sa imo nga plano, mga wala mo ginpreparahan ang imo sininga retirement. Nag-focus ka lang dito sa imo sininga responsibilidad sa imo nga pamilya. Mm. Na-fail ka sa pag-build, no, sang imo sininga wealth kung baga or pinaka-basic nga mapreparahan mo ang imo sininga retirement. Kay dito ka lang nag-focus, no. Nagsalig ka lang sa imo sininga employment, no, nga sweldo, no. Kay ti kulang ka sa financial literacy, no. Wala ka man naka-save, no. Wala mo gin-maximize ang imo sininga income nga dapat makasave ako para sa akon sininga retirement, no. So hindi naton mabasol ang mga ginikanan nga ti sa subong kapos, no, wala na preparahan ang retirement, no, ang main nga provider nila ang ila sininga kabataan, no, pero may ara nga wala pa sa retirement age, no, nga kulang ang income pero may time pa sila nga mangita sang way nga in a way, no, ang ila palabuton nga responsibilidad para sa kaugalingon nila pwede pa inagyapon nga mapraperahan, no. Like in my case, no, approaching employment, no, 10 years before sang ako nga retirement, no, ginalantaw ko na ya ano bala ang kinang ang nga business kay hindi ko ya gusto nga balaan ko nga gamay ang akon nga pension, no, kay TSSS lang, no, kag wala pa ko ya na educate gid sadto nga dapat gali mga 5 years before maximize mo imo sininga contribution nga maamo na, no, wala man ako naka-invest, no, sa mga muna nga until sang ma-encounter ko ini, no, ang company nga International Marketing Group, kadiri ako nga naka-learn about financial planning, no. So dito, na ano ko nga dapat may ano, business ako nga himuon, no, nga pag-retire ko. Oo, nga may ara pa ko gyapon nga income kay ti hindi enough gid iya ang akon sini nga pension. Mm-mm. So dira ako, and then of course, no, ang akon sini nga sana biling ko nga mag years before sang akon retirement, whatever income I have, no. So sa investment, no. So before I retired, no, because ari na ko sa company, may side hustle ako sang pag-abot sang pandemic, no. So wala ako nag problema sang whatever happens sa company nga magambal nga i-privatize kag hindi sigurado nga may mabaton. Wala ko nag-worry kay may backup source of income ako. Mm-hmm. Naga-save ako, no, nga pwede ko iya nga let's say in a week pwede ko iya nga bisan na 500 lang. Okay na ina sa ako, no, may savings ako sa sina. Mm-hmm. No, kati kun ako man lang, no, ti healthy lifestyle man ako, no, ti utan man lang, no. So sumuha mo na bala. So kung may discipline ka sa saving, no, kag pagplano nimo, may ara ka nga hindi lang nga i-learn mo about saving but investing to prepare for your retirement, no. Mm-hmm. So for those iya nga ara na approaching retirement, no, have other source of income, no, pwede ka gid, no, build ka sang imong emergency fund, no, and then invest ka, pwede ka pag-invest gihapon sa mga mga bonds, no? Kati mas ano sina, less risk ang ina, no? Or even pwede ka mag ano sang business, no, nga makatag sa imo gihapon sang income, nga makatag sa imo sang leverage, nga less ang imo nga efforts, no? Pero ti sige ang sulod sang imo sini nga income, diba? Mm-hmm. So may mga ways all we need to do is learn, explore, no? Hindi ka magambal nga ay katigwa lang na ako, tamaran ako sina.
1: Hindi na basehan.
0: Oo. So muna bala, we need to be positive, no? Mm-hmm. Kinanglan mga lifetime learners kita, no? Hindi kita hindi ko nakabalo, no? Ang imo dapat, kung positive ka, paano ko ini mabalaan, mm-hmm, no? Ang savings is, paano bala ako makasave? Ano balang akong himuon, no? So, amun niya, mga positibo lang kita. Hindi kita nga mag-ano lang sa problema, tamaran ako sa sina, no? Mm-hmm. So, the fact na negative ka, magtamaran ka, kaya ano nga life ang imo, sa imo nga pag-retire, thinking nga responsibility ka sang imo sini nga bata, no? Especially kung doon managlaon na ina ay kaluluoy man nga bata. Base malipatan niya na niya niya pagpana tungod nga sa akon niya, nga responsibility niya ako. Kaya kadamo sa sina, no? So, we must take care sang aton sini nga future self, no? So, save gid. Learn to build your emergency fund, no? Kung ara ka pa sa edad nga pwede ka magkuha sang healthcare, no? Then do it, no? Kahit ang mga healthcare, may ara nga mga products until 60, pwede ka pakigid, no? Kung may ara nga ginatawag nga long-term healthcare, no? Save ka para dira, no? Yes, chill ka, pero batang si i-budget mo lang, no? Pwede ka mag-chill sa isang kapihan lang. Hindi ka nagdito nga, kinanglan mo mag-spend sang 500 pesos, no? Nga pwede ka mangali nga makapangapi. So, let's say sa abi, sa 40 pesos or 50 pesos. O, diba? So, ano lang, simplify your lifestyle para nga sa nabili ni mo nga retirement ka amo ginatani ang the best, no? Nga chill ka lang gid, nga wala ka sang worries about money sa imo sini nga needs, wala ka worries nga kung magmasakit ka, wala ka worries nga problema ka sa imo sini nga kabataan.
1: Mm-hmm. So, kabay pang hindi lang ang sandwich generation ang nagapamati subong, kundi amo man ang aton nga mga iban pa nga family members nga posible naga depende gihapon sa kaila kabataan o kon sa ila kauturan nga amoya ang nagaserbe nga breadwinner sa ila nga family mambing. And finally, sa nabili naton yung mga inoras, ang imong pagpanugyan, final nga pagpanugyan sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga kawais.
0: Yes, no, madamo salamat, Rajuman Joylino, and we hope, no, nga kita ang nakahatag naman sang mga mapuslanon nga mga tips, mga ideya, no, nga strategies nga pwede naton nga magamit nga maka-get out kita sa ginatawag nga sandwich generation, no. Kuti kag kun ikaw iya, no, nga like mga kaedad ko, no, or approaching retirement, no, so hindi pa ulihi ang tanan, no. Importante nga i-learn naton paano kita nga maka ano kita, no, nga ma-take care naton hindi lang ang aton nga needs in the future, no, sa pag-retire, but syempre mahimo man naton ang aton sini nga gusto, no. Taking care of our finances, though very important, para we have a lot of choices, no, sa aton sini na bilin nga mga tinuig sa sining kalibutan, kumbaga. So madamong salamat and happy Sunday, everyone.
1: Happy Sunday, Ma'am Bing. Thank you so much, gid, sa imo nga effort, sa imo oras, sa expertise, na ginapakigbahin sa ato ng mga tagpalamati, tag sa kadumingo. Wala man nangin maluya, Lord Lynette, Happy kami gahapon sa any nga episode sa ato programa. Kati may natunan kita, and we'll try to apply, gid, sa ato ng pagpangabuhi. Mga pagpanugyan. Ang anyway, kung wala ka man niya sa sandwich generation, hindi ma kagamba kag feeling mo guro mo bing hindi man ni para sa ako ng ilang topics. So, pwede mo ini ma-share sa inyong kilala nga nabelong sa ining generasyon o kon sa nabudlayan sa ila pinansyal nga sitwasyon.
0: Mapaiway niya nga malabot niya ang amo sinang sitwasyon.
1: Oo. Anyway, tanan ini mga pagpanugyan ng panumdom, nagikan mismo sa aton nga financial educator si Ma'am Bingbing Josue. Ang oras mga karadyuman, alas 11:33 na sa aga. Antes kita nga magtakop, mambing ba sige mga gusto ka tamiyon?
0: Yes. So, salamat na lang, no? Of course, no, hindi ko na pag-isa-isahon, no? Siyempre, ang ako nga mga co-campaigners sa IMG, no? Nga nagapama. Of course, sa atong sining nga mga friends, no? Sa mga OFW nato, no? Hindi lang gid, no? Paglipatan nato, no? Ang atong sining nga kaugalingon, no? Nga take care sang inyo sining nga self man, no? Nga right. Ang for good, maplano nyo gid, no? So, madamong salamat gid sa inyo sining nga pag-upod sa amon.
1: Thank you so much, Ma'am Bing. Kaga, syempre, gratamyaw man nato ng aton mga tagpalamati. Ina-ina si Elma Palorma. Saling niya, madugay-dugay na ina nga National Bookstore dyan. Pako, gabakal sang una sang akon nga books, notebooks, kag mga kinanglanon ko sa eskulahan. Wow. Sa una. May mga stories, sige, magyaro kita tanan sa National Bookstore.
0: Yes.
1: Kag ti isubong na nakilala naton ang tao sa likod sini. Kag kabay pa nga mangin sa inspirasyon ini sa aton tanan, mga karadyuman. Thank you so much, man. Kag happy listening. Anday, Lolo Melanio Machado kay sa iya pamilya, kay Dominador Pati Galon, no Georgie Gabiason and family, kanday kay nang Amy Chongko, na Tita May Chongko nung Mark Irvin Paclibar, kag ito Almerdera sa Haniway Iloilo, maayag niyong pagpamati ang mga kay Nanay Diday Adalito Argelias Tamayo, Tita Maritas Tamayo Mandario, Tita Fibian, Mama Eileen Papa Johnny, kay Day Rebecca Beria, Delia Madria, Lola Julie, Lola Wanit, kay Lola Mayok, kay Lola Dikong Madera, kay Abet Lastimoso, kay Konevi Marie Molina Yamado and family, happy, happy Sunday, amuman, kanday Ma'am May Agnes Bermudo Malones Bangkaya and family. Siyempre, ginatamyaw man natin sa maayong pagpamati, Sunday Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Galas, Tita Zenya Pahayupan, Tita Lira Tumbuko, Tita Amor Arelias and family. Kahit sa iban pa mga kasama, kay Toto Hector, kay Tay Tatoy, kay Tita Maricho, kay Tay Tatoy, na ikonsing sang Tatoy's Manukan and Seafoods, happy, happy Sunday.
0: Abo lang ako, Rajuman Jolene, no? Mainit lang ang pagpanamyaw dira sa mga employees sa provincial capital, sa probinsya sa Antique. Nagatag kita sa financial literacy seminar lately, no? Kasalamat sa kay Ma'am May, kag kay Surine. Kag sa Buwas, no? Ara kita naman sa PSA Antique naman sa paghatag sa ila sa financial literacy.
1: Kasako kay Ma'am May. Yes. Balik naman ito sa iyang dutang, mission, kag sa iyang dutang na sa probinsya sang Antique. And with that, dali na lang matatakop ang aton nga programa sini nga Domingo, July 26, 2026. Kaupod si Ma'am Bingbing Josue. Ako ang inyo nakaupod sa pagpangalagad sa ngalan sang aton technical partner Rajuman Mark Daniel Sokal dito ni Rajuman Lenethio Latrias. Kaya makaupod na naton sa masunod naman nga Domingo. Ang ini ang inyo programa tag sa kadugido ang financial literacy program sa RMN Iloilo ang Mister Kagmisius, why is expenses? Rajuman Jaylin Tamayo para Onda, Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak, RMN.
5: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Narilito, dayon, senior, sa kabanban na uton. Ang advice ang doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asporsyon, ng kisipok na ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel, day. Ano na batsagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Primam, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
15: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
13: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Pilipinas sa Amerika. Amerika, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kung paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Makibalita sa inyo himata nga nagatrabaho ko nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. Diri sa RMN Iloilo.
17: Good morning sa atong mga tagpalamati sa RMN Iloilo Philippines. Good evening diri sa Amerika. Welcome sa programa Pilipinas sa Amerika. Ining inyong alagad, Josie Moralidad Zayman. Subong nga adlaw, ang kaupod naton, ang isa ka kasimanwa naton from Aklan, Philippines. Kagyari siya diri subong here in the United States. He is a singer, songwriter, and producer from Barangay Occhando, New Washington, Aklan, Philippines. Kag siya ang nagdaog no sa W Copa Team Philippines pagkatapos ini siya nga nag-audition. Now, ladies and gentlemen, please welcome on our radio show, Pilipinas sa Amerika, Jade Edward Gihon or Hihon?
18: Gihon po.
17: Hihon?
18: Yes po, Gihon.
17: Oh, Gihon Duran. Hi Jade, good morning sa imo kag sa ato ng mga tagpalamati sa RMN Iloilo Philippines.
18: Hello po, good morning to everyone. Really happy to be here. Thank you so much for having me.
17: Yeah. You know, I'm so glad that you are actually from Aklan and then you speak Ilonggo.
18: Yes po. Okay, actually, I went to college in Iloilo, so Central Philippine University, so that's where I picked up how to speak Ilonggo.
17: Mm-hmm. So why did you decide to study in Iloilo City and not in Aklan?
18: Actually, it was something my parents had and I agreed with, since Iloilo is a really big place and it's a really good change of pace for me, and it was a great opportunity to expand my horizons, make new friends, that I wouldn't just be limited to Aklan, so that I would be able to see other places then.
17: Mm-hmm. And how old are you, by the way, Jade?
18: Right now, I am currently 27 years old. Po.
17: Mm-hmm. Are you working now or you're still in school?
18: I'm working now. Po.
17: Mm-hmm. In Aklan or Iloilo?
18: In Iloilo. Po.
17: Mm-hmm. What do you do?
18: Right now, I'm currently a designer and website manager for a real estate company that's based in Boracay. But it's more of a work from home job, but there are times that I go to Boracay as well to update some images for designing that I post on the internet, some mga real estate na listings nila po.
17: Mm-hmm. So you're a graphic designer?
18: is a graphic designer and website designer.
17: Uh-huh. Wow. Is that really in demand job right now in the Philippines?
18: Yes, po. IT is a really in demand job now since a lot of companies are focusing on putting themselves online to have a more better digital presence, po.
17: Mm-hmm. Now, please introduce again yourself to our listeners and tell us a little bit where you grew up, of course, in Aklan.
18: Okay, so hi guys, my name is Jade Edward Gehondrian. I grew up in Barangay Ochando, Aklan, Philippines. I went to Starglow Center for Academics and Arts for nursery until high school. That's where I was able to actually build my passion for music, aside from the vocal and piano lessons that I had when I was a kid at age 4. In Starglow, that's where I picked up how to play the guitar. I got inspired to write my own songs. Then from there, the rest is history when I got to like Iloilo, where I also met other people, started playing in bands, producing my own music. And from there then, after graduating, syempre, I had an on and off situation with music since I had to focus on work. But after my experience with WCOPA, from the audition to the whole journey, it was something that really changed my life, and I'm hoping to give more time and effort to music now, now that God has given me this such great opportunity.
17: Mm-hmm. So you mentioned that your love for

0: Bio. Ang T3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Balita halin sa Kapitolyo.
6: Maayad-ayad nga adlaw Iloilo. Welcome sa programa Balita halin sa Kapitolyo. Sa ginandan kag sa gyapon ini ang inyo alagad si Parikoy Ray Cabarles mangin kaupot sa sininga semana. Ang aton sa gyapon regular nga mga partners si Parikoy Early Garcia kag Parikoy Joel Turmon. Sa pagpanamyaw unahon ta si Parikoy Early. Parikoy, mayad nga adlaw
7: Parikoy kag sa mga suki naton nga tagpalamati.
6: Parikoy Joel,
8: nagatamyaw kita sang mayad nga adlaw sa aton mga tagpalamati.
6: All right, sa sininga semana ari naman kami sa pagtalakay sang mga balita tuhoy sa mga programa, proyekto, serbisyo kag advokasya sang Iloilo Provincial Government. Sa pagpanguna sang wala sang liwan kundi ang aton top performing governor of the Philippines, Governor Toto Defensor. Sa mga nagatanom subong sang tubo, no, ginapamonitor subong ni Governor Toto Defensor ang halit nga dala sang peste, no, nga nagaatake sang aton nga mga katubuhan.
7: May nagapangatake nga peste pare ko sa tubo. Actually nag-umpisa ini sa Luzon hasta nga nakalabot na diri sa Negros. Kag subong diri na sa ato nakalabot man.
6: Okay.
7: Hindi pa amon akadako ang naapektuhan diri sa aton. Pero alarming, no? Okay, kung hindi mo matapna ni dasig ang paglapta niya.
6: Okay.
7: Ang peste ginatawag nga red stripe soft scale insect. O kon RSSI. RSSI na lang para nga hapos.
6: Do RSSI do pareho sang kilala kung nga nag-conduct ba sang kuan pare ko. Blood transfusion bla mag kwan
7: dialysis center.
6: Okay,
7: iniya peste niya sa tubo. Utiki syempre may mga lugar din sa aton sa Iloilo nga may mga sugar plantations diri pare ko mo.
6: Okay.
7: Although nga hindi na mo ang focus ang Iloilo, laban kita diri sa Palay. Pero may mga ari diri nga mga sugarcane farmers. So nagpalabot sila sang concern kay Governor Toto Defensor. Kaya na nutaran nila nga sa ilang mga sugarcane plantations, may mga naglaapektuhan na.
6: Okay.
7: So dayon nagmando si Governor Toto Defensor sa ato niya Provincial Agriculture Office sa pag-monitor, pag-checkar, no, sa mga lugar nga naapektuhan. Sa base sa report sa Provincial Agriculture Office, mga 7,000 hectares sang sugarcane plantation diri sa probinsya ang naapektuhan na sang sining RSSI.
6: Okay.
7: Ang RSSI, peste ni siya parikoy nga hindi mo siya dayon makita kaysa sa likod siya bala sang daon, sang tubo. Sa likod siya kapanago. So kung makita
6: ulod
7: mo,
6: siya, no?
7: Hindi siya uno, ulihin na siya. Mag, ang daw gagawa siya uno na daw mold. No? Ah. Daw sticky, you know,
6: okay.
7: Ang daw malagkit, ang dumiliquid nga malagkit sa likod sang tubo. Hasta may mo na siya ng mold nga yellow, hasta mag itom, kag sulihin may mo siya nga insekto. Hindi siya ulod nang nagalupad siya nga manang red stripe kay may stripe siya nga pula.
6: Okay.
7: Pero hindi na siya makalabot nila kaysa pag-yellow pa lang. Ginapatay na ang tubo. No, kaya ang sustansya sa tubo kwao niya. Hasta nga dasig siya maglapta kay di sa dahon siya mo.
6: Okay.
7: So hindi siya dali-dali mag-spray ka sang chemical, hindi mo siya dali-dali man mapatay, no? Kahit sa likod siya.
6: Okay.
7: So dapat may mga strategiya nga ginahimo ang aton nga mga agriculturist, no?
6: Di dapat kung mag-spray ka gali siya na parikoy, likod sang daon ang imo nga puntaryahon.
7: Oo, ano siya, medyo mauti siya. Amo nga dasig ang paglapta. So far, lima ka mga kabanuhanan, no, dari sa aton sa probinsya nga may mga sugarcane plantations.
6: Aad.
7: Ang daw damo nagidya ang nakita, no, sang nga may RSSI. Dira sa Banwas ang Batad, sa Carles, sa Banati, sa Dingle, kag sa Anilaw. Mm. Kag may mga reported infestation naman sa mga kabanuhanan sang Badyangan, mm. Balasan, Bartak Nuevo, Bartak Viejo, Bingawan, Talinog, Concepcion, Dueñas, Dumangas, Estancia, Haniway, Lambunaw, Pasig mm-hmm. City, oh. Pototan, San Dionisio, San Enrique, San Rafael, kag Sara. Uh-huh. Kung makita mo ang mga damo, mga sugarcane plantations, damo katubuan daw, hindi pa amon akadamo ang na-report, no? Mm. May infestation. Kaya ang top 5 maging mention nato diri, wala sila madala. Ang okay. mga San Enrique ni, uh-huh. wala madala sa top 5 eh, ang mga mm. Pasig.
6: Mm.
7: Pero, dapat may mga containment measures na.
6: Okay.
7: Amo na nga asud-asud ang meeting na ginpatawag ni Governor Toto Defensor.
6: Mm-hmm.
7: Kaupod sa taga Sugar Regulatory Administration kag sa taga Department of Agriculture
6: mm-hmm.
7: para nga maistoryahan kung anong posible may himo
6: mm-hmm.
7: para matapna ni hindi magdamo, no? Mm-hmm. Hindi lang maglala ang sitwasyon.
6: Mm-hmm.
7: Kiti ang mga sugarcane farmers na kapangayo sang bulik.
6: May mga nakita na ni sila pare ko, like at sa aton nga Provincial Agriculture Office hambal tablang nga nakakita na siya sang bulong.
7: May ara.
6: May ara kita yes. ng bulong ano, yes. para pangontra yes. sa sining insektong ini.
7: Actually, nakaumpisa na deploy, no? Nakapang-spray na.
6: Uh-huh.
7: May ara sang bulong, chemical.
6: Okay.
7: Kag may ara man na ano kining isa sana nga hindi yabla chemical, pare ko. Organic or bio...
6: Organic lang, Roy?
7: Oo.
6: Organic na chemical, ano?
7: May ara man bulong. Mm. Nga muna, no? Pero ang mas epektibo, gid, ang pagtapna.
6: Mm-hmm.
7: No, kay ti kun mag-spray ka lang sa nambal naton, medyo gudlay siya patyon. Kay ti sa likod sa isang taon.
6: Mm-hmm.
7: Ang importante nga kun ma-detect ang isabi ka area, ma-detect mo da nga may okay. ano, pangkwaon na siya nga daan. Kwaon ang dahon.
6: Agale.
7: Or ipagbuhon na lang siya, o kag isunugon.
6: Agale.
7: Sipahon mo siya. Ang guaya
6: buto balon
7: ko daw ano ganyan sa COVID nga time la pre ko Joel ang
6: quarantine
7: daw mo na kontrolon mo oo nga dira ka lang para nga hindi ka na maglaptas so kwaon mo siya sunugod
6: dali lang kung nagatubo ng imo sini nga tubo pag atakyon sa sinang RSSI no so meaning tapson mo tubo mo
7: kwaon mo gidya okay hindi naman siya magdako eh mapatay man siya pre ko kay patso niya na ang tubo mo
6: ah. Okay, pero ang iya nga ang ano gunina nga pag tiner dira sa dahon kag kon paano ano nga stage sang insekto nga ini nga makahalit na siya sa tubo nang kuan siya galupad na
7: wala pa bisan na nagabasa-basa pa lang siya basta nga magyelo pagyelo sang dahon tapos nagilitom na matamat na
6: amo na nang signos
7: oo maralapta na sa halos bilog mong tubo tanan niya nga dahon magkalitom na
6: okay
7: ti why not stansya?
6: Useless na.
7: Mapatay naman ang tubo mo. Amo na nga sa Negros, nag-report na to gani sila pa rin ko nga medyo may epekto na sa produksyon nila sa tubo.
6: Okay. Now, ang bulong ngayon na, ang insekto ngayon na, pag tapik niya sa tubo mo, whether early stage pa lang, mapatay na ang tubo mo.
7: Yes. So,
6: oh.
7: Oh, so bisan hindi ka na magulat nga maglupad na siya, nga mag-ako na siya.
6: So,
7: halitan niya na ang tubo
6: pero,
7: mo.
6: Pero, ang nag-transmit sang hilo sa tubo ngayon na, nga pagi sa insekto, ang yang ang nagalupad na.
7: Na eh. Oo. Oh. Kasi ang guwas na, mahapon
6: siya sa, niya, no?
7: Ano mo, transfer niya, malapta na siya dayon.
6: Okay.
7: Muna nga dasig ang pag...
6: Pag-ukramatay.
7: Ang pag...
6: Kramatay sa tubo.
7: Oo. Dasig ang paglakton niya blas iban.
6: Oo. Kaya siya ang contagio siya, Bin, no?
7: Hmm. Kung sa masakit sa tao, makalalaton.
6: Makalalaton.
7: Iniktaryaya dayon ang mga igo, parikoy mo.
6: Oo. Tika, kung hindi tayo matatapan man, git, no? Salamat kita kay gin paimbestigaran ito gina monitor ini ni Governor Toto Defensor kag maaktuhan gilayon sa aton Provincial Agriculture Office nga matap na ining blatian nga ini na pre ko no kay kun indi mo ni matap na pre ko Joel laban-laban ni ma'am matayog or ma-batyag no ang industriya sang tubo sa Iloilo.
8: Nakabatig usan sang balita pre ko nga aside sa insecticides kontra sa RSSI ngayon.
6: No. Hmm.
8: May ara nga natural nga pabaagi para nga makontra ni.
6: Anong mga natural
8: nga pabaagi? Ang papalap ano na, ladybugs.
6: Anong ladybugs?
8: Ladybugs to...
6: So, may ladybugs
8: ang ladybugs ko no, do natural nga enemy or kontra sang amuning insekto.
6: Mm-hmm.
8: So, ginakaon niya na gro eh.
6: Mm-hmm.
8: Ano na eh. Ano na,
6: do, kung sa kwan-papre ko eh, do simpleng pag-translate siya na, daw kuring nga biyang bag mo nga na.
8: Oh, na
6: ang balabaw yan nga
8: na. Ano na bala?
6: Ang RSSI.
8: Buyaan mo ang kuring.
6: Oh, kuring.
8: Lagso ng balabaw. Basta, ano na, batian ko, hindi lang ko kispikar gin sang, ano, sang mayo. Basta batian ko ang ladybug.
6: Ladybug.
8: Ang pag-describe na, natural enemies.
6: Enemies.
8: Oo, oh, sang amuneng insekto.
6: Hmm.
8: Kung paano ni, ano, papason, te ipa-explicar ta sa mga eksperto basta muna ko amo na ko rekoy
6: ladybug siguro siguro ang ladybug ngay na ano naman pangitaon ta nang ladybug te o dakpon or may may ara kita siya nasang kuan sang ladybug ngay na nga amo nang imo ta pangontra pre koy
8: te may ara guro nga ano na may ara guro nga tipo sample
6: ano ba ni nga sino grining aton nga specialist dara si magbanwa si Ronaw
8: oh
6: ano ba ni Ron
8: inda ka bati ko sina sa National TV amo na ladybug ko na ang natural nga pamaagi ti kun paano ina pre koy ipa-explicar ta kay Ron.
6: Okay, Ron.
8: Kay Sir Ron. No, oh. Para nga mabalaan ta kung anong kumagi. Basta natural na pamagi.
6: Oh,
8: aside may, sa mag, ano ka, mag,
6: magamit ka sa insecticide.
8: Magamit sa insecticide na muna.
6: Kaya, doon ati, siyempre, kita ya subong panahon nga, after discovering, nga ang ining mga chemicals na nga ginapanggamit, kilipari ko eh, no? Herbicide, insecticide, no? Makahalit, kilito, sang dako, sa ikayong lawas, sa nga ton nga mga kauturan, no? Ti, sa uli, na-discoveryan nila nga, we can go back to inorganic or organic type of farming. Ti, pati na nalapare ko, ang pag-kontra mo sa insekto eh. No? Mga base lang organic, kway bono, ang ano gini na, nga commercial, ang bono nila pare ko, more on sa compost, or gina-produce lang bigid sa umanang lang abono, no? Tapos ang mga insecticide nila hindi insecticide kundi may pamagi na sila nga like maubra ka sang pasok mo butangan mo sang habon tapos butangan mo sang suga parikoy si kuni kun may suga kuni gadapo na pagdaw pagkaradagdag niya ato sa may habon tupaw ni patay siya so daw mo nang mga traditional nga pamagi pero kung magpasimple lang niya at bakli lang to sa ang ano gani agrichemicals nga kuano nga changgeo kag pupos witi lang pre koy. Mapapos ka man lang be. Ti gamitan mo sa insekto. Pero asang ngulo isang insecticide. Pero kung organic ti medyo matrabaho so pre koy no. Amo ni nga klase isang panguma. Ya mo na nga kita kung pwede pa lang ah kung may namalaan ka mo yang organic type nga pag tapna sa sining paglaptas ng RSSI ah gamitin na lang nga dansin nga temprano pa. Magasto mo yung parikoy magbakal kaya insecticide mo?
7: Yes.
6: Ha?
7: Ang importante nga nakita ni Governor Toto Defensor ang problema kag ginapaksyonan niya na subong.
6: Yes.
7: No? Sa asod-asod ng mga meetings ang ginhiwat ng ligad kag sulod sa manalabalaban mamangkot naman na siya sa ato nga Provincial Agriculture Office kung anong update anong development. No? Kay may mga tong nahamal naton may ara na sang mga measures ang ginahimo ang Provincial Agriculture Office
6: right.
7: May gas spray na sa mga chemicals may mga containment measures na sa meeting niya gani sang nagligad niya adlaw pare ko ay ginmuno niya sa PDRMO eh. Sa ang bulig sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office for containment measures no
6: okay
7: kiti para nga hindi na maglala hindi na magdako ang halit kiti mga sugarcane planters nagapangayo sang bulig sang gobyerno hindi okay. Nila nimo sarangan yung sila lang
6: so sa mga sugar planters ato na paagapay ninyo kami
8: yeah.
6: Sa pag sugpo no nang mga pesting ito
7: good day pare ko mo kung maapektuhan ang industriya sang tubo okay,
6: siyempre, kita mo man ako
7: mamahal ang presyo sang kalamay
6: okay.
7: Ano bala ang kabuhi ta kun wala kalamay
6: wow
7: malasay
6: Pro, sobra mo katamis ko. Pati naman ka.
7: Hindi lang pagpataman.
6: Pero nami ni nga, kabalo ka sa pang-adlaw-adlaw, ito naman gid parikoy nga pangabuhi, hindi ito malikawan nga may ingredient gid sa ano eh, sa kalamay, sa ito sining mga pagkaon. Hamba ka ni kayo na, kung mag-ubra ka tinapay, may kalamay.
7: Oo.
6: Mag-ubra ka sa kape mo parikoy, hindi ka man, although si parikoy Joel, I don't know kung ang kape nga ginagamit na siya eh, why kalamay?
7: Wala na kami ni Attorney Canindo,
6: wala
7: naman kami kalamay.
6: Si
7: Sir Nariuluan, wala naman kalamay.
6: Pero namin magmatsag niyo ngayon kung kalamay lawas?
7: Kaya ang bali nila ko, no, pag-abot mo ko no, edad 40, daw, wala ka rin magkakalamay.
6: Ano ako no?
7: Ambot. Basta daw, siguro ito, isa sa nadaguro, tungod nga para eh nga, hindi na magsaka sugar mo.
6: Sakto na pari kay, kundi may hurubaton man gid mo. Nga, at age 40, yun yung life begins at 40. Ang muna ginambal nila parikoy. Kaya sa edad mo nga 40, dira na nag-aumpisa ang tanan mo nga grutaw mga pagbatian mo parikoy. Mm-hmm. Pwede, ano accumulation na sa isang halin sa pagkabata mo hasta sa edad mo 40 anyos nga pagkaon mo sa tanan ng mga pagkaon nga risk kalibutan. Mm-hmm. So, kayo nagkakaon ikaw kung kaisa sa hindi man healthy foods, duro man niya nga mga unhealthy nga pagkaon ginagkaon mo, so pagpatak mo parikoy, kanawan mo kaya umpisa ko ng degradation sa emo cells pagpatak mo ko rin ta.
7: So, ginasukot ka na.
6: Ginasukot ka na. So, ka-degrade na ang cells mo. So, kung ka-degrade ng cells mo, nagkamat-amat na luya, lawas mo. No? Ang mga immune system mo, kamat-amat na. So, that is why nga, hindi mo pagdugangan pag ipariko isang kalamay ang lawas mo. Kaya nga, ang kalamay is an is agent. No? Ang hinti na pariko isang tanan ng mga balatian. Balatian mo sa kidney mo, balatian mo sa lungs mo, balatian mo sa heart mo. Ah, kung gina parikoy, balatian mo sa mata mo. Mayroon yung tawag na sugar in your eyes. Glaucoma. No. Na, amo na. So, daw mo pagin na, may sugar pagin sa emotioning liver. May sugar pagin sa kidney mo. May mga tawag sila parikoy, may mga tawag mo sila. Pero basta, tandaan ko lang yan, kung may sugar ikaw sa mata mo, glaucoma. So, kung hindi mo pagpatamaan, no, sa sugar ang emotioning lawas. Pero, ang balik pa rin ko, while nga gahaganagan kita ya sa paggamit ng sugar, dapat ang industriya sa sugar ya pa rin ko, hindi mo pirdi. Padayon na sila si Gapon na mag-succeed.
8: Ang sugar in your tongue ya, layo ba na yan? No?
6: Layo man ya pa rin ko?
8: Matamis ang dila.
6: Layo
8: ba na yan?
6: Layo ba na yan? Why niya sang gili? Why niya pa rin ko sang gili?
8: Why niya bilin?
6: Siya diskarte lang. Ah! Kaya mo na, no? Hindi ito paglabuton sa punto nga why ginakita sa supplies ng sugar soon kung hindi ito na matatuan. That is why si Gob Toto, dasig niya mga ako sa sining problema nga ginapangatubang sa mga sugar planters dali sa may sudan ka probinsya sa Iloilo. Pero na ikronin nag-umpisa ni Parikoy, why sila kabalo?
7: Sa report niya nakita na itong Parikoy, nag-umpisa sa Pampanga.
6: Wow! Kalabot sila di kalupad?
7: Kati siya, hindi man na, ako na sa Parikoy, blam mo siguro ang mga tanom guro bla, no? Sang tubo, basi ga-transfer-transfer mo lang ng guro pari ko eh. Or ang mga Dubai truck bla, no? Mga truck siguro ni bla nga nag-travel.
6: Dubai, Rosman.
7: Oo, kati...
6: Ang career siya na, dati, no, career, tao man eh.
7: Oo. Na, tao pa kid, isa man na, career man. So mo nang mabrubudlay gawa.
6: Pero don't worry, no? Ang gobernador ta, why ga-tratulog siya eh, sa pagpaminsar kung paano ta mabuligan. Kag matap na si Galeon ang ining balatian na ginapangatubang no sa aton sining mga sugar planters sa Iloilo. Sa piyak nga bahin, wow, nagligad masakit nga balita ini, Parikoy, kay nagsirado na ang Huni Resort no sa may
7: Sikugon
6: Island nga parte ini sang isla sang Carles. No? Ti naglalain tong mga kauturan ta kay ti tourism destination ini mo. No nga lugar ang Huni Resort no sa may Carles. Pero subong may alternatibo na kita Parikoy. Oo. May 20 million pesos na kita nga ginpupunduan ni Gob para sa food hub. Para turon dira sa may bangkal sa may port sang Carles. Ang muling alternatibo ito pa rin kuya sa pagpamirdi or sa pagsarado gali sa Huni Resort sa may Carles pa rin kuya.
7: Tikay part ni sang tourism program sa probinsya. Karon kantoan ta na ang Sikugon no kay sa pagkanto dito ni Governor Toto Defensor para mag groundbreaking sang sining
6: food hub.
7: Nag-dialogue siya upod sa mga barangay officials kag pila ka mga grupo dito sa halin sa Sikugon no nag-dialogue sila dras Banwasang Carles. Pero antes na gininagurahan ni ako na nag-groundbreaking para ni sa food hub. 20 milyon isang pundo Parikoy. Pilot project ni dira sa Banwasang Carles. Nga sa bangkal. Ang bangkal amo nang port sang Carles.
6: Yes.
7: No pakadto sa mga isla.
6: Yes.
7: So damo galabay dira ang mga turista.
6: Yes, dira gadungka ang mga
7: gadungka halin to sa mga isla na muna. So butangan ni Governor Toto Defensor sang food hub. Ang food hub daw kita mo na diri sa syudad, may ari kita diri sa fishing port, di ba? Nga may dumi mga restaurant da na.
6: Mga paluto.
7: Amo na yung idea
6: sa food hub.
7: Ang konsepto niya muna.
6: Okay.
7: Nga ang may baligyaan dira sa mga isda o kuniban pa nga mga aquatic and marine resources. kag ang tao pwede ka bakal dira kag ipaluto ya sa mga stalls
6: okay.
7: Nga ra nakapisto pero mm-hmm. mas nami ya ang itsura okay. Kita mo ang render sini sa aton yung Facebook page mm-hmm. ang food hub tahom ya pre ko ang disenyo
6: okay
7: kiti si Governor Toto Defensor ya particular nga daan niya sa mga design mm-hmm.
6: sa mga si design kag particular si Gov Toto sa cleanliness
7: na isa pa na
6: oh, matindo si Gov eh.
7: So umuning isa sa mga bulig ni Governor Toto Defensor sa turismo mm-hmm. sa Banwa San Carles okay. Kaya gina-acknowledge niya nga ang Banwa San Carles isa sa mga dako ang potensyal sa turismo kasi damo islada
6: yes,
7: no nga mapabugal mm-hmm. So pagkatapos to sang ina sang groundbreaking mm-hmm. syempre gina-imbitar dito ang mga barangay officials sang mm-hmm. si Cugon Island mm-hmm. kag dito ginistoryahan ang problema nila dito mm-hmm. Di may problema pare ko sa duta mo ibla mm-hmm. sa mm-hmm. si Cugon kag sa
6: mga sarosa.
7: Investors no mm-hmm. sa investor ang Ayala kag mm-hmm. ang mga sarosa mm-hmm. Tiambal ni Governor Toto Defensor hindi ko daya magintra mm-hmm. So kun ano man daya ang problema dira sa parte sa duta mm-hmm. may mga proper venues na daya para nga magsettle sana
6: okay.
7: Pero ang ako niya ang turismo ang bulig sang probinsya mm-hmm. sa turismo sang inyo nga isla mm-hmm. Kaya tignan imo ni Governor Toto Defensor nga modelo ang mm-hmm. banwasang o kunang isla sang Sikugon mm-hmm. para sa iya programa ni bilang turista sa kabanwahanan mm-hmm. tungsa una dibla turista sa barangay subong so, gin-expand ni Governor Toto Defensor mm-hmm. turista sa kabanwahanan mm-hmm. nga tuduan ang mga pumuluyo dira sa banwa sang o kun sa isla sang Sikugon mm-hmm. sang homestay paano mm-hmm. mag-akomodar sang bisita
6: okay
7: pa butangan sila sang nami nga amenities mm-hmm. sa ilang balay mm-hmm. i-train sila paano mm-hmm. mag-approach sang bisita mm-hmm. butangan sa mga amenities ang ilang isla like mm. mga kalsada, mm. mga access roads no.
6: Okay.
7: Mga water supply, mm. ang kuryente subong tido bastante na sila kay may mm. direkta na silang linya mm. halin sa mainland no. Mm. So amo na ang isa sa mga ginpresentar dito ni Governor Toto Defensor sa pag-istorya niya sa mga barangay officials mm. nga sining niya kinanglan ko inyo kooperasyon.
6: Okay.
7: Kiti para man sa inyo ang ila pare ko nga pangabuyan ti syempre pangisda mm. pero syempre sining niya hindi asta sa to makasalig ka magira no kiti right. mm. kun magsimpo tag balagyo mm. no so kanugon sang potensyal sang inyo nga lugar sa turismo mm. mm. kay kun may turismo magkadto dira ang turista mm. may kwarta gid nga masulod
6: no,
7: no? ang mm. kada hindi ka mo magsalig sa pangabuyan ninyo nga pagpangisda lamang
6: okay
7: kundi bisan sa tour guides lang no. sa pag pakaon nyo sa turista
6: yes
7: sa pag-ista sang turista sa balay nyo, yes. mm. maka-income na ka mo.
6: Yes. Daw muna, pre kuya, ang tinutuyo ni Governor Toto Defensor.
8: Oy, labot nga matagaan ka sang extra income pagi sa pag-serve bilang tour guide, homestay, no? Mm. Ang transport providers pwede, tibla? Mm. Kay, alin mo, sa Guimaras, sa iban pang mga tourist destinations, damo buhi parikoy sa kwan mo sa paghatag transportasyon sa mga bisita.
6: Yes.
8: Dira pa lang daan niya kung ang isa ka negosyante, local businessman, may arabi nga nagabiyahe nga ng mga salakyan, maka-provide sang ano sang transportasyon sa grupo sa mga turista. Tiyamak mo ng income parikoy. So, tourist guide, homestay, kag bilang transport provider.
6: So, kung i-practice lang din sa taga Sikugon, actually, kung natawan mo, ang Sikugon, ang nagkapanamida sa ila is sa White Sandy na parikoy mo. So, hindi ilaman pwede yung ang aton yung turismo, yan naka-sintro lang niya sa parala sa mga manggranon, no? Ng mga turista. Kundi, para man sa mga ordinaryo, kagis sa aton ng mga middle class ng mga turista, eh. Ngayon, hindi man niya kasarang sa muna nga nasarado nga huni resort na parikoy. Pero kung ang programa sinasang probinsya sa Iloilo ng homestay, no? Pareho lang bawa sa isla mo ibutang na hambal mo ni Parikoy early dapat may mga access roads sinada no tapos ang pagtatap mo sang imo sining turista nami no mailistaran nga nami konbinyente nami pagkaon nami nga pagamuma no agga may internet connection udi ang turista mabalik Parikoy makadto inat na si sarili nga tawaan mo kinsa sang swimming pool aircon nga balay, no? Pero ang pinaka-importante dire ang pag-amuma parikoy mo. Nung labla sa disi nagligad tang mga diskusyon sa ang pinaka-importante ya sa turismo, amuma mo. Kay bisan ko isa namit man to pagkaon mo kung do ang batasan sa nagaserbi kanimo parikoy, oi mat gana mo gaserbi kanimo do ni kon balik. Nebla? Bisa tako ani ka guro sang namit nga isda na blang nga ginasugba na parikoy. Pero ako nga nga pag serbe na kami mo kang isda, daw pasapayan man lang, arito ka na. Kasi hindi ka blang way ka man gana. Pero kung manami ang pag-amuma sa imo sang isa ka komunidad, no? Nga ginakantuan mo, kapareho sa imo nga turista, makakuhan parikoy. Mas may appeal siya na magbalik kaliwat. Di kayo won mo lang yung susunod niya mga susunod niya, di kayo won mo lang yung pagluto eh. Panamiton mo lang yung abing ang pagluto susunod eh. No? Pero ang pinaka number one ganyan nga criteria is una, pag-amuma. Di kung ginadevelop mo na ginman niya parikoy sa mga tao nga bisita mo, I don't think so nga ang tao na hindi ma hindi mo na ma-inganyo nga magbalik parikoy ah. Mainganyo mo gina magbalik basta nga namin ang pag-amuma.
7: Amo na ang kabahin sang programa ni Gobernador Defensor no sa turista sa Kabanwanan. Ti ang giblang aton tagline sa turismo, fun, foodie, friendly. No? So kabahin sa nada ang pagtudlo sa mga pumuluyo dira sa isla kung paano sila mag baton sa mga bisita. Ti balan mo kaysa parikoy kung ang mga tao sa isla gid man kung di mo siya ma-orient. Kisa bisan sa mga simple lang ang mga bagay bla no no isa ka balo mag tag katawuran sa mga bisita di bla so kabayan sini diri sa programa ang training
6: why sa ka balo pare ko ang gina ang pag-amuma ang paghatag mo sa pagkaon nga namit ang pagbuta pagpahigda sila sa namit komportable nga ang higdaan pagkag nami ang mga CR pare ko no isa among gina mga kriteria nga ang ginapangita sa turista nga magbalik. Right.
7: Lipay ang mga turista parikoy mo kung sa isa ka lugar din makita nila nga ang mga tao do kawa nami mag-amuma. Ni blado mamba sa bisan ambulan na sila pero do karami sila mag-amuma. So hindi na malipatan sang mga turista kag do inablang bisan kalibot sila feeling nila safe sila. Wala sila wala sa mega take advantage sa ila. So amo nang mga konsuelo sa mga turista parikoy. Pero kung halimbawa may naagyan sila malaing experience sa mga pumuluyo the way pag-treat sa ila, tala balaban din na magbalik.
6: Gusto kini.
7: No. Muna nga magluwas sa manami nga view, manami nga experience sa mga bisda, manamit nga pagkaon.
6: Timingan mo, pag-ibla
7: ko rin parikoy nga. Pero ang pag-amuma, gini.
6: Na timingan mo, kung parikoy nga ang imo, sina nga turista, da nga nagkanto, vlogger. Oh, kita makamukha ano ang vlogger, parikoy mag-kuan, influence sa mga turista. Dako ang influence ng mga vloggers, gini. Sa tourist arrival sa isa kay area parikoy. Kasi i-feature niya karon niya, ibukitaan niya video, butuan niya sang drone. Tapos interview siya da karon sa mga turista nga kung ano ang nabatsaga nila nga after nga nabaton sila kag namuma sa mga pamuno da kundi mambalipan. Bawat ka to. May vlog to si parikoy nga nami-nami. O rami ritong lugar ro. Maamuma ritong mga tao nang ito pagkaon parikoy kag to parikoy Joel.
8: May ara ko nga Russian vlogger parikoy nga ginasunod.
6: No.
8: Wasa ka na magbalik sa kwan sa Russia? Sa Moscow? Wasa ka na balik?
6: Buto pala no, pigaw pag itong Russia. Pero mas labaw gali kita sa Russia.
8: Di magrano ng Russia, pero nga ang naging pasulabi nila ang Pilipinas.
6: Gano'n ko na wow?
8: Ara sila sa may Samal Island, pari ko nag-kwan, nag-tinir. May ara nag-galing na Russian village da. Wasa ka na balik? Kaya nga, hamba nila, Filipinos are sweet people. Amo nang kroha balo pari ko eh nga maayo ya ang mga Pinoy mag-amuma na Filipinos are sweet people.
6: Grabe.
8: Napabatsyag nila gro pari ko nga ang katam isang ilang pag-amuma sa mga bisita gro eh.
6: Amo
8: nang rason nga wise lang ka na magbalik magpauli sa Russia. Ti kun amo nang i-adoptar sa isa ka lugar nga gina target nga mangin ano na
6: tourist
8: destination. Na, isa ina sa mga makaganyat matuod sa mga turista nga magbalik.
6: Kaya makon mo na i-tour mo sa Russia parikoy kanami sa mga buhay mo to kadto pati mo sa Pilipinas.
8: Nga pa sa lubyo nung Pilipinas pi. Di ba?
6: To why basikon why nila gin pamangkot basikon magtunyar pa sa Pilipinas hindi ra sa mabalik sa Russia parikoy.
8: Ah why gana mapulis na parikoy sa kwan sa ang ginatag sila nga kalawigon pag tinay sa Pilipinas anong bulan na mo?
6: Oo.
8: Ti pulian na dito kuno sa kwan pulian na sa Russia matanay to sa kabulan no kabulan balik na masla.
6: Aba. Why labot si parikoy nga ti Adria ang standard of living niya tinubo eh. No, mas ang kwarta mo to ya sa Russia ya. Kung igastuhon mo dito sa Russia, kaya pilalang kadlaw ubos na. Pero kung diri mo igasto sa Pilipinas, daw malabot pisak bulan parikoy. So, barato ang pangabuhi ni parikoy mo. Tapos ma-sweet pang mga Pinoy. Oh, sino din ka pa? No, tawo daw mo man na gusto ni Gruning Gubtuto nga mas mapaintindi ta sa komunidad. Nga ay may ang given na yung parikoy mo ang lugar nami kratuan
2: yes.
6: Accessible no kaya nga naon talang daya nami pagkaon, nami nga pag-akomodar, nami nga pagtatar, nami nga pagpaturuga. Pagbutangan mo sa mga nami nga siya. Ah, pagka mga himoon na nila. Imagine ko, abil pa rin ko, no? Ngayon siya na muna ni kadakobre sa aton opisina niyo. Doon mga tatabi, 20 by 20 square meters lang ni. Ah, sigurado yung pari ko daw makanto sa muna ng lugar. Not necessarily nga mangita ikaw to sa tag 10,000 lang ang gabi. Mahal mo yung pari ko yung mga tur nga mangranon ka mga pari ko Joel. Pero kung 10,000 lang gabi mo pari ko, makapoy man ka sa wanay.
8: Grabe yung pagtimo mo sa kon mangranon ka. Pero pari ko kita mismo makambal masina. Disdigo mo tasina si pari ko Eli. Nga nagkanto kita sa isa ka lugar nga tourist destination.
6: Alright.
8: Pero pagpulik ta, do kinumos ang isura ta. Tehe, sakto pa pari ko, no? Wag ka gana magbalik. Kung ang pag-amuma sa imo, hindi sakto.
6: Gusto ko rin.
8: Nahan.
6: Tapos pari ko, wag ka gana magbalik sa Bukhari ta. Sa Fiyak na bahin, ang multi-purpose hall, no? Sa barangay Kalapdan Istansya, gin-inagurahan. Ano tsura siya niyang
7: kwan pari ko? Sa pagkakahom ni pari mo?
6: Wow.
7: Oo, bag-uli
6: sino, na. Daw, sino ngayon ang daw makigob-toto gin nga kapitan sa Carles Paricoy?
7: Sa Carles, si Kap, lipat ko sa ngayala ni Migo, ta Kap sang Bruce Boss ako.
6: Ah, Bruce Boss, kaya? Bruce Boss, Paricoy Bruce Boss.
7: Kap Mario, Kap Mar, no? Matios. Oh, Kap Mar Matios.
6: Matios.
7: Si Anay, Kapitan Matios.
6: Ah, why na siya?
7: Oh, wala na siya.
6: Kaya din siya?
7: Oo.
6: Kipas na mapalagan sa Inovimbre nga na eh?
7: Ati posible eh. Oo. Bruce Boss Carles, di aktibo. Ang barangay hall sa Bruce Boss, kita mo to, di ba?
6: Good eh.
7: Sang siya ang kapitan, butangan to siya ni Governor Toto Defensor.
6: Mm.
7: Kung ano to katahom ang barangay hall, multi-purpose hall sa Bruce Boss Carles, ang sa barangay Kalapdan na muamo man na parikoy.
6: Aba.
7: Tahom ni multi-purpose hall sa barangay Kalapdan sa istansya.
6: Mm.
7: Gininagurahan ni Governor Toto Defensor, 3.3 milyon eh.
6: Mm.
7: Sus, ang yuhom ni punong barangay Ronald Bagatnan.
6: Mm.
7: Di ma budlay drawing ng yuhom ya prikoy mo.
6: Aba, grabe yung klase ng pag-iskabi mo ba?
7: Tiki...
6: No, mga iba yuhom prikoy ng budlay drawing na.
7: Kadto ka bla sa istansya prikoy. Kay Machako do. Machako ila barangay hall ang pinaka nami sa istansya mo sa istansya.
6: Oo. Aba.
7: Two story niya prikoy ng multi-purpose hall tahom ang pagplastar. Ti si Governor Toto Defensor gito nang inaugurar. Grabe tong pag-amuma niya kay Governor Toto Defensor
6: kay
7: do sa Anobla.
6: Do abot ko prikoy ang baylo ni Kapitan Manok nga ano na, Manok nga Sinabawan.
7: Sinabawan nga Manok.
6: Milichon nga Manok.
7: Sa masubo nga palad. Wala ko to kuupod. Tiway ko hindi ko maplastar kung ano tong mga ginupasan. Why, oh. Na-detect lang sa radar namon. Ti araman to si Mayor Dangkar Quinto. No, kag ang mga opisyalis ang banwasang istansya.
6: Okay.
7: Pero ti nga kalipay ila, pero ko. Kiti may taom-taom na to sila ng multi-purpose hall sa barangay Kalapdan. Ti damo pa ni. Damo pa ni ng mga sunod ng mga inaugurahan ng mga proyekto de la istansya. Ambal ni Acting Provincial Engineer Jebs Carilla. Damo pa niyong mga ongoing subong yun na-construct ng mga multi-purpose hall kagiban pa ng mga proyekto.
6: Hindi kami maligaran sa katuwing ni Parin. Kuya, wala si Gob sa pang-inagurar sa mga barangay hall nga
7: eh. Yung iban gani, wala yan na lang ginakatuan, di ba? Iban yun na inagurahan na lang, no? Sang ginapadalaan na lang isang representative. Iban si Doc Banyas na lang, si PA Banyas. Ito siyempre, sa kasakuan sa schedule ni Governor Toto Defensor. Hindi kita mo man na ginalawag, hindi premi ng mga proyekto, mga cheeky na pang-release. Paano yun na makatuan isa-isa tuod man? No?
6: Okay, no?
7: Basi kung katuan niya na isa-isa pa ikoy, hindi na saka pamirma sa mga papilya sa Kapitolyo, basi kita naman magreklamo eh, no?
6: Gusto ko hindi ang taksildo ko
7: naman. Ang iba, hindi ginensyon din naman lang nila, kasi sako si Governor Toto Defensor. Pero perting pasalamat sa mga kapitan, no? Sa mga proyekto ang ginabubo ni Governor Toto Defensor sa kabarangayan pa ikoy.
6: Hindi mamatagan mag nga may gobyerno ang barangay mo kung may barangay hall ka, pari ko, di ba?
8: Daw ay kamati ikasunggol sila kung hindi kanto ang gobyernador. Kaya manti, kapakita, pari ko, sinyalis ini. Nga daw halos hindi marapalan di gob. Ang kadamoon sa proyektong ginbuo-buo niya.
6: Gusto eh.
8: Di ba?
6: Kaya
8: kung jutay-jutay lang ng proyekto natin, matatapan ka ni gob katuan. Pero bangon sa kadamoon, hindi nakarapal ang gobyernador sa kadamoon sa mga proyektong ginatang niya.
6: Hindi mo na sala ni gobyernador.

0: Kung naman si Kapuksin niya to sa barangay Pangi, no? Ngayon katuan natin pag-inunanon. Malam mo pa rin ko, importante sa mga punong barangay nga mag-abot yun si Governor Toto Defensor, no? Nga makita ni Gov ang mga proyekto niya nga ginadala sa kabarangayan. Dumduman mo sa barangay Pangi sa San Dionisio, si Kapuksin niya to, pa rin ko, Joel, nga human na to. May kalsada pa rin ko, yung pagkatos bukid, nga ginpunduhan sa probinsya ni Governor Toto Defensor. Gusto niya to, asa sumungula yung napainagurahan, gusto niya si Gov Maragid.
1: Kita mo na.
0: Oo, tigaling kiti sa katamu-tamu sa schedule ni Gov, ambot ko nasulod na to, pari ko Joel, kaya di ba lang nagambal gito siya nga mabalik kami to para sa inaugurasyon sa kalsadang ina, no, pagkanto sa bukid. Kaya gusto niya makita agad ni Governor Todd Defensor, kaya siling niya, kung makita nyo, ginangambala niya kami ni pari ko Joel, linga ano-ano lang national road ang pag-ubraman. Pahom ko nung pag-ubra sa kalsada nila to, pari ko. Amo na nga, ang mga kapitan, gusto nila nga makita man sa gobernador. Galing kiti siyempre, sa kasukuan ni Gov, hindi yaman mga kantuan tanan.
1: Kaya mo ning ligasiya ni Governor Toto Defensor nga una panggobyerno nga matinlo, no? Panggobyerno nga may pagulikid sa pumuluyo. Ti kumahuman pa rin ko eh, makambal ka ginyan nga ang proyekto di kalidad, no? Pulido. Kung halin sa pundo sang kapitulyo. Diba? Kaya, notice naman yung sa panggobyerno yan ni Governor Toto kag sa mga defensor, abi parikoy, ang mga proyekto nga gakatupa sa kabarangayan o sa kabanwanan, maambal mag ganyan parikoy nga long-lasting. Kag isa nidra sa makambal kikita yung long-lasting parikoy. Lantawab lang ang Pasi City to Himumua Agahon Road. Lantawab la ang Leon to Takuyong Norte Road. Asa subong nami pa parikoy? Ang national road yan parikoy, kapila na suliton. Kayo. Pero ang dalan yang ginpakayo ni Defensor, alay siyang 2016, 2012, 2013 na. At 2019. No, 2019 up to 2026. Nami pa parikoy. Wiley take. Kung may litik, manti, siyempre kung isa, hindi mo mapunggan nga may mag-usumod lang lupa. Pero in so far as quality of project is concerned, mambal ka ganyan nga defensor quality. Gambal ganyan sigur nga kung pila na iya ang anong pinakataas nga standard iya sang obra na iya sang amunang nga proyekto, dapat amunang high quality standard mo. No? Kung ka-believe natin 10 million, mambal si engineer nga, ang engineering office, gob amunang pundo, nga kaya nga nanonta. 10 milyones. Ti ang gatupa pa rin ko, 10 milyones. Waay sang nagtupa nga 5 milyones lang. Waay buhin. Yes. Kaya muna, kita mo mga barangay hall ni pari ko, yo? Masa kayo mga bros-bos, kung sagihin man ng mga barangay hall, kung worth 3.5 million, 5 million man ako, 6 million. Na? Ang face value niya, 6 million. No? Ang quality value niya is 6 million. Wala na mapabugal ni Gumtuto, yas mga proyekto niya.
2: Ang ginamuno ni Pariko Early, kinatag na si Kapuksin niya to sa barangay Pangi, San Dionisio. Ang isa sa mga napangunang rason ni Pariko nga gusto niya nga makantuan ni Gomged ang inaugurasyon. Una bes, gusto niya lang ipabulaw kay Gumtuto nga nakong kabarastan nila kay Gumtuto. Ikadua, gusto nila nga ipabugal kay Gumtuto nga kung ano kataas ang standard ni Gumtuto sa pag-implementar sa proyekto na sunod nila. Nga ipabugal niya nga Gumtuto. Amoni ang gusto mo nga i-implementar na mga proyekto, tumpak, 100% na implementar mo sa Mayo.
1: Tiyip sa lamatan, Gigi. Kung sino man nabi, kung ako man nabing kapitan, sino man nabi nga hindi ko magpabugal sina. Gitawaan mo ko 10 milyones, ginobra ko ang 10 milyones nga proyekto, gusto ko makita mo.
0: Nandun naman ka pari ko yung isa ka proyekto bala sa eskulahan, mga classroom nga proyekto. Subo ni Governor Toto Defensor, kita mo mga classroom building, pari ko ay pulido na yung pag-ubram. Naman ko ng istorya sa isa kakatapo sa engineering team nga nag-inspeksyon sa mga construction sa mga classroom building. Magiging paliwatkin sila pari ko ay. Kaya siguro ang kontaktor, abiya bala, i-tolerate lang. Nga wala nagsunod sa specs. Ang ginubra niya nga beam. Ginpabakbak ito yas ang engineering team. Pero amo na ka-id-id. But silingon nga ang mga proyekto ang ginapatuman sa probinsya basta under the administration sa provincial engineer's office. Gina-check ito yan, pari ko. Higin paliwat ito sa kontraktor. Itong abiya makapasarbla, abiya makalusot. I think daw kabilya itong gamayo. nalipat ako sa istorya sa taga-engineering.

0: team. Purambal na naging paliwat ito nila. Pabakbak din.
1: So, pasalamat kayo nyo ang mga proyekto ni Governor Toto, no? Kay ang ining mga proyekto nga nagtupa sa inyo, why niya buhin? Why niya ginap nga yuan isang prosinto? No? Si Governor Toto, kung 10 million na siyang inatag, 10 million man ang human sa proyekto. Pero ti hindi pa pareho sa ibang diyan ang mga LGUs, no? Hindi man ta mag-mention gid kakundi man ang mga probinsyanan. Nga ti damo anomalya, kagamo damo sang mga naga nagaran react sa mga social media nga ti amoni nga mga projects na tama ka pigado. Oh, ipira lang ka si Manna, gubana, no? Ti sa probinsya sing Iloilo hindi ti makita sa muna nga mga proyekto nga nagakaguguba lang pagka matuman na ang proyekto. Okay? Kaya ang gobernador ninyo matinlo kag may tagipusoon nga magiservisyo sa pamuluyo. Okay?
0: Kampiyon.
1: Okay. Okay, pero kayo tamyo talang gali. Kina-congratulate talang gali parikoy ang Nyo Lucena.
0: Kay most outstanding PWD friendly municipality.
1: Nice one, Mayor Mundiar. You're the man.
0: Nagligad tuig parikoy first runner up sila.
1: Okay, subong gagin
0: subong niya sila gid ang nag-champion.
1: Yang
0: ang first runner up subong Liganes. Kaya ang Gimbal second runner up.
1: Bugal ko man na parikoy kaya ang Nyo Lucena. Taga Nyo Lucena naman ako. Kaya bla, mahalin sa Leon pag sa ilo ko sa nang sa ilo ko sa Nyo Lucena. Ano na bla? Tiga mo na parikoy ang balkong ganito.
0: Triple mo nga dahil no? Halin sa second nag hasta nga nag ano ka nag Pasi for district.
1: Mo na parikoy nga sining
0: Pasi. Wide,
1: basi ka later on, pwede man ko ka ambalgoro nga gob, pwede man ko makuha yung nga busy gobernador.
0: Depende ya. Sorry, hanta na. Oy, labay man akong si Engineer Ming Andig.
1: Oo.
0: No, nag-retire na. Wow. I-enjoy, Engineer Andig, congratulations sa iyong retirement. I-enjoy ah. Enjoy, anay. Samtang nag-propaminsan ako nung sunod nga step sa mga journey.
1: Importante nakabiling ka na legasiya sa probinsya sa Iloilo.
0: Ah, grabe no? Ang legasiya.
1: May mga chiefs of hospitals, chiefs of offices niya pa rin nga nagahambal gid. No? One of a kind nga isa ka head no sang isa ka department to sang kapitulyo si Engineer Romeo Andig.
0: Apat na dekada.
1: Naka-intindi gid sang iya sini nga trabaho bilang chief engineer sa probinsya.
0: Gusto?
1: Si
0: Budak ka? Doon parikoy, apat ka dekada nga servisyo sa probinsya.
1: Grabe, no? Kung mga tanig, no? Doon paro-pariyo mo tanig, sundon doon parikoy, kasi malamor sa tanig sila si Birno.
0: Apo gali. Parikoy, may ipapanawagan lang ko di, ginduhol ni Saton sa ngaton niyang kopdanan sa PSWDO. Ginapanawagan ang mga himata kag-abyan ni Paquito Palma Panado nga siya nagtaliwan sa Hulyo 20 kag siya subong nahaya sa Flores Subdivision sa Barangay Suok, Arevalo, siyudad sa Iloilo,
1: okay.
0: Kag igalubong sa Agosto 1, tuig 2026. Ang misa paghiwaton sa Mandurriao Catholic Church alas 9:30 sang aga, kag igadulong sa iya katapusan nga pelawayan sa Forest Lake Memorial Park sa Mandurriao.
1: Okay.
0: Ang nagapanawagan ang iya asawa nga si Teresita Hernandez Panado sang Barangay Switch, Tapas, Capiz.
1: Ginapanawagan ko man ang mga leasioner ni Parikoy nga magpamati kay na bago na kamo.
0: Si Nung Maing Alba nagbagting nagligan cellphone ko. Hindi nga gapamati ko, di lipatan mo na ko.
1: Ah, gali?
0: Oo, ang amigo, tabi lang
1: ang
0: nagapamunit permida sa Esplanade.
1: Amor, budlay kung suki mo kung lipatan mo.
0: Amor, gali, oo. Di nagapamati siya, kag ambal niya, may upcoming, forthcoming fishing tournament ko na sila.
1: Aba?
0: Sa August 15 to 16, may guru mintra tayo. No, mamunita bulgan sa Iloilo River. Si Migo ta, Nonoy Clark, libalib, si Coach Clark. Tibok, tama si Coach Clark, no?
1: Siyempre.
0: Kag si Attorney Ray Canindo, maminits gubuyan, aton yung mga suki.
1: Parikoy?
2: Ginatamyaw tang aton mga Brad, si Brad Dionisio Cordero Supapo, si Brad SB Hapon Matrina, si Brad Edmond Siliterio, kag si Brad Noni Sortigosa.
1: Parikoy, ginatamyaw tagin sang belated happy birthday, no?
0: Ay,
1: ang Deputy Speaker sang House of Representatives and the Prosecution, the House Prosecutor, no? Sa impeachment trial. Si Congressman Nonoy Lawrence Defensor. Happy birthday, Kong.
0: Happy birthday. Happy birthday, Kong.
1: No, halin ini sa balitali sa Kapitulyo. Tilipay naman niya ang tatay, no? Kay ang bata niya, nagsikat naman. Ginatamyaw ta si Governor Arturo Defensor Senior. Ginatamyaw ko man si Adalia Haley Chiva. Wala na kami chimpo ni Parikoy Early kag ni Parikoy Jewel. Top-top sa masunod nga semana, mayad nga adlaw.
3: Balita halin sa Kapitolyo. Ilong Ranger?
4: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
3: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
4: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
3: Sip-on ganyan dayon?
4: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C-Plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb C-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Sample Plus Gold.
9: Oh, si Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sigur sa duwa kabulan noong pawan ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo,
11: isa ka teacher.
10: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
8: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
14: Oras natak ala una sa hapon.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
15: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
7: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
8: Sample Plus Gold.
16: Ko si Vibot, ako COVID ang pagliwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
8: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
17: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
18: go with a flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
7: Charmy, let's go with the flow.
20: Life extension, vitamin D3.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyong kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kang healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
11: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
20: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
23: United Home. Unilab yan.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
24: I have lagnat, and I have sipon. Pag-2, pwedeng flu.
25: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
26: Unilab quality yan.
27: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
28: GTX 500!
29: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
30: Imo nga blood sugar test.
31: Ilan itong score ganit?
29: 470.
31: Nagtiko 2.
29: Sa gabi, 2. Sa
30: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
29: 160. Sa inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
28: GTX 500!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dali ka sinapit akong tuhod.
1: Rites na gali.
2: Rosang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
1: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula.
2: Wala, naging nagbalik ang rites ko.
1: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga buti ka. DTX 500.
3: Ilay Ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo?
5: Sugar.
3: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-
0: DTX 500 D3 Bio.
6: O si Karen, kada mo isang akon hair fall hindi manami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon. Para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang BBTU, mag Farex B araw-araw.
10: Kargado!
11: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxFit, kargado!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mag MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
0: Supple Plus Gold.
17: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinayang ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
0: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: 5 Standard Time, tatak alauna, size na sa hapon.
20: Batang RMN. Pagtuon, ikayong lawas, kag kinaadman sang kabataan, aton pasang karon programa para sa edukasyon nga ginabidahan sang kabataan.

Magandang hapon Pilipinas, mayang hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMF. Sa subungya nga Domingo, pitsa 26 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2025 mga karadyuman. Welcome, welcome! Mag-updanay na naman kita tub-tub alas 2:30 subunga hapon sa aton sininga pagpangalagad. Dirigid lamang sa Batang RMM. Sa gihapon ako ang inyo kubos nga alagad, Radyoman Ernie Chudusio Alinsyaga. Nagapangayog kita sa katahoran din man ka mga bahin sa kalibutan nga nagapamati via the net sa www.rmniloilo.net. Nalilisoan sa inyo mga radyo 774. Nag-live kita sa Facebook mga karadyoman. Search lang at DYRI RMN Iloilo. I-like kag i-share. Sa buong hapon, mangin kaupod naton si Doc G. Dari sa aton pagpangalagad sa Batang RMN. Of course, ang aton na The Bible Says and My Father Says, kag ang aton sinitopiko sa buong hapon, How Characters is Built Among Children. Paano ang kinaiya patubo sa mga kabataan. Lang ni sa aton pagpangalagad sa Batang RMN. Samtang sa wala pa. Yara na yung ambahanon para gid sa inyo mga karadyuman. Medyo mulan-ulan subong ti arin na lang ah.

0: Philippine Standard Time, ala una jes na, nag-standby na sa sining matinon ang aton sining partner, si Doc G. Doc G, mayong hapon.
1: Hello, mayong hapon man, Radyo Man Ernie. Kaya siyempre, sa tanan-tanan natin nga tagpalamati sa sining Domingo sang hapon, mayong hapon gid sa inyo nga tanan.
0: Yes, mayong hapon gid Doc G. Kag last Sunday, wala naman kita nga nga duha, but nonetheless, ti ari kita sa maulanon nga chimpo. Kamusta ang chimpo da sa imo, Doc G?
1: Mainit-init dere Radyo Man Ernie, pero sa sining aga, masyado kamunog sa ulan, baw damban na basagin ako, pero siyempre, ang Domingo, adlaw sang pagpahuway, kahit adlaw sang mahal na Ginoo. So, hindi gina na kanya. That is non-negotiable,
0: yes.
1: Radyo Man Ernie.
0: Yes.
1: Pagkatapos ang misa, mala.
0: Isa ka oras nga misa, pagkatapos mala naman. Ati,
1: mala naman.
0: Even the heavy rain, hindi makapugong sa obligasyon natin, Doc G, kung Domingo, sa pag-alagad sa aton nga makaako, Doc G.
1: Yes, kaya mo ina ang simpo, Radyo Man Ernie, nga nagapasalamat kita sa mahal nga Ginoo, sa tanan-tanan nga grasya nga ginatagya sa aton.
0: Mm.
1: And syempre, kung isa mamiss mo na sa iban, the point of a Sunday or a Saturday, nga there is always time to rest, biskan sa psychology, biskan sa health, may amog na iya, Radyo Man Ernie, na we need rest.
0: The thing ang deped subong after a careful studies kag background checking sa mga eskwelahan, at least may wellness day na kamo.
1: Yes, kuwa sa wellness day, may wellness leave. Nga psychologically, you know, the Department of Education is also adopting on the kind of people that it raise. Kahit si ang doctors mo na sa mga dinosaur, kung hindi ka mag-adapt sa time, si may instinct ka eh, diba?
0: Yes.
1: So, doon mo ginaano, ginaano natin nga ang mga maestra, maka-spend good quality time and wellness time sa ila kaugalingon, kaya sa ila mga palangga, no? Minamahal sa buhay, Radyo Man Ernie.
0: Yes. Sama nang nami man, ti kapin pagay ko na you are spiritually ano man, full of spiritual obligation or mga trabaho sa simbahan, then may wellness leave kapag it. So medyo ang imo espiritu na na energized na kung gasimba ikaw kung Domingo, tapos ti sa health aspect mo naman as a human being, ti ara nga makapahuway-huway ka ikaw sa teacher. So congratulations gid sa bayan sang DepEd to subong ya ti kadamo nga mga suspension sang klase nga nagkalatabo base man sa pagitan-aw sang aton mga local leaders sa posibleng mga delikado nga bagay nga matabo sa aton kabataan, Doc G, sa tiyempo sang tingulan.
1: Oo, hindi lang sang una sa 1970s, sang 1980s, nagasignal na berto nga pangaputi, kagakadto ko sa eskulahan mo, subong iha mo, ulan-ulan lang, do matunaw ang tawo, no?
0: Oo, gani.
1: Kiti, ano mo kay sa panahon, bala Radyo Man Ernie, ang muna hindi natin ma-editaran, ang hindi natin malikawan ng mga sitwasyon.
0: Natimbang-timbang kuman gani, Doc G, anong kabugaton nga ti hindi ma-experiensyan sa kabataan ang magsulay sa ulan, matulot rangkaso man sa sulay, ti galing subong, ang isa naman ka side, ti kabudlay kun maglusaw ang mga kabataan sa tubig, kaya ti ara naman ang mga sakit nga, leptospirosis, so ginabalansin mo natin kung kisa, but tani, no, kung may mga bagay nga ang ginikanan gid bala makatutok no sa sulod balay kung hindi gid man ka eskwela ang kabataan because of the suspension of classes, may mga obligasyon gid ang ginikanan to reinforce bala, Doc G, or to make up sa mga bagay nga wala nila matakol sa eskwelahan. Kiti kung tanawon mo sa pangkabilugan, yes, ginatanaw ta nga hindi ma sa trangkaso bata ta hindi mabahaan, hindi maulanan, kabataan. Pero sa isa naman kabagay, ti, makulang naman sa kaalaman nga hindi kita makakumpit sa ulihi ng mga chimpo. So, duha kabagay nga dapat na matimbang. Sa imo, Dok, di paano tani ibalansihon?
1: Actually, kulba lang na sa nanay. Kulba sa nanay. Pero sa tutuod lang sa mga bigato, ng mga pamilya, they are resilient. They know. Kaya nga, we are surrounded and we are confronted and we are bombarded with different ideas of information technology. That's why ito, muna nang babasihan nato, no, sa ato nga kabuhi. So, sa ako nang, if you are off-grid, no, pagkabalo ka kung what is best for your family, ang manang hambal, radyo man earning, masurvive ka eh, muna eh. Mm. Oo. Pero, depende man na yung, sa ginikanan, depende man ina sa ano, depende how you look things, the way it is, no, in your life. Kahit ti, ang responsibilidad, ara sa ginikanan mo.
0: Yes,
1: di,
0: yes.
1: Kag-ara man sa, ara man sa local government. Local government. Lagi yan eh, kung kakadla ako kayo nagkanto mula si mayor sa eskulahan. Manami ang chimpo hambal sa bata. Wala klase si mayor. Daw si mayor ang masihasang sa ganun. Klase. Sa may klase ako wala. Kasi siyempre na kondisyon ng kabataan nga kung mag-ulan wala klase, conditioning and then it becomes a habit and it becomes a lifestyle.
0: Kaya dumduman amon sang unaya sa amon nga chimpo, ginapa, alimbawa, mag-ulan, magmunog ang ulan sa aga. Pero naka-eskwela ng bata. Ang mga area dito nga may maagyan nga mga sapa, nga gabaha o konsuba, nga matabok sila, ginapabalik, ginapapuli na sila temprano. The rest, aragi ka muda sa eskulaan, wa ka mo alas 5 sa hapon naman. Kag magpuli, yaw, ay ginauntat ang klase. Pero tisubong, diriabi sa mag sa uma, wa'y naman na gina-practice. Kay, kung diri sa syudad, ya gabaha, ti hindi man na siguro mulamit to ang mga sakumhan tong eskulahan. Ang iban lang yan nga dapat papulion tani. Galing ti, pag-announce ang isa ka mayor, sundan man sang isa ka mayor. So, ang kabataan daw, amo na lang na tuod. So, nangin, nakita nila na batyagan na, o nag-ulan subong away ni klase, buwas.
1: Ti, sa pangabuhi, amo man na, once may challenges na mag-abot sa ila, they immediately surrender. Not like the people of 1980s, maulan, may klase, gasuray na yan sa ulan. Kapangaputi lang na.
0: Uy, gani kaputi, so, Dok J. Ang kita mo na ang plastic sang abuno.
1: Yes.
0: Madamo na. Amo na ginaputos mo sang imong lapis, papel, notebook para hindi mabasa. Uh-huh. Wala yung lihir, mga bag-bag. Yeah, plastic sang abunuhan niya. Amon itong ginasudlan sang una. Sang kami nag-eskwila tapos hindi man uso ang payong. Kundi tapas kada sang saging kaga mo nang imo nga iano hindi gani ang sako man lang or plastic man nga na amo man na gina takdong mo sa imo sa makapuli tikon wala ka plastic amo na kay nagisi na sunod naman na tuig ang tigalabuno sang tubo para makakuha ka sang plastic tapas kada sang sang badyang kaya lapad-lapad kaga mo na ang kudong mo pakadto sa eskulahan.
1: Yes, kay dira mo makita radyo man earning amoy ning mga tao, they are very resilient to challenges and trials in life. No, bisan kabudlay sa mga sitwasyon, ti magaanto sila kag nagabatas, no? Ti lantawon tabi ang ining henerasyon, no? Kay amo nang preparahan ng gobyerno sang another agency na they create problems so that they create agencies so that they can have the budget.
0: Yes. Yes. At least you are not belong to, you're a person, Doc Jing, nagapatag subong, you are not belong to the prosecution, neither sa neither sa defense. So, you are not one-sided.
1: Ang kinaanlan sa katon mga ang kung kay sa akin ang landman ato magiging reflective sa mga sitwasyon.
0: Nagsulod lang sa otokami mo.
1: Si syempre kay Domingo subong hapon nahidlaw ma ako sa ato nga programa kay susungod pala sa kasakuon nakadamo sa mga responsibilities, pero anyways gina greet ko si Ma'am Cheche pag si Lionel ang information officer sa Division of Iloilo City Iloilo Province. Hello, nakita na kami sang-san mayong hapon da kay siyempre sa tanan-tanan naton radio man earning tagpulamati nga nagahulat sa aton sa paghamba sa sining mikropono.
0: yes agree kagiti with that umpisahan na naton ang aton The Bible Says para nga maka ano kita Doc G maka palawig-lawig kita sa aton diskusyon subong hapon. So ang aton The Bible Says makita sa Romans 6:22 o kon Roma 6:22 basahon naton sa hiligay noon, then i-translate naton sa New International Version sa tinaga nga English. Pero karon ginahilway na kamo sa sala kag mga ulipo na kamo sang Diyos kag ang inyo nakuha amo ang Diyos nun nga pagkabuhi. Ang resulta sini amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Sa English nagasiling, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness and the result is eternal life. Amo ni aton nga verses kay ginatiguluhan aton Doc J, daw ka ano ang tigulo niya? Afraid to be slave. Kung bagagin hilway para mangin ulipon. Afraid to be slave. Kahit sa sinigani, ambalgani di, pero ginhilway na kamo sa sala kag mga ulipon na kamo sang Diyos. So, duha ka bagay nga makita natin, Doc, as introduction, nga dako kung kisa nga misunderstanding o kung hindi man natin mahampan, nga ang pagka-Kristiyano, ang hindi ang ideya nga ginluwas kita by grace. Kung kisa nagasala kita, kahit ang pagka-Kristiyano nangin permission o kung nangin leeway naton nga kung ano lang ang manamian naton. So wala naton nakita nga naluwas ako ya kay grabe ako magsimba, naluwas ako ya kay grabe ako magpangamuyo, naluwas ako ya kay grabe ako magbulig sa isig katawo. So tala ang perspektibo tabla kay we are saved by grace. Naluwas kita the moment nga naghatag kita kag gintugyan naton ang aton kagalingon sa Ginoo kag humble naton o kung gintuuhan naton nga siya ang aton Diyos kag manluluwas. So dira pa lang by grace of God we are saved. So amo na gani nga ti ang salvation hindi gid man asang forgiveness of sin actually the Doc G. Ang salvation nagabag-o sa aton relasyon sa aton nga sala. Kaya kung na-save ka na, nandra ka man Japan pabalik-balik, so therefore, hindi ka man mangin holy, kag hindi mag-resulta sa kabuhi nga wala sang katapusan. So, ang aton diri nga, dapat mahangpan nga kita, through the union of with Christ, kita ang napatay sa iya, upod sa iya, na ginlubong kita upod sa iya, na banhaw kita sa upod sa iya, kag subong bag-o nga kabuhi upod sa iya, kag yara gid lang sa iya. So, amo nang realidad. So, tanan kita slave. Duha man lang ang aton Master Doc G nga nag-slave kita. Slave kita ay han sa aton sala, or slave kita or ano gani maghambal kita nga ulipon kita ayhan sa aton sa mga sala o kon ulipon gid man kita sang Dios. Kiti duha na kabagay mo, duha man lang pilian naton nga mangin ulipon, mapaulipon kita sa sala o kon mapaulipon kita sa Ginoo. Amo nang bagay nga ginatumbok naton dire nga slave kita, slave. ang sa laabi nagapromisa sang freedom o kon kahilwayan pero nagaproducer sang slavery. Ang kinalain naman sang Christ si Ginoong Hesus siya naga-demand nga mag-surrender, mag-total surrender kita, pero naghahatag ini sang matuod-tuod nga kahilwayan. Amo ning kinalain nila, sin promises freedom but produces slavery, while Christ demands to surrender but gives true freedom. Amo ning kinalain. So istoryahan ta, freedom from sin. Kay tatlo ini siya, isa-iris ta lang Doc G, ang isa lang anay, freedom from sin. Nga analuwas kita, na nahuklas kita sa kasalanan. Siling gani diri, but now that you have been set free from sin. Amo na, kagkaroon na hilway na kamo sa mga sala. So amo nang ginhambal niya sa Romans 6:22 sa pauna. So ang tanan nagbag-o kay na luwas na kita o kon ginhilway kita sa aton sini nga mga sala. Amo ini ang matud-tuod gid nga pag-utod sa mga aton nga mga ginahimo sang una kag sa subong nang nahilway na kita. Kumbaga decisive ini, kumbaga ginhungod gid bala right there and then pagbaton sa aton Ginoong Hesukristo, ginhungod nga ut don ang aton nga mga ginahimo kag ginapatihan sang nagligad nga wala pa kita sa kay Kristo kag sa subong. So ang daan naton nga kabuhi sang nagligad ginutod kag nangin bag-o na nga aton nga paga usoyon Doc G. So sa silingani sa Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old is gone, the new has come. So nami ang word ya Doc G kay wala sang restriction. If anyone, wala ginahambal na nga ang gwapo, kagang daw medyo gwapo, hindi lang tayo maghambal, daw ay Doc G. ano, ang gwapa, kagang daw medyo gwapa, ang tambo, kagang niwang, ang tigulang, ang bata, wala gin specify, kundi gingamitan sang word, if anyone, kun sino, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old is gone, and the new has come. So nadula na ang daan naton nga pagkatawo kay nabag-o na kita tungod sa pagbato naton sa kay Ginoong Hesus. So before kay Christ, sang wala pa kita kay Kristo, ang sala amo ang naga-rule sa aton. Amo na ang naga aton master. Ang sala naga-determine sang aton nga desire. So mahambal mo nga, sang una nga wala pa kita kay Ginoong Hesus, sala gadya ang naga ano sa aton eh, gahugakom sa aton ti, dira kita permi sa kundiin nga mga mga pagpakasala sa bulangan, sa beer house, sa kundiin man na nga mga ginaobra naton. Then tungod nga ang sala ang naga-rule sa aton, ang master naton hindi na sa Ginoong Hesukristo kundi ang sala, kag ang sala ngay na nagadetermine kung ano ang aton nga gusto. Pero hindi man kita tawo lang okay, kumbaga hindi nga dapat occasionally mapakasala kita because we were slave of sin. So ginambal naton nga may mga tao through transition Doc G nga huon na makasasala sa sang una, pero hindi taman ma-judge nga ano kay tikon tan-awon da sang una, grabe gid sa magpahubog. So buong abi naglapot na sa nag-shot na lang. So may progression nga ginatan-aw naton. So hindi man kita ka-judge dapat sa tao nga na Japon. Tan-awon naton ang ginhalinan niya kag i-assess naton ang subong kun may development gid man sa tawong ina nga naghambal nga ti renewed Christian ako, although nga ti maghambal nga or renewed Christian or tumuluo ako ni Ginoong Hesukristo na subong ti tanan ibanyak kaya nila i-stop, pero iban for other reason, pwede man nga di gina-gradual ang mga pag-inom, panigarilyo, may mga araman, pero sang iban siguro, dapat untaton mo yun, pagpamingin babae mo, sugal mo, kay hapos man lang na untaton, kung sigarilyo, may addiction pa damo, kung alcohol, posible may addiction pa damo, so it went through a process, a medical process for that matter, nga mauntata naton kay may ara manda. So, being free from sin, kun nahuklas ng sala sa aton, hindi po sing ganun nga wala kita nag-struggle. Ang kabuhi, ara gid na permi ang struggle, Doc Jane, di ba? Ara gid na ang kamudlayan. Kun ara na kita kay Kristo, hindi po sing ganun nga hindi kita we never fail, o kung hindi kita mapaslawan, kung ara kita kay Jesus Kristo, hindi but sing ganon nga perfecto naging kita, kay natural human as we are, nagalabot ganyan kaysa nga makasala bisan sa panghuna-una talang, Doc J, hindi ba la? Manghuna-una yeah. Tamalaan sa pariho ta makasala, but human as we are, even pastors, even priests, even ano, may mga bagay nga hindi ma-perfect sang tao. Kay si God man lang ang perfecto, yan mo. Ang Diyos man lang ang perfecto. So, amo na, being free from sin, hindi both sing ganun nga, wala, hindi kita na mag-struggle, hindi kita mapaslawan, kag mangin perfecto kita. Kay, both lang sing ganun sina, nga, ang ga-struggle kita, hindi kita perfecto, pero, ang sala, has no longer dominion over us. Hindi niya na kita mangyatan, wala, hindi niya na kita makuga, Doc J, sa kasalanan. Kay, di na intindihan ta nga sala. Kung kisa makalikaw kita, wala, Doc J, hindi nga, okay na, pag hambal, mga chicks na to, mga kanto na to sa beer house, sang una, sang amo kita sa nati, go dayon, pero subong, dali lang, hindi anay, kay, ano daw, kinanglan ko to sa balay. May mga bagay, wala, Doc J, nga amo na ang mahimo naton. So, mahambal naton nga ang cross ang aton Ginoo, ang Ginoong Hesus Kristo, hindi lamang para nga mag forgive sang aton sala o kun maghilway sang aton sala, gin utod niya ang kadena sang pagpakasala, Doc. Gin utod lang yun, wala gin hilway, kay pagkatapos ato ti we are free sang nagi palansang sa cross, gin utod gid ang kadena. But sing ganon nga dapat sa subong estado, kung ano ka na, Kristohanon ka na, or tumuluo ka na ni Kristo, dapat nga ti hindi mo na napagpaminsaron ang nagliligad. Kay, you are free from sin. Silingganit diri sa, sa aton nga confree na kita sa sin, ang sin is not already our masters. Hindi na naton ina agalon kay ang aton identity nagbag-o, why na kita hindi na kita makita to sa kondiento nga mga kalayawan to, ang aton allegiance nagbag-o man sang una ti mga amigo ta, kung kisa Doc J, no, kung dra ka ba lang at you are trying to, you know, mapalayo sa mga sala-sala nga buluhaton. Oo, ang identity ta, si Kwan daw, si Sinona Subong, Galaen, tapos ang iban, ang allegiance ta, ang kaupod ta wala, Doc J, daw hindi na ta kasaho nga siya up doon ta. Kay kung mag-upod ta, ang topic ta, daw, karaskal permi nga mga topic about pang topic about sugal, topic about bulang. So, ang allegiance naton nagalain kag ang aton nga destiny, ang aton padulungan daw nagalain sang una pagkatapos sugal, diretso inuman, subong yati, kun pagkatapos taabi simba o kadto sa upod ta pamilya tapuli, upod to kadto kita nga gatalilipon, kita nga gakaon-kaon dadi, puli sa balay inistoryahan ay. Amo na ang bagay nga makita, Doc G, nga nagalain ang aton identity, nagalain ang aton nga allegiance, kag nagalain ang aton destiny kun we are free from sin, and we're trying to continue to be free from that sin, Doc G. So sa iban sa aton nagapadayon sa pagpati nga hindi kita makabag-o tudo-tudo nga ang sala makakontrol sa aton pirmi kag ang madinalagon sa hindi paghimo sang pagpakasala daw ka imposible pero amuna bala paminsaro naton that in Christ you fight from victory not for victory. Actually, amunay buot na sing ganon, sa kay Kristo, ginapakigbato naton ang kadalagaan. Kay daog na kita mo. Hindi ba, Doc J? Daog na kita, hindi nga makigbato pa kita para magdaog. Ah. Upon accepting Christ to ourselves, we are already victorious. So meaning, ginapakigbato naton ina ang kadalagaan nga naagom naton bangod nga ginbaton ta si Ginoong Hesus. So, with that, we are no longer a slave to sin. Sin is no longer our master. We are free. Doc J?
1: Yes, Radyo Man Ernie. Kasi, kung ti isa, isigwe ko lang ni ha sa ginhambal mo, bala, nga regarding sa sin. God, in His omnipotent grace and mercy, allows man to sin.
0: Mm.
1: Nga ah, kung ti isa, amo nang hambal mo, gakalulong ka na sa bisyo, gakalulong ka na sa tanan niya klase sang sala. Pero, mahibaluan mo na, Radyo Man Ernie, nga, hindi yun ina-ina. May ginapangita ka pa para ma-realize ang tao nga biskan ano niya, kabusog sang kaugalingon niya, sang tauhano niya, nga kinhanglan, may kulang pa. May kulang pa. Kagamoy na, damugid na sang aton mga utod ang naka-realize na. Pareho sinisubong today's gospel, bala. Gasiling, yes. Jesus said to his disciples, the kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has, and buys that field. And again, the kingdom of heaven is like a merchant. Nga, amo na ba Radyo Man Ernie? Nga, in-explore mo ang imo kaugalingon, ang pagiging taong mo, manggaranon ka, abilidadan ka, maalam ka, nalabot mo ang peak sa imo career, na influence mo ang mga tao, pero nga may kulang pa. Kaya nga, gali man by its nature, seeks for the ultimate good. Paros mo na bala nga, ikapangita ka sang perlas, no? Nga pagkakita mo sinang perlas, ibaligya mo ang tanani mo, nga mga properties ang tanani mo, nga manggad, agud baklon ina. And what is that pearl that is the kingdom of God? Ang mga ginara point mo, the kingdom of God. Despite and in spite of everything, gusto mo ginaiakwaon. Pero sa story, bala Radyo Man Ernie, I do not know if nakadumdum mga ton, mga utod, sang artista nga si Chinchin Gutierrez. She's a very good, yes, she's a very good actress. She really perform well. But na-find out siya nga, hindi gili sa puting tabing ang iyang kabuhi. And as she finds herself drawing herself to the divine, pag nagsunod siya sa pagkamadre, kaya niya na-find ang peace of her mind and peace of his heart. Para sa manas ang isa ka football player, actually ga-earn siya millions of his of his living as a football player, as a popular football player. Pero nakita iya nga biskan ano sa iya, kasi kat nga hindi siya malipayon. Sa post father says, wala nga, ngayang tao hindi malipayon, kaya may ginapangita siya nga isa kabutang, nga ambulang ginang makapalipay sa iya. So nang ginimo sina nga football player, ginbaligya iya, ginhatag iyang tanan niya mga milyones sa mga agencies, you know, sa mga agencies na nag-take care sa mga bata, sa mga tigulang, and then he become priest. Amo man kita sa na Radyo Man Ernie, no?
0: Yes.
1: Kung kaysa malabota na ang pit, nga dumay kulang pa, no? Kaya gali, amo ina ang isa ka rason nga we have not find Christ in our life. Amo na kung isa nga, nalabot mo nang, nga do kulang pa. Paigali, wala mo mahalad ang imo kaugalingon, kag ang imo ginaubra, sa pinaka-importante nga tao, pag tinuga, pag sinuina, amo na si Jesus Christ. Amo na ganino, kita no, o sa ikaw, sa business, no, ang mga tao nga kilala naton ara sa career, pero nga in the reflection nagaano gid sila, nagapangita gid sila sang meaning in their life. Gali ang isa ka kulang sina Rajaman Ernie is that they have not find Christ in their life. Amo na ganing siling mo nga puno pa to muna si Jesus Christ. Biskan ano pa kabudlay, biskan ano pa katintasyon, biskan ano pa kapag kadagdag mo liwat, kay bagan mo man.
0: Yes, I used to be in that.
1: Oo, hindi ba, Raja Van Ernie? Bagan mo, man is both living in its divine and human nature. Mm-hmm. Ang divine, tiyan mo na, gapakasantos ka, gapakabuot ka, gatoon ka parte sa Diyos. Pero may other side ka, amo na ang beauty sa human nature, no?
0: Yes.
1: May temptation ka, nga babalik ka tuliwat, manami, ang mga bisyo, maano. Pero ti, balaan mo nga, behind all these things, siling ganit ni Father Dave, Father, say, sing niya, alam ko, kasi nang time na na-depress ako, nang time na na-anxiety ako, isa lang ang nasa isip ko, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Mm. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, pero isa lang ang alam ko. Mahal ko ang Diyos at saka mahal rin ako ng Diyos. So that is the contention that Father Dave, no, put in his mind. That's why nga naka-survive siya, Rajuman Ernie. Ang mga ganit kita, no? Kita lang ang mga tao, biskan kapiot sa sitwasyon, nagkadulman ka na, Rajuman Ernie. Mo may pambakal, Lord, singo, okay pa ini, mantusan ko na ito, do kahapu, ahaw. Pero at the end of the day, masling mo, biskan mahapu, biskan mabudlay, biskan kapungha-pungha na ako sa kasakit, kapungha-pungha na ako sa mga sitwasyon, nga mga ano, pero isa lang ako nga, ano, isa lang ako nga napanumdum, nga palangga kung gihapon ikaw, amoy na Radyo Man Ernie, yes, nga, despite all these things that we've been through, no, kapin pa kon may mga challenges, may mga kasakit, no, do sing mo damalipong ka na sa kasakit, pero ang isa lang ang panumdum mo naton nga, lilipas rin ang lahat. Kaga mo ni, the pearl of great price.
0: Yes.
1: Ang perlas na ginapagita natin ng balaklod ang muna ang ato niya panumdumon git. Despite and in spite of all the sacrifices, no, isa lang git ang ato na ginatingwaan niya malabot ang ato, the pearl of great price. And who is that? And that is Jesus Christ na amo na ang Diyos ni.
0: At the end of the day, amo na gani ang balor, duha man lang ang master tanga pilion. Duha man lang ang galon tanga pilion. Agalon ta sa pagpakasala o agalon ta sa pagpakaayo o kon holiness nga ginatawag. So, mamili kita. Hindi manamon ka mo ni Doc G makumbinsi, well, just saying this, Bible says and my Father says, for us nga makamuni-muni ka muda, makapaino-ino, kahit sa diin bala ka muna bilong subong. Wala kami gasiling sunod ka mo sa amon religion, ang amon ang ginahambal nga, try to open the Bible, open your heart, open your mind, and see what, should I say, miracle maybe nga maguman nyo, or pagbago nga makita nyo kung bukad-bukad ka muda sa libro. Again, we are not trying to push our religion diri, we're just saying it in a general explanation of what we are trying to impart sa inyo, nga mapainuino nyo man kung ano ang buot namon nga ipalabot sa inyo ni Doc G.
1: Yes, kagamoy na ang batang areman kasi holistic approach ni siya. So get the things that you think is good for you. Amo na, may option kita ra jaman ay ni mo man si God mo wala si God nagapush
0: yes
1: ang gusto niya. He always give you the ano the choice.
0: Yes.
1: Ano ginapapili ya ka wala ya ka ginapili para nga mabalaan mo at the end of the day sino ang pilion mo kagano ang pilion mo ang mugit ina. Kaya mo man radyo man ni no sa mga parents wala ano ang way mo sa pagpadako sa mga bata mo, ano ang way mo sa pag-develop sa ila, it's a choice of the parent. That's why, Radyo Man Ernie, ang parent yung may dako yung accountability sa iyang mga kabataan magdalalag ko.
0: Ako ya, why ko duda, Dok G, nga halin gidya sa ginikanan ang bagay nga magadetermine sa palabuton sa ila kabataan, Dok G?
1: Yes, amo na gani sing kura jaman ni ang theory wala sa pagdevelop sa character trait sa mga bata parehos gina ang theory mo sa pag sa gina mga pagkaon na ginakaon nila di ba ang chocolate manamit ang watam is manamit ang coke manamit ang mga juices manamit tanan nga matam is manamit gid pero tandaan ni mo in due time manukot gina ang manamit. So, amulang gina, Father Dave, amulang gina, ano ko lang nga, lahat ng masarap, bawal.
0: Ang gani ko na,
1: yes?
0: Amulang gani ko na, Doc Jim, may isa ka, it is a wisdom nga na, ano ko, na basahan ko. Hinga, if you want to eat many, eat less. If you want to eat less,

0: ولا سكيدجول ولا بريكفاست ولا ولا لانش ولا دينر. That's why I believe 600 years, 700 years, 900 years. But when man discovered, no, this meal, amoy na nga, ang lawas tani mapahuway pa hala kaon la kaon no kapin pa may fiesta ginkeit ang fiesta ginkeit ang nanotis mo ginkreate ang birthday ginkreate ang occasion para magkaon pag dala, nagkakadamage ang aton nga kalawas.
1: Kaya even in the Bible, Doc Javi, no? Tanda akong balikan na Bible, sa kaadlawan, the way man ginaminsyon sa kaadlawan ni Amuni, nagsalo-salo sila or nagkaon sila. Sa kasal may ara, ya. Kaya tinaminsyon niya. Ang kasal.
0: Ang kasal lang ang okasyon. Wala fiesta?
1: Wala, wala.
0: Wala birthday?
1: Wala.
0: Ginabindisyon na nang may birthday sang una, kahit wala din pakaon.
1: Kung mapatay ka kag ilubong ka, wala ka man ga pakaon. So, I mean, wala. Biblically speaking, ha, ang isa lang na nabasahan ko ya sa Bible, ang kasal nga na mention sa Kana. Oh, sa Kana to pagkasal ti Jesus Christ nagmilagro sa to sang ilim noon. Pero may salo-salo nga gin mention, may punsyon kunbaga. So siguro mas nami gid man siguro kung tanaon mo ang union of soul. Kiti ang duha ng inisa sa base sa proseso sa simbahan naton kaysa sa mga birthday Dok Jikagi. Kaya kung tanawin, kung patay ka na, what's about your flesh? Madunot naman lang na ya. Pero ang union of two soul nga, nag-asaway sila, ginatubang nila ang isa kagisa sa altar. So, amugin man na siguro ang dapat yung, tagaan sang pension. Pero yung birthday, tapos bata pa, lapsag pa lang ma-birthday, handaan sang tatay, tapos ang damo-damo niyang handa, ilim nun. hindi man niya ka-enjoy ang bata, tapos si Laya sa agad kakinanta nga hindi nakatulog ang bata, ho?
0: Amoy na radyo man, Ernie, ang isa kabutang daw naglain bala, no? Ang generation has changed. Kaya mo na sa ito niya character traits, no? Ang any nga good and any that is comfortable, no? Naka sa comfort zone ka, good lagi dyan kakason, dasyon gaangal, gaangal na ng parents, ho?
1: Nanotis gaangal na. Ang palibot mo daw, kundi kaya nag-umpisa kahanda. Ang palibot mo kung hindi ka makahanda sa birthday sang bata mo, daw sala mo pa.
0: Yes, kaya nga, ginanad na aton ko gilingon. Tiyan mo muna na, radyo,
1: sala mo sa bata mo kung hindi mo sa mahandaan sa birthday niya.
0: And then, daw kaluluoy ka kung wala kahanda.
1: Yes.
0: Pero, if we're gonna change that mentality, radyo man, Ernie, we get out of the common practice. Kala mo muna, radyo man, Ernie, sa character trait. Ay, balaan mo, sa una nga panahon, I hope, amo panahon, kihapon ang measure, subong sa hambal mo, tambi, palad, bala? Nga, ang ginalantaw, sino ang tatay sini, sino ang lulo yun sini, maayo bala ini? Hindi yan, mga God, ah. Kanya, ang inatana naghahalin sa bata pa, no? Bata pa ang bata. Meaning to say, core values, kag ang mga practicing, best practices, no? Sang very self-discipline, kag taking full responsibility of an action starts really at home. Tinga nga okay. gina-istoryahan naton nga amo sina Radyo Man Ernie. It is very challenging ang pag-establish sang core values sa kabataan. Anong core values? Ang mga importante bala, ang mga importante gid nga mga pamatasan, nga mga pangginaway nga dapat i-establish ang bata.
1: Wala gidya galain. Ang explanation sina Doc J, ang core temperature naton sa lawas naton. Bisan din kita magadto wala galain. Kung diri kita sa Pilipinas, ang core temperature naton paglampas sa 37 na yung init mo, may lanat ka na yan. Bisan magkadto ka man to sa Saudi nga ang temperature dito sang init, tag 47, tag 50 plus. Pero kung chikapon ang imo nga core heat, Ara man Japan sa 37, wala kailangan. Tama man ang gina-explain ni Doc G sa inyo. Ang core value, bala, bisan diin ka magkadto, amuna na yung standard, wala nagalain ina ang value.

0: ng bata kay amo na na ang kaayuhan, ang maayo nga himuon dapat. Why galain kay ti nagsosyal ka na, nagmanggaranon ka na, lain na ang value mo nga dapat ipakita or pigado kaya lain man value. Amo na ang botsing ganon, Doc J?
1: Yes, amo igayad na Rajuman Ernie. Kaya kung lang taon na ton, ang Department of Education or even the Republic of the Philippines has its core values. Ano ina? Makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Alam pa mo, magigbala nung una, makadiyos. Ang muna ganyan kita sa batang RMN, we did not set aside that mahuya. Kita nga ang mahuya, kakay mo na yung truth. If those who are will gonna listen, they're gonna listen. If those who gonna take it, then they take it.
0: Sa side ko ba, Doc? Ay, kay, siguro si Emo namunuhan ka man, pero mas more sa akon, kay ti identify ka na ya sang una pa pagkilala na kita nga ti member kaya sang praying army. Ako ya ti kay nag-start kita sang The Bible Says, may nagamuno sa akon, Doc G, nga kung kisa daw nasawa yan. Bow, grabe ka subong nga daw, si sino ko na mag gambal daw sa pulo pastor ka na, ha?
1: Pero magiging na.
0: It's okay. Kaya hindi mo man sila. Kung baga, friend ka mo before, galulupod ka mo sa ilimnan, galulupod ka mo sa kantahan, then malabyan ka nila, makapamati di sa program ta. We discuss about the Word of God. We nagbasa kita sa mga versikulo sa Biblia. So, daw na mag-uhan man ang madamo na kamuno sa akon nga, ti, na mag-uhan sila sa akon karakter, Doc G. But siling ko, ti, at the end of the day, kung mamati ka, okay lang, salamat, kid. Pero kung hindi ka man, you have the freedom nga, hindi lang mamati.
1: Yes, Rajaman Ernie, kaya nga, we need to be a positive role model. Kaya ti, naghambal kita sa radyo, pwede ba lang mag-ilis kita? Pwede, git, kaya nga, may opportunity kita. For those who do not want, that is also their choice. Ang naghambal ko pang kaina ba lang, life is always a choice. If yes, if you chose no, balaan mo na, no to vices. Minute say, you say yes to God.
0: Yes.
1: Either what is your choice, you always choose the opposite. Yes. Tiyan mo na yan, isin ko, sa pagkamakadiyos. Kaya nga, ati, even though may mga tagpalamati kita rin nga mga Iglesia ni Cristo, any Christian domination, kaya pa, tigit ko yan nga, pick the best out of what we are talking.
0: Yes.
1: And what is that? And what is that, Rajuman Ernie? That is the thing that really motivated them to be good. Kaya nga, goodness, ang isa man lang ka ginaano sa mahal nga Diyos, nga magmaayo kita. Nga, anong pinaka-point na magmaayo kita? To love God. Kaya ang iban tungod na anad. Kaya ang mas nijabi, wala nag-istorya parte sa mahal nga Diyos. Wala naman. Eh, naanad sila nga daw, nasawahan sila nga maghambal party sa mahal ni Diyos. But if you are used to it, I'm like, if it becomes a habit, it is naturally a habit in a lifestyle already.
0: Yes.
1: So, muna ang aton na core values. Kung gusto naton nga ang aton kabataan mag-develop sang karakter, be a model, be a positive model to them.
0: Maka-Diyos. Makakalikasan.
1: Makatao, makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa.
0: Makabansa.
1: Kasi sa makadiyos, even though what your religion is, kahit si Diyos nung na yung kabalo kung anong imo sa sulod mo.
0: Doc J, dali lang, balikan ta na ang core values, ang ano, kay namin ginadiskusyonan ang core values ang DepEd, kay Arin Asubong, ang aton STL, upod kay Rajuman Flo. Rajuman Flo with your STL report.
2: Tatak, RMN.
3: Iyari na ang STL Subong nga adlaw sang Hulyo 26, 2026. Adlaw kita sa nga Domingo, alas 2 nga draw. First draw sa sining mga trion, ang aton sining mga bola Subong ginaplastar kag ginaukay kag ginabaluskay ang 40 tanan ka mga bola. Ang aton sining mga draw team ang ginabugusan ni Antonio C, Victoria Custodio, Ramon Panes Jr., Abin Almirante, Dave Daunoy, Gina Vizcara, kag Glenn Sunyo. Standby sa unang numero na makagawa sa sining mga trion diri sa SPL Eagle Roar Gaming Corporation mga karadyuman. Gina okay na ginabalos kay ang 40 katanan sa mga bula. Ano ba na ang first winning number na magagawa subong yag na adlaw, no? Standby kay gina okay na ang ining mga bula. Ulat kita sa sining first winning number. Ang first winning number iyari na ang unang pula mga karadyuman. Lista nyo na ta ang inyo sining numero gintayan. Unang pula numero 19. Numero 19, unang pula nga nagwa. Anunsyo sang pare. Anunsyo sang pare. 19. Standby sa ikaduang numero. Sang STL Subong Yang Adlao. Yari na, ginaukay, kaginabalos kay ang korita ka mga bola. Yari na! Numero 6. Numero 6 ang ikaduang bola. So aton sining duha ka mga numero nga nagwa 19 kag 6. Ang 6 anunsyo yan ni piskis, no? Pare nga may piskis. 19 kag 6. 19 kag 6. Standby sa third winning number. Number numero 32. Numero 32. Anunsyo sang kabayo. Numero 32. So, kompleto na ang aton sininga resulta sa EPL. Subong hapon niya draw alas 2, Julio 26, 2026. 19, 6, 32. 19, 6, 32. So, wala magdalaog. Bitter luck next time. Kansang presentat dalaog. Congratulations. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Philippine Standard Time, impunto alas 2 sa hapon. Sige hapon, nagpamati ka mo diri sa Batang RMN. Pod kay Radyo Man Ernie Chudosio Alensyaga kag Doc G. Balikan natin si Doc G. Doc G, welcome back.
1: Yes, Radyo Man Ernie, ang regarding sa core values pala, kay nga ang priority gin sa Republic of the Philippines or Department of Education which is to create the children, kaya mo niyang mga next generation of people who will live in the Philippines mo.
0: Yes.
1: Kaya nga, wala gin balabalala nato na pang kasi sa isip nga nato niya ang maka-Diyos.
0: Mm.
1: Why is it that the people or the lawmakers also prioritize or make it a point kanag number one, yun yung maka-Diyos. Kaya nabalan nila, there is someone divine who govern us.
0: Yes,
1: and
0: yes.
1: That is only one thing that could remain or could maintain peace.
0: Yes.
1: Amo na, that's why nga, kung parent ka, hindi ka mahuya, kung galing kayo wala sa mga nag-regulate, wala sa mga parents to bring to church or not to bring to church mo. Amo na rin naman yan. Pero, pag abot sa tiyempo, nga problemado na sila, they also come to church just to recognize nga may Diyos gid man ah.
0: Tani Doc Gino, ari na lang bala sa mga ano abi, part abi, bisan 15 minutes lang sa ano na, sa GMRC nila abi, no? Ako lang niman lang ha. Would the teacher can say nga, okay, pag-report nyo sa Monday, kung Catholic kaya, at least masaysay mo to kung ano ang ginhumulis ang pare. Kung hindi ka man Catholic, at least masaysay mo to kung anong verse ang gin-discuss nyo, kung ano ang pag-discuss ang inyong pastor. Do mo mala, Doc G, just to encourage sa ila nga magsimba, wala? Kaya ko nakita ta, Doc G, paghambal nga maka-Diyos, ang sunod nga na nga makatao, makakalikasan, makabansa, bunggit urot niya na da, Doc G, kung dira pa lang sa unang core value, gina-practice ta na na mo?
1: Namugid radyo man, Ernie. Amo lang ako na
0: no. Hindi na na magdugang sa makatao. Pakay natural, it will be a normal and a natural way sa isa kabata nga kung makadyos siya, simpre, hindi na sa mga way. Hindi na siya magkutso-kutso sa isang katao. Di makatao, maayo mag-amuma. Ang makakalikasan, eh, hindi na siya manapas ang kahoy di sa, ano ho, sa kanugon ng mga kahoy ta sa mga aton ng mga tawag ni sa mga sa radial road dira or sa circumferential road nga kadalagko na kagkanami ng mga kahoy may mga animalistic approach Doc G nga ginapanapas ang
1: animalistic approach
0: ginapanapas I mean ti akon kun na tagaan ta emphasis kay na suportaran gid ni sang ano abis ang aton nga mga lawmakers nga ano bala madusugin sa eskwelahan nga o sige sa amo nga subject hindi man kinanglan nga mag selective kita sang aton nga religion kun Muslim man siya ti ipa-explain lang din sa ila kung ano ang natunaan nila sang Domingo sa Quran to ya which para sa akon nagakadto nga nagalabot sa punto nga matulod ang kabataan nga masimba gid kay gusto niyang batian kay gusto niya may explain pagkaabot sa Lunes nga masulod siya sa klase niya Doc G.
1: Yes, sa Juman Ernie, yung muna ang point nato nga ang core values ginaano gid ina-emphasize gid sa Department of Education kay nga ang muna yung makahatag is sa aton. Tama na gano'y siling po, Rajuman Ernie. Be a model to our children.
0: At least then, sa side niyo, Doc, sa Catholic, yeah, dali sa Amon, sa Arimen, kada Domingo may misa kami na yung ginapasulod. Parte sang programa sang Arimen, wala ginasukot si simbahan. Ginahatag lang na. So, at least bisan dira man lang bala, pwede sila kapamati lang niya. I believe ang iban nga mga station, base may ara man sila, pero diri kami sa Arimen, may aragi kami nga misa sana kada Domingo sang agal daw alas 5:30 basta may misa dire so bisan dira na lang tani kun ang DepEd maka ano nga sige kamo kada Lunes ha, may pasa lang kamo sa ano tanawon ta kun sakto gid man ang humili kun may punto gid man ang inyong ginsulat sa Bible kay assuming for the sake of discussion abi nga may amo na bisan wala sa nakasimba at least makabukad to sa sang Bible yung kabasa amo ni himuon kung topic sa amon niya ang nakasimba ko amo na bala daw kanami tanawon Doc G kay dira maumpisa nga matulod both sa bata kag sa ginikanan nga makasimba o kun makapamati sang misa sa radyo Doc G.
1: Yes, Radyo Manor, nilagdumdumay ko ginasang gamay ako nga ganyan nagaray kami elementary pa lang kami na ganyan nagaray kami masimba and it becomes a way of life amo na ang ginanamin ko nga if you are a model to your children for sure, pagdalag ko nila na Radyo Man Ernie, madalagi na nila yan yes. Mo nga ang example mo. And it should be done every day. If ikaw ang parent, gusto mo magmayo ang bata mo, nga hindi kailang mag-focus sa manggag, mag-achieve siya, kayo do, very materialistic, maging walang kalibutan, no? Focus. Kayo may na-notice ko na Radyo Man Ernie, kay ti, syempre, sa simbahan, amo na bala, ang mga nagapari ni bala, halingali na sang gamay sila, gaano sila, nag-altar server, no? Yes. Nag-serve sa simbahan. The older life, they're already serving the church and that is how it develops. So, amo man na, hindi nga, gusto nato magpari, pero ti, siyempre malipay man ang Archdiocese, kung magpari ang aton mga kabataan. Pero ang ginanamin ko, kung bata pa lang, ginasanay na naton sila, for sure, pag nalago sila, expert na sila. O, first of all, kay Ronaldo, Cristiano Ronaldo, first kay Messi. Gamay, o, gamay pa lang na sila, nag-football na sila. So, when they become old, when they become mature, they're already expert of the field.
0: Yes.
1: Di mo man lang atong kabataan.
0: Yes.
1: Kung natuduan natin sila, nag-gamay pa sila, kindness, helpfulness, industry, for sure, halin sang gamay sila sa maglagko sila, amo mo nang ila ma-develop. Amo na gani ang ato mga parents, ang mga baby boomers. Kaya gamay kapag ginatuluan ka na, magiging responsible ka sa balay. No, hindi bala, may ubra ka. So, pagpangita, may ubra, hindi ka na yan magpasaway. wala ka nang ipasugo. Kay, ultimately, ang ginahimo mo sa gamay ka, in, ano mo lang mo, nag, ano ka lang, Radyo Man Ernie, nag-bridge ka lang.
0: Yes.
1: Amo na, parents mo, nag-bridge ka, abin nyo, ginapulihan nyo ang bata nyo. So, sa tutuod lang, ang mga parents, nibilang ang mga konsentidor, kag mga konsentidora, later on, for sure, ang kabataan nyo, problema nyo, gina iya.
0: Yes.
1: So, muna gani, nga dapat, teach them values to everyday situations. Sa mga tag-adlo-adlo, like for example, no, kung Domingo, no, pag nagsimba ikaw, makita mo da nga may nag- may kaluluoy da nga imol, hatagan mo pagkaon.
0: Yes, yes.
1: Di mapamanong dumang bata, nga kung ang kaluluoy gali, hatagan niya pagkaon. Amo na nga kung may adversity, automatic na lang ang paghatag sang bulig. Pero kung hindi mo na sa gamay pang kabataan, hindi na nila nasanay, it would be difficult for them to do that thing. Amo na, Radyo Man Ernie. Tapos, iset mo clear ang rules and expectations nga malipay ka gid. Bao, nalipay gid ako. Bao na,
0: gina-encourage ko niya itong mga motorista. Okay, kung gisa sa dalan, kung di may nakita kita, may ara ga pangayo-kayo gadya. Pero lag ko naman. Pero may ara iya nga, wala sa ga pangayo-kayo. Kung di may ginabaligya nga, kung gisa puto, kung sa mga tanong.
1: Oo, yes.
0: Mga muna, supporta rin nyo kay sila.
1: Oo, yes.
0: Tutuod lang, wala sila magkanto daya para mangayo-ngayo pareho sa ginahin sa iban. Nagkanto na sila, gapainit sila sa tunga dalan, hoping nga mabakal ikaw, although kung gisa mataas-taas pressure, but that's understandable, Doc. Di kayo bulig mo na lang, nalipay gani ko last time sa akong subang nga bata. Wala sa sang plano nga mabakal sa mga tawel-tawel, wala na nga ano. Kailan nakita yung bata, nagabaligya, kagkainit-init, nagbakal na lang sa napila nakabilog ang 100. Kaya para sa iya, para makabulig na lang. So, gina-encourage ko ang mga motorista ta, ha. Wala ko kamo gina-encourage. Kaya may mendikan si Law kita nga, hindi kita dapat magipanghatag sa mga nagapangayo-ngayo sa dalan. Siguro sa simbahan nga nagapungko, may be allowed, kiti gin-allow sa simbahan nga dira sa ila. Pero ning mga gapangayo-ngayo sa dalan, gina-encourage sa manabi nga luwas lang kung may balatian yung madukye nga mga bulag or ano da daw insindihan mo, pero kita ko da sa takas, so kadlag ko sa mga lawas, kung kisa pa ang mga tatay bala nga ginadala ang bata nga gakatulog kay para mga ngayo lang. So, akon wala gigaw na gahatag da sa ilaya. Pero ang mga, kung kisa maagyan mo, gabaligya sa puto, gabaligya sa sang talong, kamatis, kisa saging man, amo na akon nga, bisan mahal-mahal, balaan ko nga mahal kay tiga, kanto man kita sa super. But still, ang punto mo lang nga, hindi ka magbakal tungod sa gusto mo, kag makaon ka gid, pero mabakal ka kay gusto mo siya mabuligan, because sa akto nga ginapakita niya man, apisar sa kapigeduhon, nagahimakas siya, Doc G, nga magingin patas kag makabaligya sang or makapangabuhi sang patas. Ti amo na
1: insakto ka gid, yes, insakto ka gid, Human Ernie, kay abin mo sa aton ba mga tagpagamati ang kindness, no, ang ginatawag naton nga ang generosity, ang
0: giver, being a giver lang,
1: yes, being a giver lang, respect, ang patience, no,
0: discuss mo, Doc
1: G, words actually, Radyo Man Ernie, these are big words that they are alive.
0: Yes,
1: na notice mo nga kung magkind ka nga, ang may mag-feel ka nga lain.
0: Yes.
1: Pagdasan kung may responsibility ka, bala, wala kag iisip. Ay, ako na.
0: Oo.
1: Wala ako. Ay, alas 5 na. Mapuli na ko. Pero kung nakaspend ka, bala, sang time, wala ka man ginapilit niya mag-spend, no? Nga, fulfilling.
0: Yes.
1: Those are indicators that these words are not just words. They are alive.
0: Oo.
1: Amo niya, the spirit of kindness is really alive if you want to make them live. Ang may na-radyo man, Ernie. Ang muna-gari nga, kinahilan, kita mag-set sang, ano, sang self natin, na role model sa mga bata natin.
0: Yes.
1: Kaya kung mabalaan na nila, kasi mahimo na nila, mabatsaga na nila at a younger age, yung amuna. Kung yes. feeling yung radyo man Ernie mo.
0: Madumduman ko pa, Dok Jay, sang pag-discuss mo sang tatlo ka stages niya na nga ginambal mo din. Just try sa bata nyo nga mangin giver lang, anay. Kiti, yes. di ba kung giver ka, may sobra sa inyong ginakaon.
1: Yes.
0: Inahatag mo. Kiti, giver ka na sina. Pero ang punto na, sobra lang abis sa imo mo. So naglapot nga, nagsigi-sigi ka, ay, bisan wala nagali sobra, nagtaas na, nag-level up na sa kindness, kaya nakita mo nga daw makaluluoy ito, baklan ta pagkaon. Hindi bla, hindi ko nagid ma, hindi ko na malipatan ang pag-explain mo sang tatlo ka level, sang, giver, kindness, and manging generous ka na. Kay, out of being kind na, kay nakita mo gutom, baklan mo, may kaluoy na abing nga dalaya ang kindness, Doc Jane, di ba? Explain mo. Kaya ang giver yes. yan, nagsobra lang utan ta sa balay, atahag ito si kumare mo, mapanos man lang na. But yet, you're a giver. Tapos naglabot na sa kindness nga ginasakop mo na siya kung kisa nga mag-uloto ka. Pero being generous, it speaks about the volume. Hindi lang, Doc Jane, nga, amo nang in way of life mo na gid na yan, kung generosity. Amo nang maintain indihan ko sang level nga ginhambal mo sa pagpanghatag, hindi na madula gid asta subong sa isip ko kung paano mo i-contextualize kag i-explain yes. sa layman's term ang giver, being a giver, being kind and being generous.
1: Yes, so juman, because they are alive, buhi na sila. I do not know if ang ato mga tagpalamati maka-relate sa ako nga buhi na ang mga tinaga. Kaya nga, once ginahimo mo gabuhi na sila tutuod, pistingan nyo wala? Pistingan nyo gin. Kaya ang generosity, mabuhi gitina, especially if ginit ang ulo mo, tapos daw hindi ka pakapatawad. Pero, amo niyo, ginit ulo mo, hindi ka pakapatawad, pero you choose to be generous, dira mo gin na kung baga na reincarnate, inaya ang ginatawag na generosity. Kagmatingala ka lang, your life is different. Your heart is different, your mind is different, and your peace is different. So, mahambal ang tao, anong ginahimo mo nga ang guya mo? Do, yung looking ka man bala? Do, ang nagyurang looking ka, wala ka man nagkapaspaga, ano? Amoy na ang ginakahimo, radyo man ay ni, sang spirit of generosity. Yes. Kahit once we are grateful and generous people, matingala ka lang ang kabuhi mo nagabaylo. Amo na abin yung mga parents na nagata pamati dira subong, Ma'am Cheche, amoy na nga itudlog na natin sa mga bata natin 5 years to 7 years old. Kahit yes. amo na yung mga bata nga ginakater, wala naman sa iskwilahan, hindi kita magdinalok pagi kung hamak mo na siya, kita ko sang hambal, sang maestra, sinya, mama, mabi mo, ang bata, ginhambalan ko, di wala sang classmate, siya wala sang color, sinya, pahula munta sinya ang classmate mo sang color, ha? Sambalya, abi mo lang sabat sa bata, ay hindi ko yung magpahulam, nagsilingi si mama, kung hindi ko yung magpahulam, sang ako niya gamit. At a very young age, dira mo makita, do you expect your child to be kind? Dira ka lang daan, ginpatay mo na.
0: Pwede mo nang balon sa nanay nga, pahulama, basta ang balon mo sila, halungan nila, ha? Hindi mo utod, ha? No, amo na bala tani, Doc G? Sometimes, it's not about money that we will be a giver or kind or generous. Sometimes, even in words lang gani, Doc G, hindi bala? Pwede ka lang kita nga mangin giver sang mayong tinaga sa ano, mangin kind sa atong ginapakita sa ila, kaginahambal sila. And we even generous to spare our time para mamati sa mga problema nila. Not necessarily ba si gambal sila bro, Doc J, pag ginambal ta nga giver, kind, kag generous, kwarta lang ni bala ang rason, Doc J?
1: Yes,
0: hindi muna.
1: Saktoy na. Kagamon na rin yung Ernie, ako kahapon bala nag-birthday si Ma'am Relina. Happy birthday, Ma'am Relina, golden girl, ka 50th birthday yan. Kag dito ko na-realize, bala nga, there is no amount of money that can really equal the kindness that you have. Amo bala nga, hambal nga, kindness is better than being right. Kag naagyan, kung binapala Radyo Man Ernie, nati, ang maestra ko, dukoy na siya, gamasakiton, gaano, Sigin pa man ko kung anong mga rason daw mo, mga rason, especially relationships sa ano, sa fellow teachers. Pero ginintindi ko bala, di grasya na isang mahal nga Diyos, Radyo Man Ernie, it is not me mo, but the kindness nga ginapakita bala, Radyo Man Ernie. Doon na-realize ko nga, ma-retire na siya gali, mas 65 years old na siya. Kag nag-retire siya nga, dira mo makita nga if you are kind to people, if you understand them, no matter their shortcomings are, they will be motivated to move forward. Pag at 65, nakita ko ni Radyo Man Ernie.
0: Ano, Doc? Nautod si Doc? Dali lang. Kay nautod si Doc, dito na ta pakadto sa teacher. Mga bagay wala nga kung kisa gina-explain natin kay ang pag-build sang karakter sa isa ka bata nagahalin gini sa ginikanan na Doc, welcome back.
1: Yes, Radyo Man Ernie, amo lang yung siling ko nga at 65, nag-retire na siya. Anong siling niya sa akin, Radyo Man Ernie, ma, kung wala mo, amin mo, kung wala mo ako ginatagan sa chance, wala akong gini malapot. Kung nakita ko gini mananayanaya ang iya, guya. Ang kanayanaya, kag ang peace sa guya sang tao, hindi mo na mabakal sang kwarta, Radyo Man Ernie. And if you can see that, you are also happy, and that happiness is joy. No, yes. Happiness ka, joy, no? Walang happiness, may rason. May rason bala nga, nga nag-happy ka. Naghimo ko siyang isa kabutang, di ba? Nag-enjoy siya, nag-enjoy ka man, that is happiness. But joy, there is no reason at all that you are, there is joy in your heart.
0: Yes.
1: You cannot explain it.
0: Amoy na. Pareho bala, Doc Jing, happy ako kay damo ko kwarta subong.
1: Yes.
0: Happy ako na. Pero kung joy, bisan wala ko kwarta, joyful ako kay balaan ko amo na ang balaan ko nga righteous ako, gaobra ako sang insakto. So happy ako bisan pwede mo na mahambal nga wala ka kapasar sa ano sa board exam. Dapat in totality dapat mga subo ka pero mambala happy man ko Japan, joyful man ko Japan basi may ginaplano pa si Ginoong Hesus or ang Ginoo para sa akon. Amo na ya ang para sa akon definition sang joy kumpara sa happiness, Doc G.
1: Yes, insakto ina Radyo Man Ernie. Amo na gani pag nakahimo ikaw sang maayong butang kag you perfectly bullseye it. Never the bullseye, mag-in bala. Pati nga, baka lang, una tungok, kag-abi niyo mga tagpalamati natin, amoy na ang ginatawag nga unexplained joy. Isti niyo lang, amo na ang nangambal ko kayo, Radyo Man Ernie. Isti nga talang bala. Kaya ini niya mga butang, nagakabuhi kung ginahimo natin. Yes. Amoy na, Radyo Man Ernie, amo na gani sa dasyon kay i-explain natin kung ano ang mga butang pinaka-major, wala nga core values na dapat natin matunaan sa atong mga kabataan, especially ang mga ginikanan. Wala mo mga ginikanan, subong tayog ihi, no?
0: Yes, yes.
1: Luwas lang yan sa mga maayogid. Though very, they are doing something to perform. What to perform? Para maipakita, tapos pakita ano, is there joy in your heart? Have you ever, amo na yung hambal, always ask the question, no, the best question because it governs your life and whatever governs your life will be the kind of life that you are really facing, Radyo Man Ernie. Tamo na gani, nga ang aton mga kabataan, aton mga ginikanan, sa dasun nga simana bala, i-anho naton, idaydayon natin, ano ang mga core values nga ang gina-emphasize na ni natin, hindi nabala kabalo, naluyahan ako, no? Children know about their core values by memory, not by practice,
0: yes,
1: not
0: agree.
1: By lifestyle.
0: Agree.
1: So, ano ang himuon natin para nga ma-develop this ang kabataan because these are the core values that children really need to develop in order to become strong persons. Amo na yung hambal ko nga, kung may amo kasi ni ang integrity mo iya, Radyo Man Ernie, maano gid mo, ma-establish gid, kag mag-grow gid siya into something nga maging maayo ka nga bata.
0: Mm-hmm.
1: Pag syempre, hindi na ma-appreciate sa mga ginikanan, nga kay wala nila matistingan.
0: Yes.
1: Kay abi nila ang pagpagwapas ang bata nila, pag lipstick, pag nami bayo, bago cellphone, may ano na, may ginasad lang na to tubig, ano may container, ano flash, ano na. Anong tinatawag? So ano na hindi ko na kabalo kung anong ginasad napatakan tubig, wala nga 1,000.
0: Yes, yes. So, malalo na kay stainless na Doc Jim, ano gani ba?
1: Yes, ano, so, flash, ano, flash, daw, ano ba daw, ano ba?
0: Sa mga listener natin, daw, buligin no, nyo kami ni Doc Jim.
1: Imaginin mo, no? Imaginin mo, ma, wala mo na kusina, kahit di ko may kwarta ka. Pero ang 1,000, baklon mo, butangan mo tubig, mayum ako, may inom ang tubig, mayum ako na hindi. Pero ang ginabitbit mo ng pesmilahad, o kung ginabitbit mo po, kusina, wala, Radio 1 Early. Identity. And yes. It's kind of, I do not know, no? Pero gina-emphasize ko lang sa aton mga tagpulamati na, let's know really our priority in what is this core values. Kaya kung naka-anchor ka, no, sa sining core values, for sure hindi ka gid mabudlayan sa mga yes, kabataan mo, magdalalagko sila.
0: Agree. Mm-hmm. Tiyan mo na nga ang ano, actually, ti, kasunod man lang ang kaalam, Doc J, kung may ang core value naton nga ginahatag sila. Kahit dala na da ang katuto mo, dala na da ang, kung natunaan nato ng bata, mayo panimuot, mayo ang pagsabat sa ginikanan, mayo ang pag-ubrada sa mga dapat niya ubrahon. So, sigurado ako, pati pag-eskwela, yan na matutukan niya. Kahit nangin sistema na sa lawas niya nga, makabalo na siya, tempo magbugtaw, makabugtaw temprano, makatulog temprano, kabalo na siya nga may hilimuson siya amuni. So pati pagtuon makalaging niya na bala Doc J, kun unahon taanay magbuild sang core value kag good character sa aton mga kabataan.
1: Yes, ring ni Ma'am Lee ay Ma'am Lee Aqua Flash. Thank you Ma'am Lee. Gapamati sa Ma'am Lee kagaya bugok na pamilya sa atin. Aqua Flash na galing.
0: libo na.
1: Yes, gato na amali Ma'am Chichi, balaan mo kung generous ka Dok. Galawi ka buhi mo. Kaya nga ah, si minagi pa nga muyo sa'yo mo kabay pa nga mabuhi inisang malawi kay para maghatag man sa gihapon. Oo, yan mo na.
0: Dala na yun na sa paglawig. Pero whether or not malawig ka kung hindi, kasi hambal naman ko no sa I will not dignify for more sa mga ano, ng mga istorya lang bala sa mga friend natin nga ti kon mabuot ka kuno tari kunin ka na ni Lord ti galing nagcontradict naman sa mga ni Ma'am Cici nga kon generous ka kuno magalawig ka kami yung pangamuyo but nonetheless being generous really is something nurturing our Christianity Doc J nga mangin Christ-like ang aton nga character.
1: Yes, Radyo Man Ernie. So, ang mugit ina, no? Basta mahambal ko lang sa inyo ang generosity, gakabuhi siya kung i-practice mo siya, put into life mo siya.
0: Ako,
1: pagtutuon, yun na yan, i-try lang pala, no?
0: Experience mo na, Doc J, ati ikaw nakita ko man, no? Very, very best example siguro mga hambalta kung gina-obra mo na bala ang being kind kag dara masulod ng generosity gaagi sa ibang tao just like what happened sa aton diri sa Aremen saksi ka mo sina sino ayan maguna-una sa amon Doc J nga maka 35 million plus kami sa project sa Aremen donate to your school challenge Doc J hindi man taportahan. Pero I mean, amo na ang isa ka konkreto nga bunga naton dire sa batang Aremen because mahambal naton we are kind to give our experiences, wisdom, our research para ma-share sa ila kag ang hindi lang bala para magpasikat kita nga sikat kita wala na sa aton bala nga panguna-una kundi just to share para makabulig sa mga kabataan. So ang ako niya nga ma-cite the very concrete and unimaginable experience naton with that generosity is sa aton nga duha nga nagtuhaw to, wala man to sa iban nga radio station nagtuhaw to nga muto pang bulig. Wala man gani sa mga number one nga mga anchor. Wala man gani sa mga national nga mga anchor nga kilala. Sila nga didrigid ya sa batang RMN nagtupa ang pag-donate sa photocopy at printer worth 45,000 pesos. Ti sa 11 towns nga nadadonitan ta kay 35 million more or less ang na-spend ta. Wala man ta maguna-una na.
1: Dira mo makita, Radyo Man Ernie, nga ang ginahimo sa ang tao, may bendisyon gidya sang Diyos, may grasya gidya sang Diyos. Amo ina gani nga ang generosity
0: mo. Laban-laban lang imo, may grasya nang daanin mo. Ako na, amboy sa grasya lang ako.
1: Nagkakabuhi, ginaiyara Diyos Man Ernie, kagsakto ng siling mo nga ang generosity, kung hindi man mag-agi sa pariyos nga tao, sa iba nga tao, maagi kinasya. Amoy na ang nananotice. Kung aga, tablang walang-wala ka na, you still give your time to people.
0: And yung kapoy na kapoy ka, day...
1: may hugot, may hugot.
0: sige. Continue.
1: Kaya, walang-wala ka na, nagbibigay ka pa rin. Tapos, patang-pata na ang katawan mo. Pero, may bigay ka pa rin, Radyo Man Ernie, ng time mo, ng wisdom mo, ng talent mo. And then, God will see that. Ngayon, if you really do this for goodness, you will just be surprised that God will really reward you on something. Kagamunat ang gusto naton ihambal sa aton mga kabataan. Kag mga ginikaran, kag mga maestra man kayo ay instrument mo, abi mo, nagmaestra si Katkat. Sige, ma, I really see how powerful and how influential a teacher is. Kani, hindi lang siya mauyang. No, hindi lang siya mauyang. Yeah. Kaya ang ini nga mga sitwasyon, dakugid ang mabulig sa mga kabataan. Kay the teacher is given the opportunity, the power to influence the children.
0: Yeah.
1: So what kind of influence do you have? No, daw muna nga to mga parting words sa mga maestra. What kind of influence do you have in order to develop the core values among the children? Ay, ako nabalaan po, damo gidya nagmaestra, damo gidya nag-professional, nga because they really appreciate and emulate their teacher. Ang ginatawag ba lang, nga ginatingala na sa mga tao nga muna, I hope, bawagis kan mag 10% lang sa mga maestra, ang ginatawag natin, bala nga, gina-appreciate sa mga kabataan, for sure daw, mag-i-di ang ma-influence ang maestra mo. Muna, Radyo Man Ernie, nga sa una, gusto ko mag-grade 1 teacher. Iba, doon napatay tatay nga grade 1 teacher. Kaya nga, imagine yun mga influence ang bata, Nanaya SDS, Nanaya Principal. Pero tuluan mo, hindi na yung hambal. Yan ni Miss Ramos. Siya, mugi na yung hambal ni Miss Ramos. Principal na. Superintendent na ang nanay. Hindi siya magpati kay nanay ang superintendent. Pero kay Miss Ramos, matuman siya. You see, amo initi mo man ang generosity. Kung ginatuluan naton ng mga kabataan naton, galing kay ti, i-discuss natin sa dason nga si Mana Radyo Man Ernie, how to really impart, no? Kaya balaan mo mabalaan sa mga bata mo nang i-discuss natin sa dason 20. Paano mo mabalaan nga ang bata ginabsorb ya o kon nainsindihan niya ang kinahambal mo. Amo ina ang technique natin. So, pinatudlo na natin hindi sa mga maestra lang, natudlo natin sa mga nanay. Adi natin, mga bata, parang mga kabataan natin. That is the most crucial and sensitive years of their development. Yes. So, amoy na dapat natin i-insindihon na ang tanan yung ginahambal natin dari sa batang RMN. Kag ginapabutsag man namon sa inyo, we are serious about it. Yeah, wala na dyan.
0: Agree to that, you know.
1: Kaya mo na eh, siling ganit ni Ma'am Tsetse, kung ano ang ginahimo mo sa imo utod, amo man ang himoon sa imo sa iba na tawo.
0: Yes.
1: Amo na. Yes. Reaction nina sa ex-seminar yan. Kaya muna.
0: Si Sir Gerald yan, hindi nag-chat man sa ato. No? Basahan tayo karoon na share for what you have siling ni Sir Gerald. Hindi, at least na nakita na ito ng aton mga listener, Doc G, that hindi man ni sila da damo gida gamay man lang, but seeing their messages sa aton sininga chat box, nagapatambok man sa aton kurason, give us more gasoline, so to speak, para nga magtuloy-tuloy pa ang biyahe sang batang RMN.
1: Yes, Radyo Man Ernie. So, sa dasun nga si Man na mamati kita si Sir Jonel, no? I know, he's listening to Bata.
0: Ate, what's the feeling? That was the feeling of an anchor woman or a resource person in the history of children's program na pinakamalawig nga children's program sa history sang Iloilo City. Why ko balo sa iban nga mga ano, pero sa historia sang Region 6, amo na aton ang pinakamalawig nga children's program. Ti ano ang balatyagon sang isa ka Doc G kay sa malawig nga panahon nang yan resource person sa kag nakuhaan sang kaalam sang aton mga kauturan?
1: Ano ang feeling ko? I feel fulfilled because I know my meaning. No?
0: Yes.
1: So, amo na rin niya, wala naman ako kabalo how far this conversation of ours have reached families, children, and teachers. Pero nabalaan ko, once you are sincere with your words, no, you can touch the hearts. Si bahala na niya si God sang matouch siya kay ti instrument man ng kita, Radyo Man Ernie mo.
0: I have to not to boast or tawag to be boastful sa ako na abi ko galingon nga mahambal ko ni para si imo subong ti with you as my resource person. Kaduha bala man nominate sa Golden Dove Awards ang Batang RMN as the children's program sa Iloilo City. So, that alone gives me a spirit, Doc G, to continue sa pag-share, pagbulig, kung may aram mabulig. And I'm so thankful that nagkilalanay kita sa mga mata mo nga nagasiga-siga that times sa Luis Mirasol. So, this is the product of first acquaintance that we had during our time sa Luis Mirasol Memorial School.
1: Amo na ko, Nora Juman Ernie, kung may mga kasakit, ikaw nga na agyan, mga challenges, may buot sila mo, ina, may ginahatag, mission ang Diyos sa imo. Ikaw na wala ko to, abis, sa kamusad to, tinagilalanay kita, wala agit. Nagtinirayhan sang 15 years, sang batang RMN, wala agit. Kag kung ano man ang resulta, sang mga ginapanghambal natun, sang ginapang diskusyon natin, sang ginapang share natin diri. I hope si Toto, Mr. Cristales ng Division of Iloilo City, I know, he's always listening there. Si Ricky, no? Amo na bala, nga ang ini mga tanan, may purpose, yun ang mga nga ginuuti. It's up to you if you want to eat lechon or you gonna just brush that aside. Ano na bala na dyan man, Ernie.
0: Yes.
1: So, kabay pa nga ang aton nga diskusyon, tandaan lang yun aton, if you want generosity to be alive because they are living spirit, try it. Do it. Try it.
0: Experience it.
1: Experience it. Kay balaan mo gid kun ano ang ginatawag nga, even though in giving, even though in kindness, but what's more on generosity? Because even though your heart is aching to give, you still give to the person.
0: Yes.
1: And you will know later on the miracle and the wisdom out of it. Okay? Sa inyo tanan nyo, tagpalamati natin. Sa dasun na Domingo, i-discussion natin ang mga importante nga core values na dapat magiging strong sa atong mga kabataan. Kasi later on, they will be the best version of ourselves. Ini ang inyo abiyan sa kahanginan Gasling. Mayong hapon, Iloilo.
0: Philippine Standard Time, alas 2:36 na sa hapon. Bago kita magtakop, basahon naman nanay, taga-anta hostisya ang aton mga friends. Si Sir Kevin Velasco, dira sa Kalaparan, nagpamati sa buong hapon. Sa aton sininga Facebook, si Ma'am Esa Silbon, si Doy Arthur, si Neil Delariarte. Tanaman, Ross Gayapa Gumila, sino pa dire? Jerome Dikilia, okay, si Sir Nico Cordova, si Sir George Gerald Cristales, Marinel Lobaton, ka Bimbo Penuela, Romel Palmares, ka Gionis Kimba, mga karadyaman. Wala nagkikita oras sa subong hapon. Kita ay kita sa masunod nga Domingo, same time, same station, God willing. Kagkabay nga nakakuha kamo sang pagtulunan kag leksyon sa aton sininga topiko sa buong hapon diri sa Batang RMN. Kag sa gihapon nagabilin kita sa mga dinalan, train up your child the way they should go and when they grow old, they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sa aton nasyon, dapat natin sila palanggaon kag higugmaon. Ako naman si Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga. Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako galing si Sherry. Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
7: Oras tatak, alas 2:40.
2: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness. Santon Plus Gold.
10: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.

0: Daycare time!
1: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Char with Fabcon, among pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon at Char.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangon kumaka-bloom sa Char.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States, the Life Extension Foundation, na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
9: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
10: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mga kabyanan, regular ba balang bowel movement nyo? Basi ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mga uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
13: Gin.

0: ang Evo Blood Sugar
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo
1: kagkakontrolar
0: sang Evo Blood Sugar
1: DTX 500.
0: Asal Rican
1: Epic
0: Tipo
1: DTX 500.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags, magabuti ka.
1: Palagi kami nagpupunta ni nanay sa health center. Lahat sila, tinutulungan si nanay. Lahat din sila, friends ko na.
2: Salamat sa lahat ng mga barangay health worker, barangay nutrition scholar at midwife sa walang sawang paglilingkod at pagsuporta kay nanay. Pagdating sa nutrisyon, laging handa ang health center upang gabayan si nanay sa pag-breastfeed kay baby sa unang 6 months. At pag-breastfeed kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
1: Buti na lang po nandiyan kayo.
2: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
3: Oras tatak alas 2:50.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Oo, ikaw!
6: Nagkapangimus ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
7: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
6: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system.
7: Ang immune system,
6: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon ng gobra, mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule, mabagal sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Sample Plus Gold.
14: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
13: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
13: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium Senoside Sinocot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Sinocot.
13: Sample Plus Gold.
17: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Sanctum Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
13: Sanctum Plus Gold. Tanakal sa mga butika.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
19: You need toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasundoan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganda ng Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe.
7: Life extension.

0: vitamin D3.
1: Isa sa apat na rason sa kamatayan among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
3: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: Philippines, mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Sa mga nag-aedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidade sa pareho sang pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa magbutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. PTX 500
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang blood pressure?
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: X500
0: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si May Nano.
13: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
12: Oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hantid ko ron. Wala na. Ibirecreen capsule kay epektibo kayo.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Ban, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
3: Maluwas sa manamit gid,
4: may free collagen,
3: guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.

0: ISO certified, world-class quality.
1: Oras, tatak, alas 4:30.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra.
4: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Ang malubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
10: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthy your life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian.
15: NANS Herbal Capsule.
14: Mabakal sa mga butika.
16: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
17: Unta tina. Tusiran forte. Punig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo. Mag-tusiran. Tusiran.
18: Tusiran forte.
19: Unilab quality yan.
20: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ubong makulit? Just stop it.
22: Cellphone Plus Cold.
23: Oh, si Mercy. Harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sagutan ko wakabulan noong pawan.
22: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
23: Pinagaling.
22: Pinahusa.
23: Cellphone
22: Plus Gold.
24: Sa mga butika.
22: Samphone Gold Coffee Mix.
25: Ako si Reddell. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
22: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
26: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
27: Charm Fab Car. Amoy ko makabloom. Tanggal amoy ko lo. Sa pangon ng Charm.
28: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Pangtong kumakablog sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
0: Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Mamakal sa mga butika.
0: Santo Plus Gold.
3: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yung magpaayos sang Biogesic. Halong!
4: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Let's go.
32: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
31: go with a flow.
32: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
30: Charmy, let's go with the flow.
33: D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom pa ni misis ng D3 Pio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
34: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
34: Yung may Visio.
35: Ang Visio.
34: Yung may D3.
35: Mabakas, mga buti ka.
34: Mighty C.
35: Ang alkaline ng vitamin C.
36: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
34: Mighty C.
35: Mabaka sa mga butika.
34: TTX 500.
37: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. In 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
34: TTX 500 D3 Bio with Physio.
38: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
34: D3 Bio, ang D3
35: yung may Physio.
34: Ang Physio
35: yung may D3.
34: D3 Bio.
26: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
27: Charm, Fab, Car, Pamong Pumakablum. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
28: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Bangbang kumaka bloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
26: ACS.
39: 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
40: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
41: Happy! Everybody is happy!
42: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Horas tatak alas 4:40.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
8: Sample Plus Gold.
9: Kuya Sir Mercy, narakuhan mo rana. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sagutin ko wakabulan noong pawan ko.
8: Sample Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
8: Pinagali.
10: Pinahusa.
8: Sample Plus Gold.
10: Pinagali sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
8: nanakas,
10: at gaganda ka pa.
8: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
10: Sample Plus Gold.
12: Ako gali sa Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
10: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Unique.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Nuts, corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, ka good eyesight.
5: Nuts, corn coffee.
4: Mabakal sa mga butika.
6: I have lagnat and I have sipon. Tag 2. Pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber,
13: the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
14: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Ohoy! Kidney care time!
16: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa kidney care.
17: You care? We care! Kidney care!
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pananagutan.
19: Kailangan may managot.
10: Maraming pangako. Maraming hamon.
19: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
10: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
20: Evergreen Herbal Capsule.
21: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
22: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Dream Pile.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagit ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: Makabut ka. Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lighty sa nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Kaya ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Lula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: PTX 500.
5: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500!
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo, man.

0: skincare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng skin.
1: Sunfone Plus Gold.
2: Ako si Roy, kaangko na po sa fatty liver, dugang pa sa mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfone Plus Gold 3 beses kada adlaw. Sa isa ka bulan nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras mga kasama, las 4:50 na sang hapon.
4: RMN kasama celebrities.
5: Gugma nga nabulilyaso, balatsagon nga nagabako, relasyon nga wala closure. Pamati ang programa nga para sa imo. Problema mo, laygayan ka sang eksperto. Bangod basta nagahigugma ka, celebrity ka.
4: RMN kasama celebrity. RMN kasama celebrity.
3: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang RMN kasama celebrity program. Sa karon nga adlaw sang Domingo Hulyo 26 tuig 2026. Puro 26 subong ba? Pila na lang kadlaw, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na lang kadlaw, bugto ng orangos ni Hulyo. Bao 5 na lang kadlaw, sweldo na.

0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang RMN Kasama Celebrity Program. Gina-welcome nato ng mga maupod nato ng mga tagpalamati. Ngayon nag-monitor diri sa aton sini nga pagpangalagad. Unahon nato ng mga OFWs nato ng mga avid listener gid sang RMN Iloilo. Mayong hapon sa inyo tanan. Diyan ka mga bahin sang pungsod sang kalibutan. Welcome namon kamo diri. Aton sini nga pagpangalaga. Kag subong man sa nagalantaw man no. Ora nagalantaw sa Facebook Live kag sa 774 kHz sa lilisuan sang inyo nga mga radyo nga mga nagapamati dira mayong hapon. Kag sa YouTube channel nga nagalantaw man subong. Sa kinangdan kada Domingo ako inyong alagad Radyo Man Flo Consumo Parian Pueyo Defensor Espinosa Navarrete. Grabe ang apelido ba? Si Flo Navarrete niya.
1: Kada Domingo celebrity ang bisita may ang pista sing ang personalidad nga.
0: Kamusta na ang mga suki natong nga matagpalamati? No, mayo naman ang chimpo, duway naman nag-ulan. Pero kay nasa nga gagin, buuan sang ulan ang distrito sang La Paz, City Proper, Mandurriao. Duway buras Mandurriao, no? Pagabot sa mulo, hulaw ang ulan. Pupulik uto sa mon sa uton, naligo ang namahaw. Why ito yas ang ulan? Why nabasa sang tubig ulan ang mga dalan? Ang mga kultura natin subong nagasimba. Yan nakapauli na gani pero may sunod pa nga misa. Ang mga linabhanda napunpo na. Ang mga linabhansang mga estudyante natin na himos nyo na. Naplansya na. Pwede na bala ang mga uniform nila. Napagasok sukon buwas ng adlaw. May klase kita buwas. Kag hindi lang ina, mayara kita sang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Ano bala ang mabatian natun ba siya sining sona? Kag anong mga luyag sang mga Ilonggong nga mabatian sa State of the Nation address o konsona ni Bongbong Marcos o ni President Ferdinand Bongbong Marcos?

0: Sa aton sini nga pagpangalagad mga karadyo man, kahanginin bahin ginadulong sinyo sang Kaluan, sang Mulita Memorial Chapel and Services and Corporation. Dugang impormasyon yari sa aton sini nga linya si Mr. Umay Mulita. Nung Umay, mayong hapon.
1: Mayong hapon Mr. Pro na Briti.
0: Baw na hidlaw man ta sa imo nung Umay ba?
1: Parehas kang blangan daw tinuig man ta na sa ay magkitanay.
0: Pila ka Domingo. Pila ka Domingo nga way ta ka matawagan kay dumasako ka gid.
1: Sa kadua. Tapuan gito may meeting kami nga humo na sa sesyon. Matambal ko ko ay dito alang anay.
0: Ako din bala.
1: Ato ang pantulot na ang Mulita Memorial Chapter and Services Corporation nagabaligya sa barato nga kasket na ang masarangan lang ninyo kag may ara man nga pagsama kwanda ko man nga presyo. May barato, may maralo man. Ang Mulita Memorial Chapel Service Corporation kompleto sa gamit kag pasilidades sa mga salakyan. Kompleto, bisa karway. Ang karway na kabayo ng gaguyod ay may mga family service man. Ang Mulita Memorial Chapel Services na ara na kamtang sa barangay Tubamia, Gawiluino. Eh kung ano mga problema ninyo, ka-opero kami ka mga DSWD. Ano nga ang masarangan ninyo nga na pasirbisa ninyo mahal sa tabuhi.
0: Wow, nami galinong no, kay maagi anay sa DSWD nung no?
1: DSWD, oo, sa kanilang banwa. Wow. Kasi muna yung mga sirilo ka pa mag-process.
0: Tingin, kaya mga banwa, subong nung damo naman damo, may DSWD naman da sa mga banwa?
1: O pwede na subong i-dredge ko na nila. So, madali na lang ako process ninyo kung abalaan ninyo kung pirang natan sa gobyerno sa inyo. Hindi mo amo na lang ipaservice nyo. Para at least hindi na kumumabudlayan o pinasakit sa ulo ninyo. Ang Mulita Memorial Chapel and Services, wala agad siyang problema. Dipindi sa aton agreement.
0: May, sa may mga sarang-sarang abi nung ano mga na-offer ninyo nga mga lungon da may mga mahalalon ka mo da
1: may ara sa kita nga imported nga anak ang imported nga lungon nga beach pill may ara man ta na labor nga maralon labor na imang ban man na dupal na pero kasi may imported may ara mga face to face mga nabili na mga
0: kagawa. Ang face to face nung ano na nung man, ano na kun nara diwing patay si lungon. Ano na siya?
1: Ano pa ang friksi na nga dapat mabapol ko kwa po pa si lungon
0: na. Ah, ti open na siya nung open?
1: Hindi, ang babaw lang may open.
0: Ah, ah. Oh. Ano pa gin?
1: May ang ginaupo siya nung ginagawa mo na nga sleeping beauty na iya.
0: Ah.
1: At sa tigid mabuksan mo makita mo patay si lungon. Pilot malawas ka patay.
0: Pero sarado na.
1: O sarado, kung kristal kalipo.
0: Okay, ti, kung na hindi man na sarado, kung open man na manimaho, na dakro ng formalin?
1: Amo gani. Wala nga to, hindi man talaga puro gamit sa formalin. May mentor, take kita nga lungon nga. Iskan magtupad ka, way kasing namadap gani.
0: Lain na ginman subong nung nga, kay ti sang una, abi, mga sinang una bala, kay madapgan mo gidya bala ang formalin?
1: Amo gani. Pagkukas mo lang dyan mo magluha na mata mo.
0: Ito'y subong lain na, no?
1: Pari, lain na yung modern na subong mo. Pag ang mga era na mga gamit ang puro Amerika era, puro US.
0: Ito'y din pa ka mo, mangita pa ka mo sa ibang nga pong nirariyari na, no? Mulita, Memorial Chapel and Services Incorporation, no? Ari sinong umay, no?
1: Sa maayo nga pagsabisyo, muna siling mo lang nga ilabang kayo daw katulog lang sa yumiho. Tayo mo na ito na.
0: Kung gusto mo nga payuho mo ng patay mo, pwede gin?
1: Pwede. Tanani mo. Pwede mo magaya ang singlawin. Pwede ba? May nakakuan nyo nito anong gabula ng testo kung depende sa inyo kung may ginahulatan ninyo pamilya sa mga ibang bansa nga lugay pa nga di puli. Iskan tatlo pa kumulan, anong kumulan, hindi pa nung kaya na ito na. Kailangan nakapatay na kayo, subukan mo na.
0: Mga langalang bang flight nila, no? Mga langalang pauli nila. Ti kayo nalan mo na ito ngin sa mga imata?
1: Oo, eh, mga sinuan mo na ito na. Sa Amerika ito. Hindi dali-dali ka po. May mo na ito na.
0: Sige.
1: Ang muli tao ni Will, sa pag-isip-isip, kompleto sa mga pasilidades ng mga gamit sa sakyan. mga family service. Kung ano, maula mo kung pito uta.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nadamo na problema ko ng...
0: Ah, basta ng, ibalik nyo lang yung tapos, ah.
1: Mugay, tama kita. Ay, kung di ibalik, pwede po, makal naman kita gamit. Another problema na naman.
0: Amo gani, no?
1: Bas- naman kita
0: ko ate, balanta naman yung mga kliyente mo, mga mayo, manada.
1: Okay. Hmm. Para basta, ang kwan, hindi na siling, iban ka siling ano na, aman, hindi, ulam na na. Ay, para na, kung ano mong kinanganon yun, hindi ka mumabot na yan.
0: Hmm.
1: Sige nga na sa muna, kung ulam ka, makan ng atok na tante, mag-isi ang makan, makikita ng nalaman mo.
0: Amugid.
1: Ano? Makan na sa muna atok, may jubis na tulta na sa makan yung atok ng mano.
0: Okay, sige no, Umay. Thank you, Gid.
1: Okay.
0: Okay, sa Mulita, Memorial Chapel and Services Incorporated, spreading hope, serving communities, will lighten your burden, kay ang patay mo, daw nagayuhum lang, kag daw nagakatulog lang. Madamo nga salamat, mayong hapon, no, Umay.
1: Ang hapon, Mr. Flo, nabarit.
0: Okay, sige, sino, Umay, Mulita? Ang owner mismo sang Mulita Memorial Chapel and Services.
2: Tatak, RMM.
0: Tuhod, no? Kaya kung mang hulam-hulam, kakag ma hindi pagbalik ang mga gamit mo, ayawang niya gigapangita ang mga tagiya sa punerarya. Dubli naman bukol nila. Mabakal na naman sila another. Kung mas mayo, ibalik nyo na lang. Ang mga trapal nila ba? Si Magisi, inyo, bla? Ang mga magmaoy-maoy, bla? Sa mga imatayan? Ano nga nyo, gid? Ang mga gamit yung ginpahulam sa inyo? Okay. Kagsubong man na yon gadget, no? Kung nagapangita, bala ka mo sa sekunda mano ng mga cellphone ka ngay sa LG, Samsung, mga Note series, kaga S series, kaga iPhone, mga iPhone Pro Max, iPhone Pro, iPhone, mga iPhone, no? From 11, 10 to 7, 11, 12, basta sa 7, 10 Pro Max. Kita ko gani, doon may iPhone 18 Pro Max na Radio Man Mark sa TikTok. Kamot kong tuon na. Kaya ang cellphone, gabusong mo, gabuto mo, gabuto ang iPhone. Oh, kita ko lang sa TikTok, kamot kong tuon to. So, purple yung color, uninami mo. Pero bas hindi man tutuod, gura. Kasi sa next year pa yung mga pagwa naman sang 18 Pro Max, kung iPhone 18 Pro Max. Oh. Abisan ano lang da, basta misan ano lang da nga sa cellphone, ha. Eh, importante, may hara ka mo. Akong gani, may iPhone Pro Max man ko, iPhone 14 Pro Max. Na-impass man, ha. Ay man ay sa pa cellphone cellphone kun paanggulo man na sang picture sang manaming ang gulo mo. Sige. Katon sini nga matag para mati. Yon gadget. Owned and managed by Madam Nene Himoto kag ni Mr. Jun Huyun. Dili lang sila sa may Luna Lapas, no? Dili sa may unhan lang sa RCBC Bank. Sa kung pakadto ka mo sa may Gaisano Capital. Yon gadget.
2: Tata, RMM.
0: Flo Navarrete. And of course, ginopdan naman kita sa nga Nans Lerement Oil, ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal. Nans Lerement Oil, maayo sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitig na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ipanghapla sa managaubo, palalakit sang liog, naundan nga mga balikag sa mga nagadugo nga pila. Siya ay naipatugunon, pontaton, bubuy lang sang Nans Lerement Oil. Kagsubong man, ginaupdan man kita sang Non-Super Plus. Non-Super Plus Capsule. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa basko, gintingo bang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Gani, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. available man sa mga butika sa bilog ng isla San Panay kag sa probinsya Sangguimaras. Ang Nansaline Menthol kag Nan Super Plus Capsule lumsay ni produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kag subog man Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, nagabalanse sa mga sistema sang aton nga lawas. Tingtingo mini nga mangustin plus malunggay plus madamo pa nga mga ingrediente ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule produkto ini ni Doc Crispin Hico kag mabakal sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City Propera. Kag sa bilog nga mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan Evergreen Herbal Capsule. Pero may kasunog na katawak at aliwa. And of course, Tatoy's Manukan and Seafoods. Hindi kompletong bakasyon mo diri sa City of Love o kun sa Iloilo City. Kung hindi ka mo kahapit o kun makakaon sa Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay man ibagid ya ang mga sabor sa mga linuto sang Tatoy's Manukan and Seafoods. Napahugpa pa lang ang aeroplano sa airport sa Kabatuan. Pwede ka mo dakapit kay may brand sila da sa Kabatuan Airport. Gusto niya man magpaliwaliwa sa downtown sa may siyudad sa Iloilo, yaraman ang ila sining branch no sa may San Rafael Mandurial. Kung gusto niyo naman nga malahigad baybay ang inyo sining trip o kon magpakaon o kon magpakaon upod ang pamilya kag barkada sa Tatoy's Manukan and Seafood sa Santo Niño Sur Arevalo. Tilawin nyo ang manamit nga Bisaya nga lechon manok. Lechon baboy. Ang panit bilas ang lechon baboy nila. Bisan pila nakauras malawig ang biyahe sang nag-order. Hagpok magyapon mo. Crispy magyapon mo. Ang sinabawang isda, lapu-lapo, sibingan, sinugbang isda, baked talaba, buttered shrimp. Pagpadulundunan mo sang bake mga o kon mga shake sang paho kagiban pa madamo pa no madamo kamo drama tilawan sang Tatoy's Manukan and Seafoods. So, ano pa nulatin nyo ha? Kainig na panagian ni Nay Consio Kunsing Espinosa kanitay Honorato Tatoy Espinosa Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isha, kay Ninya, kay Max, at kay Tita Arlene. Maayong hapon, kagay Nanay Kunsing, kagay Tatay Tatoy Espinosa. Thank you, Gid, sa pag-upod rin sa aton sininga palatuntunan. Himaloon ta ang San Enrique Municipal Police Station. Kaya may information kita nga may nalumos dito sila sininga banwa. No? Himaloon tabi ko na no kamatood kag ko nakita na bala ang ining nalumos dito sa San Enrique Municipal Police sa San Enrique ang din ining nga barangay. Kag subong man ang ining nga nabunaan kahapon sa Linaway sa mga pamatanon sa may San Juan Molo nakagwan na sa ospital kay digin buno to sa Sangginunteng kibiyas ang agi niya mayo lang noy kay kibiyas o kay kunapuruhan ka alinon gid ang birthday mo sa pista minatay sa November 1

ay sa information ato nga nabaton kay Police Captain Ryan Crisino na nakagawa na sa ospital lang ining 15 anyos si alias Tuto naging buno sa ni alias BJ kay Bondirito sa nga Boulevard kaga San Juan Mulo kay ti Bondiri mala ng mga barangay nga namo pero ang biktima ang suspect ka to suspect taga Kalaparan Arribalo. Paano ti nakalabot ang Kalaparan? No? Inaban-naban grupo-grupo. Anong agad-gad nga ma-intra-intra ni Strobol? Ang mga ginikanan sinidin? Hindi na pa ba yan yung ginikanan ninyo? Hindi ko na po.

0: Kamu buleg? Amo na bala? Dapat disiplinahon ta. Kaga puguhon daging pirmi ang kabataan aton. No, sa aton sininga pag sinarayos pamalay. Kaya hindi tama siguro kay basi kaya ilintra na sa grupo-grupo kung gang. Walang tawa to na tabo sa may sa may mulo. Eh nabunaan to sa eh, pero nakagawa naman sa ospital mga karadyoman ang ining biktima sa pagpamuno mga karadyoman.
1: Tatak RMN.
0: Pinatnalis tanay gali si Niel de la Liarte, si Melvin Gabawa, si Joel Lagutang Tolentino, Step

Sige, yung ibang karon na basahon naton. Diri sa aton sininga paga pangalaga diri sa RMN Iloilo sa kasama celebrity program. Celebrity ang bisita maya pista sing kat personalidad nga. Istoryahan taman karon ang ining ining topiko naton. Nahanungod sa ano kita? Pamilya kita subong. No, permilan ta relasyon, bulagay. Anong rason sa pagbulagay? Paano balaan ko naluyag ang lalaki si mo kababayi? Paano mo na balaan ko nagagawin na tunto ka na sa ngay mo sininga partner? Ano ka tala? Kaman nga mo sina ah? Dibla? Istorya naman kita. Pinamilya mang yapo. Kaya gininga programa. Relasyon kaga nahanungod sa pinamilya mo. Storyante de karon kon paano bala maga atipan tama nga pagatipan labi na gid kun baguhanon kamo nga magasawa ngag may bata kamo paano ninyo atipan nun ang inyo sininga bata oh. Sige, standby diri sa aton sininga paga

0: Si Jerry Banyes ang Mandurrio Public Market ginatamyaw naton mayong hapon gid pare Jerry. Way nako da ka balik jer ba? Dugay dugay nagi ko wait balik da. Oh. Sa mga tagpalamati naton dira sa Lapas Public Market sa Bayati Store. Mayong hapon dira sa inyo kag sa maya Iloilo Terminal Market. Oh, hindi ta ka mamaysa-isa kay Bro Longhair da mayong hapon. Program edition siya ang bida. May opinion ng masa. Iaakit ginadala. Kay sino pa? Mga iba naton yung mga tagpalamati dira ha. Mayong hapon gin. Hari na sa aton sininga linya si Police Captain Dalde Ilalto sang San Enrique Municipal Police Station. Sir, mayong hapon, live ka karon sa RMN Ulino sa kasama celebrity program. Upod mo si Radyo Man Flo Consumo na Barreto, yung imo amigo. Police Captain Ilalto, sir, mayong hapon.
1: Yes, sir, corrected. I-correct ko lang si Police Captain Dandi Ilalto. Sir, Dandi, akong first name si Dalde. Yes, sir, si Lieutenant Dalde. Kuya, ang deputy dati.
0: Ah, okay. Police Captain Dandi Ilalto.
1: Oo. Oh, oh,
0: oh. Ano mag-ano ka mo, sir, ni Dandi Ilalto?
1: Dandi Ilalto?
0: Ani Dalde, Dalde?
1: Hindi, kuya. Si Dalde, yes, sir. Kung na yan na iya, apelido. Police Lieutenant.
0: Okay.
1: Dalde, kuya. Dalde, kuya, iyang apelido. Ako, kuya, first name ko, Dandi.
0: Okay.
1: Apelido,
0: okay.
1: Kuya, Ilalto.
0: At least, klaro, ah, no? Mm-hmm. Sir, may we know kay may information kami nga na baton nga may nalumos ko mm-hmm. dira sa San Enrique. Sir, ano ni kamatuon, sir?
1: Ay, sir, kagina, sir, no? May nag-report diri sa aton, mga around 2:50 PM sang ini mga adlaw nga may ara kita nga insidente sang pagkalumos dito sa suba sang barangay Abaca San Enrique Lilo. So aton nga biktima isa ini ka minor amo si isa ka minor kag resident man sang sitio Simsiman barangay Abaca.
0: Pila ning edad sir sang minor di edad?
1: Pila
0: ning edad sang biktima?
1: 14 anyos.
0: Laki ba yun, sir?
1: Lalaki.
0: Okay. Di ni siya nalumo, sir. Ano ni? Sapa? Suba? Ano ni?
1: Sa suba. Oo, sa suba.
0: Oh, sakop sang Abakaman.
1: Oo, oo, oo.
0: Oh, paano ni natabong insidente, sir?
1: Bali na ginagaray ni sila kagina, no, pulo ni sila ka mga minor. So, ang natabo, taligo ni sila sa suba. Andi na nga ito nga biktima, naglumpat ni siya kuno sa dalom nga party sang suba. Pagkapos, wala na siya ka-recover. Kag natabo na lumos ni siya. Dasan yung rescue ni siya sa iyang amigo nga 17 anyos. Pero wala na siya ma-revive.
0: Ginduwiyang isa sang kabuhi niya, sir?
1: Oo, oo, dito sa gin-declare sang aton nga tinding physician sa Pasig City District Hospital.
0: Ay, susti. Naginagaday sila, gurulok na sila mga kabataan eh. Maligo, tabla, maligo sa tinda sa suba. Dalong ang suba sila,
1: oh. Siguro, sir, ay madalom. Kaya ti, paglumpat siya, wain na sa car-cover. Kaya kung manabaw, ti, maano yung panatanay. Kaya kaya medyo madalom ni guro. Kag, ti, maulano nang sulog, buro ang atong suba. Ti, wala sa kakuan, wala sa car-cover ko, no?
0: Ano, sir, raw, anong sitwasyon sa suba? Gaano si Rao? Bagunos ang tubig? Wala man? O normal man?
1: No, normal man ang guro. Galing kiti madalo na itong porsyon na ginumpatan niya. Kung sunod sa mga amigo niya, wala ya guro masito ang kadalumon. Kati, amo to iway na sa kabuto asa nga nalumot siya.
0: I see. Sige. Ano sir ang imo sininga mapalinton sa mga kabataan nga luyag nga magpaligo sa suba para hindi na ni masulit na gining insidente, sir?
1: Ate nga aton guro mapalinton ta sila ti okay mula na tani nga magbanding-banding sa mga kabataan ta no at least naga lulupod sila sa kwanti kung isang di taman malikawan maginagaray pero ang masiling tala nga ikuan na ng palibo ta si tuon ta anay nga ang ginapaliguan ta kung bala maano ta makaya ta kagti kabalo man sina sa sila man mismo sa lawas na nila makabalo kung kabalo sila maglangoy or hindi kita basta-basta nga maglumpat sa sa isa ka suba nga yung di tapo masito kag wala ta kabalo kun anong kadalo mo sa oro ano ang kanabawon sang inang suba unless otherwise nga kung pirmi kadaya kag dra kagid yaga star ti mabalaan mo na iya kung madalong da kung hindi
0: Domingo subong adlaw sir ti pa family day gid mo dira sa suba na okay. Sir damo na da nagapaligo ao
1: Wala taman ga ma ano kung damo gid man at daga paligo ti usually guro ti amo na malana da nanda ni nga paligo ate daw amo malana pero ni ginakatuan nga suba diri sa aton sa area sa San Enrique.
0: Sitio ano gani na sir?
1: Sitio Simsiman.
0: Simsiman.
1: Barangay Amakao.
0: Ano ni kalayo sir sa town proper?
1: Do malayo-layo ni. Mabaka mga siguro mga more or less mga ara sa 25 kilometers sa lindi sa Banwa.
0: No, layo, ginmanggali.
1: Tapit na natin sa boundary sa Juan, sa San Rafael.
0: San Rafael, no? Okay. Sige. Sir, with this information, thank you again sa sining time yung ginatang mo din sa...
1: Pero mayong hapon man. Kasi salamat sa pagtawag. Kaga mayong hapon lang sa atong tanan niya. Salamat niya.
0: Sige, sir. Thank you again, sir.
1: Sige, sige.
2: And Tatak! RMN.
0: Nabatian si Police Captain Dandy Ilalto, ang officer in charge ng San Enrique Municipal Police Station, kay napatay gid ni ang 14 anyos nga lalaki matapos nga nalubos, no? Naglumpat sa sandalo sa madalo mga porsyon sang suba. Ulupon man sila sa mga abyan nila, mga pulo sila kuno kabilo. Tinaglumpat ning biktima sa madalo nga porsyon sang suba. Sus paglumpat niya way nakabutwa. Titingwan pa nga luwason sang mga kopdanan niya. Pero why gid, no? Pila ka oras kag makita kag why na ini sang kabuhi ang ining 14 anyos nga lalaki. No, nga nalumos dira sa may sitio Simsiman, barangay Abaka, no? Sakop sang San Enrique Municipal Police Station. Sunod ta radyo man marka nga pagpahayag ni Police sa Captain Ryan Christ Inon. Ning kinagamo bala, no? Natabo dito sa may baybayon sakop sang Boulevard kag San Juan Mulo. No, kay isa diri nabunan pero nakagwa naman sa ospital. Yari si Police Captain Ryan Christ Inon.
3: Nakagwa na bala dol wala man to na bunan na daplisan lang sa hindi din nga bunok daplis
0: pero nakagwa na sa hospital sir
3: nakagwa na
0: yung mga suspekta sir hindi kwan siya
3: pinakangita pa namun kay nakapalagyo kay pangayaw daan
0: taga din sir ako
3: Kalaparan
0: okay so na bunan yung taga San Juan so pila sa kabilog involved sir
3: sila mo lang duha mo ay nainit sa jok-jok bala sa lango-lango bala.
0: Kilalahay mo sila?
3: Daw dugay sila na abyan.
0: Piway mo sila no? Why mo sila taangin dito pa?
3: May ara man dati kaso daw ginakontan lang man sila sa nila mga barkada bala na ginatry nga mag-ayuhay.
0: Okay. Pero napunggan man sa kapon?
3: Na?
0: Napunggan man to kapon?
3: Napunggan man, kaso na impit po gilang isa. Ang matong nga pagkalikod ang isa, hingagaw yan. Kaso, wala man naigo, nadaplisan lang.
0: Pero kinto na pa sa hospital?
3: Oo, oh, nadala pa.
0: Ang kabahin sa pagpayag ni Police Captain Inot, sang Mulo Police ang hepe sa Mulo Police Station. Te, mayo lang kay kibias lang igo mo noy. Mayo lang. Te, ko na puruhan ka binoy. Anhing ka na subong noy. O sige, ihan nyo pa kinagamo. No, kay may mapuruhan ginadas inyo. Oy, tama na gina pangayo pero ti nagapaugtas ka mo sa mga ginikanan, sa mga barangay officials kag sa mga pulis. Oo. Ano sa ginyo ka pinugtas? Ko nagabulig ka mo kay sa ginikanan, yun na panglipyo sa balay, pahugas ka mo pinggan, panigaan ka mo da. Magtuon ka mo sa, magtuon ka mo para sa mga assignment ninyo sa para sa eskulahan. Ayotan eh. Ti, ano ni Karono? Kay kinagamo dra sa may San Juan kaga Boulevard. Pero dugay naman yung problema ng ining mga kinagamo dira. Sa may kundi magginagamo sa may Boulevard sa San Juan, kundi sa San Juan sa Kalumpang, kundi sa Kalumpang sa may Kalaparan. Sa ko ang ila kinagamo, sa ko ang pag hinabuyanay nila da sa mga bato, bala. Di, kabataan eh. Kabataan eh, bato palang nagbalas, paano pagig kung makakapot sila sang armas? No? Kag makapatay sila? Kundi dako nga bukol ni sang mga ginikanan? Oh, tiyan mo to, natabo ang ining insidente dira sa may bahin sang San Juan kag Boulevard Molo. Rada pare de Rada pare de Ang oras sa Pilipinas alas 5:24 abuhi kita na isang pila sini ka mga komersyal kaya pagbalik ta istoryanta nga ton sini nga pila ka mga dugang nga mga balita kaga topiko diri sa ton sini nga palatuntun. Maniog standby.
2: This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalaka, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulang. Amo na nga pirmi lang siguro, kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako, isang ginadaw at ako inom, wala ang nagsakit ang akurulo.
1: Sampon Plus Gold. Mahal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong tumakabloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
5: Bangbang kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Makikiraan.
9: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
8: Salamat, iho.
10: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambaya, Dok, sa una niwang niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako ni gininom. Nagdami ang ako ni lawas.
15: Wow.
14: Kaya gusto yung pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambaya niwang, yung ko, Dok, sa una, siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
20: Ikinan, Gagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Na kumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Sige, napatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gini niya.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
22: I'm Dr. Shizet Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Magkano kilo ng karne?
24: 500.
23: Bula!
24: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
23: Bula! Kaya presyong suki na yung 700.
24: Pero sige, bigay ko na 800.
23: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
25: Sarap magkasama.
0: all you want nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
1: Bisan kapoy, kayod yapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow with proper diet and exercise.
0: United Home. Unilab yan.
1: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pirmi makabatsyag sang ngalay biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: GTX 500.
27: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya bayuwang.
28: Sisa kadlo ka pila
27: sa
28: GTX 500.
27: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
28: Subong kamusta?
27: Okay na, halin sa, nag-take kami sa GTX 500. Ay, nag-o ginibatsak.
26: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Mabali si Bibi, mas ang may COVID-allergy. Iski magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
26: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
30: Ako si Ana, before problema, kugid ang ako na regular na regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
26: D3 Bio, ang D3 Bio. You're my Vizio. I'm Vizio. You're my D3. Mabagat sa mga butika.
31: Uy, 150 over 100 gali.
32: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
31: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
32: Ay...
33: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
34: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
35: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
36: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
37: Oras alas 5:32 na sang hapon.

Dari ba lang pila ka mga tips para nga ma atipan nyo sang maayo ang inyo sininga mga lapsag. Binagid sa mga bago nga mga iloy, bago lang sagod sa mga ila sini nga bata. Yaring mga pila sini ka mga tips, siguraduhon nga suportahan ang ulo kag liog sang inyo sini nga bata samtang nga ginakarga tuod man no. Kun hindi nyo bala ma ako sa una ko nga kapot sang gamay pang bata ko si Rinren. Hindi ko balo magkapot no. Eh, dapat gali isap na yon mo sang imo mga kamot ang iya sini nga liog dayon ang suportahan mo gid ang iya liog kag iya sini nga ano ang iya sini nga ulo no samtang ginakarga mo no siya mo to nakabalo na ko samtang hindi kawan mo ang ano nga mga aktibidad nga posible nga mangin magin nga magtugas ang anuman kon makadismaya kag delikado kon sobra ka bouncy para sa inyo sini nga mga lapsag. Tandaan nga hindi tanan nga bago nga lapsag masabad.

hindi nyo sa pagkwan, hindi nyo pagkwan nun mang bata nyo sa mga nakarga nyo, ginamuamo yun na blaho, ginauyog-uyog nyo bla, bawal gin na, hindi nyo pag uyog-uyogon. Iti posible ini nga makatuga sa nga malain nga epekto sa imo sini nga lapsag. No, kaya bi mo na lingaw siya, nalingaw siya. Hindi. Hindi gali na, pwede. Kay makaresulta ina sa pagdugo sang ila sini nga utok. Kag posible sang ila sini nga kamatayon. Ihapon ang serbisyo sa katawhan. Pwede mo man nga medyo hinanay lang. Hinanay lang nga pag ano bala, pag amo lang na o, do kwan lang pag duga patulog ka lang bala, na amuhon nyo na kay na yan, kasi matulugan pang inyo sini nga bata. Sa pagpakao naman, kung bago ka palang nakabata, nagakinanglan ini nga magkaon ka sang duwa, tutup tatlo ka oras kung ikaw ang nagapasuso. Abayaan mo lang ang sanggol nga magdidi, tutup 10 to 15 minutes sa imo sini nga suso. Kung formula feeding ka, ang lapsag posibleng makakonsumo ina sang duha o kon tatlo kag o kon 60 to 90 millimeter sa pag padidi.

0: kung mataas ang level, nakalabot ka sa 30 nanograms per ml, ang mga insufficient, meaning kulang-kulang, kag ang deficient, gid, nang wala, o halos, nubo-nubo, gid kayo, ang ilang vitamin D level sa ilang dugo. Amoy ni sila ang primarily, nga may need gid nga mag-supplement sa vitamin D3, kag sila gid ang kapin nga makabenepisyo kung pataaso nilang ilang vitamin D level. Kag, for example, ang mga positive findings sa vitamin D3 nga pagtuon, for example, sa isa ka study diri, ang D-Pro trial, nagapakita ang 17% fewer sick days kuno sa mga kabataan ni gin-supplementihan sang vitamin D3, especially sa mga respiratory tract infection compared sa placebo. At the same time, 43% fewer days with fever, ano? Siling pasang isa kapag tuon sa mga kabataan nga manggihapon nga naka-experience sang acute respiratory tract infection upod ang hilanat. So we're talking about children here, no? So again, ang pamangkot, pwede ba lang natong matagaan ng aton nga kabataan sing life extension vitamin D3? Yes, pwede gid, no? Kaya in fact, ang aton nga life extension vitamin D3, ang 1,000 ayo, pwede na ma-prick, no? Kung hindi pa makatulon ang bata, pwede ma-prick ang soft gel kung mapatulo sa baba.
1: Yes.
0: Kung or ma-mix sa milk formula kung nagadidi. So, amoy na, no? Ang inapakita ka mapagtuon. Kag, for example, ang 2021 nga study ni Jolef et al. Ginahuman sang 37 randomized controlled trial. Nagapakita sing statistically significant kuno nga 8% reduction in acute respiratory infection risk. Kag ang isa kapag doon ni Martino et al. Sang 2017, no? Nagapakita man sang isa ka meta-analysis nga may ara protective effect overall ang pag-supplement sang vitamin D3. Kay ang kay Urashima et al. Sa mga kabataan man, 42% reduction sa influenza A risk sa supply or pag-supplement sang 1,000 to 1,200 IU per day ng vitamin D3. Kag siling sa isa pagtuon sang 2024, 43 ka randomized controlled trial na napakita nga ang daily dosing, hindi ang weekly bolus or monthly dosing. Siling dira, may ara benefit ang daily dosing kung ikumpara sa large dose ng paghatag ng one time, big time, no? Ang man ang ginasapakita sa isa ka subgroup meta-analysis ng 2024, nga again, may ara 8% reduction sa acute respiratory tract infection.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Ma'am Virginia Magnumalate. Nang dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, at ng Life Extension Vitamin D3, napatunayan ang himalang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
3: Pwede bang makausap si Ma'am Virginia Malate?
4: Yes po, sir.
3: Meron po kayong problem before. Meron pong tumubong cyst sa likod po ninyo at yung bowel movement po ninyo, hindi regular yung bowel. Gusto lang naman makonfirm, ma'am, may naitulong ba yung Life Extension Vitamin D3 at ibang mga products ni Life Extension sa inyo?
4: Yes po, sir. Opo. Yung Life Extension Vitamin D3, pumutok yung bukol ko ba sa likod. Eskid na ako for operation, pero hindi na ako nakapag-opera. Parang may ano siya, pag pinipindot ba, medyo masakit. O, pag hindi mo hinahawakan, well, okay lang.
3: Okay.
4: Pero minsan, pag galaba, sumasakit yung dibdib ko, magkabilaan, masakit sa taas at saka dito sa may dibdib.
3: Pero paano po kayo nakapunta sa Life Extension Clinic at paano po kayo
4: nakapunta? Sa nanay ko din.
3: Ah, siya nag-recommend?
4: Yung nanay ko, kasi sila nagtatay ko yung mga ano, yung mga client doon.
3: Sa Life Extension Clinic?
4: Oo. Resita ni Doc, yung Life Extension Vitamin D3, gamitin mo ito.
3: Mm-hmm.
4: Tapos yung Sofra Omega, dahil makakatulong yan sa magandang bowel movement. Kasi yung problema ko, yung mahirap ako makakapupo ba.
3: So mga ilang days po ninyo ginamit yung Life Extension Vitamin D3 regularly until na pumutok yung bukol doon sa likod po ninyo?
4: 3 days lang.
3: 3 days lang?
4: Oh, 3 days lang, parang namula siya, parang nag-burst. Pagka 4 days, nagkaroon siya ng mata, yung sa gitna.
3: Okay.
4: Pagka 5 days niya, paggising ko sa umaga, basa na yung yung likod ko ba.
3: So Life Extension Vitamin D3 lang talaga?
4: Oo.
3: So nawala na totally yung bukol?
4: Oo, wala na. Wala nang sakit. Okay na siya.
3: Pero,
4: tapos yung bowel movement ko, okay na siya.
3: Okay.
4: O, noon, 1 week talaga, hindi ako
3: maka-bowel
4: movement.
3: So ano yung mensahe po ninyo?
4: Yung hindi nakaka-try, mag-try sila na uminom ng Life Extension. extension vitamin D3. Feeling ko talaga, hindi ko na talaga iiwan yung light extension vitamin D3. Yung anak ko nga, pinaiinom ko na.
1: Uh-huh.
4: Kahit nga yung ano ko, yung youngest, pag nagsisipon, oo, mm-hmm, pinaiinom ko siya. Pati yung kapatid ko, umiinom na din.
3: So, kunin ko lang po yung complete name po ninyo, ma'am, at saka yung address po ninyo.
4: Virginia Magno Malate, Barangay 79, Obsad, Maras Baras, Tacloban City.
3: And ilang taon na po tayo, ma'am?

0: 46
1: years old and proud user yes. po ng Life Extension
0: yes,
1: Vitamin
0: po,
1: D3.
0: Yes sir, proud user talaga.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, for longer life.
3: By the way, we have also this Vita D Plus coffee mix sa mga coffee drinkers dira. Kung gusto natin nga makakuha kita sang health benefits sa pag-inom sang kape, we have to choose the brand Vita D Plus coffee mix. Kaya for every sachet isang Vita D Plus coffee mix, may 200 IU ini siya nga vitamin D3 plus may reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract ini siya nga unod, manamit ini siya mahamot mananam kag available naman sa tanan natin nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic. Tandaan nato ng brand Vita D Plus Coffee Mix, the first ready-to-drink coffee fortified with vitamin D3. And sa mga may problem dira dok sa colon, kay this is the number one man subong nga cancer, killer cancer disease, colorectal cancer. Kag good news kay ang aton nga super fiber nga product, guaranteed pagwaon nyo yagid ang higo nga nagtipon dira sa aton nga colon, kay the more nga nag-accumulate dira o nagatipon ang higo sa colon naton, the more nga ginapoison kita sang higo dira. So hindi pwedeng nga magtiner ang higo sa aton nga colon. Ang solusyon, tunawon lang naton ang powder sang super fiber sa 200 ml nga tubi, kag i-shake naton kag inumon. Kag within the next few hours, pagtapos naton inom, masulhay ang aton pamatsyag after naton nga mapagwa ang higo. We make sure nga mag-regularize ang inyong bowel movement, matinluan ang colon naton, kag ma-reduce ang risk nga magtubo ang mga ulceration or mga lesions dira sa kilid sa aton intestinal lining, nga muna siya usually ang kausa sang pagtubo sang polipo. Nga eventually, pag hindi naton ma-address ina, makuha ang polyps, basi dira pa yan magtubo ang malignancy or ang cancer dira sa aton nga colon. So tinluan ang colon, ugaliun nga regular ang aton bowel movement, ang solusyon, mag-inom sang super fiber. This is also recommended sa aton nga mga medical doctors kag available sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic kag sa tanan nga mga butika sa bilog nga Western Visayas.
4: Thank you Jan, kag ginapasan naman tayo ginato natin yung mga listeners no sa padayon nila nga pagsakdag, pagpamati sa sining aton nga program.
3: Kag finally, vitamin D3 makabiyana na nagbalik ng supply naton sang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies kag sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic. Ugaliun naton ang pag-inom sang masaligan, brand sang vitamin D3 nga nakatatak na sa aton mind for how many years, for 15 years na kag gina-endorse or gina-prescribe sang aton nga mga medical doctors. That's why amo na kami ka confidence sa amon recommendation. So when we talk of vitamin D3, choose the brand Life Extension.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Oras tatak alas 6:00.
6: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Kidney Care. That portion was brought to you by Best Foods Payo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Evergreen Herbal Capsule.
7: Pagaling siya, yung katiyan.
8: May high blood ka ba sa una?
7: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, yung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
2: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Charm and Fabcon. Amoy ko makabloom. Tanggal amoy ko lubang.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakabloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
12: Ako gali si Sherry.
13: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
12: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold.
14: Mas pinanakas,
2: pinagaling,
14: pinahusa.
2: Cellphone Plus Gold.
14: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutatan. Makapahubin pa siyang na-work.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao Mayali Biogit. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sigisigi ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
8: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaanyong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Oras sa katong mga karadyuman, Philippine Standard Time, alas 6:02 sa gabi.
12: RMN Ronda, balita sa gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa Sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda, balita sa gabi.
11: Mayong gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda, balita sa gabi. Adlaw kita sa buong sang Domingo, Hulyo 26, tigdes mil 26. Sa ato mga karadyuman, kita ang batian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 774. Kita ang makitan man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Sa buong agabi sa ngal ni Radyoman Lineth Fernandez Yilatriz, akong inyong mangin kaupod, Radyoman Rezi Danioso Bordon.
10: Headlines.
11: Sa balita lokal, bangod sa selos, duha ka rider naglamposan ay isang helmet sa Diversion Road, Mandriawa. Police Station 10, pasagan sang kaso ang mga imbolbado. Sa balita, National Camera handa na para sa sona sa presidente. Mga nabilin nga priority bills pagatutukan sa regular session. Sa balita, International Malaysia nag-react sa pagpahilabot sa Amerika sa ila Israel policy. Sa negosyo, PCCI nagkakahangawa sa bagong taripa nga ginpatuman sa US sa Filipino exports. Sa hinampang, Alex Ayala makasumpong si Zen Wen sa first round singles sang DC Open. Kag sa showbiz, sa Katy Perry ginatag nga wala niya ginpahanagutan ang paggamit sang White House sa iya kanta nga Fireworks. Oras sa ato mga karadyuman, Philippine Standard Time, 6:04 na sa gabi. Kagkaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa balita lokal.

0: Nagagwa sa investigasyon sang Iloilo City Police Station 10 nga selos ang rason sang paglampusan ng isang helmet sang duha ka grupo sang kalalakinan sa Diversion Road sakop sang Barangay San Rafael, Mandriao, Iloilo City. Sunod kay Police Captain Lester Oliveros, Hepe, sang Police Station 10, naakig ang minor de edad sang makitaan nga nagupod sa iya ex-boyfriend, iya isa ka rider sang motorsiklo, ang iya nobya. Bangod sini nalampusan sang helmet sang grupo sang rider ang ulo sang minor de edad. Gilay niya nagpadangat sang reklamo ang magtimbang nga bahin sa Police Station 10 kag natumod ang mga involved. Apang pahayag ni Oliveros, wala naman sang plano nga magpasaka sang kasong duha ka mga lalaki nga nagtugas sang iskandalo. Sa piyak sini pasakaan sila gihapon sang kasong alarms and scandals, posible buwas nga adlaw Hulyo 27. Agod hindi na masulit ang kinagamo. Sa dugang pa nga balita lokal, ginalauman nga magabisita sa Iloilo City ang ginabanta 300 tubtob 5 kagatos ka mga delegado gikan sa nagkalainay ng mga lugar sa bugos nga Visayas. Iniagod niya magpasakop sa ika-46 nga Visayas Area Conference ng Junior Chamber International Philippines o kung JCIP nga iga-host sang JCI Regatta Iloilo sa September 4 tubtob September 6, 2026. Sunod sa mga tiglawas sang JCI Regatta Iloilo nga sanday Blessed Bea Plondaya, Attorney Vincent Von Nogra kag Steve Navigar Jr. ang nasambit nga conference sa katuigan nga pagtinilipon sang JCI members gikan sa ila Area 4 nga ginabugusan sang Western, Central kag Eastern Visayas. Ang JCIP isa ka non-profit leadership development organization para sa mga aktibidad nga o kung aktibo nga mga tao nga nagaida 18 tubtob 40 anyos. Nagatutok ini sa community development, leadership training kag social impact projects paagi sa ila local chapters. Payag ni Plondaya nga sa idalom sang tema nga halabira, tinutuyo nila nga mapa-experyensya sa ilang mga bisita ang kanamit sa mga pagkaon sa Iloilo kag ang katahom sang turismo, kultura kag sang mga Ilonggo.
1: Hambal namon permi sa mga JCI members nga magkadto diri. Duwa lang kabagay ang gusto namon mabatian kung maghalin na sila. Isa, namit gid ang pagkaon diri sa Iloilo as the UNESCO Creative City of Gastronomy. Kag ang ikaduwa, namit gid ang not only Iloilo City but Iloilo Province. Namit gid ang paghiwat sang event, namit gid ang mga tourist areas, namit gid ang establishments, kag namit gid ya ang syudad kag probinsya sang Iloilo.
0: Ang kabaisang pahayag ni Blessed Bea Plondaya, 2026 Area Convention Director, Area 4, Visayas. Sila sa iya pagi sa rima kabinipisyo ang lokal nga ekonomiya sa syudad, bangod ma-promote man ang mga produkto kag mga serbisyo nga ginatanyag sang Iloilo. Ginpakibahin naman ni Navigar nga may nagkalainay niya mga aktibidad sila nga ginpreparar para sa ining conference kag nalakip diri ang mga debate, public speaking kag quiz bee competitions nga mahimo man malantaw sang publiko.
2: Yeah, we would like to invite everyone nga magtambong sa mga lain-lain nga mga venues sang amon nga mga aktibidades. We have the areas wherein debate, quiz bees, and ang aton nga public speaking sa Mega World nga area. And then at the same time, iarap man kita nga mga aktibidades sa city proper mga area. So, free nga mag-watch kag magtambong gid ang tanan nga mga Ilonggo communities on this public nga mga events namon diri sa Iloilo on September 4 to 6.
0: Ang kabahin sang payag ni Steve Navigar Jr., 2026 JCI Regatta President. Angat sa niginingganyo ni Nograng Tanan nga luyag mangin miyembro sa JCI nga magparehestro na agad makapatambong sa mga aktibidad sa conference nga eksklusibo lamang sa ilang mga miyembro.
3: It's never too late for our listeners to join our area con. They can still tap sa ilang mga kilala nga JCI members. They can still become a member. Ma-attend lang sila sang opportunity to impact. Pwede pagit sila ka-attend as soon as naging member sila before our area con. Pwede gid sila dason maka-register sa aton nga area conference 2026 diri sa Iloilo. Ang amon malang ang minimal qualification for you to become a member of JCI is you have to be 18 to 40 years old.
0: Ang kabahin sang payag ni Attorney Vincent Von Nogra, 2026 Area Vice President, Area 4, Visayas. Dugang paniya nga tinutuyo karon sang JCI Regatta nga manginhos sang ila National Conference agad nga mas mapakita pa sa bugos nga pungsod ang katahom nga mataniyag sang Iloilo City. Sa piyak nga bahin kibya sa kilid sang lawas ang naagom sang 15 anyos nga lalaki matapos ginbuno sang minor de edad nga suspect gamit ang gilunting sa Barangay San Juan Molo sang Hulyo 25. Sunod kay Police Captain Ryan Christ Inot Hepes sang Molo Police Station nga ila sa karon pa nga ginapakita ang suspect nga nagbuno sa biktima. Gininagaw ini kay alias JB sang Barangay Kalaparan Arevalo. Samtang ang biktima nga si alias Toto sa San Juan Molo ang nakapauli na sa Ilabalay agad padayunon ang pagbulong sa iapilas nga naagom. Payag pa ni Inot na gilayon niya napunggan ang kinagamo sa bulig sa mga barkada sa magtimbang nga bahin. Nahibaloan niya nagugat ang inaway sang sos pagbiktima bangod sa kinutaw-kutaw nga istorya. Ginpanumdum ni Police Major Chalamet Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office nga welcome ang tanan niya tao nga magdangop sa Animal Welfare Desk sa mga police station sa syudad. Ang Animal Welfare Desk naghatag sang jurisdiction at obligasyon sa mga police sa pagatipan sa mga insidente nga may kantanan sa sapat. Nag-aakomodar ini sa mga kaso sang animal cruelty, neglect, abandonment, kag sa pagbulig sa mga tag-iya sa mga hinuptanan niya luyag mag-file sang kaso kag iban pa. Sa interview sang Arm and Sapat Turismo kag pumuloy kon STP3, ginpayag ni Sangrines nga kon may nagakinahanglan sang bulig sa nasambit niya desk para sa law enforcement, handa sila nga mag-assister bilang parte sang ilang mandato.
4: Kung madumduman naton na 2024 pa na pagwa ining regulation ordinance ta para sa pagpabakod sang aton nga animal welfare nga kausa, kag kadungan sina dira ang pag-establish pag ano sa aton nga mga station nga in kaso bala may mga report nga may gin torture, gin maltratar or may mga kinanglan i-rescue hon. So ang animal welfare desk ta nga ni do amo ni siya ang kwan sang aton nga partner sang aton nga city vet office kag pila ka NGO pa nga mag-ulikid sa aton nga mga kasapatan.
0: Ang kabayang sampayag ni Police Major Chalamet Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office. Oras sa ating mga karadyuman, Philippine Standard Time na 6:12 na sa gabi sa katapusan ng balita lokal. Bilang kabayan sa nagapadayon yung kampanya sa provincial government of Iloilo batok sa rabies, nagpatigayon sa duha ka adlaw nga libre nga neutering drive ang Office of the Provincial Veterinarian o kon Op Vet Iloilo para sa mga hinuptanan niya ido kag kuring. Sa Hulyo 23, giniwat ang aktibidad sa Banwa sang Laganes samtang sa Hulyo 24, giniwat ini sa San Genesio. Itutoy isang programa nga mapasanyog ang responsable nga pagatipan sa mga hinuptanan, pagpausog sang ila kayuhan kapag bulig sa pagtapna sang paglaptas sang rabies. Kadungan sini nagsapol man ang Provincial Rabies Control Committee o kon PRCC sa pagpanguna sang Provincial Rabies Coordinator sa mga opisyal sang Banwa sang Estansya. Ginestrihan sa sinapol ang preparasyon para sa assessment sang tatlo ka island barangays nga ginaluman nga makabaton sang recognition bilang rabies free islands. Oras naton Philippine Standard Time na 6:13 na sa gabi sa balita nasyonal. Preparado ng Kamara de Representantes para sa naghilapit nga State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. bus nga adlaw sang Lunes, Hulyo 27. Sunod kay Bulacan 5th District Congressman Agatha Cruz, wala pa sila makahibalo kung ano gina ang mga punto nga ihayag o kung ipahayag sang presidente, apang nagalaom sila nga makabulig ini sa pagluso sa mga prioridad o kung kinanglanon nga hagna. Sa piyak ng bayan 26 sa 52 ka mga priority bills sa Legislative Executive Development Advisory Council kon LEDAC agenda naman ang napasal sa Kamara apang pending sa Senado kang isang Writing Information Act kag Anti-Political Dynasty Bill. Samtang padayunan sa Kamara ang pagdiskusyon sa iban pa nga priority bills kang isang mga hagna nga may kaantanan sa edukasyon, ikaayong lawas kag pagbabas kag sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps. Dugang pa sinina mentionar mo ni Cruz nga ginganyo ang mga magatambong sa sona ni Marcos nga magsaksak sang simple nga bayo nga pang Pilipino. Sa dugang pa nga balita nasyonal sa kaangot nga balita. Ginklaro sang Philippine National Police o kon PNP nga wala sang nationwide gun ban sa ikalimang State of the Nation address sa konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sining Lunes, Hulyo 27. Sa ginpagwa nga payag sang PNP, ginpanginwala sining nagalapta online na tuhoy sa nationwide gun ban. Sunod sa inyan siya, wala sang gin-issue nga direktibang PNP para sa nasambit nga aktividad apang ipatuman ang mga ginasunod nga layi, lokal nga ordinansa kag security protocol para diri. Bilang parte sa security preparation sa zona, mayana sang restrictions sang pagdala sang pusil kag iban pa nga makamamatay nga higaniban sa mga security areas. Ginainganyo naman sang PNP ang publiko nga magbasa lamang sa mga opisyal nga communication channels kag ligawan ang pag-share sang indi beripikado nga post nga mahimo magtuga sang pagsalangisag.
5: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Nagreklamo na ang Malaysia matapos nga nagpamahog ang pila ka mga mamalidha sa US nga i-suspend ang military training funds nga ila ginabaton kung hindi sila pag-i-lift ang pulisa o kung hindi sila pag-i-lift ang pulisa sini nga pag-dumili sa mga Israeli nationals sa ilang pungsod. Kilala nga supporters ng Palestine ang Malaysia nga madugay na nga wala sang diplomatic relations sa Israel gani aktibo man ini sa pagpa-report sa mga Israeli nga nagakadto sa ilang pungsod. Ginapanundugan sa Kuala Lumpur nga wala ini sang tuyo nga bawion ang nasambit niya pulisa kag wala sang kinamatarong iban niya pungsod nga magdikta sa ila kung ano ang ila pagahimuon.
5: Balitang pangnegosyo.
0: Nagbubutyag sa dako nga pakabalaka ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa bago nga 12.5% nga tripa ang ginpatuman sa Estados Unidos sa pila ka mga produkto sa Pilipinas. Sunod kay PCCI Chairman George Barcelon, mahimo nga magtas ang presyo sa produkto sa Pilipinas sa US market bangod sa dugang nga buwis. Mahimo ini magresulta sa mas malubong nga benta para sa mga lokal nga exporter nga makaapekto sa pila ka mga negosyo kag trabaho sa pungsod. Ginpayag man sa PCCI nga nagalaom ini na mag-negosyar ang Department of Trade and Industry sa gobyerno sa Estados Unidos agad na buhinan o kung madulang bagong tripa. Ang Estados Unidos isa sa pinakadako nga merkado para sa mga exports sa Pilipinas, lakip ng mga electronics, mga produkto sa agrikultura, kag iban pa ang manufactured goods.
5: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Mag-aato ba nga yung Filipino tennis star nga si Alex Ciala kag Chinese player nga si Zheng Shenwen sa first round sa singles event sa DC Open? Hindi bangin mahapos ang hampang para kay Ciala bangod si Zheng, isa ka Olympic champion kag isa sa pinakabantog nga mga hulmalampang sa kalibutan sa tennis. Apang handa si Ciala nga atubangan ang dako nga hangkat ha, samtang paday niya nga ginapakita ang iya mga ikasarang sa international tournament sa tennis. Samtang hindi naman magampang si Ciala sa doubles events ng torneo, ang iya focus amo ang paghanda para sa iya hampang batok kay Zheng.
5: Balitang Showbiz.
0: Nagpabutyag ang singer nga si Katy Perry sa iya pagkadismaya pagkatapos ang gingamit sa White House ang iya kanta nga Firework bilang background music para sa isa ka TikTok video nga nagapakita sa mga military strikes. Sino kay Katy, wala siya ginapangayuan sang panugot kag wala niya ginsuportahan ang paggamit sa iya kanta sa sininga sa isang content. Nagsiling man siya nga nagsulat siya sa Firework bilang isa ka kanta sa paglaom ka isa kag healing para sa mga tao nga nagaagi sa mabudlay nga mga sitwasyon. Dugang pa niya ang kantahan sang kanta sa violence kag inaway nagasalig mato sa matuod niya mensahe sa ni. Sino sa iyang ya musika ginhimo para maghatag sang inspirasyon sa paghiusa sa mga tawo kag indi para magsaulog sang inaway. Oras Philippine Standard Time na 6:18 na sa gabi. Mayang hapon o kung mayang gabi sa ating Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Alberto, Norbing, Loreno, Joel, Lagutang, Tolentino, Neil, Gonzalez Vlogs, Tristan Yet Gulay, Edrin Monteclaro, Daniel Ganyon, Taborno Jr., Leo, Edgan, Nunay Silubrico, kag sa iban pa natin nga tagpalamati, mayang gabi. Of course, kay Maninoy Hector, isang tatoy si Manuka ng Seafood, sa kay Maninoy Maritsu, mayang gabi. Nag-happy birthday sa akon magulang si Refi Lerdon. Happy, happy birthday. Oras sa ating mga karadyoman, Philippine Standard Time na 6:19 na sa gabi. Mga karadyoman, inyilabatingan ang pagpangalagad sa RMN Ronda Balita sa gabi. Sa liwat adlaw kita subong sang Domingo, Julio 26, Tignes Mil 26. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan sa ating technical partner, Radyoman Mark Daniel sa Caldito, sa ngalan naman ni Radyoman Lenef Fernandez Ulatriz, akong inyo langin kaupod sa pagbalita, Radyoman Rezi Danyo sa Bordon.
6: Arminin. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max talaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig red fresh.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
6: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Goodbye.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
5: Charm, Fab, Con.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangdong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: E3 Bio.
10: Ang E3.
8: Yung may BCO.
10: BCO.
8: Yung may E3.
10: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko Itix 500. Buntag na o gabi eh.
9: Parang pila na may mo sugar?
4: 136 na lang. Naami inadyo kaya akong tulog sa Itix 500.
8: Itix 500. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Pamakal sa mga butika.
8: D3 Bio. Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
8: Mighty C.
10: Pamakal sa mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na.
8: DTX 500.
10: Ang may powerful compound
8: nga nagapanugo sang imo blood sugar.
10: DDX 500
8: garantisado
10: epektibo
8: aramis
10: ko. DDX 500
14: mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga Radyo Man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa Sora ng Pangulo. Ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
18: United Home.
19: Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pirmi makabatsa. Kag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
22: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
23: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
24: Happy. Everybody is happy.
25: Playtime Entertainment.
0: Born for Happiness.
21: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Oras, tatak, alas 6:30.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Kidney Care.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
19: Sampung Plus Gold.
24: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Sampung Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
19: Sampung Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
25: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
26: Charm and Fab Con. Pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lamang sa bangon at charm.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Bangkong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
19: Sampon Gold Coffee Mix.
27: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng dilawan na kape. Kainigidyang sabor sa Sampon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
19: Sampon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sampon Plus Gold.
28: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sampon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon at
19: Sampon Plus Gold.
29: Mas pinalakas,
19: pinagaling,
29: pinahusay.
19: Sampon Plus Gold.
29: Pumili sa mga butika.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix Fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Mga kabiyanan, regular ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inom daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Breastfeed sa akin ni nanay.
10: Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk.
9: Nay, salamat po sa tiyaga.
10: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
13: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: siya. Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Nagapalang durong bala ang imong panulukan.
5: Magalingin bala ang imong nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhan.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imong blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kag subong kanami sa akong paminsara.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3.
5: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
5: Yung may D3.
2: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Mas tatino ang atay.
5: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
5: Epektibo.
2: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
2: Nance Corn Coffee.
11: Isang diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
2: Ang Nance Corn Coffee.
11: Nagahatag sa imo sang mas maligon nga lawas, kag mas mabaskog nga.
2: Panghuna-una.
11: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee.
2: Para magpabiling ka nga healthy.
11: Focus.
2: Got energized. Nance Corn Coffee.
12: Oras tatak alas 6:40.
13: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangdong kumakabloom sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
18: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka.
19: The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay... Makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
21: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
23: Supple Plus Gold.
24: Ako si GB.
25: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
23: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
23: Nagkape ka na.
2: Nanaka.
23: At gaganda ka pa.
27: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
1: United Home.
22: Unilab yan.
27: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Supple Plus Gold.
28: Ako galis si Ban, pero lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
23: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Bigilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Jaime, Gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatsyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabikon, magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
7: You care, we care, kidney care.
8: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
9: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
16: Charm and Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bangon at charm.
17: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangkong kumakabloom sa charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Narilito dayon, senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ng kispok na kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kaso gel, every day. Ano na batsagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Kanto ko to sa ilagalay sa mata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Though hindi ako makatindog, tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako, naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
1: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako kasi si Capsule isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumong okay na, nagnami pa matyag ko.
3: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyong mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni natin nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot sa iya kay ang balyado, huuam mo nang ako niyo ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nag-bully gid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsagan on that.
1: Dr. Pinoy Squalene

0: 3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: May DC.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: May DC.
1: Mabaka sa mga buti ka.
4: Oras tatak, alas 6:50.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
0: DTX 500!
8: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Kina nalang subong imo
10: sugar.
8: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500! D3 Bio.
11: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall nag hindi man namin akon puti. Nag-dry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may
0: D3. Mabakal sa mga Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko din allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
1: Mababaka sa mga butika.
0: DTX 500.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
14: Imo nga blood sugar test.
13: Kila tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
14: Kila na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
15: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sunphone Plus Gold.
2: Ako gali si Shirley.
3: Limigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Nagambal sa akon na imnan ko kuno sa Sunphone Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sunphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
4: Pinahusay.
1: Sunphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
1: Sunphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sunphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sunphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
1: lalakas.
4: At gaganda ka pa.
8: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bio Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sunphone Plus Gold.
10: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sunphone Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sunphone Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Sunphone Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
11: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
1: Megaman
11: Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason.
1: Yara lang
11: sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ba, daw may kondisyon tapri aw?
2: Ah, oo, good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
3: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
1: uy,
3: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, ah! Mahingagaw ko, anay baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
7: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko da yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Problema mo ba lamang paliwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
9: I'm Dr. Shizetsu, a medical practitioner, and I highly

0: We recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
3: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Pananagutan.
5: Kailangan may managot.
4: Maraming pangako. Maraming hamon.
5: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
4: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kung may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sa mga butika.
9: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pa lang ang may diabetes.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
9: Ganaga panupo.
10: Kaga kontrolar
9: sa Ibu Blood Sugar.
10: DTX 500.
9: Masal rika.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
11: Oras, impunto alas 7.
12: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Ang oras sa Pilipinas, 7:00 sang gabi.
15: RMN Harana Live. Kultura sang Iloilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live.
16: Mga utod ko, ipantang naton sa liwat ng aton teksaka huna-una, kagulingon sa presensya sang Ginoo, sa ngalan sa Amay, sa Anak at Espiritu Santo. Amay naman lang itnon, nagdayaw kagapasalamat kami subong nga gabi, oras nga kami mag-live kag maghatag Ginoo, sang matahom nga mga ambanon, kabaskog, kag kasadya, ginmo, kag kabay ang Espiritu Santo sa among teksak mga pagpangabuhi. Ay ubay mo lang sa amon Ginoo, labi na gid sa amon nga nagahost kay Radyo Man Plo na Nabirite no. kag Lord kabay nga ang Espiritu Santo sa amon pagpangamuyo kapag ampo upod mo man ang mga staff sa nga radio, sa amon operator kag sa amon nga station manager Arnel Servito, Lord, kag kabay, sa amon man nga mga ranista Ginoo, kag sa amon pagpangamuyo, pagampo, kabay nga patuwaron mo kami Ginoo sa mga kakulangan namon, sa mga kasalanan namon, subong nga ginapatawad man namon ang amon mga utod nga nakasalaman sa amon sa pulong sa buhat kag sa una pagpatumaya namon sa imo Ginoo kabay ang Espiritu Santo bugtong nga Ginoong Kristo nga mag-aubay sa amon nga amon manunduwas kabay pa. Amen. Amen.

0: Saulo.
1: Oh yes.
0: Tungod sang harana, nagdamo ang apo.
1: Yeah. Sabay-sabay.
0: Kata

0: Bangkok.
1: RMN Harana Live.
2: Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi Western Visayas. Welcome na naman sa pagpangalagad sa isa namang kaedisyon sang programa RMN Harana Live.
1: RMN Harana Live.
2: Nakatingat daw sang Domingo, July 26, 2026. And kami ang mga inkaupod ninyo tubtob sa last 9 subong gabi sa pagpabati sang matahom nga mga ambahano nga gindulong sang aton sining mga haranista. Well, syempre diri man ang aton sining legendary Tay Perot Pichelier sa kinangdan kada Domingo or sa kinangdan anuman sa pangalan ni Radyo Man Lynette Fernandez Yulatris nga nagaselebrar sa iya kadlawan nga toto subong sa Boracay nagapaliwaliwa. Enjoy your day. Ako naman si Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
1: RMN Harana Live.
2: Tay Perot, mayong gabi Tay Perot.
3: Mayong gabi man. Labi na gid sa aton nga mga nagapamati sa subong diri sa aton na ang Harana Live diri sa RMN, no? Mayong gabi lang sinyo tanan. Wala sa payan nga daw gina kuan kita permisa nga kuan no kay ti. Wow. Pirmi lang kita kakabasa sang ulan.
2: Nauman niya. Importante na may pangtakurong kadang hindi kang basa sang ulan.
3: Hindi ka. Bisaya kung mag-abot ko to sa Banua, magpuli ko abi. Dire, way ko, hindi ko basa sa jeep. Pero pag-abot sa Banua sang Haniway, eh hindi mo gid mapugo kung kung kisa ma kwan kayo ti naga, ako ang nagadala sa motor.
2: Ay, ikaw magadala sa motor?
3: Walo pang daan ka kilometro, kung kisa ma alangan ka gid.
2: Mao, pertik layo gay, no? Sige, sa aton siling nga mga pagpalamati. Uso gin man yung trangkaso subong kay ti pilakas man naman nga ulan-ulan tadi subong. Pumer kita nga mag sugod sa sining programa. Makuan kita. Tantanay kay Tay Perot ang iya sining matahom nga ambahanon mga karadyuma.
3: Nigali nga ambahanon no ginapangabay gid abi pirmi sa aton mga amigo dire sa kwa no. Nga kantahon ko no ining gintiguluhan aton ginbutang-butangan no. Yari para gid sa imo no.

0: Alright, nabatian si Tay Pirot, ang iyang bahanon, ano nong?
1: Ginbutang-butangan.
0: Ginbutang-butangan. At kumsang lyrics, no? Na may isang pagtuno sang lyrics. Ano ning bot silingon sang gin kanta ni no Tay Pirot?
1: Tay nagpasibangod eh. Pasibangdan. San wala mo na himo.
0: Sa laing gin man kon pasibangdan kasang way mo hinimuan.
1: Oo.
0: Ka sakit mo. Ano na iya kay way ko. Ano ka budlay bala kay way mo hinimuan pero ginbangdan kanya. Sige, sinong mga talamyawon ta danong?
1: Dragali sa kwan sa mga pasgala pamilya dano ay kwan gali lang ka malipay nang ano nang salamat nagpasalamat gitang pamilya pasgala no sa mga naga kumpanyar o ko naga kwan black gapon nga naga ano na pagtawag naga condolence nagcondol no dinder ta ka kwan gawa magi panumdom sa mga Ilonggo nga ginapanga salamatan din pero salamatan gin nila no sa mga pamilya pasgala no ang inyong pag kwan sa ila no sang pagtibyog sang pagtibyog ninyo sa ila no kaga labi na sa kay Tuidi da sa barangay Puntok Limire no. Amo mo si Tuidi nga ni. Amo ni ang naka-upod man ni sa unang kanakon primero kid nga kantabla sa DYFM sang una no 1976.
0: Ba?
1: No? No. Kaagi ni nga naka tulog kami da sa munisipyo sang Haro kay kumo nga simpre way sing salakyan. Nahimo kami nga gwardiya sang mga pulis. Kami na himo nga.
0: Oh, balaan man nila na nga arangista ka mo.
1: Way pagawas sa tumanan mo pag-up lang ako mo. Kay sanglit kay na alangan kami, na pilitan kami magkadto sa munisipyo. Kami nagtuwa bantay sa mga pulis eh.
0: Sila yan patawhay. Kusubong hindi na pwede.
1: Oh.
0: Dapat ang pulis sa gubragin.
1: Manamugin ko na kami ito eh, kami tigdaan. Te, na, pili lang mo sa mga salakyan ng tulugan nyo. May nag-parking ang mga salakyan mo. Muna si Tuidi na hindi ginato na malipatan man no nga nagkuan man siya sa aton naga upod gina siya sa aton sang una man pirmi sa kun magkanta kita sa kwan sang wala pa kita maka kwan kita sa DYFM no nga sang uli he mayo man ay kin kwan kita sang DYFM nga dira na lang matulog dira makaon no sang una dira no sang buhi pa si Sir Marcelino no te ang ina nga mga butang wala ko na nagkalimtan no, ang pagbulig na sa akon sang DYFM na bisan diri ako sa ibang stasyon doon diri sa RIMM pero ang akon ka pagipusoon wala ko malipat no sang akon kabalaslan no sa Bumbo no okay yari gali pagid ang ambahanon nga akon nga ginapa hanungod sa inyo tanan-tanan no kaya ginapangabay gid sang aton man nga mga kauturan da dira kagapon sa kuno namo nakadtuan ko da gapon hindi lasing namatya no ang gid kumpanyaran gali kay ang apo ko gali gin kasalman na gabihan kami ni Mrs. Ay, hindi da kami pagpupulio no tiya para gid sa mga bisita ninyo no yari no sa inyo tanan-tanan ining ambahanon nga nagatigulo paghangop lang ang kulang.

0: RMN.
1: Alright, dapat yan si Ty Pirot Pichelier. Ty Pirot, ga pa regards kit si former City Councilor Ilis Tante sa imo.
2: Ay, oh, mayong gabi lang da, no? Sa kaya kay Konsyal, no? Mayong gabi lang da si imo.
1: Ga pamati kita sa aton di sa Remenrana. Okay, masunod na ton nga ambahanon ni or sunod nga ambahanon ni Ty Pirot Pichelier. By the way, ining bahina na ay ginadulong sa inyo sang kaluan no sang mga masunod na ton nga mga sponsors no, Nick's Chicken Inasal Seafoods and Restaurant and La Paz Batsoy. Kung gusto mo bala sang inasal, batsoy, bukopay, kag madamo pa kadto lang sa Nick's Chicken Inasal Seafood Restaurant and La Paz Batsoy. May siyam na tanan ka mga branches sa syudad kag probinsya sang Iloilo. No, sa mga taga probinsya, ilabi na sa 5th district, mahimo nang mahimo nyo nang mabisitahan ang mga ang Nick's Chicken Inasal, no? Dira sa may Nick's sa ilang abran sa Sara kag Barotac Viejo. Sa mga taga 4 distrito naman may ara sila sang branches dira nahamtang sa Barotac Nuevo kag Pasig. May duwa ka branch sa punong Pasig kag sa may Gabaldon Building. Ang mga taga 1st, 2nd and 3rd district nga mga taga syudad madamo kamuda ka kalantuan no sa may Nick's Lopez Arcade kilid sang Don Benito Hospital 24 hours. Sa may 1688 building atubang sang Robinson's Mall kag La Paz Public Market no. So amo na ang mga branches sang Nick's Chicken Inasal Nick's Chicken Inasal Seafoods and Restaurant and La Paz Batsoy. So ano panulat ninyo no, bisita ka mo kag makakaon-kaon gamod sa mga namit kapag pagkaon na sang Nick's Chicken Inasal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. Sunod da pagid nga bahano ni Ty Pirot nga gintiguluhan.
0: Tapos na ang tanan.
1: Tapos na ang tanan.

0: RMN Harana Live.
1: Tapos na ang tanah. Tapos ng tanah. sige, thank you kay Nung Pirot, no? Sige, sininga gindulong bahanon. Ang ininga bahin, nanay, nga ginadulong sinyo sang aton sininga mga sponsors, no? Ang okay, dahil lang. RMN Fans Club Singapore Chapter, no? Ang ilan sininga admin, officers, kag members, Sanday Rosie Maurio, G. Pares, Mila Yebra Tirocha, kag si Bill Hart. Thank you kid sa pagpamati, kag pag-upod, kag pag-sponsors diri sa RMN Harana. Ang RMN Fans Club Singapore Chapter, ang admin officers, kag mga member. Sige, ang masunod na ton nga bahanon, or sunod nga ang pag-ambahon ni Tay Pirot.
2: Wala mo yun mga kwagi na remind nila ko si Ninong kung pwede ang bahol ko. Sige, hindi lang natin paghingadlan ang mga naga ang mga naga-request no, para astanan. Yari ang inyong ginapangabay nga naga-tigulo, ambot lang sa inyo.

0: There you are, ang pagambahanon ni Tay Pirot Pichelier, ang ambahanon nga gintiguluhan
1: ambot lang sa inyo.
0: Sige, anong amo nang kuno nga anong ang istorya sa likod sang lyrics ni na anong kay pagitsindi ko
1: kun sa bagay mintindihan man nila na tanan siguro kay te Ilonggong
0: o te nga kun pagitsindi da kun pilion nyo ang isa ka lalaki dapat sinsiro so halungan sa mga babae o sincerity kagalungan sa mga babae ang ila sini mga bandira inyo paghatag da yon nga pagambali I love you dayon mo man ma
1: ibuklad ang bandira
0: so indi gid inday kag mga nini kay bawal ina may isa ka pa nong brot
1: ayari okay. Pagada no
0: sige karon ng gurong mga sponsors ta sunod naton nga manugamba nong pirot or ang sunod naton nga ambahanon nga gintiguluhan
1: disgraciado nga gugma
0: sabi ba

0: RMN.
1: Alright, thank you again kay Tay Perot Pechelier, disgrasyado na gugma. Ay damo, nagkadalis grasya ni sa gugma ng nga piki. Yalong ka mo, pangapilihan yung sincero. Ano ka mo man? Pinatamyaw tanay si Migo Prilan Gabasa, si Boss Oping Arkilyola, sang sitio Mura, Barangay Montepliera, Buena Vista, Guimaras. Mayong gabigid kay Migo Prilan Gabasa, kagay Boss Oping Arkilyola, sang sitio Mura, Barangay Montepliera, Buena Vista, Guimaras. Okay, Tay Perot. Nag-preparar pa niyo. Ari Pagino, paragin sa inyo, tanah.
2: Ini ya no binagbinaga lang niyo da.
1: Binagbinaga niyo kay binagbinaga niyo ng gugma sang inyong partner.
2: Okay yari no ang ambahanon nga nagatikulo binagbinagon.

0: RMN Harana Live.
1: Alright, tabatian ang ambahanon nalin kay Tay Pirot Pichelier ang ambahanon nga gintiguluan.
2: Binag-binagon.
1: Binag-binagon. Binag-binagon yung man kung magugma ka mo.
2: Kung maga may mga nakigan ka mo sa inyo pareho, hindi nyo pagpagi sa mga social media kay bibilog na kalibutan ng mga
1: ano, no? Tapos hindi man lang. Tapos ang kabataan lang
2: kung kalamay sa may lakaroon ako yung tira nila sa Facebook.
1: Gani, dayon ka mo pakwan, papinapeng ka mo sa Facebook. Kwan nyo da. Binag-binaga nyo na eh. Antes ka mo mag-post sa social media. Mo tay Pirot, no?
2: Tay, aton ka, hindi mataka, hindi kaya ko ka balo maglantaw sa cellphone ay kumukon tay tina, batian lang nato bla kung magibasa bla yung mga ano, amo ni, kay ilinawis la pa hanungod sa cellphone. Ano kung ano anda na kay Gans Priho da gani, itira da sa Facebook,
1: no? Mga tupad balay ni Blasi.
2: Pati ka lapitan ay sila pro itira na pa sa Facebook.
1: Oo. Tapos sa di back nila. Dapli nila
2: ambot kung ambot kun lipay na si Mita sa ila.
1: Why? Naway man ang gina ban ni Mita man.
2: Kwan siguro nga kakipot la si Mita man mo.
1: Kani man. Dapat ang gusto nga swelduhan ni Mita ang obra blas ang content blas ang maayo. Hindi nga ang kwan mga lain-lain na mong imo yung inasyunduhan. Sige, Tay Pirot, may greetings ka?
2: Karon lang ah. Ano ko lang anay ning kwan ng produkto, no?
1: Sige.
2: Para sa ano ang mga produkto nga gikan sa kay Doc Hiko. Payari para gid sa inyo tanan-tanan.

0: Atatak RMN.
1: Halin kita sa Evergreen, no? Halin kita sa internal Diyos, no? Pagkanto naman kita dire, no? Sa external Diyos, no? Balan Diyos para gid sa inyo pala nakit sang kalawasan, no? Yari, no? Dali lang, eh. Hey, dumasilaw.
2: Tumarka mo sang Evergreen herbal capsule, no, para nga makapayo ginaslaw.

0: Jakarta, RMN.
1: Sabi mo, ano, ng Radyo Mantlo, no? Dira sa kwa, no? Dito sa Kamlasang Iliko, no? Pagbayad na ako sa kwa, no? Nag-istorya git sa ako ng driver, blasang tricycle. No? Siling niya, na may anak ko mo niya magipamati mo na sang kwan mo sa nang kanta mo na Evergreen ka soap touch
2: under oil iwan sa balong ay kawaw
1: nabalaan gani nila ginsukmaan gani nila ko nga driver na sa kwan sa tricycle lang nga nagabiyahe da sa kwan da sa nga National High School no
2: sa din sa
1: dira sa Iliko sa kwan sa Iliko no
2: sa Niway
1: kaya
2: bay mo sa Pasig sa Pasig City may naga may avid listener ka man to ang salambaw itire ni Nong Redrol gapa regards gid si mo subong paborito yagi gatay pero timayong gabi Redrol
1: timayong gabi lang sa kay Redrol no
2: Redrol
1: Redrol
2: sang salambaw itire sa Pasig City kaga taga Dingli ni sa Nong pero timayong gabi lang da kay Nong Redrol kagka
1: kadlaw gani ako sa tong nagakwan no silingkote nandami anti mo nang kwan advertisement ya ko why kagali na may isang mga kanta ko kundi nga nga advertisement amo muna niya
2: tinami pagita ni kun manyo sa sang soft touch kaga tumar sa sang evergreen herbal capsule no tay sige salamat gid tay pirot
1: ang mga inagaling mga kwan no na antes gali ako na mga kwan no yan to kuling mga banon para gid sa ato nga may time pa man no apa mamanamyaw kita na sa mga kwan nato no labi na gid sa mga nagkalain-lain nga mga lugar no dira sa Florida no sa kay Ma'am Mary Ricabar no ngayara sa Florida subong man sa kay Ma'am Emilyn Pedregosa ngayara sa New York subong man sa kay Ma'am Mafi Pedregosa Andaya kag sa kay Abyan Buboytan no dira sa Manila no kag subong man sa kay Ma'am Health Chances ngayara sa Hong Kong sa kay Ma'am Jima Munib Sibalyos Muniba no ngayara sa Singapore

0: upon sa kaya ma'am Jojo natin, no. Labi na gid sa kay Toto Edward Rivera, no, ngayara sa Canada to mayong gabi lang, gagmali tayo na paglantaw dira, no. Subong mangali sa kwa, no, sa kay Ma'am Remy Sintinalis dira sa barangay Patong-Patong, no, nga user sang Evergreen, no. Dako gid ang iyang pagpasalamat sa Evergreen. Okay?
1: Okay, sige. Madamo gigi salamat tay Pirot. And halong na sa halong na sa pagkauli.
0: Sa kahit balaan man ninyo nga malayo pang ako na. Damo man di sila.
1: Damo pa di.
0: Oh, damo sila.
1: Damo pa di bala bili, no?
0: Kag mga hangkilan man ning mga ranista.
1: Perte, ta sa
0: ang kun hindi kamo gusto sang hangkilan, mga bangkilan.
1: Bangkilan. Ilog man nilang mga tirada ni Tay Pirot. Sige, standby kamo ha sa STL dugay-dugay. Manamiyaw kita anay Plasario Matilano. Good evening Tay Pirot. Greet ko lang nanay unit nya nagapamati gid tulad from Putota. Si Kirk Jan Donasco, Dol Campo nila Jo naman be. Sa sunod lang na galing ah. Oh, si Jojo Divino, Nunoy Abordahe, Plasario Matilano, kag si Stephen Enriquez, no, mayong gabi tay Pirot. Shout out na sa family Enriquez kag family Ispares, Isparais. Sa request lang ko kampo nila Dio. Ay na si Tay Pirot de. Sa sunod Domingo ah, kag si Flor Kahilig, Ana J, mayong gabi. Okay, standby sa aton sini nga mga tagpalamati para sa aton sini nga resulta sang STL. Kag si okay, tapos na ni. Arebe. Estela Itanong, good evening Tay Pirot. Pwede ko ka request mabugnaw ang lasang. Imbes kay Tay Pirot, ako guroy. Mabugnaw ang lasang, mabugnaw ang. Dugay-dugay ah. Si Super Mario Pamplona, shout out gali kay Serge Villarreal. Good evening. Standby na si Radio Man Mon Yales Kapalihan para sa resulta sang STL. Standby.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Probinsya sang Iloilo, yari na natin siling resulta sang STL sa subong na gabi. Second row kita, Huli 26, Huli 2026. Atin siling first winning number sa subong iyang na gabi, numero 2. Number 2. Atin siling kaduwang numero, numero 3. Number 3. Kagatan ni kaduwang, ay katatong numero, numero 14.
4: 487
3: numbers are 2, 3, and 14. Kaliwat numero 2, numero 3, kag numero 14, and example. Numero 2, numero 3, kag numero 14. At ang siling nga resulta sa probinsya sa Iloilo, subong gabi. At ang siling nga routine head, Adrian Limiliasa. Ang atang siling nga operations specialist, Sheila Marie Magalion. STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Ang atang siling nga registered person, Abin Almirante. Pagkakapon sining mga members, Ramon Panis Jr., Dave Danoy, Gina Vizcara. Congratulations sa sining mga winners sa reward 2, 3, 14, 2, 3, 14. Sa mga wala pa manggawag padayon na kita sa pagtaya para makabuli kita sa kawang gawa. Direct address sa STL Draw Court.
1: Mon, yes. Naming anunsyo sang numero mo, 2, 3, 14.
3: Doon na balaan mo na siguro ako kay kinakabalo sina.
1: Ang 2 tike, ang 3 alibangbang, ang 14 manggad.
3: Te anong good siling on?
1: Te ang tike, kagang alibangbang, may mga manggad. 2, 3, 14.
3: Kaysa pagkabalo ko kung ba't kung alibangbang daw, swerte.
1: Swerte? Kung ang tike, be?
3: Ang tike, te ang botang.
1: Sige, salamat yun, Radyo Manmon.
3: Ang maling resulta sa STL sa subong nga gabi. Direkta diri sa STL Draw Court, sa PCSO, kag sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radyoman Monialis Kapalian Tata Karaman.
2: TYRI Radyoman Report.
1: Madamo nga salamat Radyoman Monialis Kapalihan. Resulta sa STL 2, 3, 14, 2, 3, 14 o kung 2, 3, 14. Congratulations sa tanang yung nagdalaog, kagsaway magdalaog, sige yalang taya, kay makabuligi ka mo sa kawang gawa.
2: RMN, RMN, RMN. RMN Harana Live.
1: Alright, sunod naton nga manugamba, mga karadyuman. Ari na sa kontupad si Tatay Serge Villarreal. Sa tatay Serge Villarreal. Kamu hindi ko ni sa ulo pa ang mga pangalan nila kay ti nagabulos lang tadi. No? Si tatay Serge Villarreal.
0: Okay, happy gali birthday sa kay Ma'am Lynette, no? Mm. Si Liberal Subong. Mm. Okay, may happy, happy birthday. Gali si Moged, ma'am. Wow. Tantungin kantante ka ko, ma'am. Wow. Ti, but na malon. Happy birthday, happy, happy birthday, gid siya mo. Ang pinalangga namun nga scoop na kaya Ma'am Lynette.
1: Malipayon gito sa sayang kadlawan kay nagpaburakay to.
0: Okay. Okay sa wife ano, si Mario, si Power, si Super Mario, Pamplona, siya pa nag-una sa akong tamyaw. Siya pa nag-una tamyaw, si Mario Pamplona ra daw, si Super Mario Pamplona.
1: Super na. Mario Pamplona.
0: Na, si, siya pa nag-una tamyaw sa
1: akong. Tamyaw yung si Serge Villarreal, ang haranista man aton.
0: Ang gani, ako na. O sige, para si mo. Super Mario Pamplona ang tinukod nga lalantunon. Okay, Arigid ang lalantunon nga tinukod.
4: Tatak RMN.
0: Sige.

0: sa malaot nga kasalanan. Ngay hindi kami matisod sa malaot nga kasalanan. Si Pastor Brad, Pastor Nestor kami yan, ang mapasanag sa nang John 3:16, mga kabiyanan. Okay, so ay pa mga baya, ang microphone, mananya, ano kita sa nagsuporta sa aton. Okay, sa kaya Bernadette Garcia, para si Tong Garcia, ang bagas mais kagmongo, about it, damo da ang iyang bagas sa Puente Street, sa Bernadette Reading, about it, amak din mo dya. Ang natawag nga bagas sa maes kagmongo, aragid, nagkaloy ang mga bagas niya mo, kampiyon pala pilit, ged. O naman din, subay pa rin si Tong Garcia, gagawin mo si Mas Permini, ni Nadeta Garcia, ang Berlin Trading sa Tubang Sang Supermarket. Okay, Puente Street, Iloilo City.
1: Ang Bernadette Trading na kilala ko na damo. Ang tagiyana si
0: Bernadette Trading, Parisitong.
1: Ang banaya si Ibana ni Bernadette, sino gano'n?
0: Si Parisitong Garcia.
1: Parisitong
0: Garcia. Tignan namin dahil.
1: Kay Balamog, duugay ko nga kargador sa super. Antes ko magsulod sa remen, Bernadette Trading na niya.
0: Kapi pero
1: okay, hindi ko guro kilala na hindi ko nila guro kilala mo sila ya kilala ko na
0: misis so itsura mo nakakargador kagali ka nanda dyan. Okay, may kapilang para si Tong Garcia, para sa inyo gito kasubong man ang sa ng Marquez de Loring kapamatig sa third floor sa Central Market bago pamatig si Master Cutter nga si Wilson Hasu Hapon, Wilson Hapon Bilhera. Wow. Pre-pre. Gagapon ng mga amigo ko nga Hapon. Master Cutter na accept sa mga sportwear, tanan yung uniform ko mataan, katanan na basta katula ka mo sa kay Marquez Tiloring dyan sa third floor sa nga Central Market, mga kabiyanan. Ang iya telepon 09 50 52 94 90 na Marquez Ring. Okay, may kabilis sa inyo, tananan dyan na. Subong man si kay Jimmy Madhos, kay Mrs. Judy Madhos. Bawa may gabigin si mo, tananan dyan, ang wapawabang asawa na. Kay subuan si Power, si Power Mario, ba Super Mario, na ginalibat-libat kita, may ang tawad na si Super Mario mo. Na aradag obra siya sa bangko nga nakatuan ko, Super Mario Pamplona kapasi na. So, okay, may gabi sa inyo tantanan dyan na sa kasing-kasing mulo na sa Gapon sa Poblasyon Bengawan bawa si Norman Capre kapikap ang imo itlog bawa may gabi si imo dyan subang mo sa Juram Galyasa kag sa piyak ng bahen ka idol sa aton dula sa RMN dyan si Jasmine Abilay Idongga bawa sa San Rafael Boswanga Palawan may gabi si imo dahil subuhan kay papa mo Milan Milantro subuhan mo sa Tiger Shark sa Kalumpang Suntri bawa si Gawad Abit Yuanan ang chairman si Digo may pisan nga tao mag Teatapia area Barsura Digo Hirugo Villanueva subuhan si Nonoy Sokgang sa may kag si Chris Santo Sokgang pamilya may kabihan sa ginabitan nga barangay. Okay, manamiyaw kita na sa Canada. Bao, si Toto Bob. May nabulis ko da. Sa Australia, si Indailen. Nga Mallorca. Sa Overseas, si Jumon. Mallorca, libayan na da. Entering sa barko sa China, amen. Sa Europe, si Gengeng. Subong man si ka City sa Mi sa Saudi Arabia. Kag so, sa Saudi, Japan, si Bukya. Bao, Mallorca. Hirawa nga taga Moruboringli. Na, isapagid ko tamyaw din nga katapusan ko nga tamyaw, mayong kabigli sa tanan-tanan dyan sa kaya Noriel Daot silawin sa Manila o si Alicia Alice sa Biodaddy Daot mayong gabi si mo tanan-tanan dyan ha. Sige lang, Facebook lang ha. Subo mo si Joseph Villa dyan sa Puente Street. Sige po sa utanan dyan, hanggang pamatig siya talaga. Mayo mo na gani pa iti, huwag ko sakyan, boy. Okay, salamat, Ged.
1: Damo nga salamat, Sir sa Villarreal. Sa imong indulong matahong nga ambahanon diri sa aton nga pagpangalagad sa RMN Harad.
2: Tatak, RMN.
1: Ang iningabahin na ay ginadulong na to, no, sa pila ka mga importante diri nga mga sponsors sa nung Nestor. Okay. Ang arabe na rana ginadulong sinyo sa kaluwan sa Rischa Group of Companies, ginabugusan sa Kingfields Rice Solutions Incorporated, Anli Steel Depot Corporation, Anli Oil, Coastal Hotel, kag 3D FCRC First Leasing Corporation. Nahamtang sa Barangay Napnod, Leganes, Iloilo. Sa dugang impormasyon kag palamungkutanon, mahimo bisitahon ang Facebook page sa Rischa Group of Companies.
2: Tatak! RMN.
1: Yari na si Tainistor Kapinyan o kon si Pastor Nistor Kapinyan.
3: At kami kagina magikanta sang para kay Ma'am Linet.
1: Tayo kantahan niyo.
3: Oo, tani.
1: Tayo kantahan niyo subong.
3: Oo. O, sige. Duha na lang kami nilare.
1: Oo, duha na lang kamo eh. Sige. Tiwi, bis pa man ang Merkulis patong birthday, pero ti subong ang selebrasyon mo.
3: Oo.
1: Tani, maluoy man sa disimo, no? Tiyas ato, no? Kala niya tani panyapon?
3: O, guys, si Ma'am Gingging, may pagani ko ruka, dalaman di panyapon na.
1: Okay, ari ang halad ni Pastor kag ni Bro Rape, ah. Happy birthday, Linet, to you, Latres, o Radyo Man, Linet.
3: Oo, dali ah. Okay, dali. Yung kinawa ka nila rin, hindi makapagsidas ang igot mo. Okay. Hindi, plapawad yung sa'yo mo.

0: RMN.
1: Astalan tanis tamyaw tamyaw.
0: Tatak RMN.
1: Happy birthday okay. Kita kay Radyo Manlinat.
0: Tatak RMN.
2: Ay, kita Brandel Florentino. Iningambahan nun ginatiguluhan ang kahidlaw ko sa imo. Ay bago lang kita nalampuwasan sang
1: kalamidad,
2: hindi sang nalampuwasan sang sa walo ko kabataan isa ang nabuhi no. Pero permite ini ginakanta dire.

0: kesa doon, hindi naman kita ginmaano pa no, kahit ito ipermitan na hindi na kanta nga. Kanta sa pasundan natin, inisang isa ka kanta nga na medyo...
1: Medyo...
0: Salamat gali no, sa 2,000 nga friend ko sa Facebook.
1: Wow, 2,000 na?
0: Oo, 2,000 ang friend ko na, na sa kanta ko, nga muna nga kanta o. Oh. Okay. Kag sa 564 nga followers, kagi 56 ka mga post, no? Salamat git sa inyo, na nakita ko sa Facebook, no? Inatigiluhan, paano kita makatibawas?

0: makasamang plo, may isa pa kita kakanta, pero sa sunod na lang ni nang ginatiguluhan sa diin ang langit kay pinaka-importante ni. Ang mga pagpasalamat no, kaga panamyaw, dira sa Kainday Bukay Plaza sa Barin, nagapa-shoot out gid siya no, upo ang imo dira mga kapdanan mayong gabi. Kay Sister Judeline Fumarin, kag Janet Fumarin dira sa Dungsul Pututan, kag kay subong man kay Brad Jusel Tulusa sang Dawis Saraga mayong gabi sa inyo, kay to Fred De La Cruz nga amo gid ang isa nga ginggamit sang Ginoo nga makabulig sa amon para maka ako par kami sang jeep, kay Brad Rico Montilihaw, kay Nimfa Pamplunang nga nakabulig man, kay ni Alice Adorio na nakabulig man sila sa problema naman sa jeep, no? Kay Sir Ronel, labi na kay Sir Ronel Sorbito man sang Arimendi Bayaray nakababulig man. Kagdira sa akon mga pamilya sa Asia Norte Leon, sa mga pamilya ko dira nga nagidulugok man, no? Kaday ni Ramel, dayto Roger, dayto no, Russell, Dinoy, Jusel, kagsubong man kaday kay Nong Ruding, kami niyan, mayong gabi. Gitsin niyo, madamang salamat sa mga samang pamilya dira sa Uton, sa Santa Rita, nga nagdugok, mga nakakadto man dito, nakabulig, salamat gid sa inyo. Kag sa Amon Barangay Official, kay Kaplokon, kay Montilihaw, kay Ito Remy, Among Kagawad, Montilihaw, kay Kagawad, Loko, Kagawad Lia, Hortiliosa, Kagawad Pingping, Montilihaw, Katanod Commander, kay Dudong Montilihaw, na salamat gid sa inyo, kag sa iban pa naman yung mga barangay official man nga nakabulig, salamat gid sa inyo, kag maayong gabi sa inyo, nga tanan. Naton nga manugamba kasamang klo.
1: Pero antes ang sunod nga manugamba naton, Pastor Nestor, dunduman kung amon nga bayo mo.
0: Tay mo pa na.
1: Amon pa ni Chimpo, ang ining uniforme, may amo ka ning uniforme, kampiyon na mo, isubong uso na subong sublimation mo, no? Pulupugis, naging manggali, ano na nga tuig man?
0: Labig to, mga 2006 ko din nagsulod mo. Ti mga 2012 bro.
1: 2012, no? Mo nga konto kun buhi pa to duay nag Amo ning urig-urig namon nga uniforme oh, sa harana sa una kanday aning sino gani to pastora si ing katuan to sa Pasay bala
0: do na lipat na ko to
1: si kwan bala haranista ta bala gamo amo nang babae na blaw si
0: na lipat na ko to
1: sige. Dugan na to eh. Kanyang, ang mga arnista di sa una, nagkaliwa na si Enriqueta Nava. Enriqueta Nava. Si Rose Talahoron.
0: Si Kimpang-Kimpang.
1: Kimpang-Kimpang.
0: Oo, nakakanto kami to. Tatayanan kami mulog to sa bukid. Dala naman multi-cab. Napatyan kami makina. At dumulog ang ano bala ang multi-cab may lang ganito kaya nga kung drive tanda mang ipabalabag ya
1: tapos eh, si mahulog. Tapos si Taipi Dick Morales oh
0: Taipi Dick Morales oh, oh. Ato na to sila spiak ng kinabuhi oh
1: ti apat gid sila oh, ay na ah, si Angel pagdi no Angel nga Angel Clemente Angel Clemente at
0: oh, damo na mga ranista nato yung nagtaliwan diri
1: no ti anon mo na kay Estalandra ti pero aras laga pamati subong sa langit ah. Sige, sunod natin nga ambahanon.
0: Lumalabay nga daw aso lang ko, no? Isa lang, anay kang banong kaya ang oras na ginagasta.
2: Yung
0: doon one. Ah, doon one lang. Okay.
1: Si ano, Rapi...
2: Lari.
0: Yung doon one mo to.
1: Sige.
2: Ang tanugon.
1: Hanot!

0: ng ginatam. Ginatamyaw ko dira sa barangay Puto, barangay Tuburan, Pututan, Iloilo, si Nangyo, kag si Nato, kag si Danilo, kag si Chiri, kag si Santino, kag si GB Posa, kag si Jeb Posa, kag si Ilin Posa, kag si Ramsey, kag si Katkat, kag si Bilinsyon. Mayong gabi lang da sa imong ang GB Posa, mayong gabi lang sa imo. Kag kung kamo may traksyon nga mga lupa nga dira sa may Pututan la kamo kadto kay si GB Posa ang naga pangtakas. Kag dira sa Mansil Funeraria Service, Barangay Bulolacao, New Lucena, Iloilo, si Larry Mansil ka ang tag-iya sina kang Funeraria. Kung kadto lang kamo dira sa Bulolacao, New Lucena, Iloilo, mayong gabi lang sa inyong tanan-tanan. Kag dira sa may Barangay Bakan, Kabatuan, Iloilo, ako magnatamyaw dira sina Nainita, Cabanyas, kag si Koki, kag si Lansoy, kag si Oni Cabanyas, kag si Noel, kag si Ricky, kag si Bukay, kag si Idna, kag si Lansoy. Kag dira sa may Barangay Hanipanis di, Kabatuan, Iloilo, ako ang magtamyaw dira si Junjun, kag si Totong, si Laning, si Kisada, mga si Pangga, si Pusing, si Linda, si Tikbo, kag si Grace, kag si Burn, kag si Minty Talamor, kag si
1: thanks for charging the
0: Autoflow. Ginatamyaw ko na happy birthday kay ang GB po sa August 4. Kag gindagaan niya nga mga sa Barutak, sa Kabatuan, sa Masin, kag sa Junyas, ginapangbulahan naman ikaw gid. Si LC Malcontento Kamba, kag si Herman Sadya, kag si sino di man? Si Aris, si Aris, kag si Yungyong Bandirado, kag si Marty Mendoza. Masalamat gid sa imong pagbasa. Kag si Edna, kag si Ruel Pilais.
2: Okay, tapos na ang mga miyawon. Okay, sunod na ito nga manugamba. Pero antes sa ngambahan noon ni Rafi, anenay. Okay, standby sa aton sini nga mga tagapalamati. Ang ining bahay na ginadulong sinyo sa Kalwan, sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo. Namtang sa ground floor sang New Iloilo Terminal Market. For orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero 0939-2986-375. 0939-2986-375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karning baboy kag baka.
3: Si Ma'am Gingging Galit may ginapangabay din sa aton nga ang talamyawon dira sa poblasyon Igbaras, si sa Iloilo, si Nonoy Ganson, no, nagarequest gid sang ambahanon sa to, no, pero ginagapatamyaw ni siya. Mayong gabi da sa imo Nonoy Ganson ang nagapanamyaw si Ma'am Gingging Farillon. Okay, Brad.
2: Okay, sunod naton si Nung Rafi. Ang bahano ni Nung Rafi nga gintuguluhan
3: kita nga duha.
4: Kita lang nga duha, sir.
2: Kita lang.
4: Mo ko pamatin sa remain.

0: Mayong gabi gali sa bukas loob sa Diyos, kag sa Family for Christ, nga, kag sa aton nga BGNP, no? Sa nanga, no? Mayong gabi sa aton mga opisir dira, sa female, kag sa male, no? Sa aton nga breed of life, sa aton mga utol dira, no? Kag ginatami ako man ang akong nga apo dira sa purog pututan sa Family Lamila, Sibanes, no? Christopher, no, kag sa imo mga lula, kag mga lulo nga nagpamati, mga katayaan dira, no, mayong gabi sa inyo talantanan nga pagpamati, kag sa aton nga brother Rocky Abacaro family, kag sister Nex Abacaro, no, mayong gabi sa inyo sis, kag sa imo nga mga pinalanga, mga kabataan. O sige, mayong gabi, sir.
1: Mayong gabi.
0: Rana, thank you.
1: Thank you, kid, nung Rafi. Oh. Si mo ginaban, bahano niya gindulong. Ang sunod naton nga manugamba, si Jumar Sayas, ang gintuguluhan.
2: Daw ano katam is sang gugma?
3: Pau! Grabe ba? Daw ano katam is sang imo nga gugma?
4: Asas! Si kayo, Ma'am Ninit Gilda. Happy, happy birthday, Ma'am.
1: Anot!

0: RMN.
1: Adira gas tapos sa timbaras na may dalit nga pagpamati da sa dokot bata kay Junel subong kay Shay Shay. Subong man dira sa barutak na may dalit pagpamati kay Madam Munina Binubal. Sa tanan-tanan nga munog bakal po to kadto lang sa ato nga santinda pangitano si Madam Munina Binubal. Subong man dira sa barino may dalit nga pagpamati da sa kay Junalen subong kay Jocelyn aka Junior Jumar subong man kay Ayanyan subong man sa pinalangga kong asawa nga si Arlen Magbanwa Sayas, subong man sa kay Chubibi Dano, kay si Bingbing, subong man kay Cecil, kay Pari Ikeng, subong man, pasalamat gali ako sa naguhuli ka ginakaselpono, kay Pari Bene, subong man kay Mariter, may dali ka pagpamati. Salamat sa pag-uli sa cellphone ko, madamong salamat.
2: Si Jomar Sayas, bantayan nyo karon kay makanta ko! Makanta ko! Hindi ka mo magbuhi ha, sa mga tagpalamati naton. First time ko nga magkanta sa sining dugay makuga host sa Rana, pero makanta ko karon. Why si tay pirot? Pero do pirot mo niya ako ng tingog mo. Kabalo ka tay pirot sang kwan? Ah, tay pirot. Pastor, kabalo ka sang ano ganining title ya? Ang kampo nila Diyo, kabalo ka?
3: Kabalo man eh.
2: Oo, na bantayan nyo karon sa mga Facebook, nga lantaw subong, kag nagapamati sa radyo. Kuhan ka mo dabla, lantaw ka mo da, balik ka mo, kay kantahan na ka mo. Pero area na si, ano ah, si Kumpol, si... 1434. Oo. Nung, sorry, ginunga. Si Nung Landon eh, upod kami ito sa may... Ano ganito sa may Limudyan?
3: Limudyan.
2: Sa may pinaka-uling, pinaka-last nga parang
3: Seven Cities.
2: Seven Cities? Amak mo nagkanto kami ito. Pagbalik namon, natumpilak sa tricycle. Sa motor. Sus, galigid-ligid si Lando Garcia. Galigid-ligid siya. Pagligid-ligid yan, bal sa mga tao. Oh, ano? Tawo to nagaligay. Oh, kwento na utod. Nautod. Nautod ng kamot, nagtudlo. Singko nang amo ginasenang tugatindog pa si Tatay Lando eh. Tay. Sige, pamatiyan tang yambano nya gitiguluhan.
4: Hindi magpatay.

0: MN.
1: Ginatambi ako lang dito sa balay ang akong asawa nga taga Manito sa buong kag siyempre sa amon kasi manwa sa mawang dito sa may tapas kapis no kay Ma'am Gingging Parilyon. Ma'am Gingging, madamo gyud salamat sa imo padayon nga pag-support sa amon sa mga haramista sa imo panimalay dira labi na gida kay Nanay Elbing Parilyon nga taga Manito sa buong maayong gabi lang dahil inyong tanan.
2: Alright, thank you gid tay si Peda sa imo gyud dulong nga ambahanon. Sunod na to, na rin na, lapit na lang, Ged! Ari nang sunod na to, yung manugamba, si...
3: Dudong Aquino.
2: Dudong Aquino, sang... Banwasang...
4: Kabatuan.
2: Kabatuan, Iloilo. Oh. Tapos si Dudong, ako da yun, ah.
3: Si, kanang...
2: Ginabantayan, isang mga tagpalamati, itang akong tingog. Okay, sige.
3: Dito sa ilayas
2: okay.
4: Teka, pali po itong
2: nan. Aragid. Aragid. Ihanot.
4: Para sa atin
2: ang sanayang tagpalamati.
0: Tatak RMN.

0: RMR. Ano ang plo ang kasubok ko ba?
1: Lipi! Ano, ano mo sa inyo?
0: Gagabugpang kardas
1: ni Pastoro? Hindi ko nang yasala. Ayan, ayan, importante, nalingaw ka mo tanan. No, nalingaw ka mo tanan.
2: RMR.
1: Ay, nining Glory Jinda, neng. Mayong gabi lang daw sa may Igbaras, ha. Teng, lipay ka naman.
2: RMR.
1: Sige, why not a chimpodre sa aton sininga pagpangalagada sa masunod naman nga Domingo. Kay manugbalik na si ang aton sininga program host, si Radio Man Lenet Fernandez Yulatri.
2: RMN.
1: Salamat kit sa tanong nga nag-upod kag nagpakigbahin sa programa RMN Harana. Sa pangalan ni Radio Man Mark Sokaldito, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ako si Radio Man Flo Consumo Navarrete.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: This newscast is brought to you by Kidney Care.
6: Ang sarap talaga ng gulay!
7: Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata.
6: Nay, bukas gulay po ulit ha!
7: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
8: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo.
9: Pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow.
10: With proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. It's symptoms persist, consult your doctor.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ni regular nga regla. Galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
13: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
13: Yung may D3.
15: Makakas, magabot ka.
16: My family history ba na kamuusang diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
16: Mag-DDX 500!
13: Ang may powerful compounds!
16: Ganagapanugos
13: ang imo blood sugar!
16: DDX 500!
13: Garantisado!
16: Epektibo!
13: Aramis
16: po! DDX 500!
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala din ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
15: Mabaka mga butika.
13: D3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Visio,
16: you may D3.
13: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga uno.
13: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauhan.
13: Masi may diabetes ka na.
16: Mag-DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
16: Garantisado.
13: DTX 500.
16: Mighty C,
13: ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Mimi.
6: Galing kasi napit akong tuhod.
19: Rightis na gali.
6: Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
19: 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan,
6: wala na ginagbalik ang arthritis ko.
19: Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
13: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.

0: MX3 Capsule dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Uy, concerned lang ko. Kung di pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ikasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw. Kinikil!
6: Uy, 150 over 100 dali.
7: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
6: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
7: Ay...
8: Papa, hindi ka magkapalaka. Ang kabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
9: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
10: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
11: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Supple Plus Gold. Mahal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
14: Ako gali si Sherry.
15: Manamigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
14: Pinaghambal sa akon, na imnan ko kuno sa Samsung Plus Gold. Sa sulod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Samsung Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Sa mga butika.
16: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud manikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
17: Welcome naman mga suki naton sa rematag para mati sa ato sa ringa pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa ringa mga informasyon parte sa ato sa ringa ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kung paano naton mabulong ato sa ringa mga masakit and other medical conditions bangod man kay diri kita mag-diskusyon o pura ato sa ringa mga guest consultants sa natural sa ringa pamagi sa pagbulong sa ato sa ringa mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sa ringa pagpangagad diri sa The Secrets of Health. Still, ato sa duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sa ringa pagparayag diri sa The Secrets of Health.
18: Yes, madamong salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pagpalayag, aton nanay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton. Malista ninyo kay kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal nga yara lang sa aton nga palibot sa mga may ginabatyag dira. Pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building, Iyolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga mo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang ng mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health, ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga Premium D3, yara dira mabakal sa aton nga center. Kag sa mga kauturan naton bukas ina halin adlaw Domingo tob-tob Biyernes, halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon. Kag sa aton na mga kauturan, libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang, mga kinahanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-abdik labi na kumayara kita balatian. Pwede ka mo makatext ang aton text line sa 0928874637.
17: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato siring programa The Secrets of Health.
19: Yes, welcome gid sa tanan aton mga tagpalamati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan aton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan ng mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dapna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta ihan sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
17: Karami gid sini unay pangapi.
19: Oh, siyempre. First thing ginahimo gid sa aton mga kauturan pag mata dapat painit-init ng sulok-sulok.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
17: May nagapamangkot bala dari Doc. Doc Erwin na Doc Nelson. Ano ang recommended nga pag-inom sang Santon Plus Gold kag Vision X Plus and then sa kape? Ang sa kape selling niya ti ano kinanglan aga ko lang gid imnon. Ang sa Vision X Plus kag sa Santon Plus Gold, ang hambalya ano ang ginarekomendar nga tion sa pag-inom antes magkaon or pagkatapos ang pagkaon?
19: Yes, sa aton mga kauturan, kung gapapayat ka, gapaniwang.
17: Ah.
19: The best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambukin ka mo, hindi ka mo gusto magdako ang lawas niyo. But I mean, hindi magtaas masyado ang timbang niyo. Ang pag-inom sa Santon Plus Gold is before meal. 30 minutes before meal, inom kasi na. Kaya nga, pag mag-inom kasi na, ginasupress niya yung pag ang imong gana, hindi kadali magtambok. Pero kung gusto kaya nga, medyo nami ang gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Kaya nga, siyempre, nami ang kaon mo, and then after sina iya, nabusog ka na, amo po, 30 minutes sina iya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. Sa muna sa itong mga kauturan. The same, ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila, ang isang, kung unahon mo, nag-supress lang ang gana mo. Ang Vision X naman, nami siya inom after meal kay ano, soft gel in siya. So, after meal, nami na siya inom mo. Kag nami, mag-inom kasi na 2 times a day. Inom ka sa aga, inom ka sa gabi. Ang Santon Plus Gold naton, namin na si inom mo naton 2 to 3 times a day. Pwede gid Santon Plus Gold kaya na puro man na siya mga prutas kag utan.
20: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
19: And then siyempre, inong gid vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C makuha man naton ini sa mga prutas ug mga utanon, most especially sa mga green leafy vegetables kag siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong nga panahon tungod sang kamahal sini. Kag siyempre hindi ka man lang magkaon sang isa duha, kay dapat makakaon ka 8 sa 10 sini kabilog. Pila man lang isa kabilog nga orange kay ugis Doc Erwin.
17: Subong 3 yen na ang orange. 3 yen.
19: Ang ginahimo pa na imbis na nga 10 kabilog mo kaunon, ang isa kabilog tungaon. So ang vitamin C mo nga kinahanglan, hindi mo gid makakuha Doc Erwin. So nang himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
17: Kompleto pa.
19: Ang kinahanglan nun sang lawas mo, automatic, pag tinik mo yung kapsula, okay na.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sa kapsula, pwede ligit siya kakason sa kapsula ang iatuunod nga powder itimpla sa alaba at mga tubig amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila, like ginahilanat, ang iban ga ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto ga terminal sila ga sinat-sinat at Doc Nelson. Makabuli gina na ang pagtik sang vitamin C nga in a liquid form mo no, kay ibutang na siya sa tubig tanggalon sa kapsula. The best na siya nga gamiton man wala kontra tempo bangod kay ang vitamin C Sergio Cell amo lang ni siyang vitamins nga hindi kaya nga magdugay sa aton nga lawas. Magamit na siya dayon. So, kung wala ka pirmi ginaintik, may tendency nga may panahon sa imo lawas nga wala ka vitamin C. So, kalaway kung wala ka vitamin C kay ngaman, imo nga immune system wala sang pagkaon.
22: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
1: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
19: yes,
1: ang virgin coconut oil. Suno yes sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-gid ka sina sang abang intake sa mga suplemento nga may VCO.
19: Yes.
1: Ang Premium D3 naton, hindi lang VCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Jusel, ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Ang iya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. So friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3 sang BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So amo yes ni ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuli gid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang Premium D3. Sa mga pagtuon, ang Premium D3 mataas ang ketones. Ang ketones, amo ni siya ang gabulig pang tinlo dira sa aton circulation sa brain area, Doc Nelson, agud nga madula inang pagka malilipaton aton or Alzheimer's, ano ning problema sa Alzheimer's, ang pagka malilipaton dako man nga kadaot sang aton lawas. Like for example, malilipaton na kita o nalipat kita pagkaon, nalipat kita pag inom tubig, ti anong matabo sa aton lawas, madehydrate, mapasmo kita kay nalipat kita sang pagkaon. O, lipat kita inom sang atong suplemento. So, hindi gid manami. Dapat mag-inom gid kita pirmi sang Premium D3, Doc Nelson. Agod nga inang pagka malilipaton naton, madula ina. Kag makabulig pa pag delay sang aton nga aging. Ga edad na agataas na edad naton, pero aton itsura da bata. Kay nga aman, ang suplemento nga premium D3, vitamin D plus BCO and moringa na makabuligid pagpakusog sa aton nga circulation, sa aton nga defense system, agunin ang mga free radicals, madula sa aton nalawas.
22: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
3: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang plasmid nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
22: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
19: Sa mga uturan natin nga obese, sa mga uturan natin nga may mga fatty liver, may mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon, available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado kainit katama, inang labaab nga tama-tama.
17: Mainom mo dayon.
19: Mainom mo dayon. Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinangla na to na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso ng malabaab na tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban, Dok Erwin, nakulbaan sila. Niya,
1: mga acidic.
19: Oo, kaya basi mag-acid siya ko.
1: Basi mag-dugang sulabang sulok.
19: Oo, basi mag-dugang. May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong na siyang idea.
1: So, unang-una, mag-react Sergio sila nga ton tiyan. Mag-hapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imo nga acid sa tiyan, amat-amat madula. Once mag-inom ka sang, ginatudlo ni Doc Nelson nga kalamansi juice with lukewarm water.
19: Yes, so the best na siya nga nag-neutralize ang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga mag-tinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede mapiktuhan pati si Abdo, pati ang aton nga gallbladder dira, o isa gakatubuan sang gallstone. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado kakulang tungod sang hina ang aton nga atay.
20: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
4: Oh, si Mercy. Harap ko nga ang Moranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod ang tuwa kang bulan noong pawan.
20: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
19: Si Atay, dapat ipastrong mo siya.
1: Abis ang iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan. Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blanga nakaon naton nga may mga poison, may mga
19: additives,
1: preservatives. Si Atay nang gapugong, si Atay nang gasala, amo nang
19: gakukis na, pati
17: amo na siyang classifier no hambal mapuslan hindi ni mapuslan hindi ni
19: niya daw ko niya dapat i-neutralize na gid ba.
1: Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bugat man katama, amo na nga gafati liver siya, masilinga namitani kay ga tambok imong atay. No. As a sign gali, nga magmango siya kung ga fatty liver ka, mas magmango siya sa classification niya, sa chemicals nga na-intake mo. Matay ka subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si atay. Hindi niya pagsalaon. Matay ka sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra. Kaya nga,
19: paano mag-function si atay? Kaya yes, ang cells ni atay, nahimo na tambok. Siyempre, once nga pati liver ka, ang cellula sang atay nasira, nag-scar, ma-change na into fats tungod sa imong pagpagusa.
1: Dira na mag-umpisa,
19: wala na sang mga selula si Atay dito da nagkuan ang ano ang proseso. Kung wala na sang selula, wala na siya puro na tambok. Dote ano pala mag-function? Ano pala magbulig? Cleansing sa lawas nato, pagtinlo o pang-neutralize sa mga chemicals na bumutang nato. Mahilig ka si Grillo, mahilog sa alcohol. Paano naman neutralize ang nicotine? Paano naman neutralize ang alcohol? Kay ang selula ni Atay kulang-kulang na. Kag nagadugang pa damage sa imo Atay ang imo ginahimo. Part lang sang madamo-damo nga pwede makabulig tinlo sa aton ni Atay.
1: Yes.
19: Pwede maka-cleansing sa aton ni Atay. Kalamansi plus lukewarm water.
22: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: Sining sa kumigo, Premium D3 ang inum ko daw kuno. Kag sukat pag inum ko, nawala na hika ko. Anamin na si Gampang basbol ko.
22: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
17: Again, ini nga mga produkto pwede ginyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo, sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Ara da nga ito sa ninyo clinic. Pwede nyo man imabakal sa mga butika malapit sa inyo sa ninyo lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo imabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City. At tuba lang sa Marayo Bank. Available ang tanan sa ninyo mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Just like sa panglawag ta ng mga produkto while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa.
20: Santon Plus Gold!
15: Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
20: Santon Plus Gold! Mas pinanakas! Pinagaling! Pinahusa! Santon Plus Gold! Sa mga butika.
17: Nunto gakaon gali kita toxin and free radical. So only that, pagamay-gamay. Pero kung magsupot to sa lawas, tamo na nang naga...
19: Gakreate sang isa kabalatian. Just imagine, wala ka mong gakaon sang itlog, ay mo, hindi mo ko palakaon itlog. Hindi mo ako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, gaprito ka, ang oil, gaso. Gak-overheat na siya ang oil. Gamitil ko lantrin ina siya. Hindi mag mitil ko lantrin na siya. That is a cancer-stimulating agent. But silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create sang cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, wala lang nag-akuan, kaya gina-control sa imong immune system, mas mag damo ang cancer cells sa lawas ng isa ka tao. O may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tao. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Pero ang pamangkot, sinati yung basing iban niya, eh, wala naman ta subong kabudlay naman magsagod sang manok dira sa aton nga, ano?
1: Backyard?
19: Sa aton nga balay, kaya hindi man pwede magsagod-sagod subong.
1: Mm.
19: Oo. Kabudlay man kung magsagod ta, kaya siyempre, ikaw nagpadako, layan ng gakaon.
17: Kagwala sa kudal mo, hindi na imo.
19: Oo, makagwala sa kudal mo, hindi na imo. Tiyo, muna nga na problema. Kag siyempre, sa kadamos ng populasyon nga nag-gutok dira sa syudad, gamay ang space nga tamnan nga makakaon sang utan. Gamay ang space nga tamnan nga makatanom sang kahoy nga makapamunga sang prutas. Kaya nga, nahadlok ang iban nga balay basi matumbahan sila kung hulugan sila sang sanga. So, amuna ang isa ka problema dira sa syudad subong. Ti ang solusyon sina, kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
12: Ako si Danny, isa ka security guard, pirmi lang ka pulang, amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sang Santon Plus Gold, kasi kung madula man lang, napawagin ako, isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
20: Santon Plus Gold.
19: Muna mala ng solusyon? Kung hindi mo makaya, bata mo, magkaon ang palaya kay ikaw mismo kaysa hindi mo man kaya. Ikaw ba lang gapakaon?
1: Inauyat-uyatan lang ang palaya sa iban mo.
17: Nahimo na lang ni panakot para makumplito kuno abing isa ka menu. Pareho sabi isang tawag na to sila pinakbit. So, hindi kumplito kuno ay isang palaya. Diba? Tingin na butang na lang na pagkatapos pag galo, pag ara na sa pinggan, kay gun na sa higada
1: ng iban gani samtang nga galuto sila ginapili nila tong ampalaya kay para hindi ko nung maipiktuhan ang lasa sang ila nga pinakbit. Kay pagbakal nila sang sari-sari ara na dito mo so before nila ginluto ginpili nila tapos may makita pagin sila na ato dito sa ila ginluto ila pagin na ipa gwa wala sila kabalo nga ang pait gali na nga property nga yara sa ano ampalaya mataas ina sang antioxidant nga amo magpababa sa aton nga blood sugar.
19: Yes.
1: So kung matanggal na to na ang iban galuto ang palaya, butangan nila sang itlog. Pero before nila giluto, ginabutangan nila asin kag ginakumusan, ginakuha nila ang katas ang palaya. So paano naton mahambal?
19: Tapos
1: nga ang ginakaon naton healthy food kung amo na ang proseso nga aton ginahimo.
19: Tapos ang balon Dr. Irwin nga namit namit kini sud ano? Mm. Ang palaya mo ug damo ug kaon sang akon bata.
1: Yes, tapos
6: kailangan niya
1: tapos pag tan-aw mo sang ilagin luto gali. Ang palaya mga 1 eat lang tapos ang itlog damo-damo.
19: Ano to sa itlog nga ginhaluan sang ampalaya?
6: Hindi nga palaya initlogan.
1: So amo na na mga
6: tinugaan pa.
1: Yes, amo na na mga example naton nga kung kisa, ini bilang mga practice naton nga gusto naton tani maging healthy ang aton nga family pero sa pagluto pa lang bagsak na. Hindi so, hindi naton maabil ang ginatawag nga healthy foods kaya nga aman sa proseso naton ginatanggal na naton ang elemento ngayara sa aton ginaluto nga amutan ito, makabulig-bulig man lang, mapabakod ang aton nga lawas.
6: Amuning nami sa Santon Plus Gold, kay ang ginpuga tanga, hindi ta mauyunan, dito amo, gali ang sustansya. So amuniya ang ginpuga, kaginbutang sa Santon Plus Gold.
19: Yes, so, amuniya sa Santon Plus Gold, so ang wala nyo nagustuhan, ang kapait, ang kakahang, ang kabaho, nga hindi nyo magustuhan sa sining ang mga klase sang utan, ginbutang sa kapsula, imnon mo na. So, ang tiyan mo, hindi na ito magreklamo niya. Hindi na ito magreklamo. Dream lang niya sa dila, actually. Pag makasulod na ito sa tiyan, wala na. At least, kung gainom ka sang Santon Plus Gold, nakuha mo ang benepisyo sa mga utan nga wala mo ginakaon. Nakuha mong benepisyo sang prutas nga hindi mo makaon permi.
1: Eh nga, kamahal sang mangustin.
19: Oh, purti kamahal, tapos seasonal.
1: Oo.
19: Tapos kaunong mo lang panit. Hindi ang...
6: tapos ang ginakaon mo, kulamog lang yun sang iyang liso. Liso, ihaboy mo man. Ang panit, ihaboy mo man.
1: Tapos wala man dira ang damo nga santon phytochemical sa ano,
6: sa unod?
1: Sa unod, sa iyang liso na, ang puti na, sa mangustin. Wala, dira.
19: Oo, dito sa pericap
1: dito
19: niya.
1: Dito ang damo.
19: Sa panit.
1: Sa
19: ya.
1: Panit.
19: Oo.
6: Ay, lang sa sulod niya ang daw mahumok na.
19: Wala, oh, damo siya. Wala, dito vitamin C, ara, dira. Pero ang
1: santon,
19: santon antioxidant, ara sa panit, ang makita mo na siya, color yellow. Ado dagta siya nga yellow sa panit nga gapilit, that's the santon antioxidant. Te, pila ma lang na kanahot ng ara, dira. Pero kung gusto mo siya maano, gusto mo ma...
1: Gusto mo maabel 100%, kaunon mong panit.
19: Eh. Kaunon mong panit.
1: Galing ka pa.
6: Hindi gani ka, hindi gani ka sapar ang kanding nga mo naging desan ng katalo, kaklase ka sapat. Bisan makatol, ginakaon, hindi gani ka sapar ang kanding, pausapon mo sang...
1: hindi siya.
6: Panit siya sang mangustin.
19: Hindi nila, sa dito kami sa Dabao, ginapanghaboy ng panit sa kilid, sa after pagkaon sa mga tao, kinaing mo, ginahaboy ng panit. Wala sang kanding, kakaon na.
1: Amo na kung kisa hindi naton nabaluan ang ginahimo ta nga which is wrong gali pag prepare pa lang naton gagaluto kita gulay kung ga prepare kita ang mga dahon daan sa malunggay Doc Nelson ginapahumok ta na mayo mo ginapabukalan mayo
6: kay kuno kun hindi maluto malangto
1: kag ang iban pag idira kung hindi kuno magluto maglain ila tiyan pero sa mga pagloon inagali nga preparasyon, ginatanggal mo lang ang medicinal properties nga yara sa malunggay once nga amo na ang preparation mo. So ang manami, gid sina nga preparasyon, sang una, sa wala pa kami kabalo, amo na eh, luto, mas nami kaunon kung medyo humok ka, tama. Pero sang nakabalo na kami, pag bukal sang tubig, ibutang mo na siya. Pag butang mo sang dahon, patyon mo na dayon ang ano,
6: ang kalayo.
1: Kalayo. So ang magluto sa iya amat-amat ang kainit na lang sang tubig which is amo na siyang proper gusto ninyo makuha ang benepisyo ngayara sa malunggay kaya ang malunggay Doc Nelson may pilagani ka ano pilagani ka super antioxidant sobra 100
19: 110
1: so bisan ang pulo lang ka ano ka antioxidant nga makuha mo sa imo ginakaon pirti na nimo ka, no? Pirti na nimo ka bawi. Kaya nga aman, damo na na nga mabulig sa imong lawas. Agod, awayon inang mga free radicals, inang mga oxidative stress nga natuga sa aton nga palibot, sa aton nga mga nga ginakaon. Iyan na nang awayon. Kung may pulo lang, may 100 pa nga reserba ang malunggay.
7: Mm.
1: Nga mo ni siyang magbulig, manami ang daloy sa atong dugo. Magbulig na siya tanggal sa mga nagabara dira sa atong dugo. Kag siyempre, buligan niya man ang atong immune system nga pirmi magbakod. Kaya kung mahina ang atong immune system, amo pag ginagadugang lala ang atong nga lawas kung may mga balatihan.
8: Vision X, slay ang kaepektibo! Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Kung may ara na problema sa mata, masolusyonan. Kaya kung isa, busy kita, sige kita atubang sa mga gadgets, Sir Jusel, labi na sa mga bata. Subong, hindi mo na mapauntat, Doc Nelson, gamit sang cellphone. Biskan patyon mong suga sa gabi, kung gusto nila magamit cellphone, gamit. Pagid, ang lain lang, kayang ipikto sina sa mata, gamat-amat damage, no? Gaburon yung mga panulukan, ang iban, ga-develop sang katarak, glaucoma, kag pterygium. Pero may solusyon para mapunggan inang pag-develop sang problema sa mata, nami mag-inom na sang aton nga Vision X. Ang Vision X may ara ina siya lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Ini nga combination, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami agod nga ang inyo nga panulukan mamintinar nga pirmi clear. Amo na inom gi kamo Vision X kada adlaw. Ang Vision X naton pwede naton eat twice a day, three times a day kung may mga problema gid man kamo sa mata. And then ang nakanami sini natural siya, wala side effect.
7: Yes.
1: Kag pirmi masuplementuhan ang kulang nga lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin sa aton nga lawas nga amo gini siyang need nga makombine, no? Sang vitamin C ginaintik naton agod nga magpabakod pag ito mga ugat sa aton mata.
9: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ka rin ninyo.
23: Turbo Supplement for Men.
24: Oh, yes.
23: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
24: Mas lalakas ka pa.
1: Sa mga kautoran na tondera, turbuhin na ninyo ang inyong mga misis. Gamit mo sang Turbo Male Supplement for Men.
25: Kung may budget ka mo para sa whiskey, may budget ka mo para sa beer.
1: Ang budget sa whiskey, cancel lang anay. Inuman ay Turbo Male Supplement for Men. Para manami ang labing-labing nyo ni Mrs.
25: Kaginit ang pagkalipatan, speaking about quality as far as mga herbal products ang paghahambalan and supplements sa Yes to Health Incorporated products. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Huwag na kinachempo sa ato sa ringang pagparagad. Ako naman si Jose Albanias.
26: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
27: Sample Plus Gold.
28: Ako gali si Van, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
27: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako si Malo,
30: isa ka teacher.
29: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
27: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
31: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko Santon Plus Gold kay okay gid kuno ni sa arthritis. Mutungagin adlaw adlaw man ang pag-inom, okay gid kay wala nang atake ng arthritis ko.
27: Santon Plus Go, mabakal sa mga butika.
32: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
33: Charm Fabricon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm
34: Fabricon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
32: Ang sampay sa loob, no amoy ko lumang.
34: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Hello, anak.
2: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS D3 Bio!
13: Ako si Jomer. Gatumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Pamakal sa mga butika.
12: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagin ako makabatsyag pang sakit.
12: Mighty C.
14: Pamakal sa mga butika.
12: Para sa matilong nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy gatoy.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
12: Mas tagtino atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Mas aligang
12: epektibo.
16: DTX 500.
12: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3
16: yung may Physio.
12: Ang Physio
16: yung may D3.
12: D3 Bio,
14: mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio DTX 500.
18: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
19: Saan nag-inom ka?
1: DTX 500.
19: Kina nalang subong imo sugar.
18: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500. Mighty C.
16: Ang alkaline nga vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C.
14: Mababa sa mga butika.
21: Magkano kilo ng karne?
22: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
23: Out of control man ang presyo ng bilingin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
24: Sarap magkasama!
25: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ahoy! Kinikilir time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi na mo

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold, mamakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatas, mga buti ka.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masalikan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Oh, gigit yan. Ako ginadudlan sa balatian.
4: Mighty C,
6: babaka sa mga butika.
7: Let's go.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with a flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy, let's go with the flow.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
13: You care? We care! Kidney care!
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of Colob-causing bacteria tested.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS
1: Sample Plus Gold. Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Ilong Ranger?
6: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
5: Hindi sip-on, di man eh siguro madayon.
6: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
5: Sip-on ganyan dayon?
6: Oo, dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
7: Mag-Nilzeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Nilzeb C+ 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, at ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama!
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
15: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
8: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
18: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
19: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, nabatian ko gabi ang epekto. Hindi na mabudday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gabi ang ako sakit. Salamat, kidney care.
11: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahalang paalala, ang kidney care

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Pananagutan.
3: Kailangan may managot.
2: Maraming pangako. Maraming hamon.
3: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
2: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, fab, car, pangong kumakablog, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangbang kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Megaman Herbal Capsule.
8: Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
7: Megaman Herbal Capsule.
8: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
7: Megaman
8: mabukal sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Kinikel!
2: Uy, 150 over 100 jali.
3: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
2: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
3: Ay...
4: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
5: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
6: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect pa.
5: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath.

0: 69.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
15: Charm and Fab Con, pangungkong makabloom, tanggal amoy kulob sa bangon at Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Ano kunong rason nga agulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
19: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
18: Muna gani nga kinangangigili ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
19: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
20: Ilong Ranger?
21: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
20: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
21: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
20: Sip-on ganyan dayon?
21: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Ang oras, las 10:20 na sa gabi.
24: Yes, Doc!
25: Let your medicine be your food, and let your food be your medicine.
26: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Antisibuka ang baba, buksi anay ang baminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc! Programa sa kayong lawas, upod sa inyo, Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc!
23: Sa mga kuturan, welcome sa pagpangalagad sa programa Yes Doc. This is Radyo Man Joel Franco. Inawan may ko po nato si Doc Bambito Pastri sa ating pagpangalagad. Sa subong nga panahon, no, sa ato sining mga kuturan, ang mga kabataan, subong tama na gid ka vain, no. High school pa lang, no, nagapang makeup na, no. Kag nagapang apply na kung ano-ano sa ila sining mga guya. No, very conscious na, no, sa pagpatahom ang atong singe mga kabataan subong. So wa gabi sure nato, no, sa mga kabataan, ano ba lang danger sa mga makeup, no, sa mga kabataan ning mga ginapangpalhit sa guya, no. Istorya natin ko rondiri sa atong pagpangalagad, no, sa atong sininga pag adulong sa inyo sa pila ka mga informasyon, no. Ano ba ining mga bagay nga makabig naton, ano ba lang risgo nga dala sang pag gamit sang makeup sang ato si mga kabataan at a very young age, no? Subo makakita ka as early as elementary, no? Or may ara nga grade 7, grade 8 naga pinagwapa na. I mean, nagagamit na sang makeup, no? Sa ila sini nga nawong, no? Ano ba lang risgo sini? Isoryanta inidri sa atong sini nga pagpangalagad. Sa sini nga bahin, no? Ara na sa sunga linya si Doc Bambi, agod nga mag-discuss sa sini nga topic ko. Doc Bambi, maayong gabi.
0: Good evening, Sir Joel, and sa atong mga listeners sa every Sunday, maayong gabi.
23: Doc, subong nga gabi, no? Doc, unique sa topic ka subong, no? Amo ang party sa makeup, ano ba ang epekto, no? Malaking epekto sa makeup sa atong sini nga mga lamharon nga mga kabataan, no? Gaadok, importante nga mahambalan ini nga topic ko sa buong gabi.
0: Yes, sir. Kay ang aton nga advocacy is not only nutrition ang aspect, no, sang ikaayong lawas, but holistic ang we can deal with a lot of things kung ano ang pwede pa naton ipaintindi sa aton mga listeners. Anyway, ang aton nga topic for tonight, which is ang paggamit sang mga cosmetics sang aton mga kabataan.
23: Mm-hmm.
0: Kung lantaw naton ang recommendation sa mga experts, to be specific, mga dermatologist, ang ila gina-emphasize or ginapahanumdom sa mga ginikanan nga kuntani hindi na siya pwede pa nga maggamit sang mga complicated nga mga cosmetics ang aton mga kabataan. It would also encompass ang mga makeups, skincare, no?
23: Mm-mm.
0: Kay ang ini nga mga pagkabutang ging ubra ini siya for adults.
23: Mm-hmm.
0: Kag ang ilang nga mga components fit or nagakaigo nga gamiton sang mga middle age nga mga babae, hindi siya pwede sa mga teenagers kay lain ang quality sang skin sang mga teenagers versus sa quality sang skin sang middle age nga mga kababaihan.
23: Mhm. Kag di na notice naton, Doc, no, ang mga kabataan subong makita mo at a very young age, kadamo na sang ginagamit, gina-apply sa lasini nga guya, nga mga pampatahom, no? Or, mag-apply sa guya nila para magkinis, para nga mag, nga wala sang pimples, Doc.
0: Oo. Why? Because, kung lang taon naton ang nature or ang characteristics sang environment sang una versus subong. Sang una sang simpo naton, Sir Joel.
23: Mm-mm, mm-mm.
0: Sa mga pag-idaron nga mga elementary, do wala man niya sa aton nga kumaga sa mindset naton nga magamit sang mga complicated nga mga cosmetics, skincare versus sa subong nga ang mga kabataan as early as elementary.
23: Mm-mm.
0: 7-8 years old, do ang ilang exposure bala sa information with regard sa paggamit sang makeup mas ano abi broad kag mas ano mas kumagalain ang ilang nga exposure sang una. Of course, wala kita ya social media.
23: Mm-mm.
0: Wala kita internet, wala kita sang mga TikTok shop, Shopee.
23: Mm-mm.
0: And in the advent of AI, simple living lang to yas sang una. So makakita ka lang sa to sang una sang mga makeup sa imo ginikanan, sa imo nga mga utod nga
23: on special occasion,
0: special occasions, no? So subong niya ano, lain na ang dynamics sang pagpangabuhi, especially sa mga teenagers. Kay kung hindi man kita 24/7 nagabantay sa ila kung ano ang pwede nila makita sa social media.
23: Mm.
0: No? So dira daw nagalain ang ila dynamics kag pag-intindi sa kung ano ang mga hindi dapat kag nagakadapat nga ubrahon at their age.
23: Magkilala, Doc, Abidok, sa social media, may ara ganila, Doc, nga mga makeup tutorials, no?
0: Di ba? Yes, correct.
23: Tika okay. Na ba, nasi sa mga kabataan? Kung umpisa man na doon sa tutorial, tapos so na sa uwa nila, sige-sige na.
0: Correct. Kay curiosity, no? Kasi natural na sa mga babayi, whatever age, nga ano, mas conscious sa looks, no? Mas ano bala as we grow old, as we mature, mas naga ano pagid kita, conscious kita sa kung anong aton nga or ang aesthetics. So sa subong versus ang una, ang mga kabataan nga as early as 7 years old, mas ano sila, mas mulat sila bala, I don't know ang right term for Ilonggo. Mas mulat sila sa kung ano ang mga uso, ano ang mga ginaubras ang mga babayi nga wala, hindi nila ma-realize nga hindi pa nagkakadapat at their age.
23: So ang una kayo, Dok, simple-simple lang, no? Pero subong kita mo mga kabataan, elementary pa lang ang milok niya, may mga extensions na, no? Ang mga milok niya, bawod-bawod na, di ba?
0: Oo, correct. Kag ang ilang mga bags, may mga makeup pouch na sila ya. Na sang una, do wala kuman na iya ginapanumdum.
23: Oo, subong niya uso na.
0: Oo.
23: Oo.
0: Kay ti ano siguro, sir, pagid, ang sa environment, sa mga eskwelahan, uso na abi, sir, ang bullying.
23: Nalan pa ko pagwapa, so, subong dok.
0: Correct. So, kung hindi ka quote-unquote presentable, or hindi ka pasar ang imo nga itsura sa iban, kag daw may mga makita sila bala nga daw hindi manami, prone kita nga i-bully sa mga kabataan ng iban. Ang muna nga wala sila choice kundi magpangita sa paagi nga i-improve nilang ilang looks.
23: Saan doon naman ko, Dok, sa amo nga tiyempo? Sa amo nga tiyempo, Dok, no, ano, acceptable lang yan nga mag-lipstick ka. Lipstick lang na, ah. Acceptable lang mag-lipstick ka sa una, college days na. Sa high school, yeah, hindi pa na pwede. Pero ang generation ahead sa akon, pag-idea, allow lang sila yan nga mag-makeup, mag-lipstick, kung nag-obra na.
0: Correct, no? Insakto, Sir Joel, I'm sure hindi man kita maglayo nga duwa. No? Ang sang una, amuna, college, pero sang college ako, sir, the most nga makita, guro, in general, sa bag would be lipstick. Lang, wala ganito.
23: Lip gloss.
0: Iya,
23: powder, di ba, Doc?
0: Oo. So, bong niya, sir, may pouch na yan, kompleto, milok, ano na, powder, ang
23: mga foundation na, mga ano pa na, concealer, mga ano pa gina.
0: Correct.
23: Oo.
0: Di bala,
23: mm-mm,
0: nga ti kung mahina-hina ka lang sa parent, kag hindi mo mabantayan, masalisihan kagid sa inyo kabataan.
23: Mm-mm. Pero Dok, no, anong danger sini sa mga kabataan when they start young sa paggamit sa sinimang cosmetics?
0: Mga teenagers, no, ang amuna nga age group, ang ila balan, sir, nga skin or quality sang skin nila,
23: mm-hmm,
0: different from the quality sang skin sang middle age, mm-hmm, mga 20s, 30s.
23: Mm-hmm.
0: When we say different ang quality sang ilang skin, ang skin sang teenagers manipis. So, mm-hmm, manipis, sensitive. Kag when you apply whatever dira, it may be makeup or mga complicated nga mga skincare nga nagakaigo kuntani sa 20s, 30s.
23: Mm-mm.
0: Now we have skincares nga kung hindi mo lang mabantayan ang mga teenagers, abi nila pwede man sa ila.
23: Mm-hmm.
0: Like retinol, mga amo sinabala, sir, and then mabatian nila sa social media, decreases wrinkles, crow's feet, mga amo na.
23: Yes,
0: so,
23: yes.
0: Ang curiosity nila mag-set in, so gamiton na nila. Ang problem is, since ginmention ko earlier, thin and sensitive ang skin sang teenagers, whatever nga ibutang na adat nila sa ila skin may be absorbed faster.
23: Mm.
0: So, mas dasig nga magpanalupsot sa panit. So, it would follow nga kung mas dasig magpanalupsot sa panit, ang side effects niya sa bataon niya skin, grabe or hindi manami eventually.
23: Mm-hmm.
0: So, it may cause irritation, allergies or ginatawag natin eczema,
23: mm-hmm,
0: infection, or cosmetic acne na ginatawag, or nag-acne, ikaw nagpunggo doon, ikaw kay nag-clog ang pores mo tungod na tabunan sa mga whatever mga gimpamutang sa imuguya, kag skin dryness.
23: Okay. Kung teenager ka, Dok, siyempre, part ina asang damo-damo pa ng mga changes, no, nagkakatabo sa imo sing ilawas. Especially, nga manifest ina sa panit naton, sa kuya naton, no, common gina, of course, ang pimples. Tikon gina-conceal nila, Dok, gamit sang mga cosmetics, no, harmful ini para sila panit.
0: Yes, sir. Kay ang ilang nga panit, tapalan sang mga harsh ingredients sa din sa mga cosmetics, skin care na hindi pa nagakadapat kuntani. Ang mga normal lang ang mga pores or mga normal nga kung buho sa aton panit, matabunan siya.
23: Mm-mm.
0: Kag hindi nakaginhawa sang nagakaigo ang panit sa mga teenagers, dira sila makadevelop sang mga hindi manami nga reaction towards this components.
23: Mm-hmm.
0: So, hindi gid siya nami. So, long-term effect niya, magkapikason ang aton mga kabataan.
23: Mm-hmm.
0: So, pikas daw, ano, nagdado mapamapa sa guya.
23: Oo, may kwandok, may mga freckles, no?
0: Lain man nabi, sir, ang freckles, iba daw dots na saya.
23: Oo, iyan, nasang mga pandadok, mga Caucasian nga ara sa pangit na ang aton dito sa Pilipinas, pikas, yan daw itong
0: melasma. Oo, melasma na ang tawag, nga daw gamapa na bala. Na. And then, other than that, tingala, kita nga hindi mahalinan sang acne ang aton mga kabataan.
23: Why gaayo?
0: Nga, oo, wala gaayo ang ila mga punggod. Sige-sige lang. Damo na ginabutang ng mga kung ano dira ng mga bulong wala gihapon gaayo. So amuin na ang mga tulubangon naton nga challenges sa mga kabataan naton.
23: Mm-mm. Pero Dokti, sa mga kabataan kasi siyempre gusto magin nila Dok magpatahomo or ma-enhance ang ila sining beauty, no? As an alternate sa sining mga makeup o sa sining mga cosmetics, anong pwede mahimo sa mga kabataan Dok?
0: Now, dermatologist would say kung malikawan nyo ang pagbutang sang makeup, better.
23: Mm-mm.
0: Ano ang gina-recommend lang for teenagers would be simple ang facial wash. No, ako ano dira ang inyong nga mga acceptable nga panglimpyo sa guya, usually cream based ni siya or mga ng mga hindi bala maisog ng mga habon or mga liquid soap for the face, no? Let me state some examples. CeraVe, Cetaphil, na mga amo sila.
23: Mm-hmm.
0: Or Dove, mga amo. Mga ano sila, no? Hindi tamaan ka harsh ng mga components. Next would be simple moisturizers. So, damo kita sa department stores. For example, sa Watson, sa SM nga mga makita nga area bala sa SM or sa mga beauty stores sa ibang pagid nga malls.
23: Mm-hmm.
0: May ara na dira nga mga simple moisturizers nga pwede sa pediatric age group or teenagers, no? And then sunscreen. Amuna sila ang tatlo ka very important lang nga component nga pwede sa mga teenagers.
23: Mm-hmm.
0: So, wash, moisturizers, kag sunscreen.
23: Mm-hmm.
0: Amulang gid na.
23: Kagti, Dok, mas maayo kung din sila mabakal sa gintang mention mong amuni. Kaya usually, may nag-assist na daya, Dok, nga, ano, nung attendant, nga nag-assist si imo, kag nag-bulig identify kung anong possibly nag-suit sa needs sa imo si nga panit.
0: Correct. Insakto. Kaya may mga trained na dira,
23: mm-mm,
0: na staff, ang amuning klase, nga mga stores, nga maka-explain explain, makahatag alternatives or examples sa inyo ng mga skin concerns, especially for the teenagers.
23: Mm.
0: Another thing, sir, ang gusto ko man nga i-point out, no, in the advent of Shopee, Lazada, or whatever, ng mga
23: online
0: online stores, hindi na bantayan gid nato ng aton mga kabataan kay kung kabalo sila bala mag-click, mag-add to cart, tapos lang gid magbinakal sa mga kung ano nga makita nila online, especially kung may mga commercials bala nga nagahambal nga effective ni para sa akon, so dali sila mahaylo kag for all you know naga-inorder na sila online. And those products online, dako na di ang porsyento nga hindi FDA approved or wala na naka undergo sang rigid evaluation or screening na kung baklon sang aton kabataan or i-order sang kabataan natong kagamiton, pwede siya mag-cause sang adverse reaction sa panit.
23: Kagidok may iban nga ginabaligya nga halin sa abroad, no? Pero tikon basihan ta dokya ang climate diri sa aton, hindi man niya suited diri sa aton, or kon basihan man ang genetic makeup sa aton ning mga Pinoy, hindi ya santo sa aton, dok.
0: Correct, lain niya, so dapat guided gid. Tapos damo subong ang mga pasabay, kita mo na sir sa mga Facebook, no, or di ba may mga kauturan kita nga nagabakal products from outside, ibaligya diri.
23: Pasabay. Maka
0: i-click mo lang, pasabay. So, bantayan, tagid, especially ang mga kabataan natin nga 16, 17, mga dira, kahit gamatumato na sila mo. So, i-guide ta lang ang atin kabataan for this. Kahit na insakto nang ginhambal mo, sir, lain dito ya ang climate. So, ang mga skincare, mga cosmetics naging obra dito, catered na to ya sa mga tao nga taga dito. Now problem kung dalon diri kag lain aton climate, pwede nga lain ang reaction sa aton panit.
23: Kag di wala daw naga parehas, dok, no, ang needs ng tagsa-tagsa, no. Bisan lang gali, dok, sa perfume, di ba, no, may ara nga perfume nga hamot sa imo, pero pag ginamit sa iban, lain naman niya ang ano, no, ang effects ng perfume, because ka depende ina sa genetic makeup sang imo lawas.
0: Correct. And another thing, sir, ang mga cosmetics contain chemicals. And these chemicals are hormones, no, nga pwede siya maka-disrupt sang growth sang aton kabataan. So when we say growth, it would encompass the growth of our brain, sang brain sang kabataan naton, sag ang fertility status sang aton kabataan. May hormones ni sila. So hindi pwede, amo nang isa ka reason nga gina-discourage ang paggamit sang cosmetics sa kabataan.
23: So, hindi lang gali, dok, ano, ha? Physical ang epekto niya, dok, ha? Kundi internal, ha? May epekto siya sa aton sing mga kabataan.
0: Correct, correct.
23: Okay.
0: So, amo na nga gusto naton man i-discuss ini kay tamaan na ini man karampant sa aton subong nga society ang paggamit sinisang teenagers.
23: Kagdi, ang mga kabataan subong balandok, no? Mahilig mag ilog-ilog sa ginihimo o sang ilang friend, or masiling na nga do ginihikayan ng iya katahom mo kung niya kagwapo, simpre magamit siya sa mga sa sining mga cosmetics, no? Ang mga kabataan dito, dok, kung simpre kung teenager, kadamo changes, pimples ni mo da, no? And even ng imo nga odor, no? Nag-change, no? May mga hair growth ka na dira, no? Sa imo nga guya o sa mga kalalakihan, or ti sa mga kababayan, dok, siling nila amo na ang pimples, no? Pero ti sa siling mo, dok, tatlo lang gid, dok, no, ang advisable sa mga kabataan na gamito nila. Kung isa-isa ang tabi, dok, no, una tuwi, dok, ano tumbal mo kina, dok, ang
0: facial wash.
23: Ano ka importante ang facial wash? Kung i-compare mo sa common soap na ginagamit sa mga kabataan.
0: So facial wash, may ara gid ya nga ginaubra ang mga manufacturers nga intended gid ya sa pag limpyo sa guya. So may ang mga soap nga nga kung ano lang, no, soap ginagamit naton sa kamot nga for mga antibacterial, usually hindi na sila fit nga gamiton sa guya kay mga maisog ina siya.
23: Mm-mm.
0: So may nagakaangay gid na iya nga may kumagadto kamo sa mga department store pa giya kamo sa staff kag pamangkot kamo kung diin diri ang mga mild nga facial wash nga pwede sa teenagers kay damo na siya ang mga pwede nila i-offer sa inyo. Kay these are components gid yang nagakaangay sa panit sa mga teenagers.
23: Mm-hmm.
0: So amula na hindi pwede ang mga strong harsh soaps, especially mga antibacterial kay mga ano na sila isog nga kung kaisa gamiton mo sa guya ang mabatsagan sang iban and sang una na experience kung mga mahugot bala ang guya.
23: Mm-hmm. No? Sa kung adok, no? Do pala nang tingin mo guya.
0: Kaya hindi na siya para sa guya, para na siya ya sa lawas o sa kamot para nga magkuha sang kagaw.
23: Mm-mm.
0: Pero sa guya, kailain ang skin structure naton sa guya kumpara sa iban nga parte sang aton lawas. So hindi na siya ya pwede sa guya.
23: Mm-hmm. So amo na doc nga commonly no after nga magamit ka sang mild mo nga soap for your face, no? May ara gid doc nga gagamit sang facial wash after sina. Nung dumako sa una doc, no? Sa ato nga tiempo ha, kay i-compare ato ang generation subong sa mga generation na sang una. Ang facial wash ang doc nga pinaka-common nga ginagamit sang una doc sa subong ara pa man, no? Inabla ginabuo mo sa cotton kag ginanostos mo sa guya mo, no? Amo nang pinaka-common gisang una nga facial wash nga amo nang pinakauna gid ko nagsikat sa munduman ko ha nga gina-advertise ang una nga nag-uso-uso gid, no? Pero munduman ko sa una nagagamit ng akon nga mga utod, wala gid na sila nag-allow nga magamit ang mga kami nga mga bata pa kasi nila hindi ko na pwede gamiton sa amon nga kuya.
0: Correct. Kailain, no? Basi isog yung bala. Kag, amuna, ang premise na lain ang ang component or ang estado sang panit sang bata kumpara sa tigulang.
23: Mm-mm. Ay, ikadwa to, kinadok, ano ito, ano to, moisturizer?
0: Moisturizer.
23: Anong papel sang moisturizer para sa panit sa mga kabataan, dok?
0: Para nga, hindi siya mag, ano bala, nga, kung mahugasan mo na ang panit para nga ma-maintain ang iya pagka supple or pagka though hydrated nga nga estado, kinanglan may moisturizer para hindi siya man mag-dehydrated or mala tulukon. Kay kung mala ang aton nga guya kag hindi siya well hydrated, madasig siya man tapikan sang mga kagaw, mga impurities nga pwede siya mag-cause sang irritation kag eventually basi magpungguron kita, no? So kinanglan hydrated siya, so kinanglan may moisturizer ang aton guya para nga mag-maintain nga maghumok siya. Next sina is especially kung naga-expose kita sa adlaw or naga bisan hindi kita gid may activity under the sun, bisan ara kita sa sulod sang aton nga classroom or sa kundiin manda, nag-absorb gihapon na kita ang panit naton sang ginatawag naton nga UV rays from the sun.
23: Mm-hmm.
0: So kinangla naton may ara kita nga sunblock or sunscreen.
23: Mm-hmm. Kagiven pa doka mainit kin man niya aton nga panahon sa Pilipinas.
0: Yeah. So hindi buot ang balon nga kung wala kita sa initan or wala kita sa idalom sang mainit gid nga tagiti isang adlaw, hindi na kita mag sunscreen or mag sunblock. Kinanglan man gihapon bisan ara kita sa sulod sang building, sa aton sulod nga sang classrooms naton, dapat may ara gid kita gihapon nga sunblock or sunscreen.
23: Sa nanda na bidok, no, naga sunscreen lang tao, kung naga sunblock lang tao, kung maligos bye-bye na maligos sa pool. No, pero on a day-to-day basis, because nga mainit sa Pilipinas, dapat mag-sunblock kita kung mag-sunscreen kita.
0: Correct. Kag isa man ka karason kung nga nga dapat kita mag-amusini kay gina-prevent yaman sini ang aging sa skin.
23: Mm-hmm.
0: So, amo sina, no, hindi kinanglan nga magamit ang mga kabataan sang anti-aging para nga kami mga kabataan. So, hindi kuya gusto nga magdasig, magtigulang ako nga panit. So, gamitan po na nga daan sang anti-aging, hindi ina pwede. Kaya ang anti-aging ng mga nga creams gin-develop ina siya for the middle age nga mga babayi or nag-a-approach na bala sang pag-idaron sang panit nga nagatigulang na ang panit. So, dira na siya nagakabagay, hindi pwede sa teenagers.
23: Kahit di kong teenager, kabado kung nag-produce pa sang ano galing na nga substance mo sige panit, kati sige-sige pa na yung ang develop sang imo nga panit, o collagen, no? Sige-sige pa na yung develop sang imo sininga panit tok, no? At what age sok nag-stop produce ng collagen ang panit naton?
0: Actually, may ara pa man kita sinasol sang collagen. Samtang buhi kita, may ara pa man kita sinasang collagen. Pero, kung nag-age abi kita, nag-pigado ang structure, kag nag-anubo ang supply sang collagen, kaya tidalas ang pang-idaron. So, it's a normal process of our body. So, amuna nga may mga, ano, no, supplements, no, nga hatag or ginaproduce subong to enhance the production of collagen sa aton panit. Pero ina ginahatag na siya gina prescribe ina ya sa mga may edad or nag-approach na ya sang stage nga nag-deplete na ya ang collagen but not for teenagers, hindi na ya nagkakabagay dira.
23: Doon ko teenager, no? Ito si mga kabataan, siyempre damo sang changes, no? And sining talaga, ikainahan, no? Sometimes ang refuge, no? Amuning mga cosmetics at mga pampagwapa, no? Pero doon ko on the diet side, no? Ano dapat ang mga diet sang mga kabataan so that nga malimit nila or ma-minimize nila ang pagtuhaw sang pimples o kung acne sa ila, no? Or agod nga mangin matahom, no? Ang ilasing nga panit, glowy, supple, no? Kumbaga, makaulumol ang panit nila, Doc. Ano dapat ang ma-maintain nila nga diet on a day-to-day basis?
0: So, ma-maintain, you mean, ang hydration, no?
23: Yes, yes, Doc.
0: Pagka-supple sang skin. Number one, gid sina, dapat hydration. Dapat inom gid sang nagakaigo nga amount sang water. No, how much? Ang minimum is 2.5 liters for ano in general for the for teenagers. 2.5 liters to as much as 3.5 liters especially sa mga active gid, no? May mga teens kita nga into sports. Active katama. So, you can have to as much as 3.5 liters in a day. So, i-imagine naton ang litro, no? Isa ka litro. So, kung 3.5 liters, tatlo ka 1 liter nga suludlan kagtunga. Okay.
23: Total, uso naman subok dok ang mga tumblers, no? Makalakas ang tumbler nga 1 liter, tapos dapat maubos mo siya tatlo kagtunga sina.
0: Tatlo kagtunga, oo. Ang minimum is 2 kagtunga. 2.5 to as much as 3.5.
23: Tisubungan daw, doon ay ko pa malabot, dok ang coke tapos tubig.
0: So, kinahanan mag-inom, ako doon ako, doon ko pa man malabot subong. Doon mag-inom na ako kay para nga ma-hydrate, no, sir?
23: Oo.
0: Next. Is dapat magkaon kita sang nagakaigo nga protein. Kaya para nga mag-improve ang aton nga estado sang aton nga collagen. So, ano ni siya? Chicken, fish, no? Karne, pero dapat minimize lang sa fat or lean dapat, no? Lean dapat ang aton nga i-consume jutay lang nga taba o kung pwede wala sang taba. Another would be citrus fruits, no? Egg na citrus fruits and then also eggs. no, for protein sources. And then vegetables, especially ang mga red and yellow vegetables. And then nuts kag seeds. So mga kung ano da, peanuts, mga almonds, no, instead of you snacking sang mga kung ano dira nga mga chips.
23: Mm-mm.
0: Why not have nuts and seeds? So I think muna ang mga simple na pwede naton mahatag ng mga tips.
23: Mm-mm.
0: Sa aton mga kabataan, and then paiway gid sang too much coffee, no, kay gadi pa dehydrate ina siya. So kung butang balon sang dehydration is nagapanubo siya sang water content sang aton nga body, kay dugay-dugay ka na gapangihi.
23: Mm-mm.
0: Kung too much caffeine, so nagadehydrate ang aton nga lawas, so it would also lead to mala nga itsura sang aton panit.
23: Mm-hmm.
0: No, do ka wrinkly, do kulubot ang aton panit.
23: No? Ga Koreanot ang aton nga panit.
0: Oo, Koreanot. And then ang next would be soda. Gapa dehydrate man. Soda, example, carbonated drinks, no? Soft drinks. So, sa simple na lang nga term,
23: tea.
0: Soft drinks.
23: So, tea, doc, di ba, Doc? Tea, dalaman na.
0: Ah, ano, sir?
23: Mga tea.
0: Tea. Oo, minimize lang ang pag-inom sang tea. Siguro mga 2 cups in a day, no, sang tea.
23: Kung milk tea, abi, Doc?
0: A milk tea, may sugar. Sugar, hyper-inflammatory siya.
23: Mm.
0: So, pwede siya makakos ang hindi manami nga estado sang panit.
23: Mm-hmm. So, dapat likawan gid ang, ano, I mean, minimize, no, ang mga matamis nga mga, mm-hmm, nga mga pagkaon, no. Kabudlay, abi, no, kay ti, of course, sa mahapos nga pagpangabuhi sa mundok, no, hapos nilang magbakas ng pagkaon, no, rather than bring baon from home, no. Muna gani dapat i-push kita itong, Doc, no, ang healthy nga servings ang pagkaon sa mga kantin, no, kundira nagabakal ang mga kabataan, di ba?

0: ano no, for the nutrition nga celebration nila. And dito sa Ilays Kilahan, wala na sang soft drinks. Ginpagbawal na gid na iya sang school. So gamat-amat naman sila advocate sang healthy eating for the school children nila no, sa mga ilang nga students, which is good gidya kay dapat dira may continuity bala halin sa balay kung ginagiyahan mong bata mo, at least kampante ka as a parent nga pag-abot sa eskwelahan same man nga principle ang ma-absorb sang bata.
1: Kay ti pag kung baga dok no, may halin sa eskwel sa balay no, may support sa eskwelahan no, kay ti kung kaisa pwede mo matagok-taguan si mama kasi papa mo, pero ti kung sa eskwelahan ka, arad ang teachers mo, no? Arad ang authority, syempre ang kabataan mas ano sila, no? Mas
0: receptive sila.
1: No. Oo. Ang pagkaundok, no? Siling nila gani sa mga kabataan, I don't know kung how true, at siling na kung damo ni gambaldok kag damo ni avoid sa pagkaon sang mani, kay ang mani kurok nagapapungkod to di mana.
0: Daw hindi ma. Daw hindi.
1: Unless may allergy ka gurudok no?
0: Yeah, kag ti depende man sa hindi siya ma point out mo lang exclusive sa peanuts. So pwede man siya yung how you take care of your skin. No, exposure mo. Base at that time lang na timing lang na nagkaon ka peanuts kag nagululuwa siya ang imo nga skin concerns, pero damo siya reasons why nagululuwa, no? So hindi mo siya ma ano, kay may iban man niya nga palakaon man niya sang peanuts, yet wala man niya naga flare up ang mga skin concerns ng iban. So it's not exclusive. So hindi mo siya mahambal nga exclusive siya nga ang cause sang flare up sang skin would be peanuts.
1: Okay.
0: So ilang taon mo siya ano pagid ang pwede ayhan nga nag-cause sini.
1: Kahit ang common nga hambal nila hindi kuno magkaon sang mani kay gapunguron sila because of the oil that comes with peanut.
0: But not all. May mga case-to-case basis siya, sir, no? Pero hindi mo siya mabasol lang sa peanuts alone. Kaya pwede siya yung nag-compound ang tanan ng mga factors nga nabasolan mo lang yung kay peanuts lang madumduman mo.
1: Pero ang kumakaon ka dok sang peanut, no? Dok, hindi man na dok sing isiling. Halimbawa, kay manabi, ha? Granting, kay manabi, dok, ha? Except for allergy, ha? Hindi man na guro, dok, kapag kaon mo sang peanut, gulpi ka na yun nga mag-allergy. Magtuha ang punggod mo, di ba? It will take 2 to 3 days, guro, ha? Before magtuha ang punggod, di ba?
0: Yes. So, hindi siya hindi siya yung amulan na yadayon ang imo nga panumdumon.
1: So dapat i-consider mo man ang iban nga mga factor. Pero generally doc, ang nuts which nabilong ang peanut is healthy.
0: Yes, healthy siya. And then pwede siya balaan amo sa nasiling ko nakagina. It may boost collagen production of the skin, no? May amo di gani ang nabutang diri sa mga articles. There is no direct proof that eating peanuts causes acne.
1: May ara gigili ha.
0: Oo. So, actually, peanuts contain omega-6 fatty acids and added sugars. And nga healthy sugars from the peanuts or kag mga ibang pagid nga components nga healthy siya in minimal nga intake. So, muna siya.
1: So, hindi gali siya, no? Hindi siya... kumbaga trigger no sang punggod no, pero dok may mga tao gid man dok may allergy sa peanut no.
0: Yeah, may ara gid man niya na may mga allergic reaction towards peanut. So lantawon nyo sa mga kauturan naton, i-observe nyo kung nagka flare up ka mo after eating peanuts, it's not probably acne, hindi na siya punggod, but basi allergic reaction na towards peanuts.
1: So, muna gid yang ang likawan mo niya kung allergic reaction sang peanut, no? Oo.

0: iti delikado na no kun may allergy ka, hindi lang peanut per se ka, di ba? Damos ang pagkaon bilang may mani, no? Basi malipat ka, peanut butter. Sa front na itself, peanut butter, no? May mani na, no? Mm-hmm. And, basi magkaon ka man na karoon sang kare-kare, di ba? May mani man na, Dok, di ba?
1: Peanut man na. So, mulang na ang ano. So, hindi siya insakto ang pagpati naton nga basta mani, maka-directly ko siya sang punggod.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya insakto.
0: Okay. So, dapat gid, no? Mahangpanina sa ato si Makoturan. Ako ga, ito ko nagasugod naman ko, Dok, kasang educate man sa ato si Makoturan sa ginasiling mo to bala, Dok, nga hindi niya, ano, hindi niya culprit, no? Ang, ano, ang munggo sa quans. Sa, ano, ito ko din gani? Sa, arthritis. Oo.
1: It's aros.
0: Mm-mm.
1: Alcohol, red meat, organ meat, small fish, shellfish.
0: Mm-mm.
1: So di indira ang munggo.
0: Wala no, wala gid ang munggo.
1: Wala.
0: Oh, kay di diribla, Dok, sa kinakanaan ko may permit sa may munggo. Di ambala na. Wala si kakaon sa munggo, ha, kay maka-arthritis ko no, pero kita ako nagkakaon siya sa linaga.
1: Oh. Di mo na iya ang kausa, hindi iya ang munggo.
0: Oo, kapin pa kon halo ng linaga, di ba? Organ, oo, organ meat.
1: Oo, aros. Mm-hmm. Mulang din na iya ang gakosang arthritis nga uric related.
0: Anyway, Doc, no, thank you very much, kids, sa pag-upod sa mga gabi. Diri sa ito siya pagpangalagad ang imong major takeaway. Diri sa ito siya discussion, Doc.
1: Mm-hmm. Okay, thank you sa aton mga listeners every Sunday. So, sa may mga kabataan, dira nga teenagers, no, brubantayan nyo lang inyo kabataan kag ihagan-hagan lang ang paggamit sang mga make-ups kung pwede i-control or hindi lang anay-tani kung wala man lang sang mga events, wala man lang sang mga reason for using make-up kay hindi pa na para sa ila. Pero kung may mga pamilit gid, i-regulate nyo lang kay ti hindi pa na yad dapat tani nagakaangay para sa ila. But in the advent of social media and everything sa aton panahon subong, kita as parents, we need man to adjust, pero dapat kabalo lang man kita gidya maglantaw kung anong pwede, anong hindi.
0: Hmm. Anyway, Doc, thank you very much, Doc, and good night.
1: Thank you. Good night, sir.
0: Maraming salamat and belated happy birthday kali sa kay Doc Bambi 2 paslipat kita magtamiyaw sa iya, no. Nagsaulog sa iya sininga kadlawan, no. Belated happy birthday sa kay Doc Bambi, nagsaulog sa iya kadlawan na likid nga adlaw, no. So muna sa ato si Makauturan, no, ka-common gida subong panahon especially sa mga kabataan nga ti because they want to belong and they want to look beautiful always, no, tigagamit sila sa mga cosmetics, no. Gagamit sila sa mga makeup, no. Kita mo na kung kaisa daw, hindi mo na mabasahan ang ilasing itsura, no. Of course, kung sa ilang mga social media, ti mayroon nga filter, no. Pero ti kung sa personal, gamit sila makeup, concealer, etc., foundation, etc., no. Balantamante ang purpose sila sini is to boost, no, sa ila sini nga self-esteem, no. Pero amo kay ba ni Doc Bambi, medyo limitahan na nato hangga naganot ng paggamit sa sini nga mga bagay because lamharon pa inyo si mga panit and it might affect, no, sa inyo sini nga bisan sa inyo sini nga hormones, no, basi baka apekto ina sa inyo nga hormones. So amo ina nga dapat gid, no, hindi kita mag pinagusto, no. And pero kung gusto ninyo, try to consult sa inyo sini nga doktor para magiyahan ka mo kung ano ang gamiton nyo that would suit sa inyo man sing edad, no, makabulig sa inyo. Pero basically kung teenager ka, tatlo lang kinahanglan mo tani, no. Ang facial wash, moisturizer lang, at the same time ang sunblock or sunscreen, no. Amo na ang basic, no, nga kinahanglan mo to protect your skin. Kung may mga nagadevelop ka iya sang mga acne, no, it might be pwede ka mag-change sa imo sige diet, no, or it might be nga dapat lang gid ang hygiene na ginikinanglan mo da. or kinalamugin mag-consult si mo si doktor para mabalaan mo kung anong ang cause, anong rason kung nga ang damo ang imo sini nga acne. Kaya ti, bala naton kung teenager ka, tisusugod na crash ka na da, ti kung damo acne imo sini kuya, siyempre, mauya ka, no? Kagti ganubo ang imo sini self-esteem. So, we understand, no? Pero, ambal naton, dapat may appropriate yung mga ginagamit sa sinyo nga kuya. Hindi lang dapat nga pa-conceal, no? By using makeup or foundation or concealer, kundi dapat, no? I-consult na si sinyo doktor para magiyahan ka mo kung ano ang using nga dapat nga pag-gamiton. Ang oras, last 11:05, mag-post kita po sa reminder sa break naton. We love sa report sa ato sa mga patrol reporters. Mag-balik kita matapos in standby.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga Radyo Man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
9: Gusto niyo

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
2: Charm, fab, con, among pumaka blue. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangbang kumaka blue sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Evergreen Herbal Capsule.
4: Kawali si Chloe De Los Santos, isa ka-teacher kag nagatake-kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ika-ayong lawas batok sa stress.
5: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ika-ayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May angking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang pangis ng layon.
11: Gerald Anderson, Easy.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Bigilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Good para tumin,
11: Bar Blue with powerful stain-away enzyme.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
0: Kargado.
3: MaxFit, kargado.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May angking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang pangis ng layon.
11: Gerald Anderson, Easy Man.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Bigaman Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
2: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
1: Bigaman Gold Coffee Mix.
2: May ginseng,
1: tungkat ani,
2: maca,
1: kag so
2: palmetto.
1: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Bigaman Gold Coffee Mix.
2: Yara na
1: sa mga butika.
3: Oras tatak alas 11:30.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: Pananagutan.
6: Kailangan may managot.
5: Maraming pangako. Maraming hamon.
6: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
5: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
9: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
10: Tayo.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: You need toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
2: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
1: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
5: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
6: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3. Dito ako, bilib.
9: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
10: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untak na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo. Mag-tusiran. Tusiran.
11: Tusiran forte.
12: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it.
15: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
12: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
17: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
18: Magkano kilo ng karne?
19: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
20: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
21: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
22: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025, Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol, updini sang granular with high level of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
12: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
24: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
25: United Home.
0: Unilab yan.
23: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
26: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
27: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
29: Kargado!
30: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
25: Kargado!
26: MaxFit, kargado!
12: Unilab quality yan.
27: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
1: Alas 11.36, balik din sa ito si Pagpangalagad sa programa Yes Look. Inawal ko na ito ng mga natipon ng mga balita at informasyon ni Radyo Man Marjorie Hervo Miani nga nga monitor karon sa syudad sa Iloilo, no? Grabe maning experience ng aton si makuturan ng mga seafarers, no, dito sa may sa may Ukraine, no? Grabe ning ilang nakalabay sila dito, no? Grabe ni ang inagihan nila, no, gin bumbahan sang drone, no, ang ilang nasakyan nga barko, no. Pasalamat na kita kay Safety ang aton sining mga kauturan, no, sa ning natabo sa ila, no, dito sa may siya sing pagpanakayo na muna gani nga Manila, no, kung naga kod na siman ka, no, grabe gid ang imo sining risgo, no, dito gangan pasubong ati may mga pila ka mga kapungsuran sa Europe, no, sa Middle East, no, nga in conflict, no, kay naway sila, no, ti the likes ang dito sa may Ukraine, tingin da ang gaaway subong ang ano ang Ukraine kag ang Russia, no, tama ina nga sala bike lang ti madalahig kay mo yan, no, masalaan kanila nga kontraka nga barko ti mo na ang tuman gid ka delikado, no, ti ko na dira ka naman maglabay sa Red Sea, no, ti ang mga pirata naman da ang imo sininga maengkwentro, no, so grabe grabe ang risgo sa nga ito si makuturo yung mga seaman while ti masiling kita nga they're paid well, no, pero amon dabla hambat ang risgo kag ti ang kapung aoman, no, kalay ay kay malay uman sila singatag sa tag sa kapamilya. This time ko na yung mga natipon yung mga balita nagikan sa patrol with Radyo Man Marjorie Hervo Mian.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Kasiman Joel, mayong gabi sa mga kauturan natuan. Hmm. Yung nagtutok dari sa ato, no? Matawa yung gabi natin ulas ang ulan. Doon may, ano lang kagina, doon may magiging nagbubo. Doon may magiging nagtupagi na Joel, ah. Nami ang tiyempo natuan. Kagpila natin sa mga kauturan, nag, tawag niya, nakapuro pa ba? Pero kayo na sa aga, kayo di ba may Women's 1 PH, Iloilo City, sa din napasakop kami. After sa nga ran, bula Radyo Man Joel, ang ulan daw ginula.
1: Hmm.
3: As in, grabe nga pagbubo sa ulan kayo na sa aga. Pero ti pagkahapon, wala naman yun yung masundan. Kinanginaan nami ang ato niya tiyempo sa may syudad sa Iloilo. Sa detalye sa mga madulong natin nga balita, arestado ang isa ka active barangay Tanod sa ginpatigayon na drug by bus operation sa ang Permissive Drug Enforcement Unit sa barangay Del Pilar, Barotac, Iloilo. Kainas ang aga, ang arestado gininago kay Elias Jesse, 43 anyos sa nasamit na barangay. Upod siya ninyo nadakpan ang iyo live-in partner niya sa Elias Jeline bangod sa ang obstruction of justice. Nakuha sa ila pag hinakop o sa iyong Tanod ang 12 gramos sa ginapahid illegal na droga. Ginagabalor sa 81,600 pesos. Preso na karon sa Barotac BOPNP ining mag-live-in kamaga pangatubos ng kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 o ka ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyat na bahin, pilasyon ang duwa ka mga driver sa mga paro matapos ang bungguanay sa Barangay Pasil New Lucena na una 24 sa hapon sa investigasyon sa kapulisan mapakontanin sa iyong motor si alias Ray, 23 anyos. Sultiro, residente sa barangay Mambuyo, Santa Barbara. At ang imbis nga preno, ang pugaon, ang napuga sa ipagwabla Radyo Man Joel, nga nag-accelerate, no, kabangdanan, nga nagbutyog ang motor, kag nagbunggo sa kasugata ng motor man, nga ginadala ni alias Francis sa barangay Sulong, Alimudyan, bangod sa impact, natumba ang duha ka motor, nakaangkot sa kasamaran, sa lawas ang duha ka driver sa sariin, din pang dala ini sa ospital. Sa piyat na bahin, preso ang isa ka barangay kapitan matapos ginpaydalom sa search warrant operation sa kapulisan kayo sang kaagahon sa barangay Bulod, Alimudyan, kusaliin na kuhaan ini sa hindi lisensyadong armas luthang. Di kilala na sabit ng kapitan kay Dodji Amo Aliasa, legal ang pangidaron, residente sa nasabit ng barangay, kusaliin ini nagapangalagad. Ang search warrant, ginsurvey ang mga paglapas sa Republic Act 10591 o kaya ng Comprehensive Firearms Denomination Regulation Act, no, ang nga naging survey sa Nitingaw Mupersa sa 604th Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion, Tag-Alimugyan Municipal Police Station. Nakuha sa panginakop ni Cap Alieza ang mga isa ka caliber 45 pistol nga may isa ka magazine, pito ka full metal kag hollow point na bala, pouch na may 12 kadugang nga mga bala kag brown na sling bag. Sa karon, preso na si Kapitan sa Alimugyan PNP kag natalana nga pasakaan sa nga kaso. Ang inyong bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 ba yung inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagod ng immune system kag virgin coconut oil kung BCO. Klinika D3 ba yung your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Ili Ilo. Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak. RMN.
4: Tatak RMN.
5: Maraming salamat, Rajaman Marjorie Hervomiani, sa gindulong mga informasyon diri sa aton siningapag pangalagad. No? May kapitan nga nadakpan sa kaso sa illegal nga armas, no? Isa man katalo nadakpan sa kaso sa illegal nga droga sa probinsya sa Iloilo. Sa nilikad nga simana, diri sa syudad sa Iloilo, isa man ka number one kagawad sa Maray Ortiz City proper na lakpan man parti sa illegal na droga. No? Ito yung mga nagra-involve siguro ng mga, kumbaga may mga katungdanan, no? Sa atong sining barangay. No? At makabig ini siyang ano kayo, ma-alarma ka. No? Because imagine, no? Tawo ka sa barangay, I mean, gobra ka sa gobyerno, no? Kinpili ka sa tawo, pero involved ko rin sa paghimo sa illegal nga activity. While, nagpapabilin sila ng innocent unless otherwise proven beyond reasonable doubt, pero siling tabala, no, ang hindi ba nila sila pag-operate, no, kung wala sa nagkaigo ang ebidensya ng atong sininga otoridad, no. May gabi lang sa kay Jess Paul na nag-upod subong sa atong pagpangalagad. Salamat, Gid. Sa kay Ma'am Mary Rica Barr, salamat. Sa kay Tita Riz Banico, salamat gid. Sa kay Moymoy Sibugan, may klase buwas ah. Sa kay Moymoy Sibugan, may klase buwas. Sa kay wala man sang weather disturbance, no. Sa kay Flor Kahilig, no, salamat sa pamati. Sa kay Amoroso Glenn, no, thank you sa pagpamati. Dari sa ito sininga pangalagad. And si Ban pa nga nag-upod subong, no, sa atong sing palatuntunan. Salamat gid sa pag upod gid sa pagpamati diri sa atong sininga pag pangalagad, no. Buwas nga adlaw ang zona sa atong sininga presidente, no. Ika lima nga zona sa atong sininga presidente. Ti ano bala ang inyo nga mga expectations, ano ba lang ginalooman ninyo sa i-deliver nga privilege speech o kung nga state of the nation address ng ato sing presidente. Tika wala naman ninyo ang ining issue sa illegal nga drug, sa mga corruption sa mga flood control projects. It all started, no, sa deliver nga sona sa ato si presidente. Kusa diin nga ti hambal niya o saya sining speech, mahiya naman kayo, no. Grabe itong pinalakpak sa mga congressman, mga senador, no, in support of the president, no. Only to discover later, no, nga ti damo gali sa ila ang pag-ayamon, no, bangod sa issue sa illegal na drug, illegal nga, I mean, issues ng grabong corruption parti sa flood control projects. Naglapta ang ininga balita, naglapta ang ininga issue, nagsangkad. No? May mga issue na sa tinagtaga na isang maleta, nga muna sa karon ang ginasunod nga narrative, no? Sa nga itong sinima kauturan, no? to vilify and demonize sa mga kontra nila sa mga politika. And ginahimo man nga defensa sang mga supporters, no, sa iba nga kampo nga nagakontra sa sininga ongoing sa karon nga impeachment trial sa Senate. Tibuas nga adlaw wala anay sang impeachment trial to give way sa sininga. So nasa nga atong sining presidente. Ano matabo, no? May ihatag ba lang updates ang presidente na tuhoy sa progress or positive nga impact sa ising privilege speech, no? Na tuhoy sa flood control projects or may ara ba sang pagkatutukan sa mga economic programs nga himuon given nga nagapabilin pa sa gihapon ang krisis sa langis sa pungsod, no? Nga tinaga-siso ang presyo sa ang sining langis, no? Diri sa ating pungsod. Tibalanta naman nga kung ano kadependent ang Pilipinas sa foreign, no? Nga langis. We want to hear kung ano ang update sa ginpanghambalan sa presidente nga mahiya naman kayo sa flood control projects. Kung maluwas bala sa sining napasakaan sa busang kaso, may mga upcoming pa napasakaan sa kaso, no? Natuhoy sa flood control projects. Tibantayantay na sa State of the Nation Address sa nga to sining presidente, kagti kita man nga mga pamuluyo ang makabatsyag. If indeed that is the status of our country, if indeed that is the state of our country, no? Kuno ba ang sitwasyon sa ato sige pungsod, no? Kita na ang mga pumuluyo ang una nga makahambal, ang una nga makasiling, if indeed ang ginapanghambal sa presidente na batyagan man sa ato sige mga pumuluyo. Kaya ti nangin contention ini sa iban, no? Nati sige kita sa impeachment, but ang issue sa flood control projects wala gihapon natutukan. Ti kon ano na ang wangin kaunda naman sa sona sa presidente, amo naman ang kumpas tubtob nga manaog ini sa aton, no? Sa barangay level. Samtang sa pihakabahin, ligad nga pag-agi sa Bagyo Quiapo, nga gininhansya sini ang hangin habagat, no, sa mga key cities, no, all over the Philippines. And pinaka-prominent rin nga igoon niya tiyang Davao and of course ang syudad sa Iloilo, ang pagbaha. Sa interview naton previously sa kay City Engineer Mavi Gustilo, siling niya may ginahimo nga survey or may ginahimo nga inspection ang Facility Conservation Office o FCO agad nga ma-check kung ano gid ang rason sa sining mga pagbaha. Inibalaklag nga basura, inibala wala agid sang drainage sa barangay, inibala wala nagaangot ang drainage sang barangay sa dalag ko nga drainage sa ginapaobra sa ato sa gobyerno. So ambo indang mga ginkandak nga inspection or inspection sang Facility Conservation Office para makita. Kaya grabe bala, no? Grabe itong bukbok sa ulan sang halin sa Webes ang gabi ito sa Biyernes ang kagahon. Expected natin nga magbaha, no? Pero it seems ka daw kadasig. Imagine ang tubig halin sa drainage nagasaka sa karsada. Imbis nga ang tubig halin sa karsada manaog sa drain sa drainage. Agod nga magkatuto siya sa suba. Nakatabuya ang tubig sa drainage, makita mo nagabalik agi sa drain sa aton nga drainage system. Tito ko baliska daw, do ka kaladlawa daw. Tani, halin si Baba, manawa ang tubig, pero tinga ang halin si Dalon, magkasaka ang tubig. Oo? Tiga mo ina nga dapat gid matutukan ini isang facility conservation office kung makita nila if indeed ang aton nga mga drainage system o kuna naton nga drainage sa project sa mga kabarangayan nagatrabaho, nagahulag. Or base ko na human man pero wala siya maangot sa iyang hustong elevation, tibalik ihapon ng tubig. No. Tiga mo ina nga tuman ka sangkad gi problema ini ang pagbaha. On ordinary days kun summer, no, kun tag-ilinit, di wala ta problema sang wala kita sang problema sa aton sining ano eh nga pagsinalayo, no. Pero kun tingulan, siyempre yara na damo sa mga problema. Waterborne diseases, no. Dala mo da ang leptospirosis, no. Kag ti affected ang imo sining activity. Imagine nagpila ka mga eskwelahan sa ibang nga mga lugar ang gitong baha, no. Kag ti wala gid mag-expect ang tawo nga muto ka baskog ang ulan kag balalaon niya ang pagbaha. Ti diri sa ato na mumana, no, wait ta maglaom nga muto, no. Pero ti only to wake up sa ngaga nga ang dalan sa palibot sa balay naton, no, grabe ng baha. Hindi sa risa lapas, no? Tubang sa lapas public market. Do wala, gidman na dahil ginabaha, alin sa una. Pero kibot kita, pertik dalam sa tubig. Oo. No? Nung natabo. Problema, gid bala ang drainage da, no? Sa sinang area. Nga nga mo to ka, grabe ang baha, no? Sila ko gani, aga pata nagkudaw. Alin sa boarding house daw, isang baha, no? Nami ang dalan. Pag abot mo sa, dito ko tani magiswer ba na, pag balik ko kita ako, grabe ang ulan, grabe ang tubig, no? Baha. Balik ako, dito ko agi sa magdalo, no? Pag abot sa magdalo, dalo man gyapon ang tubig. Pero do, okay-okay lang gawa, kay dito sa magdalo, matinaw ang tubig, no? Hindi malubog, no? Ang tubig. Pero diri sa luna lapas, ang right lane, kung going ka sa haro, matinaw yung tubig nga nagailog sa dalan, nagawa sa drainage. Pero sa piyak dito ng side, on the left side, malubog yung tubig, siguro dinihalin, no? Ngaway ka pareho, no? Tuduman ko sa kuna, sa diri pa kami sa Mesa Nicolás, sa Estaro, sa boarding house na mo, ginasuroob kami ka tubig, pero may basta magbaha. Tingin sa, di ka man kabatsyag na nagdalam ang tubig.

0: subong 2020. 6 na. Baha gihapon. Naglala pa, no, mapagbaha. Ti anong gusto si naton ni palabot, no? Klaro, it seems na ti nagfail lang aton nga mga LGUs. Sa pagplano, agad nga preparahan ini mga pagbaha. Sa pagtukod sa mga projects, infrastructure projects, nga tani magabulig mitigate sa pagbaha diri sa aton sa siyudad sa Iloilo. Na-notice ko, ha? Siya na mga banwas ang una. Wala na masyado nagabaha. Pero, sa may mga nagtilindog na dalagaw mga buildings, may nagtilindog ng mga dalagaw mga establishments, diri na nagsugod, no, ang mga madalaw ang pagbaha. Simply put, no, wala ganyan na plano ang drainage system. Ang naplano lang yan sa ato niya, ang urban planning lang nato niya, ang sa ibabaw lang, no? Pero ang problema sa aton nga mga kanal, no? Wala gihapon masolusyonan. Nga muna yung nagkapabilin, no? Nga problema gihapon ng pagbaha dari sa aton sa siyudad sa Iloilo. Di ka ba ipa nga sa pag-deliver sa SONA sa Presidente Buas, no? Ibalik na, no? I mean, implementation sa mga existing iya nga mga flood control projects. Naging pauntad, blanket na pagpauntad, no? Buta balon, bisan pa nga existing, bisan pa nga kitao ng proyekto, kay blanket yung pauntad, tanahan nga mga projects on tap man. No? Tiyan mo ini ang mga brantayan ta, no? Sa pag-deliver sa privilege speech sa ato, o kaya pag-deliver sa nga zona sa ato, sige presidente, Buas ng Adlaw. Anong mahambal sa man on the street? Anong mahambal sa mga kaliyado ng politiko? Anong mahambal sa mga oposisyon? Inaabantayan natin, of course, sa gihapon sa reaksyon sa post-SONA sa nga itong sininga mga kauturan. Kaysang una sa Senado, may ma-deliver na sang SONA ang presidente. Ang oposisyon sa Senate, may ara man na sila sang tinatawag nila nga counter-SONA. But tabalon ko ano ang SONA based iya sa perspektibo sa aton nga administrasyon, may SONA man niya ang pungsod based on the perspective sang opposition o konsang minority sa Senado, no? Ti we will see, no, kung ano ang madangatan sang ginpang bulgar sang aton presidente party sa flood control projects kun bala may mga dalag kong development sa subong naman niya nga SONA sa tuig 2026. Wine and Champo, dali sa ito si Pagpangalagad. Kita ay kita sa Masunga Domingo sa Pagpalangad sang programa Yes Doc. Salamat gid sa mga nagopo dali sa ito si Pagpangalagad. Salamat gid sa kay Doc Bambi na nakikbahin man sa itong sininga Pagpangalagad. Ako si Radyo Man Joel Franco.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: You're the best, Tiyoy.
3: Mahingaga, mga karadyo man. Tatak RMN time. Alas 12:18.
4: Tatak RMN.
5: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
7: Maayong aga, mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kaagahon ang morning talk show ng bayan! RMN Isugid kay Tiyoy! Kaupod ang pinagkagwapo, pinagkamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot! You deposit ang money in the bank, Tiyoy Pancho! Sa programa Isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo!

0: ulaw nga may katawa kag kasing-kasing.
1: Ay, dayan nga ka mga karadyuman. Hello, mga kasama. Hello, mga kababayan. I'm back. Back as usual. Welcome sa programa Isugid kay Tioy. Live na live this Monday. Lihi, no? Katapusan na ininga Lunes. Para sa bulan sang Hulyo. Ay, sus, bulan na sang kuriit na sun bulan. Pero Hulyo pala, nagakuriit na kita. Welcome mga karadyuman. Hello mga kasama, mga kababayan, mga kapatid, mga kaisugid kay Tioy. Balik na programa Isugid kay Tioy on a Monday, Petsa 27. Sa mga nagasaulog sa ila birthday, sumong adlaw, happy birthday. Kagapon, kadamos ang ganap, piyesta sang distrito sang molo. Kamusta, buhi pa? Mamam pa more. Hoy, balik klase. Balik eskwela. May klase diri ha. Manila lang way kay subong balantayan ang aton nga sona. No, ang sona ng pangulo. State of the Nation Address. Babatian live diri sa RMN. Special coverage sa sona ng pangulo alas 4. Ari, hibay-hibalo nato ni, pisa-pisao nato ni. Kung ano na ang plano sa aton gobyerno. Ano na ang na-address? Ano na ang natuman? Sa mga promisa, 20 pesos nga bugas! Naman-naman, amugin na. Mga classrooms, flood control, mga corrupt nga mga opisyal. Ano pa yan ang mabatihan natin karon? Well, 4 o'clock, live the live. Mga kasama, pag may problema, isugid kay Tioy. Monday to Saturday, 3 sa RMN Iloilo. We are broadcasting nationwide and worldwide through Facebook, YouTube, and RMN application. Pili lang kamo ah. Kung naga-ubra kao, naga-drive, OFWs, may duty, bawal mag-Facebook-Facebook, suggest ko sa inyo, RMN application. Install ninyo sa inyong mobile phones, tablets, o ano pa, no? Pangitalang sa iTunes o Play Store ang RMN Iloilo. YouTube, kung ara ka sa balay, no, ang ka mag-scroll-scroll sa cellphone. O gusto mo mag-scroll-scroll, mag-check sa imong email, mag-check sa mga messages. YouTube, sa inyong nga television, sa smart TV ninyo, search nyo lang RMN, isugid kay Tioy Live, or RMN Iloilo, search lang RMN Iloilo sa YouTube. And sa atong mga netizens, sa gusto makisama, gusto makipagkwentuhan, gusto maghatag sila mga opinion, suhistyon, or ano pa ang gusto nila i-chika-chika kay Tioy, labi na gid ang aton nga palaway. Karon lang palaway, gutom gid ko bala sa buhay. YouTube, Facebook. Pangitala sa Facebook, search nyo lang po. DYRI RMN Iloilo. Pangita ang programa Isugid kay Tioy. Antes nyo i-view, o antes ka mo mag-view, abi palihog bil, like, anay, antes mag-view. Thank you sa tanan-tanan. Sa mga nagpamati sa aton sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sang syudad, sang Iloilo. Good morning, bao, dito sa may kalumpang samon, bye-bye to. Ara, manggiapon, lagsanay. Amining pukol-pukol, la. Balas, pero ito, bunanay. Ang minor de edad to, nga nabunaan, sabi may ginunting, ha? Pukol lang na, ha? Nabunaan, nakagawa na sa ospital. Ate, karon, babay-bay, kaliwat. Sa 42 sa ton, mga kabanuhanan sa palibot sa probinsya, kamusang inyong at tiyempo? So, namin na itong tiyempo, wala na bagyo, wala inainis ang Quiapo, pero dako man ang kahalitan sinila, binigid dito sa may Davao,

0: pagid ng patay. Mga mainit ka mga balita, sundan. Kaupod ang aton niya. Rajuman sa News Center, Rajuman Resident News Bordon. Akon niya technical partner, Rajuman Jason Renzi Cabatania. Hello, hello sa aton mga pinalangga din sa aton niya Component City, yung syudad sa Pasig. Ang mga taga-tabok, mga taga Negros Island Region, probinsya sa Gimara, samang kayo naroroon. Ilabinigid ang aton niya mga welcome back na mga classmates sa good morning sa inyo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako po si Rajuman Michael Marquez Lumakad. Tiyoy Pancho for short.
1: Tatak RMN.
0: Lunes bantayan karon. Basta Monday kinaandan aton nga kapalaran ng inyong daily horoscope. Ano magiging kapalaran? Kamusta ang inyong mga kapalaran sa inyong karir and sa love life? Bantayan ha, ang aton nga horoscope. May nga gana, yantis magsaka ni kay Sir Jespal. Happy a blessed Monday man sa imo, Sir Jespal. A duty ka subong, abi ko change the day off naman. A change duty ka, present si Sir Jespal. Ma'am Margie Cobillas, present. Si Ma'am Telly P. Fur. Si Radyo Manibela, John Mark Alumbro. Ng Radyo Manibela, pang good morning. Hidlaw, nakasibo ka kasama John Mark. Sa aton mga grab car drivers in Radyo Manibela drivers sa. Good morning, Ma'am Mary Recabar sa may Florida, USA. Ma'am Alice Friedrich, Ma'am Susan P. Sascar, Ma'am Edna Mohal, Nanay Flor Kahilig, nasa may Gimaras. Good morning. Si Odie Candelario sa may Madrid, Spain. Buenas dias, sir. Mama Maria Ruby Canonicato, watching from Loma Linda, California. Salamat man kay Ma'am Gemma Pendon and Sir Dicoy. Present si Sir Dicoy. Musta ka, Sir Dicoy? Dicoy Lampreya, kag si Mami Edna Lampreya, mayad-ayad gid nga kasi mo, Sir Dicoy, welcome back. Uy, si Ma'am Donna Aguayon Feldman, you're back, where have you been? Ang mga taga-Israel. Ma'am Lori Alihero Goriseta, Nanay Rod. Si Kaberting, Papang Miling, kag si Tatay Ensyong. Mama Lori Alihero Goriseta, mayad-ayad gid nga aga sa mga taga-barangay Batu, Pasig City. Thank you, thank you, thank you. Nanay Lorna, good morning. Lorna Vasquez. Elsa Delgado, good morning. Tagadiin ka, Ma'am Elsa. Daw, bago talang kamakita din. Sir Stephen Fanega, Dante Analista. Maying aga, listening from the road going to Utpakato sa San Diego, USA. Taga San Diego, si Ma'am Grace Soberano Durem de Sudusta.
1: Tatak RMN.
0: Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas, mayong agaman. Si John Boards Abordaje sa may Macau. Si Ma'am Avec Paez Esmeralda, kamustang opening? Grabing sponsor. Sa may Lapos, oh. Kamustang team mo, Ma'am Avec Paez Esmeralda? Shane Ruado, Neil Bayaron. Thank you, Remia Canogoran. Si Toto Simbahon. Tribunalo Jordan Villanueva, kay Maki Talha, and kay Gloria Abada. Thank you, thank you. 2 weeks yun, pang night shift, tapos 2 weeks naman, pang day shift. Next week, day shift na naman. Ayos, Sir Jespal. Lingaw-lingaw, tadi ah. Elsie Libuon Iturralde. Good morning, Ma'am Elsie. Tagadiin ka? What part of Western Visayas of what or what part of Iloilo you from? Sa aton mga OFWs working and living abroad, sa aton mga seafarers. Uy, may panawagan ng seafarer. Grabe man nga barko to, no? Nag-drone attack, lusbot. Kaya subong, nagapanawagan sila, nagapangayo sila sa nga bulig. No, kay man na ato to sila sa may Romania. Gusto tanis ang iban nga mga crew nga magpauli, maparepatriate. Galing daw divided eh. May iban nga mga crew nga hindi gusto magpapuli. Kay may gintalyar to silang ilang akumpanya. Madiretso sila, makanto sila sa Turkey pero maagi ka to sa Red Sea. Kadali, direkado, lusbot ang imong hal. Maabiyahe ka. Dapat may violation. And hindi pwede kabiyahe ang isa kabarko kung hindi siya seaworthy. Kaya mo tong gusto ibiyahe ko no, kay para mas malapit ko no sa mga crew. Lusbot no? Ibiyahe mo to. So, may violation nila sa maritime law. ay hindi mo pwede ibiyayang isa ka barko kung hindi siya seaworthy. Pero siyempre nasilaw sa kwarta, $1,000, merely 50,000 or 60,000 pesos. Itaya mo kabuhi mo sa sisintamen. So bantayan karon kaga karon man sa straight to the point, kung di ni ma-interview nini kapanawagan sila sambulig sa mga heads ang miag-aw kag dingle. So, pangayo sila sambulig nga tani ma-repatriate. Dapat ni magsulod din mga taga DFA, mga taga DMW kay welfare na ini sa aton mga kababayan, ang aton mga seafarers. Hindi kita katakot pe paano na kung bumbahon sila liwato. May isa gani ka ship no? Nga lumugdang gid sa kay naigo nila ang ni landmine kay dagat mo water mine. Igo to water mine. Ang sea mine, sorry, water mine, sea mine. Uy, lugdang tong barko. Mga kasama, mga mainit ka mga balita kag mga updates. Bantayan na diri sa aton nga pagpangalagad.
1: Tatak RMN.
0: Alas 12:34, si LeBron James wala pa kahampang, pero grabe na kunong ticket sales from $83 last year, subong $238 na. Kag July 24, special nga adlaw para sa mga taga Philadelphia. Wala pa kahampang si LeBron James, wala pa nakahampang, wala pa nakalapak sa court. Pero ang impact ni Papa LeBron. Patihan sa aton sports balita, sino ining makasumpong unang match ni Alex Ayala sa Mubadala DC Open sa mga taga Washington. May hampang si Alex Ayala starting. Ang Mubadala is opening today, na July 27, mga karadyuman. May lahago ko'y gansaw. Pwede kami ni Ma'am Margie, yoy. Baw, mangita naman kami lalaki, yoy. Grabe mga Pilipina to sa Antalya, Torque. O, mangita, banghangkat sa mga lalaki to. Mark Tristan Diaz, may ngaga. Ate ay punch, diri lang ako sa may lapit sa Metropolis. Ang Metropolis, Nottingham. Dugay na ko nagapamati sa mo programa, tiyo. Uy, thank you. Ma'am Elsa Delgado. Ang Metropolis sa Metropolis, Nottingham. Ano ni Metropolis diri sa Iloilo o Nottingham, England? kay Nonoy Heraldo. Good morning, Tiyoy. Watching from 7-Eleven. Ay, oo, dumdumanta ka, sir. Dila sa may 7-Eleven sa San Joaquin. Mayong aga sa inyo, tanan-tanan. Espesyal bang umaga? Siyempre, basta kasama kita. Bantay, Ma'am Snooki Galon. Gimaras. Bantayan, ha, ang aton nga horoscope. Pero hindi ko pagbasahon, tanan. Ang dapat basahon naton horoscope, kung sino lang present, alam basahon kung absent. Sige, sa comment section, ibutang nyo ng inyong zodiac sign para mo nang unahon ta. Lang nang basahon ko ni. Tapos si wala man galing nga. May kapamati nga mo ng zodiac sign. So question, ano ang zodiac sign mo? Para mo nang unahon ta pagbasa. Career, love, and ano ang inyong lucky charm for today? May iban ko dumduman sa high school ko. Antis maglakat sa balay. Nagbasa. Gits, ang una, wala pa Facebook. Wala pa Google. Sa dyaryo ka gini. Mamukad ka gini dyaryo sa pinakapunta. Tapos basaon mo gini ang imong horoscope. Diba, sa horoscope, amo nang, hindi man ang bala mo na yung mga kapalaran. Pero daw, amo na ang guide mo, bala. Pag kumatabot, saktoy na nga akong horoscope. Saktoy. Marhibalo. Are, si Marhibalo, Sagittarius. Sige, sir, unahon ta kakaroon. Sagittarius, daling isulat ko ba si malipat ko. Sag, ay, ang shortcut na lang. Sag, si Mami Elsie Virgo. Sa unahon ko, ang Virgo and Sagittarius, kayo si Ma'am Snooki, kag si Ma'am Elise Bago. Apareya sila. Virgo, tiyoy, ako virgin. Grabe, sudyak sa'yo mo, virgin. Si Sir Jespal, dari Aris. Aris. Ayan, una. Isa pa. Para apat pers box. Ate Yoy, diribalay, diribala sa may tagbak nga metropolis. Abi ko, metropolis sa may, kay hamba mo, Nottingham, England na, di ba? tagbak sa metropolis, Tiyoy. Akon zodiac sign, Libra. O, aray, unahon ko. Sige, sige. Libra. First batch, bantayan, ha? Sagittarius, Virgo, Aris, kag Libra. Dennis Villena, sa may Silay. Kamusta, mga taga Silay City? Noli Demin Jr., morning watching from Ermita, Dumangas. Uy, taga diraman si Sir Gilpreda. Kay Ma'am Donna Aguayon Feldman, ayan ako, virgin ko kay Virgo. Kay Ma'am Myla, Pisces, sige, Pisces, Pisces, sige, karon, karon. Gemini, next batch, sige, ari, damo na. Sa aton mga classmates, sadya-sadya, diri sa programa, isugid kay Tiyoy. No-update nyo ko, kayo updan tamang ka. Sa mga nag-monitor sa aton sa hilig sa ikinit sang kadagatan, sa kabundukan, sa kaumahan, kamusang inyong atsyempo da? Sa mga 24-hour convenience store, dira sa may mga ospital, mga lying-in, kamusang aton mga doktor, mga nurses, ang aton mga security guards, ang aton mga kapulisan, maintaining the peace and order, ang aton nga MPU, ICPO PRO6. Sayang mga kauturan naton sa tagsa-tagsan ng mga panimalay, may klase ha, may klase gitso mong wala nag-declare nga wala klase ha. Kay may klase git, wala kita sang impeachment trial karon, no, today, Monday and also on Tuesday, wala man kay giving way para sa minority. Ini nga kontra nga kung may zona, tiyang ila tuya kontra zona guro. Balantayan mga kasama. And kamusta nga itong mga OFWs? Bow, padayon nga nagkakipag-away ang mga bombero sa dalagko nga sunog sa bahin sang France and Spain. So kamusta kada Sir Odi Candelario sa Spain? And sa France, kamusta yan si Mama Gemma Pendon? Kay may atotong wildfire. Ginapaibwal sa mabaskog na hangin kagtuman kainit ang kalayo. Palapit sa may Bordeaux City, kapin na 250,000. Padamo nito, kapin 250,000 ka mga tao sa France kag Spain ang napilitan. Sa pagpalagyo sa ilang mga puluyan, nagudbalikawan ang katalagman nga dalas ang sunog. Sa France, 7 ka mga banwa malapit sa may Bordeaux ang gin-evacuate samtang padayon nga nagahilapit ang kalayo sa ila. Nagpadalaman sang mga soldado ang gobyerno sang France, agud buligan ang mga bombero nga punggan ang sunog nga maglaptapagid. Sa Spain, mga kasama, nagdeklarar sang state of emergency ang gobyerno bangod sa sunog. Aminado si Prime Minister Pedro Sanchez nga nagapabilin nga mabudlay ang kahimtangan nga ila ginapakatubang sa karon. Samtang isa ka 70 anyos, no? Isa ka lalaki nga yara sa 70 anyos ang napatay sa sunog sa may Valencia, Spain. Nakita sa mga bomberong iabangkay sa sulod sang iasalakyan samtang na nagapakig-away sila sa kalayo. Padayon nga ginainganyo sa mga otoridad ang mga residente nga magsunod sa evacuation order samtang padayon pagid ang operasyon sa mga bombero sang sunog kung sa aton diri nagainulan-ulan sa Spain kag sa France. Gabiti mga kasamang init, gabiti amo niya nga wildfire na cause kagadumduman naton sa may Estados Unidos, sa may straight sang LA, no, Hollywood. Grabe man to, ginlamon gid sang kalayo. So, kita dire, hindi lang kita mamati. Every day should be fire prevention day. Pag halong-halong lang gid, ha? Sa inyong mga electricals dira sa inyong abalay. And karon, bantayan, bangod sa selos, naglampusan na isang helmet ang duha ka grupo sa mga kalalakihan sa Diversion Road. Police Station number 10, magapasakas ang kaso, batok sa mga embolbado.
1: Atak! RMM.
0: Naglampusan ay helmet. Gaway niya naglampusan. Ito na yung sulog yung helmet. Kayang isa to, wala helmet. Ay sa helmet, sinumbag ya. Nakaragoy guro kay sa helmet umigo. Kundi mango. And talking about sumbaganay, I was very disappointed kagina. Sampang ni Errol Spence na nabatian nyo na malantaw nyo to. Dalingit si Ma'am Edna Cancer. Sige, kibot mong ko. Habi ko nga, balatian nga cancer. Sudyak sign gali. Hambal mo lang nga sudyak sign. Kibot mong ko nga cancer yun. Naglampusan na ilang helmet, may cancer na. Very disappointed, no? Pero it comes with age, I think, I guess, yeah? Si Errol Spence kag si Tim Chu. Amo na yung kaginang hampang boxing. Susperdi si Errol Spence daw. Kalayo sa hampang ni Errol Spence. Do kahinay sa iyang, iyang balance, ang power niya. Linamon sa buhi ni Tim Chu, unanimous decision. May nga ga, Ma'am Mercedita Almirante. Good morning kay Sir Bernie Arpalua. Kamusta ka mo da? Happy gid ko yoy kay nakita ko imo live. Maka-text ko sa imo ah. Ay, pangarap ko gid maka-text. Ano yung maka-text man? Maka-text ang mga taga RMN, Radio Man and Radio Lady. Diri, pwede di. Basa lang, pasa mo lang message mo, ma'am. Basahon gid nato ng inyong mga mensahe. And sa mga lalaki, may mga boyfriend, ang mga lalaki yung may mga girlfriend. Ang mga single dara, ang pangabay ni Tiyoy. Kung hindi nyo gusto nga mangin amay, kuot-kuota lang anay. Udlay pangabuhi subong. Ay, abe nyo, namit lang nood, namit ganyang bim-bam-bum. Namit ganyang bimbang niya. Yung pinaka-namit nga, sudan. Pero kung wala pa ka mo plano maging tatay, ay, kuot-kuota lang na anay. John Board sa Borday, pang, good morning, taga diin ka subong. Para mangyapon Macau. Sir Stephen Fanega, maya dahil gid nga aga sa imo ah. Sige, karon lang kita mapalaway. Kamu palawa, yun, taka mo karon kung anong sudan ko sa panyaga. Karon lang, palaway kita karon. And batayan ang ating weather update. Mga kasama, ibalo nato ng aton nga chimpo. Subong nga adlaw, no, sa nga Lunes, last Monday. And ipilaihan, no, pila na naman ng isaka sa presyo sang gatong buwas nga adlaw.
1: Tatak RMN.
0: Ang lahat na yan, sundan ni Drisaton palatuntunan ni Sugid kay Tiyoy. Antes kita mag-weather update, mga kasama, magkape muna tayo. Dito na tayo sa healthy na kape. We have so many options, ano? Nga nakapapako tayo nung nilansang kita sa isa ka kape, napilitan kita mag-inom sa inang kape, nga way ka mo choice, pwede nyo ihimuon isa ka choice. And I think it would be your best choice to try Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Yari ang mga produkto ni Doc Remely Tuoy. Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, zatones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, madiming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad ni Doc Remely Tuoy. Available sa mga sukin yung butika kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
1: Tatak RMN.
0: Santon Plus Gold, baka bulig din sa aton nga diabetes, hypertension, and sa inyo nga cholesterol. Adlaw-adlaw, inom ka mo Santon Plus Gold para isan sang Santon Plus Coffee Mix. Kung may problema sa health, bumisita sa Yes to Health Clinic sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper. Libre magpakonsulta, kaupo ng mga doctors of alternative medicine. Bisitahin lang sila Domingo, Tuptob, Biyernes.
1: Tatak RMN. RMN News. Panahon.
0: Ibalo naton aton tiyempo ang aton weather. Subong nga Lunes and this week. Mga kasama, kaupod naton sa pag-asa, Engineer John Baron. Engineer John, good morning. Hello, Sir John. Good morning. Hello, Sir John. Maing aga. Hello, Sir John. Morning.
2: Hello, sir. Good morning. Kag sa aton man, mga tagpalamati sa RMN. Latest nga weather update na to, no, sa adlaw sang Lunes, July 27, May 26. Sa aton nga update, ang southwest monsoon nag-apekto ini sa may Luzon, no, kag sa western section sang Visayas.
0: Mm-hmm.
2: Tungod sa muling sistema, di sa aton sa western Visayas, expect na to, no, nga improving weather na kita. Mula na galing, no, may mga sansagyapon sa mga isolated ng mga pagulan pangilat kag panag-uugdala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin, maka na itubtob makasarangan sa direksyon na bagatnan na katundan, tubtob na bagatnan. May magadala sa maka na itubtob kasarangan ng mga balod sa aton katagatan. Forecast temperature na ton, 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw, magabotak 5:37 sa aga, magatunod din eh, 6:15 karon sa hapon. Meron latest weather update. Ako si John Barron. Maraming ganyan. Salamat.
0: Engineer John?
2: Yes, sir.
0: So, for the next 2 to 3 days, generally fair weather kita. So, mayon chimpo sa aton nga zona, subong, no?
2: Yes, sir. Ano na kita, no? Ang expect na aton nga fair weather kita. Mga na ganyan, sir, may mga at sa tagyapon sa mga paulan, no, mga ano na siya, mga localized thunderstorms.
0: Tiway pa man kita may na monitor tong LPA sa Gua, layo pa man to, sir, engineer Jan, no?
2: Ayun, sir, sa subong ano pa lang, no, may mga cloudcasters kita actually nga ginamonitor, pero nakita na to na if ever nga man nga mag-LPA sa medyo malayo sa ato nga landmass, no, and most likely, wala man siya direktang epekto sa aton.
0: Sa bulan sang Hulyo, July, ang in-expect naton 2 to 3 storms. Sa subong, ikapilanan si Quiapo for the month of July. And Jerjan, kota na ba si July?
2: Actually, wala pa, sir, no? Ang sa bulan sang July, ang aton bagyo si ano pa lang, no? Si actually ano na siya ang tatlo na kaano, no, tatlo ang sa bagyo, si apat gani kaya ang una to nag-start it si Henry.
0: Oo.
2: Which is I think July 1 siya nag-ano, no, nagsulod. Mm-hmm. And sabagay ano na kita, sabagay ano na kita sa Dakota naman ta. Apat na. Na ano, no, apat na kabagyo. Yes, sir.
0: For August, Engineer John, pilang expected naton for the month of August nga bagyo?
2: Yes, sir, actually sa ano, no, sa bulan sang August 2-3 man ka bagyo, no, atong gina-expect.
0: Sige, with that, Engineer John, good morning, happy Monday.
2: Thank you, and
1: RMN News, panahon.
0: Salamat, Ged. Engineer John Baron. Good morning, good morning. Salamat, salamat. At least wala nang bagyo. Generally fair weather na kita. Layo na ni si Quiapo. Pakanto na ni sa iskulta. Layo na ni si Quiapo. Pero may mga cloud cluster, baw gabay lang nga, hindi na ni magdayon ining mga cloud cluster. Daw puno-puno na kita sa bagyo. Makatulot, tibawas kita na yan. Mga kasama, alas 12:51 ang aton nga weather update. Buylog na ginadulong sa aton sa mga produkto o sa produkto ni Doc Ramil Uy. Ang ini nga porsyon tulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara, Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: Tatak RMN.
0: Mga kasama, Klinika D3 Bio. Ang daming health benefits nito. No? Mga kasama, ang Klinika D3 Bio, natural ining antiviral, nag-antibacterial specialist. Para malikawan yung ubo, sipon, hilanat, kagtrangkaso. Adlaw-adlaw, inom kita sa D3 Bio. Kung may hampang ka mo, may event o mabiyahi ka mo, magut man ka mo, inom ka mo sa Klinika D3 Bio. Kaya nagadasig ini. No, ginapadasig niya itong metabolismo. Kag ginaatagang kita, no, sang insigida nga enerhiya. Kanami, no? Sa mga may diabetes, nagapanubo ini sa atong nga blood sugar. Nagapulig din eh para sa mga may hypertension. May mga acid reflux, may nga nagasuka-suka, may mga tonsil. Kinahapinan sang lauric acid ngayara sa Klinika D3 Bio ang aton nga tutunlan para malikawan ang pagkasunog sini kagampang virus nga leptococcus. Kasama daming health benefits. Kung ako sa inyo, adlaw-adlaw mag D3 Bio sa aton mga senior citizen. Uy, dapat naka Klinika D3 Bio ka nanay kag tatay. Kaya ang Klinika D3 Bio nagabulig din eh. Patanlas ang aton utok sa ang Alzheimer's. Malayo kita sa Alzheimer's kag sa dementia. Mga kasama, basta ubo, sipon, hilana, trangkaso. Dito na tayo sa numero uno na antiviral kag antibacterial specialist, Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga ginpaamanan pa sang vitamin D3.
1: Tatak! RMN.
0: Babakal nyo na sa mga suki nyo mga butika kag bumisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga gusto magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine. Dira nyo man mabakal ang iban pagid ng mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Kasubok sa DTX 500, Pure C and Klinika D3 Bio.
1: Tatak! RMN.
0: Alas 12:54. Ining naglamposanay helmet. Bao, dira sa may diversion road. Sunok kay Police Captain Lester Oliveros, hepe sa Police Station number 10. Naakig ang minor de edad sa makitaan. Nga upod sa iya, nag-upod sa iya ex-boyfriend. Ang isa ka rider sa motorsiklo, ang iya kanobya. Nobya niya, nagsakay, nag-angkas sa ex-boyfriend. Bangon sini nalampusan sang helmet sang grupo sang rider ang ulo sang minor di edad baw delikado pag idini kay beskarin sakto ka baw minor di edad. Putsilyon amiga ya.

nakita mo lang, te, nakita mong ex-girlfriend, ang girlfriend mo, sumakay sa motor, te, ano mga kigaw? Kasi nagpasugat lang to, kung kisa mo na, advance mag-isip ang mga lalaki. No, very possessive ang mga lalaki. Ay, lalaki. Morning, sir. Pamangkot na ko nga. Wala nyo ginalive ang drama nyo sa Facebook, ha? Kung adlaw, wala, sir. Charlie Bordan. Kung gusto mo pamatian ng drama, ng mga namin na ito ng mga drama, sa RMN, sa RMN application. So, dira ka sa RMN application, Bantay. Install mo sa mobile phone mo, sa cellphone mo, iTunes o Play Store. Pwede ka pangita lang RMN Iloilo. Ma, sa diin nga bisyan ibang istasyon, gina-drama, live ang drama nila. Gina-pagwa nila sa Facebook nila. Ha? Wala. Wala. May pagkapiolo pang mayong aga si mo. Mayo na sir, wala na naburo tani. Tuloy-tuloy na ang audio sa inyo apps kag Facebook. Uy, salamat sa feedback, Sir Charlie Bordan. Wala na nagaburo tani. Tuloy-tuloy na ang audio sa inyo apps kag Facebook and YouTube. Salamat. Salamat sa comment. And pahibalo ko na ang imong nga hambal, ang imong comment sa aton nga mga technician. Salamat gid. Salamat gid. Mama BC, mayong aga. Madjan board sa nadula man tuyo ko kita mo. Nga, away mo kaway ka mo kagi, kuot-kuot lang anayaw. Dira na gasugod nila sa kuota na eh. Nami ganin, kuot-kuot, kung kisa makakibot ka, op, may baho. Kung kisa, op, wala baho, aw. Daw sorpresa, kadadlaw mga kuot. Pagkuot mo, uy, hamot. Pero kisa, pagkuot mo, uy, pangsot. Nga kung miga mo pa lang, kaga pangsot, huwag ka reklamo, no? Bisang pangsot pa, bisang miga mo pa lang, huwag ka reklamo, no? Pero kung asawa mo ganit, say, pangsot! Amo ka mo na mga lalaki, man. Kung miga pa lang ganit, no? Pang miga pa, huwag pa matandog, kot-kot. Hindi, hamot! Hamot daw, durian. Pati durian ba? Hindi, para sa akin, hamot-hamot ang durian balaga. Favorito ko ang durian, hamot-hamot ang durian lang. Wala reklamo, no? Pero kung asawa, ganun, stay, pang gusto, pang suto. Kadlaw na naman si Nanay Rod, pagabal, pang sot. Gairik-ik naman si Papang Miling kay nakabate na naman sa pangsot. Sa iba pagit nato yung mga natipon yung mga balita kag impormasyon mga kasama dalilingid na dula ang selos ini ang mot ano ni selos nag jelly ang lalaki kay nakaitaya upod ang girlfriend sa ex-boyfriend. Nga nag-upod sa ex-boyfriend. Siyempre, lain ina yung pananaw kung mag-upod ka sa ex-boyfriend. Tani kong mga muna, bla, breakan muna. Kalaw ay may makita ka pa. Helmet ka pa. Kitaon, manggaling tsura. Mga kasama, ara na sa full alert status ang Philippine Regional o Police Regional Office or PRO6. Kaduhan sa pagpatigayon nun, nga ika-5 nga zona. Subong nga Lunes, iniagod ba sigurado ang kaluwasan sa mga pumuluyo sa Western Visayas samtang ginapatigayon ang zona sa presidente. Dapat pamatian, ginatun ini. Sunok kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Direktor sa PRO6. Nga ang mga police units ang ara sa full alert status so good sang 24 pa sa July ginabanta nga may ara sa malapit 5,000 ka mga police ang ma-augment no kaga force multipliers ang gin-deploy sa bugos nga rehiyon sa East. Pahayag ni Tuanyo nga pila sa mga pahamtangan sang security among government facilities, mga terminal, lugar nga masami madamo ang mga tao kag vital installations. Dugang pa ni Tuanyo nga nakahanda ang mga kapulisan sa Western Visayas nga magresponde sa anuman nga sitwasyon samtang ginapasiguro ang magapadayon ang ila pagpenerbisyo bilang pulis sa mga gusto nga mag-rally nga maghiwat sang kilos protesta inyo ina kinamatarong pero dapat may

0: Met. Sundon ta lang. Kung may rally, peaceful rally. Pabutsag nyo lang ang inyong opinion. Pero tani, hindi na maglapot pareha sa Maynila, sa NCR. Nga magatanduganay pa ang mga polis kaga mga rallista. Tani, hindi na matabo sa aton. Laban-laban, hindi. Balaan man aton din sa Western Visayas yung mga malinong. Kagdisiplinado ang aton ng mga rallista. Hindi nagpapadala sa pera para mang away. Nagliga to, sona ba to? Ang mga kabataan na nagsaka to sa stoplight, ginapangguba ang stoplight, ginasumbag ang mga signage. Anong sala sa stoplight? Mga sala sa spotlight. Stoplight. Sa ibang pagid nga balita, mga kasama, ang PNP naman, noon nag-deploy sang 2,000 ka mga pulis para sa 2026 sa SONA. 4 ka grupo nakakuha sang permit agud mag-rally sa Quezon City. So, biskan digto, mga kasama. No, sa Western, sa may NCR, Maynila. Sige. So, may 4 nga rally, Quezon Circle. Siguro, Minjola eh. Pakadto, lapit na sa may Malacanang. Malaban. Ano oras masugod? Alas 4 sang hapon. No, 4 p.m. magasugod ang SONA. Bantayan ang live coverage sang SONA diri sa RMN Iloilo.
1: Mananagutan.
2: Kailangan may managot.
1: Maraming pangako. Maraming hamon.
2: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
1: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang SONA ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
0: SONA, live na ito ni broadcast na karon alas 4. So tuto, kagmamati kita. E nagligid niya, SONA, mga mahiya naman kayo! Ano ng pang-pabati-bati sa ato, President? Mahiya naman kayo! Subunga, SONA, alam na, mga walang hiya na kayo! Sa iba na ito yung balita, nabinig na nga itong mga seafarers, damo, ini karon may interview ini. Ini mga seafarers, nagapangayo sa bulig. Karon bantay nyo sa straight to the point, mga kasama. Nagapangayo karon sa bulig ang isa kasiman nga taga Dingle, agod ma-repatriate o makapuli sa Pilipinas matapos naigo sa drone attack sa Ukraine ng ilang ginasakyan nga barko nga MV Inase nga sang tinalikdan nga July 18 kung sa din pila sa mga upod sini ang nasamaran kag na damage ang ilang ginasakyan nga barko. Sunok kay alias L, 41 anyos nga matapos ginatake sang drone ang ila barko, nagpadulong sila sa port sang Romania. I stand corrected, hindi Turkey, Romania, sorry, sa may Romania. Kag nagahulat kun tani nga i-arrange no sila sang ila kumpanya nga ma-repatriate sa Pilipinas. Apang imbis nga buligan, ginduso sila sang ila opisina nga magbiyahe bangod mas mahapos ang pag-ilis sang crew sa nasambit nga pungsod. Ang inistorya naton, magbiyahe sila from Romania going to Turkey. Apang kinahanglan pa nila nga mag-agiliwat sa Black Sea. Dugang pa ni El nga hindi sila magsugot apang natunga ang desisyon sa mga crew sa barko. Bagot sa iban nga sa ilang nga nagsugot sa offer sang ila kumpanya nga magbiyahe padulong sa Turkey kabaylo sang $1,000 nga offer kag incentives.
1: Tatak!
3: RMN.
0: Pahayag pa ni El, sa karon mayaras ang wala paghang panay sa tunga nila nga mga crew. Bangod ka tunga sa ila, ang nagbaton sang offer sang kumpanya, kag luyag magbiyahe pa Turkey. Samtang ang iban sa ila ang luyag na magpuli bangod sa kahadlok.
3: Tata! RMM.
0: So damo nga comment siling nina Titani ang nag-button offer. Amo silang biyahe. Ang wala nag-button offer, papuli. Aling paano na matabo kung wala sa may mabulos? Paano kung mga sa dalom inita na ng mga lalaki? Ang mga Pinoy ini sa makina? E paano mag-andar ang barko kung wala ka to sang engineers dalom? Ambot kung ano man ang ginambal sa nga kapitan sini. Anong kapitan? Pulpol? Kapitan Pulpol! Ginbumbahan na ka na igo sa drone attack sa Red Sea. Mabalik kapag ito, mabalik kapag ito. Kung sa nga una to, medyo daplis lang. Kung isa lang, base subong ba, lugdango na gito. Base lugdango na gito ni. So atani, mabuligan ini sila, nagapanawagan gito ni sila. Actually, nagpadala sa picture ang isa to. Nga na-injury man, pero gamay lang. Pero ba niya, importante buhi. No? Sa Facebook post ni Ram Ram Serbo, ini naman siya, taga-Miyag-awang. Isa to nagpanawagan, taga-Dingli. Ini si Ram Ram Serbo. No? Taga-Miyag-aw, ginapayag niya ngayara sila subong sa Constanta, Romania, kag hindi pagpanaugon sang ila principal nga Eveland Shipping Corporation. Pahayag niya, pakatuon sila sa Turkey. Agod magpanaog, apang maagi gihapon sila sa Black Sea. Red Sea, Black Sea. Nga suno sa iya, hindi man sigurado ang ilang safety. Okay lang tani kung may escort, no? Kung may escort. Yan ini, wala escort. So, pasimpalad ka to yan.
3: Tatak! RMN.
0: Kadungan sini, nagapanawagan si Serbo, kanday Miyag-aw Mayor Richard Garin, kag First District Congresswoman Janet Garin, nga mabuligan sila nga makapauli sa Pilipinas. Sa picture nga iya ginpost, makita nga may paso ini siya sa iya kamot. Magluwas sa iya may ara pagid sang iban nga mga Ilonggo nga sakay sa amo nga barko. And karon kaya may medyo di pa may problema sila sang iban nga crew nagpasugot. Ang iban to nga mga Pinoy nga crew, Ilonggo nga crew, wala nagatulog sa cabin. Dito sila mismo, dito sa makina, sa dalom, dito sila nagatulog. Ay base initan sila to. Kaya ang iban to nga crew guro, tsura to daw giring, baylo mo kabuhi mo sa 1,000 dolyari. Habal guro kung ako guro, mga at tunga sa milyon, tunga sa milyon dolyare, siguro makapaminsar pa ko, sige be. Pero 1,000? Mga kasama, naghimo na sang final preparation si President Ferdinand Marcos Jr. para sa iya 2026 State of the Nation Address. I-deliver ini niya karon July 27, alas 4 sang hapon, antes ang joint session sang Kongreso sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. And kasunod sang lapnagon nga tuman nga pagbaha sa Davao Region, bangod sang Southwest Monsoon kag bagyong Quiapo, nag-apilar no si Senator Bongo nga hindi pag-ipolitika ang problema sang mga biktima.
3: Tatak!
0: Si Senator Alan Peter Cayetano, nagpanawagan man sa publiko, nga namin man ang panawagan niya, no? Nga magpamati, pamatian ng husto ng sambayan ng Pilipinas ang SONA sa ngaton presidente.
3: Tatak! RMA.
0: And sa Monday, sa Tuesday, buwas nga daw, may chance ining minority nga mag-counter. Mag-counter sa mga ginpromisa sa mga ginpromisa sa Pangulo. Ano ang natuman? Laban-laban, i-highlight nila ang wala matuman. Kaga, nga wala matuman, kag may katumanan pa bala. Ang mga plano, yan, eh, siyempre, mas mayo na ini nga may kontrapartido it because this is a check and balance sa aton nga gubang gobyerno. Kahit kung wala sa oposisyon, ay sus, puro uto lang. Kasi maputo na kita rin. Ang utang sa Pilipinas, ang mga classroom, ang 20 pesos na bugal, ang West Philippine Sea, ang adik-adik. Nakasama, kagapon, manbis niya mag-shatting-shatting sa alimod dyan sa barangay Bulod. Nako po, preso ang isa kabarangay kapitan. Matapos ginpaidalam sa search warrant sa kapulisan, akong saliin nakuhaan ini sa hindi lisensyado nga armas lutang. Ginkilalang nasambit niya kapitan kay Dodgy Amo Aliesa. Legal ang pangidaron kag residente sa nasambit niya barangay kung sa diin ini nagapangalagad. Nakuha sa paghinakop ni Cap Aliesa among isa ka caliber 45 pistol nga may isa ka magazine kag pito ka full metal kag hollow point nga bala, pouch nga may 12 kadugang nga bala kag brown sling bag. Sukbit, sukbit, sagay ka mo sukbit, way galilisid siya. Te karon. Ano karon? Wala na. Preso si Kap. Ay, na talking about public servant. Sus, may isa pa to nga nadakpan naman, mag-live-in partner. Nadakpan nga may drug, nag-active barangay Tanod, ha? Nagtatrabo sa ato ng official sila. Arestadong isa ka-active barangay Tanod nga sagin patigayon nga drug bypass operation sang PDEU sa barangay Del Pilar, Barotac Viejo. Kagapon ini nga daw arestado si alias Jesse. Kagang upod ini nga live-in partner niya si alias Jelay. Bangot sa obstruction of Jeline. Bangot sa obstruction of justice. Nakumpiskar sa ila paghinakop ang 12 gramos nga ginapahayag. Illegal nga droga nga nagabalor 81,600 pesos. Sa karon, preso sila pero lain sila selda. Ready na ang COMELEC, no, para sa November barangay and SK election. Daw wala na pong gana ini, dayo na gid ang eleksyon.
3: Tatak RMA.
0: Yan ang ginapanugyan sa COMELEC na let us exercise our right to vote. Kani, hindi lang pinamilya. Kaya bala nyo man, basta sa mga barangay, labi na gid sa mga kabanwahanan, na mamayagpag ang pamilya. No, pamilya. Basta gani, damo pamilya, laban-laban sa daog. Biskan lawlaw ang kandidato, ay tungod damo sa pamilya, daog. Tani, islanta na ni. Islanta na yung aton pinamatasan. Nga butuhon na ito, nahuya kita kay pamilya ta. Pero lang taon nyo man ang kakayahan. No, may kaalam inabla. Tutuod mo lang iyang pagpangalagat, panerbisyo na. O ba, sige, boto nyo, gusto nyo lang magdaog. Para kung may tagtaganay sa barangay, kamo ang mauna kay lapit kamo sa luwag. Dapat hindi na itong ginabasihan ina. No, fair kita. Dapat hindi kita one-sided. Dapat ginapamatian natin ano ang iyang plataforma. Ano ang iyang pagkatawo. Mayo na bilang pagkatawo ya. May ibulig bla ini sa aton sa inyong barangay. Ma-develop bla mga proyekto nyo sa barangay kung ini nga tao ang inyong aduso. Tuluka mayo, babaw dalong. Wambal ka, daw. Hindi mo na pagbuto may doubt ka, daw noon mo na. Hindi kita magkakahuya nga hindi natin pagbuto ng aton pamilya. Pamilya, dugo, ano mo na kung lawlaw na makuha. Wala ka gidya. Wala ka gidya sa politika, pang ano ka lang, pang sports. Ang iban para magdaw, nagapunol panilig sa barangay. Tama, butuhon na nato, nagapanilig pa sa barangay. Ito nag-switch street sweeper na lang nasa. Ena sadyang lawi gid ang kabuhi isang Pinoy, no? Totoo, no? Daw lawi gid ang kabuhi isang Pinoy. Sa Estados Unidos, nagtipon ang mga miyembro sang Filipino kag Filipino-American communities upod sa Philippine Embassy sa may Washington DC. Agud i-celebrar ang ika-110 nga kadlawan ni Miss Evangeline Paredes nga ginkilala sa Washington DC o sang DC Health nga pinakatigulang nga residente sa capital sa pungsod, which is Washington. Sa isa kaminsay gintamyaw ni Philippine Embassy si Paredes gintiglawas ni Deputy Chief of Mission Felipe Carino III ang embahada sa selebrasyon sa nagakilala sa 110 ka tuig nga kabuhin ni Paredes kag lifelong dedication sa public service. Sa tiyon, kag pagkatapos ang World War II, nagsirbe si Paredes sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. sa nakalainlain ng mga professional capacities. Sang ulihi, nagpadayon siya sang 30 katuig nga career bilang public o bilang civil servant sa Pentagon. Bilang pagkilala sa iya dedikasyon sa public service, nagbaton ini sa pinakamataas na civilian honor nga ginahatag sa federal government employees. Sa nagretiro na, nangin aktibo ini nga volunteer sa AARP kag nagasuporta sa Veterans of Foreign Wars Auxiliary. Ginhatagan man siya sang 2010 sang Adros Award for Community Service bilang pagkilala sa iya dako nga bulig sa komunidad. Nagbalaan nyo ini si Paredes, half Filipino ini si Paredes, no? Isa ka Philippine-American, no? Si Paredes, so lawig ng kabuhi, no? Basta Pinoy si lola ko, napatay to, 89 years old. Nanay ko napatay daw 79 years old ang airpot ko. 90 anyos ang edad na napatay. Sus! Sa inyo mga lolo't lola nyo, ang pinakataas ang edad niya na labot ni nanay mo, ni tatay mo, ni lolo mo, ni lola mo. Jesus, grabe yung pangabuhi-kabuhi, no? Pero ako, laban-laban, nasa lang ko si Sintan. Morning sa ating kagani, Subunga, wala ka program, Bimo. DYRI, dalangit, may nagapa mo, DYRI, RMN, Facebook. Ayan. Si Tatay Rudy Vicentino, ang ating mga kapuso! Yoy, si Lola ko, Tiyoy, napatay siya 94. Grabe, pagid, no? 94? Abe, sige, be, check natin, be. Ang inyong mga lolo't lola, pila na edad? Be. Pero ang tisina, bala ko makomment ka madaling ba, saka-saka kita, anay. Mayong aga si Ma'am Melanie Harjolin, mayong aga. Good morning, Ma'am Melanie. Si Ma'am Rona Mahandukon, kamusta ka, Ma'am Rona? Si Ma'am Eds Muhal, si Ma'am Avec Paez Esmeralda. Ay, good morning to you. Ay, abaw, naka-Luz Valdez, ha? Bawi kami sa sunod, ha? Hello sa Team Chili Boys. Ay, Luz Valdez, gito. Okay lang, no? First game pa man lang, no? Awa, wala pa makuha gali ang t-shirt. Ay, so, sige lang. Ano oras? Subong! Ay, nabi si Tatay Rudy Vicentino. Subong! Mercedita Almirante. Tiyoy lola ko, 126. Ay, 226. Grabe yung God, no? Puwerte-puwerte na gina, ha? Lon Rojo, morning. Ang lola ka, nanay ko, Tiyoy, ang napatay siya at the age of 105.
3: Tatak! RMN!
0: Grabe ang mga edad, no? Mga malam na ito, ano? Kahit tukod, naghahalong ini sila. Wala ba na, no? Hindi pa nauso mga, hindi pa naman mga unhealthy foods, no? Wala ba na sa mga katigulangan natin, daw batak sa exercise. Exercise ng ini, nami exercise, nami ang kaon, kaya man puro sa utan. No, wala nagapili, utan, exercise. Si lola ko to, napatay to, 89. Nag-tabako to yan. Hindi sigari yung tabako ang ginalikit ng mga dagdag ko. Tabako na yan. Tapos nga inom pa isa ka bowls ng tuba. Antes magtulog, isa ka bowls ng tuba. Adlaw. Pakuha na isa ka bowl ka tuba. Amo na, oh. Tapos tabako kada gabi. Antes matulog. Isus, grabe. Aga hapon kung gabi ka tabako, pero may naging nasindihan kung gabi. Aga na yan, mga siguro, tapos pamahaw, may siga ng tabako yan. Pagka hapon, may gasiga, pero kung gabi, wala na gasiga, huwag nakagat-agat naman ng tabako. ang lolo ko sa tatay ko, Tiyoy, 125. Naabutan ko pa na, Tiyoy. Di nakakuha sila sang ano? Nakakuha sila. Di ba may mga incentives ini sila? May pag 100 years old, ang nagtagan ito si si Ma'am Rara Ganson sa mga centenarians na, di ba? 100,000. Wala kaya sa friend namon niya. 1,000 nga tuwi gani. Iya. Hulat, hulat pa lang na. Kaya sa time sa Bible gani, di ba? Mga 8, grabe mga edad, mga 800. Mga 403. Ano to? Basi sala kalendaryo, bla nila. Do, hindi mako magpati ang mga kalawig sang edad. Hindi magpati, ha? Base ang isa ka tuig nila bla taga tatlo lang kabulan bla. Ito ba 200 may mga 300 years old, 400 years old. Base sala pa tong iyang sala tong ilang mga kalendaryo. O base wala kalendaryo to, lain-lain nga pang-isip sang edad. Siguro pag pagtubos ang bungot niya, o may bungot ka na, ano ka na, 100 ka na. Ang nanay ko 89, o pareha sila sa lola ko, Ma'am Rona, 89. Galing kang una, Tiyo, wala pa sa may ginahatag na 110, 100,000 sa mga centenarian. Subong may ara. No, ang nagabantay, hindi ang centenarian. Ang nagabantay, ang mga kabataan sa centenarian. Nanay, lapit ka na mag 100. Doon sila pa excited. Nanay, lapit ka na mag 100, mabato na naton. Anong naton? Mabato nyo. Nanay, may aral, malapit ka ng 100. Mabato na nato ng 100,000 mo. Kung ako lola, oy, excuse me. Ako na, hindi inyo na. La lola ko, Tiyoy, napatay ng 1991. Lola ko, Ignay Gonzalez. Ang edad niya, Tiyoy, 115. Puwerte nga mga pang-idaro, no? Subong niya. Kita niyo subong. Pinahan sa amon. Naglakat-lakat ko sa amon. No? Naga-bike-bike ko sa amon. Mga bataon pa bla. Mga at mas tigulang pa ko sila. Kay aki. Mga totoy. Mga totoy. Mga totoy. Mga totoy pa lang. Makilala ko man. Sambla ka damo sa mga tag 40 plus. Yung mga mid-40s. Stroke na.
3: Tatak, RM.
0: Tutut mga bata, subong ganubo ang edad, ganubo nga naganubo ang mga edad sa mga tao subong nga nag-iigos ang stroke. Beto sa amon daw, wala pa to gani 45. Mga bata pa na, stroke na sila sa ginakaon, sa bisyo. Huwag man ang ginasiling natin nga buhin-buhinan. Kung pwede, buhin-buhin. Kung hindi, pwede dulaon. Buhin-buhinan ang mga bisyo. Ang pulaw-pulaw na, pulaw, kaon-kaon ini nga mga unhealthy. Kapag gusto lang, kaon, mga mataas ang kolesterol. Mga bawal, ay sus. Amon eh, edad 40 ho na may stroke. Ang isa to sa amon, 30 taon pa lang, stroke.
3: Tatak! RMN.
0: Naga 1-1-2 naga chat-chat na sa dalan. Sus, grabe. Pero hamba ko gani, basta na mga na-stroke sa amon. Kung saan o, pasa na-stroke, pananagaw. Ang nakita mo, nagalakat-lakat mo. Kay lakat-lakat, naga 1-2-1-2 ng lakat niya na, o. Oh. 1-2-1-2. Kung saan o, pa na-stroke mo. Kung saan o, ka pa na-stroke, dito ko pa nagpanalagaw. Why pa nagapamayong gabiti ang init nga? Uy, panilong ka naman na, stroke ka na gani. Ano, ginadali mo na ginangkaw galingon mo? Di ba, nanotaran nyo na, basta may stroke gani, ang makalakat-lakat nga daw, paralisadong isa kakatiil, daw sila pa ang palalagaw. daw hindi mapahimunong sa isa ka lugar. Hinablos ko, 27, Tiyoy. 27 ang edad, patay. Stroke man. Grabe nga mga pabata na ng pabata subong. Mga kasama, bantayan ang ating sports balita and entertainment balita. Mga kasama, time check. Pag tapos naton sa aton time check, aba, ang aton nga horoscope for today. Bantayan, ang unahon naton sa horoscope karon is Sagittarius, Virgo, Aries, kag Libra. Mga kasama, ang iningabahin, buylog nga ginadulong na sa aton sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako gani si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsa. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permikulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
0: Ang inihibahin dulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kay nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kay hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikaayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Dr. Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
3: Tatak! RMN.
0: Mga kasama, Evergreen Herbal Capsule. Areo sa stroke. Mga bataon subong, dapat amunin ginainom nyo adlaw-adlaw. Evergreen Herbal Capsule, hindi kamo magtinamad exercise pabalas, gid kamo adlaw-adlaw. Kagiinom 2 to 3 capsules ang Evergreen. Nga aman, ang Evergreen Herbal Capsule dako ginang bulig ni sa atong lawas. Kaya mga sobra, iya ginabuhinan o ginabalansin niya ang sobra. Kag ang kulang, ginadugangan. Ang Evergreen, ginabuhi na niya na. Ang sobra naton nga sugar, sobra ta sa cholesterol. Isa ina nga tugas ang stroke. Sobra sa uric acid. Ini ang kutaas ang imo uric acid. Daw stroke man, kay doon gatsatsa ka man, maglakat kung atake yung kasang imo nga arthritis. Sobra mo sa asin, bawa mo nang number 1 kung iguon ka sang high blood, amo na kung taas ang asin sa lawas. Sobra naton sa fats o tambok, creatinine acid kag constipation. Mga kasama, mabuhinan ina paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Evergreen. Hindi nyo na paghulaton nga iguon pa kamo sang balatian. Adlaw-adlaw mag Evergreen Herbal Capsule. Kay hindi lang ang mga sobrang iya ginabuhinan kung hindi pati ang mga kulang nga mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa aton nga selula adlaw-adlaw, hatag ina sang Evergreen. Like vitamin A, B vitamins, vitamin E, vitamin C, potassium, iron, calcium, magnesium, and zinc. Yan ang Evergreen. Mabakal nyo man ang mga produkto ni Dr. Crispin Hiko sa Green Food Supplement Trading Center sa Cisco Building, Mabolo Delgado.
3: Tatak! RMN.
0: Palaway na kita. Ano ang sudan nyo subong? O kung ginsudan ninyo? Dalingid ha. Ang Wang Yudrilon, mayong aga sa imo pang hambal ni Ken Palyaza Rote. Morning tiyoy, ang lola ko bala, 93 ang edad niya sang napatay. Nagapanabako man to siya. Kag kumpleto ang unto. Hindi siya bungol. Kag hindi man uli anun. Sagad pa na siya mag-recite biskan grade 6 lang ang natapos siya. Nakaabot pa siya World War 2. Kalabanan sa mga malaam, no, nakalaabot sa World War 2, biskan na undergraduate, no, mga grade 6, sagad-sagad pa sila mag-English. O sagad-sagad ang akong lola, sagad-sagad to sa mag-English. Tapos laba ang buhok ni lola ko. Hindi mo pwede ka laba daw laba. Tapos may ano ganyang husay nga daw pa gaw half moon sa blanan. Panabako na siya. Eh. What are you doing, Michael? Tapos naka ano tawag na daw kamison. Ana ang ginasunob na blan. Ano daw pang tigulang blan. Ano tawag na gani ang ginasunob sa mga malam nga daw hindi man sa palda daw tela sa nga bilo daw wala sa utod tapos gina kamison na tawag daw hindi man. Ano tawag na gani? Matulog na ko tiyo, natrangkaso ko, buwas naman ko, ma-watch programa. Bo, mamela ni Harjolin, inom ka sang klinika D3 Bayo para sa ubusipo ni Hilana Trangkaso. Autan kag prutas kag ehersisyo. Isa ina sa nagapalawig sang kabuhi niya. Bisgan hindi gid mabugat, nga lobraon basta hulag lang. Akag lakat-lakat o pabalhas sakto kag idya Sir Ken Papalyasa Rote. Pabalhas gid importante gid na. Kay subo nga mga kabataan ini tungod sa cellphone, no? Kita mo halos hindi magat hindi maghulag. Hindi gid magulag-hulag. Pungko pagtapos kaon pungko cellphone. Diba? Ah, kung ano may mo, basta makasuhuyat ng cellphone, hindi na magulag-ulag, hindi na magpulo pabalhas, pungko na lang apungko. Nah, delikado. Patadyak to patadyong. Naaman ang sunob ni Lula sa una. Patadyong. Patadyong ina Tiyoy. Ah, bali ma'am. Oh, ma'am Christopher Morris. At least present of the... Patadyong ang tawag na Tiyoy. O patadyong ganyan. Lain-lain ang kolor. Naman ang paborito ni Lula ko sa una. Kaga mga iban, mga malam na makabakya. Patadyong. Tapos kung maglagaw, naka do, Pilipinyana ang babaw, no? Kaya do, ka neat and clean dito sa mga malam. William Cepeda, watching from Sarapan, Pasig City, Tiyoy, mayong aga. Sige, dito na tayo sa Palaway. Ano ang Sudan Palaway? Yung takamusudan ko yun. Naga, kay may bunyag ang akon apo. No, may bunyag ang akon apo kagapon. Salamat gali, no? Sa mga maninoy and maninoy. Ito Hector, nag-donate si Ito Hector sang isa kalitsyon, sang tatoy. Ang sarap-sarap. Amo kay Mrs. Dai, puro karne, ito laban-laban sudanon tamo. Kay bunyag mo, litsyon dan, di ba? Ang ginakater na, puro mga baka, baboy. Amo ko maluto, tabla sang aton-aton lang. Do, si Mrs. Ginpisan kagina sang aga. Asang hapon, pagpuli namon. Ako, sudanta, may dinuguan da, may litsyon, di ba? May kaldirita, baway namon. Hindi ko magkaon, nanay na, mapatay na tayo. Nagbakal si Mrs. ang puno sang saging. Puso sang saging, do, tatlo ka puso ginbakal niya. Tapos ginlapuhan niya na, oh. Basta lain magluto mo, lapuhan niya ang puso saging. Ginhimo daw insilada. Nga insilada, nga puso sang saging. Oh, galalaway ako. Kao ko tuluwat karon la. Tapos nagluto kami sang sinabawan nga ulo sa isda. Kag prenirito, no prito nga isda among sud-an namon. Insilada nga napuso sang saging tapos sa rotot kada sang ulo kang isda. Taga prenirito, medyo crispy pa. Pow. Ang mga kabataan ko, imbis niya magkaon baboy litsyon, ah, gintalikdan, tuloy lang litsyon. Pero kanami sa ano? Kanami sa ensilada nga puso sang saging. Ken Rote, tapos kumaligo siya ang niyog ang ginausang niya. Amo na ginashampoo ya. Ah, ano na, ang ano gani, ang ginahimo oil, ano gani na? Ang ginkukas mo sa lubi, tapos ginabulad, ano gani tawag na? Amo na, diba, do, pang hot oil, amo nang hot oil. Amo nang ginausang sa mga malam, ginausang nila mo. Medyo daw dinamak gamay, pero okay lang ah. Ano ganito, wag na sa nyug, kuwaon mo sa, tapos ginabaligya na bla. Ang ginabulad. Ano tawag yung ganina? Amo na makita mo, kusag, kuwa na, malamay, amo na. Tapos ginausang na, tapos yung dinamak, inusno sa panit, sa ulo nila. So, hot oil, kita humok. Copras, Ma'am Donna Aguayan Feldman. Copra. O copras. Copras, no, nan. Kaman na ginunusto sa buhok, copra. Kasi mo ka, usang-usang ka, baka, lakalan to sa Watson. Pang alubera pa, may coconut oil, di ba? Para iwas balakubak. Nanay Lorna Vasquez, mayong aga. Copras, ang tawag na Tiyoy. Kaman na ginusang-usang. Yoy, nami man sudan namon kagina, abi mo, ikaw lang. Ang sudan namon kagina, Tiyoy. Nag-order kami, namit manggali, ginamos na may bagnet. Uy, sarap naman yun. Ang ginamos, yung may bagnet na. ka na, meet na, no? Ginamos nga may bagnet. Ang sarap naman. Bagnet is from Ilocos. No, amo ni ang belly. Sang belly, sang baboy. No, daw pork sa belly siya. Gempo belly. Kaya gaw, gin-deep fry siya. So, crispy. Daw, crispy pata. Crunchy, sarap niyang bagnet. I love bagnet. Pero namiyan ko sa ginamos ang iya ka gamay-gagmay ng mga pasayan la. Amo na, imbis nga daw gina, ang iya nga daw ginburo na gamay-gagmay mga pasayan na namin ginamos. May paho ka ho, ay sol! Pugaan mo sang suwa, kagapusaan mo sang katumbal ang binuro na pasayan to. Pow! Subong guro, biskan bahaw guro, kung ano lang na makaon mo ay. Tapos ang radyo, dumduman ko di baterya, kagkada alas 9 sang gabi, before sa magtulog, garosaryo. Okay, yung mga malam, may radyo ginang ginatubang nila na Sir Ken Rote, updated sa balita, no? Yoy, so anamong kaginati, yoy, dinuguan. Dinuguan kag crispy fried chicken. Naglaway na gid ko to pagambal mo dinuguan. Yoy, amon yan, namit akon sudan. Ang bali, Ma'am Donna. Aba, intra ka man sa amon nga palaway, ah. Namit man amon sudan, kaina. Munggo nga may kalabasa. Kag spinach. Uy, ginisang munggo. Ayan, o, ginisang munggo. Ang kalabasa kag spinach. With fried mini bangus and brown rice. Nami ang bangus ya. Nami ang bangus ya kung boneless na sa'yo ya. Kaya kung hindi bonus, hindi ko magkaon. Saan uhanin, saan una, kulbaan, hindi ko magkaon isda. Nabukog na ko, abe. So, bonus na pwede. Si Mrs. ko, abe, kung magkaon ko isda, daw baby ako, ginasipad-sipad di anay, kaya ba si mabukog ako. Kay tamad gina magluto yoy, nagbakal na lang ko sang KFC, Korean Fried Chicken. Nama, bimbap, no? Ang sa mga manok-manok, amo ng paborito ko mo, KFC. Alinsang una mo ng gusto ko. Kaya pagluto na, naging na-pressure cooker antes i-fried. Kita mo ang manok nila daw, kahulutong-luto daw, saburoso. Chenny Hinong galing mayong aga. Tiyoy, amo niya. So, danamon, healthy kami ni Nanay Kagina. Laswa. Pero kompletos recados. Daw nagsobra pa 300 ang bakal namon. Malaswa lang kami, sobra 300. Ambal nanay, matipid-tipid ta. Malaswa ta, anay. Imbis nga, nakatipid kami, nagastusan pa kami, tiyoy, sa laswa. Ay, tuot! Sa umaya, ba, laswa kay Ara, bunga ni, produkto nila mo. Mamitas-mitas ka lang daya. So, mama, bakal ka, malaswa ka tuon. Ah, labuton, kinyintos ang imun, laswa. Ma'am Chenny, hinogaling, anong usodaan nyo da? Si Ma'am Donna Aguayan Feldman, boneless yoy. Ako lang man ang gakaon, kaya ang bana ko, la sila gakaon isda, kay may bukog pay, parehas kami. So, ano, why gigukaon isda? Sa nag-asawahay, nag-asawa, nakasaway kami ni Mrs., na dira ako nagtuon kaon isda. Pero kung mga karaho, tiin mo na lang. Paano hindi magnamit ng KFC kay 16 ka condiments ginsamo sa bread? Ay, tuod ka? Si may pagkapiolo, tuod ka? 16. Pero ang pinaka-paborito ko gid nga fried chicken, subong, is Uncle Tom's Fried Chicken. No joke, wala commercial niya. Wala ko ginabaydan sa Uncle Tom's, ha? Wala ko nagakuha to sa TF, ha? Pero itong Palaway, base matry ninyo. No, may ang ilang bagong branch, bagong pwesto, dire sa may Smallville. Smallville, diba pagliko mo, pagkanto ka sa may A3 yan, napag muna na ang makita mo na sa wala. Ang Uncle Tom's. Sugod sa natilawan ko na last 3 years ago. Basta craving ako sa fried chicken. Ano na misis kung di ko pakad. Uncle Tams. Pati ang gravy na kanamit. Promise. Si thank you sa info, sir. May pagkapiolo, 16 condiments. Ah. Ma'am Avec Pais Esmeralda, sud anamon. Litson, tiyoy panso, alin sa bunyag. Ha? Gamit tuging kuha ko sa imong litson to kay may ano to. May asa may ano to sa may chan, no, sa may chan lapit ang karne. Bao ka na mo. Nerio aklarasyon. Mayong aga si imo. Si Ken Rote nami laswatiyoy. Kadios dahon tugabang malunggay takway kagkapayas. Tapos parehisan mo bau takcak tugid na. Amo ni ang pinaka the best niya pare sang laswa. Sinugba nga uga. Promise. Kanamit, no. Pero nami man ang laswa ang ina ang tambo. No, ang laswa nga tambo bau kanamit turn gid na ya. Do talagsahon lang na ay kumaga kumaga bakal ka sang kadyo sang tambo subong kung marutan ka tiga pa. Daw nami palaway subong ha. Amo niya sud anamong kagina tiyoy KBL kay Domingo eh. Alam mo man basta Domingo special nga daw kay kumpleto kami sa balay nagluto gid si nanay sang KBL kadyos baboy lang ka.
3: Tatak! RMN.
0: Kagsakto ka gintiyoy. Digto kami nagbakal kay Sir Johnny Figuro sang tiil kababoy. Ikaw kahumukumo ka na miturn. Amo na si Lingko gani kung gusto nyo sang preska karning baboy kag karning baka safe pa digto ka mo barato pa kadto ka mo kay Sir Johnny Figuro no sa Figuro meat shop sa Iloilo Terminal Market tangita lang da sa loyoy ang lunch ko mixed vegetables or laswa kag inihaw nga baboy gin slice ko sa strip kag inbutang ko sa cucumber inbutang ko cucumber slice onion black pepper apple cider vinegar pinch of salt so yummy nagalaway na ko gani. Sarap-sarap ng lunch mo, Ma'am Susan Pieces ka. Ang KFC, diri mabaka, magbakal ko, ilabi na ang zinger. Ginakuha ko ang palaman ng manok kay kadako. Ginasundan ko, yes, sakto gid na, sir. Sakto gid na. Amo na, bisika nag-ubra ko sa una sa Jubilee. Ang lunch namon, hamburger o cheeseburger. Kuhaon mong karne, kuhaon mo rice. Tapos ang napay, may cheese naman na. Double impact tawag na sir, double impact. Amo na tambo nga may dawat kag pasayan amon sud anyo. Ang sarap naman Ma'am Gonzales Nuki galon. Ginataang tambo tiyoy nga may kinudkod nga mais abo sarap-sarap niyan. Tapos susubakan mo litson or bangungon litson na lang. Kami kaming litson. Nakakuha ko sang sangsod ano namon kay kadamo sang litson nga nabilin. Bakal ko karon tambo. O ginataan tambo nga may kinudkod nga mais amo nang amon nga sud anon karon la. Istingan ko gid kanami. Thank you for the idea. Pero sang Sabado, ang nabilin ko nga stripe, ang tuwalya, halin kay Sir Johnny Figuro. Hambal ko anong simuon ko. Sus, nagluto ko kalyos. Nagluto ko kalyos. Pero espesyal lang akong kalyos. Kay ginbaklang ko ginsa. Ginbaklang ko sa bacon. No, ginbaklang ko sa bacon kag slice olives. Amo na pagluto ko kalyos, i-share ko lang. Siyempre, ilagaon mo ang tuwalya o beef stripe. I-slice-slice mo ng gagbay-gagbay kung humok na sa. Tapos, isa-isa ka kalaha. Mag-init ka sang olive oil. Kung may ula ka olive oil, to oil lang eh. Clean oil, oil. Mas mayo kung limpyo, hindi ang used oil ah. Kuha ko sang gamay lang. Tapos ginbutang ko ang bacon, ginpa crispy ko gid medyo crispy ang bacon, nagtulo na gid ang oil sa bacon. Gingisa ko ng akong sibuyas tapos may ahos. Gingisa ko na pati ang bell pepper, kiba sa kalyos gani may bell pepper. Damo bell pepper, may yellow, may pula, may green, butang ko to. Gingisa ko tapos butang ko na tong tuwalya. Ox stripe gingisa ko ng gamay. Tapos ginbutangan ko gamay nga tubig. Gamay lang nga tubig butang nyo. Kagang ginlagaan na amo nang ibutang nyo kay tanan nga juice, tanan nga sabor ara eh. Ginbutang na, ipabukalan mo na sa pagbuka ni pagkisa pagaligid butang ako sang chorizo de Bilbao.
3: Tata.
0: Na namo na for flavor. Dala mo sang isa chorizo de Bilbao, butangan mo sang tubig, kag ang linagaan sang ox stripe. Okay na to. Palaga-laga na na. Kung medyo humukubok na sa. Siyempre may tomato, tomato sauce. Tomato sauce siyempre. Kalipatan na importante, tomato sauce, gini, tomato sauce. Sa gisa, ora na, ready na, o sige, nagbukal na sa. Pagbukal dyan ha, medyo humukumok na sa ako, nagdamold, na medyo naglapot-lapot na sa. Dira mo na ibutang ang imong mga sausage, kag siyempre ang garbanzos. Kinuha ko to. Ay sus, amo nang sinudan ko anay gamay. Ilaw ay mag-inom sang gutom. Amo anay sinudan ko. Pag medyo okay-okay na nga kun nga may stomach defense ka na. Kinuha ko na pang sumsuman. Sinumsuman ko, nagbakal ko sang Smirnoff nga vodka. Kag tonic water. Sus, daw maubos ko to ang 750 ml nga vodka. Tikman. Pag bunyag to, ah, daw luya lawas ko, kaya hungover pa ko. Lison, tiyo, isda man na nga ginauga, hindi litson. Hindi, lison, lison, ibutang, lison. Litson ang ibutang. The best man tiyo, yung ginata nga gabi, nga may kadyos kagbagungon. Ano yung tawag sa Tagalog na? May tawag sa Tagalog ng ginataan nga gabi. Di ba may tawag sa Tagalog, guys? Oy, Sir Johnny Peguro, good morning. Good morning, good morning. Alaw na, 46. Susunod na ang ating sports balita. Ang aton nga sports balita, boylog na ganadulong sa aton, sang Capejenio 14-in-1 Herbal Coffee.
5: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Capejenio 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Capejenio 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Capejenio 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabi Optical, sa sulod sa Marymart Mall Activity Center. Mo, kapihin nyo.
3: Tatak, RMN. RMN News, Sports.
0: Sports balita, mga kasama, sa tennis, sa ating pambansang prinsesa, si Alex Ciala. Mag-aatubangay ang Filipina tennis star na si Alex Ciala kag Chinese player na si Zheng Qinwen sa first round sang singles event sa DC Open. Hindi mangin mahapos ang hampang para kay Alex Ciala bangod si Zheng, isa ka-Olympic champion kag isa sa pinakabantog ng mga humalampang sa kalibutan sang tennis. Apang handa si Alex Ciala nga tubaon ng dako nga hangkat samtang padayon niya nga ginapakitang iya mga ang iyang ikasarang sa international tournament sa tennis. Samtang hindi naman na maghampang si Ciala sa doubles event sa torneo, ang iya focus subong among paghanda para sa iya hampang batok kay Zheng. E nabalita di ang kuntang upo niya tani sa doubles si Venus Williams.
3: RMN News Sports.
0: Sa ibang pagit naton nga sports balita, dali lang git. Iyang aton nga sports balita, nadula. Ano na tabo na nadula ang sports balita. Ari-nari-nari sa. Sa aton nga sports balita, sa hampang kagina ni Errol Spence Jr. kag ni Tim Chu. Sa may Australia, hometown ni Nitsim Tim Chu, ang bata ni Costa Chu, pinerde si ni Tim Chu, si Errol Spence, paagi sa unanimous decision. Very frustrated, ano, si Errol Spence, mahinay na, no, hinay na sa maghulag, wala nagawa ang power, kag it comes with age at the age of 39. Kasunod sini, pagkatapos ang hampang, naging anunsyo ni Errol Spence ang iya retirement sa professional boxing.
3: RMN News Sports.
0: Samtang mga kasama sa ibang pagid naton nga sports balita, ang Philadelphia 76ers, grabe ang impact ni LeBron James, no? Sa Philadelphia. Si LeBron James, mga kasama, wala pa inikampang sa Philadelphia 76ers. Sa pag-abot niya sa may Pennsylvania, grabe na ang iyang impact. Mga kasama, sa ginanunsyo sa Pennsylvania governor na si Josh Shapiro, ginanunsyo niya na iginproklamar ang July 24 bilang LeBron James Day.
3: RMN News Sports.
0: Pati ang ticket sales subong. Pwerte ang ticket sales subong sa Philadelphia. Ang pamangkot na lang di kung mangin healthy si Embiid.
3: RMN News Sports.
0: Ang sports balita dulong sa aton sa 14-in-1 Herbal Coffee. Nag-iisa lang yan. Kapehen nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, available sa mga botika. Testingan nyo na, try nyo na, imna nyo na para healthy-healthy. Para mapalayo sa balatian, maging batang-bata ang tsura mo. Daw 18 years old lang ang ibata mo ini. Magkapehen nyo na, available ini sa Zamara Shop, sa Iping Sanga, sa Rabia Optical, sa Marymart Mall.
3: Tatak, RMN.
0: Alauna 51, mga kasama, may panibag-o nga pag-ulag sa presyo sang gatong subong nga abwas nga adlaw Martes. So sa mga driver ta, wala pa kamo kapatugong, patugong na kamo. Dapat nga gid magpatugong. May panibag-o nga saka sa presyo sa produktong petrolyo. Mga kasama, base sa apat nga adlaw nga trading, ginapananaw nga masaka ang presyo, no, sang diesel, no? 6 pesos 6 na piso ang isa ka sang diesel, no? Kada litro 6 pesos. Samtang sa gasolina 5.50 to 5.90 pesos. Lapit man sa 6 pesos ang saka sa gasolina. Ang kerosene 4 pesos 30 centavos.
3: RMN.
0: Puros lapit sa 6 pesos, so hinagaw na. Hinagaw na karon, mga kasama, patugong na kamo para makatibawas. Kailauman sa dason nga semana, masaka pagid ang presyo sang gatong.
3: Tatak! RMN.
0: Mga kasama, ang ating updates, mga kasama, ang entertainment and sports balita, buylog na ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
7: Ang doctor si Zetsi.
8: Ito si Dr. Bernier.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
10: Ako si Dr. Manfred Marpa.
11: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
12: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
0: Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin.
5: pinluy ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa sigurado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga sukin yung mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
0: Alauna, 55 sa mga gusto magpa-check up. Kaupo ng mga doctors of medicine, eksperto, mga lisensyado ng mga medical doctors. Pwede gitka mo kabisita sa Life Extension Clinic, ka. Katuin nyo lang ang pinakamalapit na clinic malapit sa inyong lugar. Ang nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall at J. De Leon area. Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo. Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig. SM City, Iloilo, lower ground floor, lapit sa escalator. Bangga Dama, Santa Barbara sa may Santos Arcade. Sa may gasolinahan dira. JC Zolueta Uton, atubang sang Iglesia ni Cristo. Kaya ang pinakabago nga branch, Kabangkala, ang pinakabago sa may San Miguel, Jordan Guimaras. Sa Negros Island Region, bisitahin man sila da sa Kabangkalan, tubang Macdo. Lacson Street sa Bacolod, SM City Bacolod, and dira sa may Antique, Tobias Fournier Street, Antique, and Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz. Hindi nyo napaghulaton yung maglalapang inyo.

Ayas, tapos down tanglad. Ma'am Jenny, pagdatuhan na yun, I miss you. We miss you. Kamusta ka na, Ma'am Jenny? Mayang agaman kay Sir Noel Jimenea. Good morning, Sir Fritz Yu. Mayang agaman. Kay Sir Romeo Manaay Jr. Kay Sir Kim Evon Ferrares. Kay Sir Ruter Infante. Sir Rocky Binya Salute. Kay Sir Bots Gorilla. Marlon Franco Supremo, Sir. Good morning, Sir Gilfred Edionio. Sa Danigay DC, John Mark Alumbro, Cambi Ags, FRMG Nono, Dennis Villena, Paul Tagudinay Tugibe, Shane Ruado, Cagnil Bayaron, salamat. Si Bea Nava, good morning, Inday Bea. Vince Pasensya, Melanie Harjulin, Remia Canogoran, Jesse Alinday, Ma'am Christopher Morris, morning. Ma'am Telly P. Fern, Ma'am Cindy Popo, mayang agaman. Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jodeth Aragon Jucades, Ma'am Fegapada, Ma'am Sisi, good morning, Ma'am Sher Samudal. Ma'am Mayora, good morning. Ma'am Jenny Halurina and Ma'am Gemma Pendon, Cheryl Vargas, Chenny Hinugaling, na kay William Cepeda, John Mahilom, Leo Lobaton, Lon Rojo, Irene Solano sa ating mga kauturan. Maayad-ayad gid nga aga sa inyo. Hope you're enjoying. Ready na tayo para sa aton nga horoscope. Para sa aton nga horoscope, unahon tang Aries, ang anap pinapilad eh. Sagittarius, Virgo, Libra, and Aries. Unahon tang Aries. Mga Aries, present na mga Aries. Aries, Aries, are you there? Ari ng Aries. Sa love, unahon tang love. Love career, kag syempre lucky charm ninyo. Para sa mga Aries, grabe. Gadaba-daba sumong ang paghigugma mo. Gadaba-daba daw kalayo lang sang impyerno nga gadaba-daba ni. Ang imo nga pa love life sumong. Pero importante nga kalmahan mo anay ang imo nga love life kay base sumong ka ma asalan. Gadaba-daba na kuno love life mo. Pulo pa huway ka anay, kulo kalmahin mo love life mo. Kay base subong ka maasalan. Sa karir, luyag mo gid nga magbida sa imo nga obra. Maging gusto luyag mo gid maging bida sa imo nga obra. Pero ang matuod-tuod, bida ka sa mga kaupdanan mo sa reklamo. Testingan mo anay nga mag-ubra, hindi nga mag-bida-bida. Ang lucky charm mo subong, ang isang piraso nga barya o sinsilyo na nakuha mo sa idalom sang sofa. Hindi mo anay paggastusan ina, gastusun ina, para lang may feeling ka nga may pera kay lapit na lang maubos ang sweldo mo. Sige, next, para sa mga Virgo. Para sa mga Virgo. Hindi din ang Virgo. Virgo. Hindi din ang Virgo man. Virgo, ari na. Sa mga Virgo, napaka-perfectionist mo. Luyag mo. Luyag mo sang partner na wala sang kapaltahan o kapintasan. Pero nalimtan mo na. Ah, okay. Napaka-perfectionist mo. Gusto mo ng partner na walang kapintasan. Pero imo nalimtan na wala ka pa sang partner. Pilingira ka. Sa karir, ikaw na lang ang gahimo sang insakto sa inyong opisina. Pero ayon lang na sa imo nga kaugalingon. Suno lang ina sa kaugalingon niya. Huwag mo masyado galingan sa obra. Kayman, dali ka na lang madulaan, obra. Magtrabaho ka. Hindi puro sahod ang ginapaminsar mo. Ang imo nga lucky charm,
ballpen nga may

0: ball, ang lucky charm mo, ballpen nga may takop. Kaysa nagligad, nga nagkuha kang ballpen, wala takop, naman sahan ang imo nga bayo. Oh, dumako na tayo. Ano next? Sagittarius. Dalingin dito. Sagittarius kag Libra, no? Dalingin, pangitaon-tang Sagittarius sa ating bolang kristal. Preparar na, mga Sagittarius. Ari na. Sa love, luyag mo gid sang adventure. Gusto mo, luyag mo man sang commitment. Pero kung pamangkoton ka, kung kayo na ba talaga, gulpi ka na lang, nagakadula. Kila na ka-boyfriend o girlfriend mo ang gin-ghosting mo. Magbago ka na. Bago pa tuluyang kang iiwan. O likawan. Sang imo ginap, pangaluyagan. Sa karir ng mga Sagittarius, gusto mo gid nga mag-resign kag magbiyahe nga mag-enjoy, pero lantawa man ang unod sang imo nga ATM. Biskan pag-imaras gani, hindi ka nakatabo. Pahimunong ka na ng anay sa imo ginaubrahan kag matuto kang mag-ipon.
1: Tatak RMM.
0: Ang imong lucky charm, resibo, no? Resibo sa isang kabagay nga ulihi mo nga ginbakal. Resibo, pirmi mo na tulukon para madumduman mo na kinanglan mo gid magtrabaho kay baong ka na sa utang. Ayos. So, tatlo na ang Aris, Sagittarius, Virgo. Ano ko na? Libra. Ang hindi ng Libra. Ay, babaw. Libra, why pa mga Scorpion? Basahon ko karon kay Scorpio ko mo. Nangit Libra, tanay, hindi ng Libra. Libra. Ari na ang horoscope sa mga Libra. Sa love, hasta subong, hindi mo pa mapili ang why ka pa may napilian sa duwa nga imo ginapangaluyagan. O wala, kung sa babae wala mo mapilian, kung sino pa sa mga ang sa duwa nagapangaluyag si mo, why ka pa kapili? Sa sobrang bagal mo maghimo sang desisyon, malaon ka na lang gidna. Base mga sawa na sang iba ng imo nga ginapahulat-hulat, kay kadugay na sang ilang hulat, wala ka pa may napilian. Kay man, sungak-sungak ka. Susumugid duwahon. Isa-isa lang. Sa karir, maayo sumong ang collaboration skills mo. Ambot silingon, mahusay ka nga magpasa sang obra mo sa iban nga tao samtang ikaw nagapulo pang-happy-happy lang. Wala ka kahibalo nga may CCTV kaginalantaw-lantaw na sang boss mo ang video. Ang imong lucky charm subong ay deodorant. Kay pirmi ka na lang nagakabit o nagaalsa sang imong mga kamot, may baho, gali. Deodorant ang imong lucky charm. Sagittarius, Virgo, Aries, Libra. Dumako na tayo sa mga Pisces. Madaming Pisces daw ngayon nakikinig. Nagpamati sa aton yung mga Pisces. Dalingin din ang Pisces. Punta-punta ang Pisces. Ari. Para sa mga Pisces, napaka-romantic mo pala, mga Pisces. Very romantic ang mga Pisces. Napaka-romantic mo talaga. Ang feeling mo, daw bida ka sa isa kaki-drama. Ang problema, masyado kang ma-attach sa mga tao nga wala man nag-reply sa imo. Bugtaw na, hindi kayo naplangga. Tamad ka lang, Gidya. Ang feeling mo, ang pagka-K-drama princess mo, bugtaw sa realidad. Sa karir, nagalutaw-lutaw naman ang imong apaminsaron sa kawalan. Kung hindi ka pa magsugod nga mag-apply kag magsulat sang resume mo, hasta sano ka na lang nga wala sang ubra. Pasagod na lang ka nang kapasagod sa ginikanan mo. Mahuya-huya ka man gamay. Kaya ginapabati-batian ka na ni nanay mo. Ang lucky charm mo, isang baso ng cold water. Yung isang baso ng cold water, imuni-imnon kung imo na batsyagan nga mahimo ka naman sang malain o mangirida o mangirido ka, inom cold nga tubig. Ayos na, para sa ano na, para sa Aquarius. Ah, para sa Libra. Tama ba? Pisces. Sa Gemini. Yung Gemini. Gemini. Sino mga Gemini? Di ba yung pamangkot sa atong Gemini? Kagkaroon, Scorpio. Gemini, Cancer, and then Scorpio. Kaya muna nagpadala sa atong. Hindi atong pagbasaon ng ibang, bahala sila. Para sa mga Gemini. Jowa ka ng jowa, bueno, ginabulagan mo man nga ginabulagan pero sa love ini. Maghanap ka ng jowa na hindi na gwapo o gwapa. Importante nga jowain mo yung may kwarta. Anhon mo na ang kagwapa niya, kagkagwapo niya, nga ikaw lang pirmi ang gapang libre sa iya. Maghanap ka na may pera, hindi ang itsura. Ang sa karir, hindi puro sipag lang sa obra ang imo paminsaron. Mag-present ka naman. Ang sipag mo, mag-obra sang lib form. Pirmi ka lang absent, apisan, kapisan-pisan mo nga mag-absent. Ang imong lucky charm, no? Lucky charm para sa mga Gemini, power bank. Power bank. Para hindi ka malobat kay May. May good news ka nga mabaton subong nga adlaw.
1: Tatak, RMN.
0: Kay man, pirmi ka lobat, damo ang gatawag sa imo nga wala mo ginasabat. Kay man, puro na lending ang gatawag sa imo.
1: Tatak, RMN.
0: Para sa Cancer, ari na. Tapos Scorpio, last na ini, tapos Cancer. Sa Cancer, pirmi ka na lang nagahibi. Pirmi ka na lang nagapangmugribong. Pirmi ka na lang nagaproblema. Uminom ka ng super fiber. Constipated ka lang. Naimpatso. Nagaibigay mo, hindi ka kauo. Akala mo love lang yan. Akala mo love yung ginahibi-ibi mo. Hindi. Constipated ka lang. Inom ka super fiber. Sa Cancer, sa imong career, kung may balak ka nga magpatindog sa kaugalingon mo nga negosyo, gamitang naipon mo nga kwarta, hindi ang naipon sang partner mo. Kay nami ka lang magpatindog negosyo, kay hindi mo igali kwarta. Mas focus ka pa sa paggastos sang iyong kwarta sang ibang kaysa magnegosyo. Ang lucky charm mo subong, ay isa ka pakete nga tissue paper o isa ka rolyo nga tissue paper. Kay hindi mo, hindi ko mapaktan kung saan ogid magwa ang imo nga uo. Basi abdan ka bla. Basi abdan ka basang imo nga inanglan. Yawa ka pangita tissue. Yaw! Last na lang para sa mga Scorpio na parehas ko. Ang tindi ng ne. Grabe ang grabe ang panulok mo subong. Daw tulok sang may ara kang hiwitan. Kay gali, nagaplano ka naman para sa ex mo. Hindi sagay stalk ang ex mo sa Facebook o sa Instagram dahil masasaktan ka lang. Sa career, ang galing-galing mo mag-imbestiga. Imbestiga sa opisina. Napupuna ka na ng boss mo, pati sa HR nyo. Kaya ang galing-galing mo mag-imbestiga sa mga chismis sa inyo nga opisina.
1: Tatak! RM.
0: Kulang na lang, gaan ka sa tsapa sa NBI. Kung ganyan ka ng ganyan, hindi ka ma-promote. Masiba ka kay puro chismis ang ginatupag mo. Ang imo nga lucky charm ay dalingid na dula. Ang imo nga lucky charm para subong Tupperware. No, isang Tupperware nga may takop. Kay dako ang tsansa nga makapauli ka sa pagkaon halin sa birthday. And yan, mga kasama, ang inyong daily horoscope. Every Monday po yan, ang ating daily horoscope. Mga kasama, bantayan nyo man, kay may ara kita sang promo, kundi yan, pwede ka magdaog sang grocery packs, ACS gift pack, and cash prize para sa aton nga ACS Huli Ka promo.
2: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Huli Ka promo.
3: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Huli Ka promo.
2: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Huli Ka promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Huli Ka promo.
3: Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Mga kasama, ACS Huli Ka promo, napakadali. No, kung manuktok na sa inyo, magsulod gani ang news, ang ating field team sa inyong balay, wala na damo pamangkot. May makita lang nga nag-ausar ka mo sa ACS products, sapat na yan. Nga magdaog ka sa grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. So ano pang ginuhulat nyo? Mag-usar sa ACS products like Charm Fabric Conditioner, kag Pride Detergent. And saliwat, mga kasama, aton ka mo ginaagda para karon, para sa sona ng ating Pangulo, alas 4, today, Monday.
4: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
0: Sa liwa, alas 4 karon ng special coverage ng SONA. Ikalimang SONA ng aton nga presidente. Pantayan sa RMN Iloilo. Sa inyong mga radyo, 774 sa YouTube at RMN Iloilo Official. Pwede man sa RMN Apps and sa Facebook. DYRI RMN Iloilo.
1: Tatak! RMN.
0: Ate sa aton nga Papa Jig, blessed Monday morning sa Romeo Manay Jr. Keep safe. Safe sailing sa Antarctic ini sila gabiyahe. Mick Robles, mayong aga. Si Ma'am Rona Mahandukon, Sir Jespal, Warren Candame. Bao ang saklap ng horoscope ko, pasaway kagid ya tiyo yang Ma'am Don. Ano? Saklap pa ng horoscope. Ma'am Rona Mahandukon, Ma'am Nelia Cordova, good morning. Kay Langga Liz, mayong aga Ma'am Langga Liz. Tamyaw man ni Sir George Torreña, si Kagawad Rico Dongguine sa Balod Uno Zaraga. Arenante Pedroso, Kagawad Nual Coscoluela ng Vic. Anong Marsing sa Siwalo Maasin, Torillo and Tubola family. Torreña family sa Tigbawan and kay Musta lang. Kay Migo Alvin Chope from George Torreña. Thank you! Salamat pa Ma'am Jenny pagdatuhan niyo. Kag sa ato mga classmates nga nakatutok na. Sir Shokoy Shokokoy, Sir Fritz Yu, good morning kay Dudes. Kay Ma'am Jocelyn ng mga Pilyora and the Piodena family. And tanan-tanan naton nga mga pinalangga nga mga suke nga naka-online subong. Palihog i-like, i-share and i-follow. Don't forget to like ang programa isugid kay Tiyoy. Today is a Monday. Kapetsa 27 kita and a new version or a new problem ang aton nga pamati with Papa G.
5: May lima ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan. Wala ka ginasapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, atong pamatian. Diri sa numero uno ng programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
6: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, ang tataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako kali si Gassi, 30 years old, sang La Carlota City, Negros Occidental. Hindi man sa pagpabugal, Papa G, medyo may sarang ang pamilya namon. May business kami, kag isa sa negosyo namon ang gym. Na kung sa diin, ako ang nag-manage. Sa matuon ng Papa G, single ako and since birth. Hindi ko luyag ang magmubya, pero wala gid siguro ako gintagaan ni Lord sang para gid sa akon. Kagbisan madamo ang nagasulod sa gym, Papa G, daw wala pa gid ako may nakita ng babaeng type ko. Pero isa sina kabes sang may nagpa-enroll nga bag-o, Papa G, nga kliyente. Daw na mesmerize ako sa iya. Siya si
1: sa kagwapa sa iya. Daw manog isa na kasimana ko siya nga nakita diri sa gym. Kanami sa lawas niya. Nag-gym pa siya?
2: Si Angelina tol. I mean, boss gali.
1: Ba? Tol Bards, buhing. Ginkibot mo ko ba?
2: Kaina ko pa, habi ikaw ginay mo tara ni. Daw na mesmerize kang sa aura sa nag-dumbbells ngay na oh. Sa unha na warang babae oh. Si Angelina.
1: Kilala mo?
2: Hindi na lang. Akong taga-bantay mo. Kagang tao sa front desk ng gym mo.
1: Ay, oo, gali no, lipat ko.
2: Type mo ay?
1: Kwan. Medyo.
2: Bilang gabang niya. Kuna mo. Gabat, tsag na ng galing ng amigo ko, gali.
1: Ay. Normal. Siyempre eh. Pero subong, una ko pala nga pagkakita siya. Doon naglumpat tayo ng dugan, tutol mo.
2: Buo.
1: Doon nalabat corset ako sa iya. Oh.
2: No! Kuna mo! Lalima ako, bahala.
1: Ha? Nga man to lang?
2: Jesus, ah. Ikay sa akon to lang. Close ko diyan sa tanan yung mga kliyente, taya tol. Gani live it to me, ah. Buwas, ah. Hindi gani, karon. Ha, piho ko. Nag-istorya, nay, nakamuna ka doon, ha, tol.
1: Tol Bards.
0: Si Bards nga wala kong kamot. Pag-abot sa negosyo namon, Papa G, mayugid. Mga diskarte, mayugid. Kagsuod ko gid na siya nga abyan, halin pa sang una. Kag, amon na siya yung pagkatikalo ng klase tumboy. Pero abin niyo, Papa G, tapos ang oras ng gym ni Angeli, nakibot na lang ako nga ginpalapitan niya ako. Kag ginhagad pa nga mga pi.
3: Malipayan man ako nga nakilala ko ikaw, Sir Agassi.
1: Ay. Sir Pagidya, just call me Agassi na lang. Daw ka may strong dating ko kun sir.
3: Okay, Agassi.
1: Nice. Ay ho, gali. Pasensya ka na kay Bardsa. Galaw gaw gid yang tumbaks nga to.
3: Okay lang. Actually, kuan ni. Pila ko na ikaw kaadlaw nakita nga ginatulok-tulok mo ako sa gym. Kag-abi mo. Straight to the point ini ha. Kuan. Una ko pa lang pagkakita sa imo. Crush ko naman ikaw eh. Wala pa gani ako makahibalo nga ikaw galing tagiyas ang gym nga to eh.
1: Ano? Kuna mo. Kung mga luya gabi ako sa imo, may chance man ako?
3: Why not?
1: Angeli?
0: Nakibot ako at the same time nalipay sa nabatian ko ato kay Angeli. At last, Papa G, may chance na nga makanubya ako. Duwa kasi man ang nagigad nangaluyang nagid ako sa iya.
3: Ginasabat ko na ikaw, Agassi.
1: Matuod ka, Angeli? Oh, yes! Oh. I love you!
3: Buhayin! Kadawa ko sa tao,
1: ho! Sorry, nadala lang ako sa emosyon ko. First time.
3: Same here. First time ko magkanobyo, eh. Gani, ang ginapangayo ko sang sa imo nga, palanggaon mo ako sang tampad ha. Hindi mo gid ako pag-intoon. Kag ilabi sa tanan. Luwas sa imo. ang gym kag ang mga alaga ko nga mga sapat ang priority ko. Gani, kabay patanik nga maintindihan mo ako lang ga.
1: Angeline?

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Kagwala man na dugayan Papa Jiggin sabat ako ni Angeli. Animal lover gali siya kag ginpaintindi giniya sa akon nga luwas sa akon. Ang gym kag ang mga sapat niya ang iyang priorities. Which is okay man lang niya sa akon Papa G. Mabuot nga babae si Angeli kag buto gid ang pamilya ko sa iya. Kag amo man ang pamilya niya sa akon. Sweet ako nga klase sang lalaki Papa G. Gani tanan nga luyag ni Angeli ginahatag ko gid. Dala na ang luyag niya nga matabo kami. Kag panamitan ko siya sa kama. Pareho kami first time. Pero antes ang sambuwa namon, naglantawa na ako sa mga porn kag style kung paano ko masatisfy si Angeli sa performance ko sa iya.
1: Namitan pa. Lako sa uraro ko noon, ha?
2: Oh, shit! Samtang ginadas ka, mga monarchy ako sa batuta, mga nagyatuan ako, ginaguramos mo kami, ginamutamot ang awop,
1: Oh, shit! Namit na! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh

0: sa pagalmit namit nga langit ang nalabot ko, Papachi. Kag sa kwarto sa balay kami natabo tungod wala man permit tao sa amon magluwas sa timbang. Pagkatapos si Papachi, gindulong ko siya sa pet shop para kuwaon ang duwa niya kay Ido kag kuring nga ginpaguntingan niya. Certified pet lover si Angeli Papachi. Gani, bisan may allergy ako sa bulbul sang Ido, okay lang. Wala lang ako nagapahalata. Pagkatapos namon kuha sa mga alaga niya, gindulong ko na siya sa ida. Time flies, naglabot na kami sa anum kabulan ni Angeli. Kagdira Papachi, amat-amat ko naman nga nakita ang iya matuon niya pinamatasan. Mas ginauna niya ang iya mga kasapatan sang sa akon bisan pang month sa rin na namon kag birthday ko nalipatan pa niya. Gani, ako na lang ang nag-adjust, Papa G. Ako nagkadto sa ilabalay. Insakto man ang parents niya nga wala dito. Ginbuksan ako sang timbang nila kag ginparekta sa kwarto niya. Amo na lang ang akon kagibot, Papa G. Sang naabtan ko si Angeli nga
1: are nang kwarto ni Angeli. Ma, hindi man galila. Masulod na lang ako. Ma, hindi. Si Angeli, nagaugayong sa sulod. Shit! Anong kaupod niya sa sulod? Hindi! Daw may ido kagkuring sa sulod?
2: Ma, sige! Sige, patilapin niya.
1: Daw hindi na niya muhaw? Ta! Angeli! Ano ang nagkala ko, Angeli? Hindi! Ublas ka sa ibabos ang kama? Ginadilapan sang ido ang imong lampiro? Ang kuring naman? Para sa vulkan mo? Diyos ko, Angeli! Ano ni?
2: Ay! Nakibot na lang ang alaga ko, Kai!
1: Angeli! Shit! Nga nagasubo ka sini! Damak-damak sa imo tulukon!
2: Anong malain ko nagapadilap ko sa mga alaga ko, ha? Da, ha? Katala ka sa imo ang gasip! Ay, kalilinit ka namit namin, patani, bro! Oh, sige, ba, dilapin ka, dilap po! Nagbaguan ako di, bro! Nag-eksena ka pa! Kaya to tell you, ha? Medyo natakaan, kaya nasumuran ako sa imo, eh. Hindi kinamit ka, dilap mo gabay gamay, no? Ha? Sa ilaya, lapad-lapad. Ganit, pwede wala. Magpauli ka na, hindi ko trip, magpatandog sa imo. Gago!
1: Ma!
2: Go!
1: Ano?
0: Amo na lang nakibot ko sa nakita ko nga ginapadilap ni Angeli sa ido kakuring ang iya lampirong. Amoy ng problema ko sa buong Papachi. Ano man, may diferensya sa utok ang nobya ko? Hindi ko nung anay kami ang magkitay kaya nasumura na siya sa akon. Mas laba pa ko nudila ang sapat sa akon. Ano blamayo kong buhaton, Papachi? Padila-dila na lang galit na? Palangga ko si Angeli pero sa nakitaan ko doon nagliwat ang akon pamatsyagan. Laigayin mo niyo ako, Papachi, kung anong buhaton ko. Ako gali si Agassi sang La Carlota City, Negros Occidental. Madamong ging salamat and more power to your program, Papachi.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang mga...
2: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, gintingo ba mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labi ding kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Ang nag-isahan ng programa kada kaagahon, alas 12, tugtog alas 3:30 sang agra. Sugit kay Joy.
4: Sugit kay Joy!
3: Ang programa na may puso, kaupod si
4: Joy Pacho!
5: Pahingaga mga karadyoman, welcome back to programa Isugit kay Tioy on a Monday!
6: RMN.
5: Welcome sa ating mga pinanggagawa mga suki, Luzon, Visayas, Mindanao and the world. Problema ni Agassi. May fetish gali ang babae. Makita man kita mo na mo no. Sa mga video-video galing hambal na fetish mo. Diba sina-injectionan man to mga ido. Hindi man to siguro magkarabis ha. Bagay, ang mga ido is nature gid nila yan, mang dilap-dilap. Madilas ang ido, tilaba gid ya. Masakop gid ang kabilugan. Sa mga gusto maglaygay, pwede na ka mo katawag sa 0933-879-0931 or pwede man na sa Messenger. No, kung friends tayo, Tioy Punch. Tioy, hindi Pancho, Tioy Punch. Pwede na ka muka, pwede na ka muka katawag. Sa mga gusto magpadala sa ilang mga opinion, laygay o suhistyon kay Agassi, pwede din sa ato yung Facebook page sa DYRI RMN Iloilo sa programa Isugit kay Tioy. We are broadcasting live.
6: Tatak! RMN.
5: Sige, sugudan ta anay ang pagbasa kay ang iban, medyo delayed ang Facebook so ang iban nagapamati pa. Sige ah. Laygay-laygay na pamatian nato ng mga comments o suggestions, opinion sang aton nga mga listeners, netizens. Ang pamangkot niya, kung anong pamangkot ni Agassi kung sigiho niya pa. Sigiho niya anay taghol. Basi magbalik luyag siya sang iyang amiga kay pet lover taghol sang sana. Ari-ari daw kilala ko ni, daw pamilya ng number. Hello Papang Miling. Si Agase, way nag-inumigaman mo. Ito ang performance sa pigado. Kay saan eh, di ba? Basta hindi ganin mayong performance mo. Natural mangitas ang mayong performance sa kama ang partner mo. Kung nag-inom sa Megaman, ah, laban-laban. Hindi na ito mangita, Ido.
7: Ganyan si Ido muna nga budlay.
5: Antay, guro, yung training niya, guro, Ido, kay padilapan mo, guro, may ginabutang sa nga pagkaon, nagdilapan, hindi magtinirang Ido, da, no? Baling ka ba, si, kung ang in-hit man ng Ido, ba si kastahan niya man, no? Yay!
7: Nakasilaktid ng Ido, ang mugubuhan siya, ngayon, hit mo ba?
5: Sampahan sa, no, di, dinamak na gini. Pero sige, para kay Agase, ah.
7: Sabi ko, daw, hindi man siya kumpurme, eh. Matamato niya yung biya, eh. Huwag mo ito, bravo, busong, para nga, kalawayo mo na yan, nga.
5: Yun ba, ilo ka sa Ido?
7: Ilo ka sa Ido? Ano na yan, man? Batepo, siguran, may batepo ko siyang duwi-duwento. Nasutiro po ko, may bagay ito nga, pagamit si Ido.
5: Magrabi, no?
7: Oo.
5: Kumangita ka lang sa dako nga Ido, kabayo eh. Sigurado, wasaagin na yan, tindakan ka pa pagtapos.
7: Wasaagin na, butkundan na yan yung bahay kabayo. Luwain si bahay ko sa hangin niya.
5: Ito Ido yan kasi. Kung Ido yan, dinap-dinap. Pati may, bisa na injection na natin, lain-laway isang Ido yan, di ba?
7: Imbisyon na na ito, Ido, siguro kami. Masakit ako kaya doon eh, sunaran na. Eh, mami siya, doon mo, dilap mo.
5: Lagi kao?
7: Kundi, pasok pa to, ang tatayan ni Fernando to. Fernando po, junior vlog, panilapan niya, pila siya sa Ido to, patay to.
5: At lato na.
7: Kaya doon, may disyon na Ido.
5: Kaya ang Ido yan, basta may pila sila, dilapan nila ni mo.
7: Oo.
5: Diaper ganit, dilapan na.
7: Siguro, masiging buta ka niya po. Pumira ko, basiging buta ka niya yung pagkakon niya, muningeng, tinaka na Ido.
5: Gani, basiging buta niya, honey.
7: Para, tinurami niya, yung tabisan mo.
5: Kung inaya, kung muningeng niya, dilapan Ido, oy, diaper gani, kinadilapan, muningeng mo pa.
7: Magani, oo. Tempo na problema yan, eh.
5: Tapos, kuring, kung ano nga kuring, ang ko ang Ido sa muningning niya, ang kuring ko no, dili sa dugan niya. Ti ang dila sa kuring. Nakagig ko yung dilapan ko sa akong kuring. Garas-garas ang dila kang kuring mo.
7: Garas-garas eh. Garas-garas. Tingnan mo sa kanyang mga guruan eh. Hindi parang natampi ko din mananit mo ng dilap sa kuring.
5: Oo. Pero garas ang dila sa kuring niya. Mapilasan ka sa dilap niya. Pinasay man ni kang babae, no? Okay, wala bin, wala gin palipay ni Agase, bin.
7: Okay, yung kompis ka, law-law ko niya performance, damot ko ito, laba pa yan, kasi ito, di laba kayo man.
5: Kaya ginti ba si Agase, ito, siyempre, pamilya, no boy, no girlfriend since birth, baguhan nun, gindi ni saya, pag abot tira. Naglantaw. Pala mo ang Ido, bayo malapad ang ano, lapad ang dila. Okay, tsakto na. Lapad ang dila, laban dila, namin magdila. Pero hindi kaya sang Ido ang magsup-sup. Tani siya, dilapa niya. Ginlutgot niya pagid.
7: Ang lutgot ton, daga, lubag siya kon.
5: Ma, teko, ting siya eh.
7: Lutgot mo, ga.
5: Ga. Ulang niya siya ka. Gapote kalimutaw niya kun. Kung dilap diyan. Diba mo na? Diba? Kung dilap, kung lugot mo.
7: Dilap na, tayo may dilap, may lugot mo.
5: Ah, ma-i-i. Ma-i-i.
7: Ay, wala. Huwag ko siya tapos, mapangsot sa kot.
4: Pangsot na
5: Wala pa matapos, pangsot. Wala pa matapos, lotgot mo, pangsot na sa...
7: Ay, pangsot.
5: Doon na busi sa wala sa na. So, imo, bulagan ni Gas eh.
7: Sige. Mat-mat niya, parang imo, ma. Huwag pa kayo eh. Sige, man to. Alento sa kayo. Performance, bigaw mo.
5: Bigaw. Eh, dapat natuon-tuon gamay. Practice, at least may napraktisan ka na.
7: Ima.
5: Sige, Papang Miling, halo ka na. Mati ta sa
7: suna.
5: Mati ta sa suna, karoon na. Sige.
7: Bye.
5: Si Warren Kandame, nakatutok. Salamat, sir. Good morning. Si Rona Mandukong, Jespal, kakulukadlaw lang. Ano kinakadlaw nyo da? Amik-mik Robles, mayong aga. Yak! Mama ni Ma'am Rona Mandukong, yak! Ano ka klase babae, man? Damo-damo da, idugid yan. Mayong aga, tayo, yung bitamyaw. Ang mga taga-barangay, Sambag, Haro. Ilabinagid ang mga taga Zone 5 Barangay Sambag Haro. Mayong aga hamba ni Ma'am Catherine Beloso. Thank you. Laban-laban mag-amo na tiyo. Dugay niya na ginahimo na. Isang babae. Di, ang hindi niya mapangin, ang hindi sa mapalipay isang tao, digtugid siya sa sapat. Agase, ibili na lang sa sapat. Kaya ang sapat, para sa sapat. Ang tao para sa tao.
8: Attack RMN.
5: Mayong aga, Tiyoy. Hamba ni Ina Laging Saklolo. Ang ganda naman ang ngalan. Ina Laging Saklolo. Talagang yan ang mga ina. Live, Tiyoy. Watching live from Singapore. Member din po ba kayo, Ma'am Ina Laging Saklolo, ng RMN Fans Club Singapore Chapter. Mayong aga man sa RMN Fans Club Hong Kong Chapter and there is a main chapter sa syudad, sa Iloilo. Thank you! Haba ni Pai may pagkapiolo, agasi hatagan ta ka sang laygay halin sa Ginoo mismo. Sa Ginoo mismo, no? Nakasulat sa Kawikaan. Versikulo 26:4, which is wag mo sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Kay Agassi ni o kay Senator Padilla? Kay Agassi ni Tiyo Agassi. Wag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw ay maging mangmang katulad niya. In other words, buang to ang ginbimbang mo. Base gusto mo nga madalman ka. It's your choice. Tuod, no? Base ang balon niya nga. Sigihon mo to, itolerar mo to. Batunon mo to si amiga mo. Base pag sex ka mo liwat, mambalsa nga, amni, tilawib lang ha. Kay may ido ko di ho. Ibotangan hani ang imo nga pichurukoy. Kay lotgoton, dilapa niya. Base madala ka man bala. Mahin ako nung dilapan eh, kung kinagat ka pang hotdog mo na tapos. Sabi si Jespal, simple lang Jespal, kulagi mo girlfriend. Kaya may zoophilia siya, zoophilia. Zoo as in animals, no? Zoophilia siya, damo babaeng deserving sa pagpalangga mo. Laban-laban, hindi na to siya magbalik-balik sa gym mo. Nahuyaan man to sa... Yung tabuna niya lang, kaugulingon niya. Nga mo lang, ginambalan niya kasamalain ng mga tinaga. Kay tungod niya, dismulado na sa... May ebidensya ka na nakita sa duwa mo ka mga mata. Yak! Ginadilapan mo, nadilapan sang ido. Ano matyagan mo sa muningning niya? Damog! Hiwalayan mo na yan, agasi. Langka ang girlfriend mo. Walang utak. Pati sapat, ginpatos siya. Hambal ni Ma'am Alice Friedrich. Hambal ni Ma'am Rona Mahandukon. Baho, gita na ang... Hindi ko pwede mabasa ni... Suliun ko na lang, Ma'am Rona. Baho, gita na... Typhoon niya. Amo na namita ng ayam. dito hamot abaho to ang typhoon niya. Dala pa gusab pagid guro tiyo, grabe no. Uy, si Sir Arnel sa Onoy. Morning Sir Arnel din ka sir. Ara ka man gyapon sa Muntinlupa. Ma'am Mercy Rasgo, good morning. Si Zandro Zeplo, tiyoy, good morning. From Noe, Noe Merck's Container Vessel sa May Dalian, China. Mayong aga sa imo, safe sailing. Pare ko'y Zandro Zeplo. Neil De La Riarte, watching. Salamat, Geda RMN. From Barangay Daragan, Buena Vista, Gimaras. Okay man, daras mong, Sir Neil. Wala naman dak nga gainulan. Amani may pagkapyolo para kabalos ka agasi. Pakita man bi sa iya ginabalbal mo ang sulog. Hindi gani balbala man ang pato. Para batyagan niya man nga pati ikaw nagpatol ka naman sa mga sapat. Kaya mo hindi mako satisfied sa imo ari. Ari munga kag pato ay birahon ko. Zoophilia, tiyoy. Zoophilia is a person having sex with animals, ang zoophilia. Humble ni Christopher Morris, dugang ang bakterya. Dugang bakterya sa dila sang sapat. Ginadilapan nila ang buli nila, tiyoy, mo pagkatapos poop. Ginadilapan nila pagkatapos na ihi, lalaki man na o babae. Ginadilapan kaya mo nang pagginalimpyuhan nilang kaugaligo nila using their tongue. So pati ang ilang adulungan, dilapan nila. Ang pagkatapos poops, dilapan lang buli nila. Daw na namitan pa sila ganyan, may malunggay. May residyo sa baboy. Tuod, no? Dilapan man nilang ilang kinatawo. Pagtapos ihi, dibla mo na, dilap. So dira palang damo bakterya, tiyoy. So ang babae na ina, wala ina sa kapaminsar. Damak, why kita kabalo in the long run, ano? Basi in the near future, magkabalatian ina saya. Basi may butol na sa gani na sa pukingking niya. O katol, ano niya, butol. May garapata. Sapat na ya. Gabi man nga mga babtao, mga sapat gini. Pero ang managani fetish, they take pleasure. Umay na babatsagan sila nga lain nga pleasure. Kung makipagtalik, kung makipaghilawa sila sa sapat. Tani, sagot na lang sa gorilla yoy. Kung gusto yag, tani, gorilla na lang, no? Amo na. Oy, talking of amo, wala nyo, nakilala nyo pa si Punch. Hindi ako ah, Punch, P-U-N-C-H. Kilala nyo ning si Punch. Nadumduman nyo pa si Punch, away na. Ining amo nga ginbayaan sang iyang iloy. No, sang ginbayaan ini sa sang iyang iloy sa Japan Zoo. No? Ginbayaan ni sa sang iyang iloy at birth. No, at birth, to pagkabata siya. Inano siya, ang binayaan siya. Siguro sa exhaustion, hindi nakayanan sa ginikanang nanay nga amo. Ginbayaan niya ni si Punch. So, gin-orphan ini siya. Kita niyo itong gintagaan siya sang pet na amo man. No, staff toy. No, sa staff toy. Para ini sa gripping eh. Ang tawag ni ang mga bago bata nga mga makis nga mga amo. Kinanglan lang gripping. So, gintagaan nila sinas. Gintagaan siya sang staff toy. Ang ginabit-bit ya. No, kada ginabully siya sang iban nga mga amo. Amo ng upo diya. Dira sa nagkingisik sang comfort sa pet nga ina. Birthday niya gali kagapon. First birthday ni Baby Punch. Pero ang good news, no, sa mga patagdumalas ang zoo, ining orphaned Marquis monkey, no? So, buong nagahampang na siya kaupod ang iban pagid ng mga amo, kag may ara na siya sang nanay. No, may nag-ampon, gid siya, may nanay na saya. So, birthday niya galikagapon, first birthday, no, ng ni Baby Punch. May nga gati, Punch, wala man on air sa DYRI 774 ang programa mo. Sir Arnel, why kita sa radyo, sa YouTube, sa Facebook, and sa RMN application lang kita.
9: Tatak!
6: RMN.
5: Sir Jay Lamayo, good morning. Tira sa may sa Rizal Palapala, sir, no? Arnel sa Onoy, Mayong Agam. Kay Neryo Aklarasyon. Tiyoy, ang babae may problema inaguro sa paminsaro. Kaya hindi na ulubrahon o hindi na mahimo kung ara ka sa mayo nga paminsaron, hindi mo ni siya mahibo kay tungod sapat ina. Nagasagod sa gali sa mga sapat, hindi siya pet lover, no? Kung hindi, may lover siya nga pet. Ay kung tutud, pet lover ka, hindi pagplangga mo, pag-amuma mo sa ido eh. Di ba ginapangitaan mo pagani na mate ang imo nga ido, kaya hindi mo sa gusto nga kada hit niya, mabuang sa da. Pero kung amo niyang ginihimo sa babae, may he needs to seek a professional advice sa mga psych na may problema sa paminsaro ng babae. Wal natin mahibaluan, siguro sang gamay pa ini siya, may ni-aksidente, guro ini siya nga nabnadilapan sang ido. Tagdig tumid na namian siya, nagtudok sa utok niya nga makabiskanway sa boyfriend niya through mga sapat o mga pet. Kung may training niya, makapautwas siya. So may psychologically may problema, may topak ang girlfriend mo. Agassi. Kung ako kay Agassi, total nakita mo naman. Kaya sino pa mabalik sa mga tao nga mo na nagbuhi pa sa mga malain nga tinaga sa imo. Ang may laygay ko lang si mo Agassi, kung anong nakita mo, taguan na lang, ibaon na lang sa limot. Hindi mo na pagpalaptahon, hindi mo na pag-isugit sa iban pa. No, para man malayo man sa kahuyanan ng babae, maging palangga mo man siya, napalangga mo siya, tutuod, nga mababalaan mo ang matutuod niya nga batasan, pero inaiya, hindi lang paglaptaha. No, hindi mo na pag-istorya sa iban pa ang na-witness mo sa imong amiga. Mayo na, kung balikan mo siya, Agassi. Amay naglagay, balikan. Kung kung mabalikan mo siya, kadinahi. And mga kasama, yan ang mga laygay na aton na baton. Antes kita magbulaganay, alas 2:52. Pa-remind ko lang ha. Karon mga kasama, bantayan ta ang SONA. Ikalimang SONA ng presidente sa aton niya special coverage dito sa RMN, Iloilo.
9: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyo man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Network's special coverage.
5: Alas 2:55.
6: Tatak RMN.
5: Live na live upang batian sa atong special coverage SONA ng presidente. Subong adlaw Lunes, petsa 27, alas 4 po, no, 4 PM. Mabatian sa YouTube, sa Facebook, sa RMN apps, and syempre sa Radyo 774.
6: Tatak RMN.
5: Subong Lunes, may mga scheduled power interruptions, may mga brownout kita. Una unta, dira sa may Quinto Distrito. Sa mga taga-estansya. Sa mga taga-estansya, alas 8 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon. Siyam ka oras ini, malawig-lawig, ha? Estansya, apektado ang Tanza, Hulog, kag ang porsyon sang Lumbia. Diba tunta, Tanza, Hulog, kag porsyon sang Lumbia Estansya. Sa mga taga Santa Barbara naman, may 8 ka oras nga brownout. From 8 AM to 4 PM, alas 8, tub-tub alas 4, ang apektado sa Santa Barbara, Sitio Maliaw, sa barangay Balibagan Este. Sitio Maliaw, Balibagan Este, sa may Santa Barbara. And yan, dalawa lang ang brownout. Yay! mga nagainom-inom pa da sa may molo. Kaya fiesta nila kagapo, no? Hope nag-enjoy-enjoy ka mo. Mati naman ta dayon sa ay karon tiyo, pag off-air mo. At out mo. Nice, amo na yan, sa ilo lang, ah. Mga kasama, dagmay pinakabago kitang promo. Ay, pinakabago, mahagad kita anay sa inyo, no? Ini sa mga mahilig mamunit sa aton mga angler. Angler as a profession or angler as a hobby. No, kanami ni mamunit-munit mo. It will help us practice patience. Kanami ni mamunit-munit ka man. Kaya siyempre, kung mamunit ka, tilibrisudan mo. Sa mga mahilig mamunit, yari na, yari na, yari, preparar ha. Kung hindi ka mo mahilig mamunit,

Registration fees, 200 pesos ang registration fee para sa isa karad. No, kung duwa karad, te duwa ang registration mo, di ba? Pero sa registration nyo, may libre na ka mga pamahaw, kag libre panyaga. O, si Mama Abik, mahilig mamunit, Mama Abik! No, so kids category, Agosto 15. Agosto 16, open category. Ang registration fee para sa open category is 200 pesos. May libre na nga pamahaw, kag libre nga panyaga. Dalag ko nga mga cash prizes ang nagahulat sa pinakamabugat nga hulik. The RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament. Kabahin sang 89 ng Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Ano pang ginahulat nyo? Magpa-register na sa DYRI RMN Iloilo. Yari lang kami sa 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Si Odi Candelario, oy, sa Madrid, Spain. Sa Amon, galing ma-brown out. Yes, Ma'am Rona. Sir Jespal, catch and release na niyo. No, catch and eat. Wala di, sa US lang guro. Sa US, yan, some parts of the world, ang catch and release. Ano? Dari, catch and eat na niya. Wala ni balik-balik. Yes, they present kami na ah. Si Papa Burn. Uy, ara, no? August 15, Ma'am Avic. August 15 and August 16. Kids category, walang registration fee. August 15. Open August 16. No, so pa-register na. Kanto na sa istasyon. Pa-register na si Papa Burn. Ayoy, diri sa amon sa Madrid, Spain. Alas 9 na sang gabi, pero may adlaw gyapon. Grabe, no? Mugid man na, may lapit ka mo sa Equator, eh. Mga kasama, tamang oras. Alas 3 na, antes kita magbulaganay. Christmas countdown time!

Makasama sa ating Christmas countdown timer. 152 days na lang. Pasko na! Balik na ang programa mo, Yoy, sa dating oras. Ma'am Donna, dugay-dugay na kami bala nagbalik. Dugay-dugay na, ikaw lang ginapangita naman. Nga naman naman, diin ka naman nagsuot-suot. Yes, ma'am, balik kita 12, no? Adri sa RMN. Facebook, YouTube, and RMN apps pa lang. And salawat sa aton mga driver, ha? Hindi nyo na pag-ulaton buwas. Ang patughong ninyo kay diesel, 6 pesos. Sa kakadalitro, 6 pesos per liter. Sa gasolina, 5.90 to 6 pesos. So sa dagudagko na ni, mabalik naman sa tag-80 niyang kadalitro. And kung hindi na mag-untat ang bangayan, girahay sa duwa ka pungsod niyo, lauman naton, malabot sa 100 pesos ang kadalitro sang produktong petrolyo. God save us and Lord, peace be with you na biyan duha, Lord. Ihog lang, be Lord. Asa din lang aton nga pagpangalagad. Salamat gid sa aton mga pinanggan nga mga suki nga nagtutok, nagbulig, kaga nag-like, share sa aton programa. Isugid kita. Thank you very much. Sa ngalan sa aking technical partner si Rajman Jason Renzi Cabatania, ini si Tio ninyo Pancho. I'll see you tomorrow. Wala nga absent, ha? Have a beautiful Monday. Cheers and ciao.

0: Mahayad ayad niya aga, good morning, mayong aga sa itong nga mga suki, ingatag palamati sa itong programa, kadalagaan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduhan naton ka maambong kagmapisan, nga Regional Technical Directors, Director Salina Cuelio, and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa. Ayan, lagi kamo sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay, nagainom sa mainit-init nga kape, mainit-init nga taho, o kon chocolate. Ako ini, inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Shout out sa kay Sir Billy Morong, Susan Baldo, Richeden Agos, Sir Gilbert Balida, Snorkel Cablistante, kay Ma'am Cheryl Bisila, subong man kay Ma'am Helen Bolivar, Ma'am Marilo Gonzaga, kay Edralin Sinieres Poes, kay Ma'am Freda Monsali Acuña, kag Analin Umadhay. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Gin-consider na sang Department of Agriculture nga ipaisol sa bulan sang Oktobre ang pag-import sang 250,000 metric tons nga isda, bangod bastante pa ang supply sang lokal nga isda diri sa aton nga pungsod. Una na nga ginpahayag sang Department of Agriculture nga mag-aumpisa na ini sa pag-isyo sang sanitary phytosanitary import clearances sa Agosto 1 para sa fish importation program. Suno sa kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang final na nga plano sa pag-import sang 250,000 metric tons nga isda, apang pagasundon lamang ang amung atikang kung kinahanglanon ang supply sang isda. Ginpahayag man sini na sa subong padayon pa ang fishing season bangod sa El Nino, kag-igo pa ang supply sang isda sa pungsod, gani wala pa sang nagakinahanglan nga pag-import. So himuon ang pag-import sang sining requirements sang isda sa bulan sang Oktobre sa sining tuig 2026. Kag diri sa aton sa Western Visayas, dako gid ang bulig sang aton nga close season sa Visayan Sea, kag sa diin madamo pa sang isda diri sa aton rehiyon Western Visayas. Kag ginasaluduhan gid naton ang mga advokasiya, mga policies nga ginapatuman sa atong katuwang opisina, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, subong man ang panikasog kakolaborasyon sa aton nga mga coastal municipalities, mga coastal fisheries associations naton sa pag-imlag amlig sang aton mga dunang manggad diri sa Western Visayas. Good morning gid kay Director Alemia Apari, kay Ma'am Jessica Ismao, subong man sa mga farmers naton, mga fishers naton dira sa probinsya sang Guimaras. Mayadayad gid nga aga, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Dugang naton nga balita subong nga aga, naglabot na sa kapin 7,000 hectares o kon 34% ang total sugarcane area sa probinsya sang Iloilo nga apektado sang RSSI o kon red stripe softscale insect. Suno sa kay Acting Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa, ang kabanwahanan sang Batad, Carles, Banate, Dingle, Kaganilaw ang top 5 ng mga kabanwahanan nga may madamo sang kaso sang red stripe softscale insect o kon RSSI. Samtang may reported infestation man sang RSSI sa mga kabanwahanan sang Badyangan, Balasan, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Bingawan, Kalinog, Concepcion, Dueñas, Dumangas, Estancia, Aniway, Lambunaw, Pasig City, Pututan, San Dionisio, San Enrique, San Rafael, kag kasabanwasang Sara Iloilo. Angot sa sini nga problema, ginsapol sa Iloilo Provincial Agriculture Office ang taga Sugar Regulatory Administration o kon SRA, Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture 6 kag mga stakeholders agod nga mapagar ang paglapta sang ining masakit ang RSSI. Agod nga mapunggan ang madasig nga paglapta sang RSSI magapatuman sang maidid nga monitoring kag surveillance protocols ang Sugar Regulatory Administration kag provincial government sang Iloilo. Magabulig man ang probinsya sa paggamit sang drone-assisted aerial spraying sang biological control agents kag foliar fertilizers agod hindi matam-an sang masakit ang mga tanom nga tubo. Ang tanom nga tubo nga nalatnan sang masakit ang nagayelo ang dahon kag amat-amat nga nagakapatay. No? Gani sa aton nga mga sugar cane growers no diri sa probinsya sang Iloilo, yala gid ang pag monitor naton kag paghatag daton sang intervention kaupod ang aton nga mga local government unit labi na gid ang Iloilo Provincial Office kag mga municipal agriculture office para nga mahagan-hagan naton o kung matap na naton ang pag lapnag sang sining masakit sa tubo ang red stripe soft scale insect nga nag-atake gid sa aton nga mga katubuan. No? Good morning, shout out sa mga farmers naton, mga katapo sang Kagbang Farmers Association kay Sir Carlet Clavel, maayad-ayad gid nga aga. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Subong man sa kay Dr. Ayan Espada dira sa Badyangan, Iloilo, kay Sir Victor Castro Verde, kag Mayor Matt Palabrica, Board Member Matt Mark Palabrica no dira sa Banwasang Bingawan, Iloilo. Salamat, shout out gid sa inyo. Mayo lang nga pagpangapi-ngapi kay Sir Cesar Ciudad, kay Rosendo Ricardo Hentoleya, sa buman kay Richard Agudines, kag Army Linjoy Mospa. Thank you sa padayon nga pag-upod sa aton nga programa. Nagpanagtag ang Iloilo City Government paagi sa Office of the City Agriculture sang 200 kasako sang 3414 fertilizer sa napulo ka farmers associations agod mapasanyog ang produksyon sa agrikultura kag pagpasiguro sang pagkaon sa siyudad sang Iloilo. Ginpatigayon ang distribution paagi sa Department of Agriculture National Urban and Peri-Urban Agriculture Program Section sa pagpanguna ni City Agriculturist Inigo Galinggalaw. Nagpasalamat man ang Iloilo City Government sa DENUPAP tungod sa padayon nga suporta kag pagbinuligay sa pagpauswag sang lokal nga komunidad sa mga mangunguma kag sa mga inisyatibo para sa food security. Ginatutukan gid sang aton nga National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ang pagpasanyog naton sang aton nga mga vegetable production diri sa siyudad sang Iloilo para nga makakontribute kita sang mataas nga porsyento sa food requirement sang aton nga mga institutional buyers diri mismo sa siyudad sang Iloilo. Ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program amugid ang nag-promote sang aton nga mga teknolohiya parehas sang urban gardening, container gardening, aton nga mga hydroponics nga pwede gid mahimo sang aton nga mga urban dwellers no diri sa siyudad sang Iloilo. Gani sa gusto nga mag pakigangot no sa aton nga programa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program, pwede gid nga mag hinun-anon kamo sa aton city agriculturist kay Sir Inigo Galinggalaw o kun diri sa aton regional office no pangitaon lang si Ma'am Esther Rose Torriverde kag iya nga mga staff sa National Urban and peri-urban agriculture program. Kinahanglan naton pa sa inyo gongid ang aton nga food production diri sa syudad sang Iloilo para preska nga mga ulutanon, preska nga mga prutas ang ma-deliver naton sa aton nga mga institutional buyers diri sa syudad sang Iloilo. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Director Joyce Wendam, no? Thank you sa pag-upod sa aton nga programa, Sir Rene Famoso, kag Ma'am Susan Famoso. Good morning, Sir Manny Ulanday, kag Ma'am Elimia Ulanday, subong man kay Sir Lito Bakad, kag Ma'am Ginny Bakad, no? Diri sa Floribel Oton. Good morning, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Kag gina tamyaw man naton maayo nga pag pangapingapid sa banwasang Duenas Iloilo ang mga katapo sang Duenas Inland Fisheries Association sa kay Sir Imong Laguna. Good morning, Sir Imong. Subuman sa kay Ma'am Merna Reyes, kay Sir Elineo Pagal, kay Ma'am Jafet Fernandez, Ma'am Miriam Padernal, Ma'am Anibel Castellanes, kag Ma'am Laila Rosbero. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Gininagurahan sang National Irrigation Administration Iloilo, Gimaras Irrigation Management Office, ang sityo nagbangi solar powered pump irrigation project sa banwasang Leon Iloilo. Ang proyekto ginakabig nga game changer para sa mga mangunguma kag gindisenyo agud obrahon nga moderno ang irrigasyon sang nagbangi Farmers Association gamit ang solar energy. Agud matpatubigan ang ila 15 ka hektarya nga mga talamnan. Ang proyekto mayala sang artificial intelligence o kon AI satellite assisted monitoring system nga naga-analyze sang satellite weather kag water use data nga magahatag naman sang real-time irrigation kag fertigation recommendation. Ini magabulig sa mga mangunguma sa pag-optimize sang water use, pagpanami sang production kag pagduso sang climate resilient nga farming practices. Panginbulahan gid sa mga membro sang nagbangi Farmers Association dala sa banwasang Leon. Ayan ang ining pag-inaugurate naton sang solar powered irrigation project. Timing gid nga magamit ninyo sa sininga tuig nga gina-forecast nga ma-experiencehan naton ang El Nino. Gani buligan naton nga halungan, tipigan ang ining solar powered irrigation project para madamo pa nga mga tinuig naton ining mapuslan kag madugang nga makatanom kita, maka-intensify sang aton cropping, planting, no, dira sa 15 ka mga hektarya nga sakop sang sining irrigasyon, no. Panginbulahan sa mga membro sang nagbangi Farmers Association. Good morning, maayad-ayad nga aga kay Sir Tito Kagape, kag sa mga farmers sang Tacoyong Norte Farmers Association. Good morning, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Sir Ryan Caldito, kay Ma'am Joanne Capacete, no, thank you sa pag-upod sa aton nga programa, kadalagan sang agrikultura. Subong man sa mga farmers naton sa barangay Nalbang kag Tacoyong Sur, Leon Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Nagasunod na sa gintudlo nga Integrated Pest Management o kon IPM practices sa hybrid rice production ang 86 ka mga mangunguma gikan sa 7 ka rice cluster sa banwasang Hamindan, Capiz. Sining karon lang ang nasambit nga mga mangunguma ang nagpaidalom sa IPM Centered Hybrid Rice Technology Demonstration Project sa Department of Agriculture Western Visayas. Katuyuan sini nga maduso naton ang sustainable hybrid rice production pinaagi sa paghatag sa mga mangunguma sa science-based pest management technologies nga magapabuhin sang ila pagsalig sa kemikal nga pestisidyo samtang ginapanami ang ila nga production. Pinaagi sa sini nga proyekto ang aton nga mga mangunguma magapaidalom sa serye sang napulo ka techno clinic sessions, field demonstrations kag hands-on learning activities nga magagiya sa ila tuhoy sa husto nga pagtumod sang peste, field monitoring kag husto nga land preparation tubtob sa pag-ani o kon pag-harvest. Learning activities nga ginahiwat naton. Hiwaton man ang Grand Field Day sa pagtakop sa proyekto sa diin ilagid ipasundayag ang resulta sang technology demonstrations. Magliwas sa mga mangunguma sang hamindan kabahin man sang pilot beneficiary sa proyekto ang mga mangunguma gikan sa Balasan, Iloilo. Ining IPM centered hybrid rice production ang ginatutukan gid sang aton nga departamento para nga mapataas naton ang adoption sang hybrid seeds technology nga ginaduso naton sa mga irrigated farm areas o kon irrigated rice land hindi lang diri sa probinsya sang Iloilo kundi sa Bugos nga rehiyon Western Visayas. Pinaagi sa sining integrated pest management hybrid rice production technology mapamatud-an naton nga indeed maabot naton ang aton nga target nga production sa manubo nga gasto o kon manubo nga input para sa pagpatubas naton sang hybrid rice, no? Shout out sa mga farmers naton sa Balasan, Iloilo, Estancia kag Batad, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Kag katapusan naton tagaan sang Igtalupangod, subong nga aga. Nangin madinalag-on ang ginhiwat nga Coffee and Cacao Festival Year 3 sang aton katuwang nga opisina ang Department of Trade and Industry Capiz Provincial Office kaupod ang aton nga Coffee Council sa probinsya sang Capiz. Ang selebrasyon nagsugod sang Hulyo 20 tubtob Hulyo 26 nga nag-highlight sa pagpasanyog sang industriya sang kape kag kakao sa probinsya samtang ginaduso ang mga locally produced products kag ginasuportahan ang mga magagmay nga mga negosyante. Sa karon nga tuig nga kapistahan ginpasakupan sang 14 tanan 14 ka mga micro, small, medium enterprises o kon MSMEs siyam ang coffee enterprise, tatlo halin ang cacao enterprise kag duha ka bread and pastry business. Ang mga bisita nag check kag nagbakal sa mga ginpabugal nga maprodukto sang probinsya. Kadungan sang opening may gin-prepare man nga open forum kag mga interactive trivia games tuhoy sa kape kag kakao agud mapasangkad pa ang ihibalo sang publiko sa sini nga mga industriya. Nagalaom ang DTI Capiz nga paagi sa aktibidad mas magdamo pagid ang mga market opportunities kag investors para sa mga ginapabugal nga produkto sang probinsya sang Capiz nga nabase halin himo sa kape kag kakao. Nagakalipay man ang aton nga programa nga amat-amat nagasanyog ang mga kapihan kag ang mga industriya sang tsokolate sa probinsya sang Capiz nga kusa diin ang ilang mga process products ang nagalabot na diri sa mga institutional buyers naton diri sa syudad sang Iloilo kag kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan, no? Sige lang, padayon lang kita ang aton nga mga mangunguma sa kape kakao sa probinsya sang Capiz nga mag partners sa mga institutional buyers para padayon nga mag lambo ang aton nga mga linkages. Sa sinihing nga tinion, aton nga pamatian ang aton AgriBeat report alin sa aton AgriBeat reporter sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Christine Laurista. Ma'am Christine, sa imong report, subong nga aga.
1: Para sa managapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas, halin sa orbit pakadto sa ani, ginatan-aw sa Department of Agriculture ang paggamit sa mga satellite para sa seguridad sa pagkaon. Ginatan-aw sa Department of Agriculture ang paggamit sa teknolohiya sa kalawakan agud mapauswag ang pagdumala sa pagpanguma kag pangisdaan. Paagi sa datos halin sa mga satellite, ginatuyo sa ahensya ang mapataas ang produksyon, mapabakod ang kahandaan batok sa epekto sa pagbag-o sa klima, mapauswag ang pagplano sa irigasyon, kag mapadansig ang paghatag sa bulig sa mga mangunguma kag mangingisda nga naapektuhan sa kalamidad. Sa isa ka strategic meeting upod ang Philippine Space Agency o PhilSA, ginlatag ni Agriculture Secretary Francisco P. Chow Lara Jr. ang handom sa Department of Agriculture nga ang datos salin sa satellite kag ang aktual nga pag-validate sa uma agud ma-modernisa ang agrikultura sa Pilipinas sunod sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. Isa sa mga prioridad nga ginatalakay among paghimo sa flood mapping, ginpangabay ni Chu Laurel ang PhilSA nga hibaluon kun diin nagatipon kag nagaagi ang tubig baha sa tion sa mabaskog nga ulan agud ang sobra nga tubig mahimo matipon kang magamit liwat sa irigasyon imbis nga magagi diretso sa mga suba kag dagat. Ginpatpat ni Secretary Chu Laurel Jr. ng tagsa katulo sa tubig ng masalbar isa pakakaigayunan na mapataas ang produksyon kag mapabakod ang pagsalig sa imported nga pagkaon. Kung mahibaluan kung di inagaagi ang tubig baha, mahimo ini nga himuon nga importante nga rekurso para sa irigasyon imbis nga isa lamang kanagabalik-balik nga problema. Dugang pa niya, ang datos halin sa satellite mahimo magbulig sa gobyerno sa paghimo sa mga kanal nga kaangay sa sistema nga ginagamit sa Vietnam nga nagatugot sa pagtipig kag pagpalabot sa tubig ulan sa mga umas sa tion sa tig-ululan. Gusto man sa Department of Agriculture nga palaparon ang paggamit sa satellite monitoring, hindi lamang para sa humay kag mais. Ginpahibalo sa PhilSA si Chu Laurel nga ang ilang digital agri project nagabantay na sa mga farm to market roads kag sa produksyon sa mais kag sibuyas. Ginsugiran ni Chu Laurel ang mga representante sa PhilSA nga kinahanglanon sa Department of Agriculture ang pagmonitor sa iban pang mga utanon pareho sa carrots kag repolyo agud matagna ang posibleng sobra nga supply kag mapatigayon ang presyo sa mga produkto sa farm gate. Gintalakay man sa meeting ang paggamit sa satellite monitoring sa pagtuki sa mga peste kag balatian sa tanom, kulaw, baha, kaumog sa duta, greenhouse gas emissions, kag bisan ang kalidad sa tubig sa Laguna de Bay. Diin ginasuri sa Department of Agriculture kung mahimo magamit ang satellite sa pag-ila sa polusyon nga posibleng nga kabangdanan sa nagabalik-balik nga fish kill. Para sa mga municipal fisheries, ginatunan sa Department of Agriculture kag PhilSA ang paghimo sa satellite-based fishing grounds mapping na makahatag sa libreng impormasyon parte sa mga produktibo nga pangisdaan, kondisyon sa hangin, kag agos sa dagat. Mahimo man ini nga makausab sa sistema sa agricultural insurance, suno sa PhilSA, ang mga indikasyon halin sa satellite bahin sa baha, kag kahimtangan sa tanom mahimo magamit sa parametric crop insurance nga makapadasig kag makapahapsay sa pag-assess sa danyos, kag sa paghatag sa bayad sa mga naapektuhan nga mangunguma kag mangingisda. Agod masiguro nga ang datos salin sa satellite magresulta sa aktual nga aksyon suno kay Chu Laurel nga magapadalas ang Department of Agriculture sang 1,000 ka personnel sa bugos nga pungsod antes matapos ang tuig agod maghimo sang field validation. Ang inisyatibo nagapakita sa padayon nga pagbalhin sa Department of Agriculture padulong sa precision agriculture diin ang mga desisyon may kaangtanan sa irigasyon, infrastruktura, proteksyon sa pananom, kag pag-responder sa kalamidad, Mas ginabase na sa datos nga natipon halin sa mga satellite nga nag-orbit sang ginato sa kilometro sa ibabaw sang kalibutan. Ini si Christine Lauresta, nagabalita.
0: Thank you gid Christine Lauresta sa imong balita subong aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehestro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Ang pagpanikasog, katutom, pagkapisan sa mangmuma kag mangisda ang nagahatag sang bugana nga pagkaon sang bungsod. Apang masami, sila pagid ang nagakapudlayan sa pagpangita sang husto kag patas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ilang ginastos, kundi makahatag sa matarong nakita para sa ilang pamilya kag sa padayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agod masabat ini nga problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
3: Ginpatuman sa 2019 ang Sagip Saka Act, nagahatag kahigayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginagbag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangin instrumento ini sa pang-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya kag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapitalismo.

Cristina Rizal kay yala gid ang ilang mga staff nga willing gid nga mag-assist sa inyo. Wala na kita sing panahon sa ato nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagduha naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako hini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, nagasilig sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton tapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan, kag talaksan sang aton kapisan, kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang mangin gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa

mga nagkakasala sa amin, tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin nang kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako galing si Shirley.
2: Bermigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage. Ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kaagahon.
0: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
5: RMN, RMN, RMN.
3: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
6: Adlaw na kita sang Lunes, pitsa 27 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
3: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupon ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
6: Kagat ko naman si Radyuman Benroy Bernal.
3: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
6: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga paguragwag, mayong aga, good morning sa aton tanan.
3: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nilisoan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
6: Kaga nga ito naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
3: Gani din man kamunga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag-welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyoman Eric John Pamplona, kag-radyoman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
0: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Bindroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, July 27, 1986 sa Atlanta, United States, America. Isa ka pipe bomb ang nag-explode sa Centennial Olympic Park sa itong 1996 sa Summer Olympics.
3: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know Your History.
4: Unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naghimo na sa nga final preparation para sa iyang 2026 State of the Nation address. I-deliver sa nga presidente ang iyang suna subong adlaw. Hulyo 27, alas 4 ang takna karon sa hapon antes sa nga joint session sa nga Kongreso sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Inabantayan ang suna sa nga presidente kalimani ining kahigayunan sa iya sining termino bilang presidente sa nga pungsod Pilipinas. Kandungan sini Radyuman Binroy ang Senate sumuman ang House of Representatives ang naghanda na sa ilang joint session karon iyang daw kag pag-deliver sang suna sang presidente karon sa hapon.
2: Ang aton sining Philippine National Police ang nag-deploy, mag-deploy, no? Karon sa 20,000 ka mga personnel sa Quezon City antes ang ikalimang State of the Nation address ni President Marcos. Lakip diri ang sa Commonwealth Avenue kung sa din ginalauman nga magtipon ang mga protesters. Nag-set up man sang tents ang PNP agud magserbi command post sa sininga zona. Sa apat ka grupo ang nakakuha sang permit alin sa Quezon City Government nga magapatigayon sang demonstrasyon sa Commonwealth Avenue. Nagapilar man ang kapulisan sa mga taga palasakop nga ipamilin ang kalinong sa tion sang rally. Bilang kabayan sang security preparation sa Quezon City, magaepekto ang liquor ban na last 12:01 subong no sang kaagahon. Ginapabaskog man ang seguridad sa Batasang Pambansa Complex kung sa diin mag-deliver sang zona si Marcos. May gin-deploy man nga K-9 units kagin patuman ang stricto nga checkpoints. May mga naka-istasyon naman nga mga pulis sa palibot sang Malacanang perimeter samtang may road closure sa liwasang Bonifacio kag Ayala Bridge.
1: Kagin klaro na Juman Pedroy nga wala sang gunban na subong adlaw sa zona sang presidente. Pero sa palibot, like for example sa Quezon City, siya na mismo iya nagpagwa sang order nga may liquor ban, no? Para nga ti wa isang inom no? Sa palibot. Kati ginalauman nga magatagsa ang mga pro Marcos, mga anti Marcos, kaya pagkatapos sa mga pro Duterte, no? Sa palibot sang Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Dalauman nga magadamo ang tao, pero ti ang pagdamo sang tao, Radyuman Binroy, hindi mo na mabalaan kung ang pagkato nila to, maprotesta man sila, maugyon sila sa presidente, o na anong sistema. Kaya subong adlaw, kadungan sang pag-deliver sang suna sang presidente, magkapatigayon ang Iglesia ni Cristo sang
5: rally.
1: Ilang anniversary. No? Anniversary sang Iglesia ni Cristo. Ti may mga pagtililipon man sila nga pagkahimuon nagsuway nga pressured subong ang aton sini nga mga katapos sang kapulisan. Pag ang PNP nagpangayo na sang duga nga bulig sa AFP ang gusto nga bantayan ang palibot iya sang Metro Manila.
2: Ang INC abi damo gimang sila mo nagligad to mga 10 to 15 or dira sa 10 to 15 to 20 1000 ang nagasimbol during that time tong may panawagan bla kay Marcolita Radyo Manirik. So balantayan ini kay hindi mo mapulong abi no. Kung ano ang matabo karon sa hapon kay amo na iniguro ang most controversial nga State of the Nation address sa kasaysayan sang pungsod no kag sa kasaysayan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang mga previous kay nagahili usa pa wala iya sa mga amo sini may rally pero mga gagmay nga mga small group no subong niya tidlagko na ni kay lagko na nga sektor religious sektor kag syempre di po ni manigara nga insi dako manimo sigurado may mga panawagan ina karon hindi mo ni mambal nga ordinaryo lang nga pagtililipon ay no nga ti political ang tanan nga ini nga pagtililipon oi pa takabalo kun sino pagit nga iba nga grupo ang masawsaw sini no away ta kinsindi oi pa takabalo
1: na, that's why nga ang sawsaw daan
2: oo that's why nga PNP naton may imagine mo first time guro ni nga nagdeploy ang PNP sang 20 mil gidya ka pulis sa mga previous ng mga State of the Nation address may deployment mangit libo pero wala kalabot 20 mil area 20 mil ti lakit diri mga civil disturbance sa team sa ngaton sini nga PNP yawa naman sila ka
1: na, may mga force multipliers pa na
2: aranjo oh may mga barikada na ano ini nga klase ya ka imbis nga tani ang mga
1: kabalo ka sang first year sang administrasyon ni Marcos. Siyempre, unity para Juman Binroy mo. Ang oposisyon nila before, ang Pinklawan, kag ang Dilawan. Subong iya, hindi mo na maintindihan kung anong plastada niya ang katabo sa Pilipinas. Kasi sila man mismo nga ara sa unity sang una, sila na gawin na sumasana ay subong. Kasi nagka-claim na iya ang faction sa nga Duterte, nga sila na iya ang oposisyon. Hindi ko sila oposisyon, anong natabo iya sa Dilawan, natabo sa Pinklawan. Di ba sinagupod sila iya eh? Kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya mo nang medyo masurusan iya kag kumbaga balantayan asubong iyang adlaw. Sa bahin sang Kamara de Representante sa Rajuman Binroy, ginpahayag ni Bulacan 5th District Congressman Agatha Cruz, nakahanda naman ang Kamara de Representantes no, sa suna sang presidente. Pero di, pareho sang kalabanan, wala pa sila makaibalo kung ano gid ang punto nga ipahayag sang presidente apan nagalaom sila nga makabulig ini sa pagduso sa pila ka mga prioridad o kon kinanglanon nga mga hagna sa ila sini nga abayin sa House of Representatives 26 sa 52 ka mga priority bill sa Legislative Executive Development Advisory Council o kon LEDAC agenda ang napasar sang kamara apang pending sa Senado kaangay isang Right to Information Act kag Anti-Political Dynasty Bill. Tingkay kabalo kami mga diblang ang presidente na amo na gani hamban naton may mga gyaduso ina nga mga pulisiya ang presidente. So kun may mga gyaduso sa nga mga pulisiya may mga ginakwa na siya may mga gina note na siya nga kwan bala nga
2: urgent
1: no nga mga bills nga dapat mapasar during saya siling administrasyon para nga maduso ang iya sini nga mga programa kag mga pulisiya. Nambal tagani nga kun indi gani kalyado ang pamunuan sang kabara sa nga Senate kag sa administrasyon. Pabudlay si saya ka administrasyon ang pagduso sa iya nga mga programa kag mga pulisiya kay kinahanglanon Rajuman Binroy nga mapasar ini anay sa aton nga Kongreso.
2: Maning ti by hook or by crook kaya kwa ang giniyasang Malacanang ang majority both sa Senate kag sa aton sini nga Kongreso sa Rajuman Irik mapinot yang imo nga paginhawa kun kontra mong isa lang sini sa mga houses ni Adra magabudlay ang imo sini nga pagpangabuhi kay magapinot ang imo sini nga paginhawa so dapat imo ini. So, dutayan ang ani nga wala makuha ni Marcos, iawan pa sa ang iba niya ka mga administrasyon, simple lang pagpungko nila, sunod ayon tanan. No. Kay Marcos, ay sos, linubagay, pay mo yung kaga, halap yung damo, payasang.
1: Ang iba niya, balera ro, itong mga kwano, mga garangan, malingbing. No, kay ti, kung sino itong presidente, ala, dito na sa tarantaran, mag-upod nga partido. Pero sumungi, lain, Rajuman Binroy. May mga kwan giriya, may mga tiga giriya nga hindi kini magupod sa administrasyon.
2: May po mga pinahugay piyagan ni pahugon mo na eh, antes.
1: Na ano ini klase ya kan nga, mga timpo na dai Noynoy Aquino.
2: Wala na to yan
1: duro. Timpo ni former President Rodrigo Duterte.
2: Oh.
1: Inadlaw pa lang ang
2: super
1: election na tapos.
2: Oh.
1: Dito na yung mga congressman nagatipyok sa Davao mo.
2: Oo. Oh. Aga super majority pirmi iya sa Senado kag sa Kongreso.
1: Oh.
2: Pila lang yung nabilin niya malakalaka yung oposisyon. Subong niya pahugon mo na isang kaso antes nga mag-upod si mo. Butang balon, why ginia pirsa yung Marcos nga iniya. Why ginia niya subong pala niya lindak na niya si Marcos.
1: Makita mo Radyo Manbidroy sa kwani sa mga polisiya kag mga programa. Nga nga ginambal tali nga mahina. Kiti ang kwan bala ang suporta from House of Representatives kag Senate. Ang mga kwani, mga congressman kwaman eh, mga balingbing man ini. Kasi sila nagahipos mo lang kasi why man sang may mo. Pero siyempre, may aragiri ang mga congressman. Kasi siyempre, upod sila sa administrasyon eh. May ban man iya nga isog sila. Kasi kontra sila sa administrasyon eh. Kaman sa aton sila yung Senado. Ang ginambal na ito, administrasyon ni Marcos Subong, natunga gini ni. Actually, damo naghambal nga kung basihan mo sa mga survey, daw laban pang ara sa oposisyon. Siyempre, huwag ka lang may mahimo, kahit ara sila sa administrasyon.
2: Kung Marcos niya ito, dang pakon mo, daw wala gidya sa sunod niya eleksyon, daw wala giniguro may mapadaog yung kalyado si Marcos.
1: Pero na dumduman mo nga every administration, Radyo Manbidroy, kung sinong iluso nila after ilang presidency, ay nagadaraog mo.
2: Wala niya. Okay.
1: Oh, at yun po ni Marcos ang una.
2: Oh.
1: Si De Venecia ang inpapadalagan ni presidente.
2: Naperdi
1: man. Naperdi kay Irap. Si Irap, ginbos lang ni Gloria Macapagal-Arroyo. Ginpadalagan niya si Gibo Chodoro.
2: Perdi man.
1: Naperdi man si Gibo Chodoro.
2: Kay
1: Nuno Aquino.
2: Masubok ito.
1: Sa Nuno Aquino, nagdaog man, bisa manami ganito ang dalagan sa i-administrasyon. Ginpakanidato niya si Marujas.
2: Naperdi man.
1: Naperdi kay Digong.
2: Kaya
1: si Digong lang actually ang nag-endorse sa presidente ng dumaog.
2: Bumbong
1: Marcos. Galing katiway man magdugay, nag-sipakanay man siya.
2: Kagati Subong perti kapinot sang administrasyon ni Presidenta Marcos. So balantayan ini Radyo Manirik, no? Ang pamangkot pagid ang pamangkot Subong, ano ang iyai panghambal sa State of the Nation address? Kaya kadamo sa mga pressing issues and concerns sa pungsod na Pilipinas sa sining plabuton karon nga zona. Ano ang ipadayaw ni Marcos? May ipadayaw pa bala siya? Hindi to na muna naiyam mo na yung kwan mo. May bilin pa bala nga inugpadayaw si President Mike Marcos? Ako yan, wala ko yan nagapati nga may dako nga programa nga nahimo si Marcos nga mapadayaw pa ya. Ang mapadayaw yan lang guro Subong nga ti maginlaga siya sa corruption, sa flood control nga kontra partido. Hindi pa ya kapartido. Amo na ganyan ang balina, ining pagpasaka sa kaso sa mga congressman nga ini sa nagligad, nga ginpagpasaka sa ombudsman sa Sandigan Bayan. Kuan na ni, tsakto na, iba nagambal nga, pang suna lang inaiasang presidente. Hindi man to plunder, graft man lang to. Bailable man. So pang suna lang inaiasang presidente nga may padayaw siya. Laban-laban, amuning iya i-banner karon, no?
1: Balantayan na karon.
2: Oo.
1: Iban na mo managahambal nga kwan lang pagitang tao lang ni ang pag-file man sang kaso. Bato kay former House Speaker Martin Romualdez sa Radyo Manbidroy. Na pong giningagaw gidala nila ni week before sang suna sang presidente. Pagkatapos duwa ka mga congressman ni sadi si
2: Joang
1: Oswag Ilonggo Party List Representative Joang yun pasakaan sa sang piyato 14
2: graft malanggaling to no
1: kakaso to pero graft to hindi na yung graft ni Radyo Manbidroy hindi plunder ang graft na iya bailable na iya pero may mga information balaan nga naggagulwa Subong nga karon sa suna sang presidente may mga congressman nga pang arestohon mausos kumatabo ini karon nga mga congressman nga pang arestohon isa ini sa pinaka controversial nga suna sang presidente nga nag-agi dire sa pungsod
2: da pero kalaw ay man kun ikaw natuunan nga arestohon inablan daw pa ang accomplishment report ng Goya. Inabla nga may bago nga regional director ang isang regional office. May dakpon na yun sa region sa within CR jurisdiction. Para pa...
1: Kay...
2: Anong gawa sa nga? Pa... nablang welcome, pang welcome, welcome accomplishment. Oh. Nga may presenter kayo niya, ti Ario. Pagpungkoy, may gindakop kami.
1: Oh.
2: Tiyan mo na ilaban-laban kung may dakpon di man. Ay, sos, Mario Joseph.
1: Hindi mo kaya accomplishment. Karon, oh. Kaya nga, ati, gabararong na karon ng mga congressman karon.
2: Hindi
1: ko may mga dakpon na binakaroon na Doban Binroy. Pwede kita makabalusin eh. Mataas ang kumpiyansa sa tao ni kay Marcos. Oh. Kung masi maglagapok.
2: Mag-amoni karon. Magalimbawa, amo ni Abe ang script nila. Martil, babakal ko martilyo o martilyuhon ko makita kung wala misa daw. Maginamuning kadramahan niya. Why na ginaya pulos na kadramahan?
1: Tika, like for example,
2: mag-amo na.
1: Subo-subo sa mga congressman, aduwa mo lang tungin pa sa kaan nila kaso, graph pa. Si Romualdez, pero sa kaan nila kaso, pero ti, ambot kung ma-airtight.
2: Kung si... Kung si Romualdez siya ang dakpon, galing kayo daw malayo man, kay...
1: Why paman? Why paman? Kita mo kahinay ganis ang sandigan bayan maghihulag Radyo Man Binroy.
2: Oh, para tani ma.
1: Amo na kisar natimanan man ni ang sandigan bayan ng ombudsman, kada may pinilian man. Kaysa chimpo ni Marcolita pagpasaka kaso.
2: Why gani masimanahan?
1: Pagkahapon nagwa ang warrant of arrest.
2: Why gani masimanahan?
1: Pagkasun ng adlaw ang warrant of arrest. Sige no mal, this can find man ligan si manat. Ano why ni maraffol?
2: Oh,
1: why ni mapagwaan sang warrant of arrest?
2: Nasig lang niya. Nasig lang ang pag
1: Raffol. May magwa karon nga warat o bares da?
2: Kung si Romualdez ya, okay gid ya. Pero kung iba niya mga congressman, Martin Leon, kung karon lang isa, magkita mo.
1: Ang higit pang fayda nila gani, kung graph Radyo Man Binroy, nakapiyansa na yun.
2: Yo, laman-laman, ginunahan na to ya. Unahan na to ya. Kung si Romualdez, guro yung gayon, ang guyo doon, guro ka pulis, yung agpusasan, guro ang tao, guro mapalakpak, guro nga ti. Bo! Seryoso,
1: giman si... Subong nga ni Radyo Man Binroy, nabasaan ko ang post ni Senator Robin Hood Padilliabla. Siling hindi siya kumano magtambong sa suna sa presidente. Kaya siling niya, why naman to siya sa lauman? Hindi ko why kaya lauman sa... Ihambal sa presidente, kung anong trabaho mo niya kung obligasyon, nga mag-attend sa inyo sining sesyon, joint sesyon ini.
2: Congress and Senate.
1: Congress and Senate ini. Ginakwa niya, iarag niya sa konstitusyon, nga kada tuig, mag-open ang Congress Radyo Man Binroy, dapat may joint sesyon na, kag pamatian ang suna sa presidente, kung ano yung mga plano, kung ano yung mga accomplishment, kung hindi kaya mamati sa presidente, obligasyon mo yan na mag-attend sa sesyon.
2: Pabungol-bungol ka lang yan palapsal niya sa piyak ng madunggan.
1: Hindi ka lang yan mamalakpak kung iway mat para lakpak.
2: Iway mo na yan kung hindi ka mamalakpak yan, ano mo na yan kayo, iway mo yan ma-appreciate.
1: Galing ito doon, morning style, abiyas ang minority subong,
2: naligad
1: niya
2: no show, kermay sila yan.
1: No show man siya doon, pinatong sila kabilog, naligad ito doon, siyam sila ito kabilog, iway man sila nag-attend sa sesyon. Ang ilay ang ginhimo, may kwan sila, may kontrasuna sila, pagkakasun nga daw.
2: Si kay Tato kapipara na to sa kontrasuna niya.
1: Amo man yung matabo, subong atuig. Subong iyang suna sa presidente, buwas ko no, sa Senate, may kontrasuna iyang minority.
2: Si kwanto si Lacson, si Lacson, si kay Tano, nagaprepara niya sa iya sininga kontrasuna. Pero si Lacson, gaprepara man to sa iya sininga missile kay kay Tano.
1: May magkakuha na sila nga mga bilin sa kontra Radyo Man Binroy sa Billy Week ni kay Tano sa Taguig. Kung bumayara ko nung mga projekto nga tag worth na 100 million nga isa lang ka project ka program of works pareho man picture pagkatapos pareho ang budget pareho man ang nga collected ang kwan ang bayad
2: di palipayo na nisa sa kontrasuna sa kontrasuna ni Lacson
1: either may isa or may duha nga ghost kay ti ang ginkwan mo to di ba may mga attachment na kumanokot ka ara ang project may mga pictures ka same gig ko no isa lang ka picture ang gingamit nagka-collect sila 200 million
2: amo man yung gingamit abing technology kita mo to sa unasang kay Chimpo ni Bryce ang wawaw construction to bala nga gin-document na ikuan saya to privilege space ni Senator Panfilo Lacson expertise Panfilo Lacson mo kay nagapanaog ni mga staff ya kay nagka-document nga may ara sa duha ka proyekto no same gidyang description same ang photo kag duwa ang billing butang balon nga may isa gid sa duwa nga ina iya nga ghost no plo pareho same location tanan plo gid same picture para nati sa ila sininga billing no pero kaduwa budgetan anak ng tinapaya ti amo ni kuno ang natabo didto sa may Taguig ti ambal tagan kung magkontra suna si Cayetano, may kontra pagid sa iya sininga suna laban-laban pagkasunod niya. Kilita na niya. Daw? Okay.
1: Daw kani mo, daw giran ni sa Middle East, Transjordan. Oh, oh. Kung mapaulan missile ang US, ang Iran, mapaulan man missile sa mga kontraman sa US. Hindi ko baga, dapat may ara kasangkwan, may iron dome kabla.
2: Oh, may panagang ka?
1: May panagang ka? Ay kasabiyat.
2: Di may panalabot? Kung may paluparo naman nga missile si Cayetano, kasi Cayetano naman lang so far, sa mga kontra, ang may missile, ang iban puro na palhok ang ilasin nga missile, kinikala priso. O, tikon may paluparon pagid si Cayetano, nga missile, ara pagid si Matibag, may ginapreparar pagid niya dako.
1: Duwan ng ilay?
2: O, do intercontinental missile, giniguro kay Matibag.
1: Dawgin pang sumo na tugani sa National Bureau of Investigation ang mga member to sa Philgok Blatt. Ano rin, ang kwani, ang organizing committee.
2: Do gina-imagine ko pala nagpalupad missile si Cayetano, palupad man ka missile si Lacson. Paano ganun? Si Kwan galiya?
1: Gansin ko tayo na ito sa babaw.
2: Oo. Si Matiba galiya. Ako na ako, ganyan ang missile. Intercontinental missile, ganyan. Ang paluparo niya. Kontra kay Cayetano.
1: Ti Caldero ni iya yung istoryahan din.
2: Ay, buhay nga pag Pilipinas. Inido, tuwag nagalamho lang kita, nagayuhom lang kita bala sa mga amos ni. Pero sa buwas, masaka naman yung gatong. Ano ginta, sobra naman yung gatong, oh.
1: Pila ang kwan, pila ang isaka niya, oh. Ano may estimate na
2: 84 na subong ang presyosang krudo. Oh, ito may estimate niya, pila to.
1: Ang 660 ang isaka sa diesel. Sa gasolina, 610. Ang kerosene, 4.60. Subutang mo, 8360 plus 660. Ati malabot na sa sobra 91.
2: Oh.
1: Mga 91. Ang presyo sa diesel, buwas ini nga daw. After ni sang suna sang kwan, after ni suna sang presidente.
2: Area missile niya para sa pumuluyo.
1: Oh, iniya apektado gi kita sini.
2: Oh, ara niya kay sigurado niya damo naman na sa mataas ng mga buisit maning iba ning way nagpalanubo sang ila barigya.
1: Mga station siya basta gani pasakay ra juban Binoy. Kwan na max na sa estimate ng ginapasaka nila. Akon mga kwan gali magnubo kani. Ati simple kundi ang kwan niya. Ang pinaka-minimum lang ang ila i-rubak.
2: Di maawain niya sa mga senador taya kay hala sila kailinawa ito iya. Wala sila problema sa pagkaon, wala sila ya problema iya sa gatong. O, kiti, halin man niya sa kaban sa gobyerno ang ginagamit nila iya, ginagawi nila. O, wain niya sang presidente. O, wain niya sang vice-presidente. Mainaway sila iya sa... Mainaway sila iya nga dua. Ang labing apektado ya ang pumuluyo, kita niya nag-antos. Oh, bayluhanay sila iya nga dua isyo. Kita diriya ang nag-suffer sa idalom. Wala man lang ginapanumdom ang welfare sa mga pumuluyo. Hindi mo na yung balta, umpisahan ni nilang gira mundial sa State of the Nation address. Oh, titiro kita ya, sunod niya adlaw, maantos naman kita ya.
1: Pagkadaway niya yung pag-resator mga suna-suna, ng mga kontrasto na pinunutikan ng ilatuyo sa babaw.
2: Why lang yung ispiktar yung...
1: Mabatsagan, tagin na yun, yung immediate impact na ginahambal niya Radyo Manbinroy. Ang pag-saka na naman sa presyo sa petroleum products, buwas sini nga adlaw. Basta taran kita gagamit sini, may sarakyan ka man kung wala, nagagamit kita sini nga, ating kasakay man kamomo, nga commute man kamomo, din na. So, but sini ngon, buwas nga daw, amo na yung mas masakit ni hampak sa aton ang pagtaas ang presyo sa petroleum products nga mabalik na naman sa sobra 90 pesos ang presyo kada
2: nito. Ano po ya? Do pang news lang gid niya ang State of the Nation address Blaine Marcos, pang angulo na lang niya sa balita ni. Wala gid niya pang dola benepisyo bala ya sa.
1: Siya kay Kabaloka nga gambal kasi na. Kay sa sunod sa isa ka tuig, di kada aaga ginalantaw ta man di ko anong mga balita mo. Balita, abi nga daw mapadayaw gid si Marcos.
2: Ngayon na may...
1: Ano abing ipadayaw niya, abi?
2: Na may tudok bala sa tao, bala nga nakabinipisyo bala ang tao.
1: Sabi sa isipo naman nila kung pinakabilog na tagaan nila sang ayuda. Bumalan na pirmi.
2: Ito yung laban-laban ang mga ipadayaw nila ayuda.
1: Pilang 4-piece nga nakagraduate, yung pilang 4-piece na nagdugang. Ang gagawa ganit, sumunod na mo pa ang 4-piece na nagdugang sang sa nagraduate yung 4-piece. Ang mga kwangan niya, mga... Ano ganyan may mga uniform pag sila ganyan? Tupad.
2: Tupad.
1: Tapos... Tapos ang kuwa pa ni ang bago subo nga ilang
2: may uplift.
1: Uplift.
2: Amot ang ano naman ni
1: Smil nga ni. Wala man naman naman ang sugid ni Marcos. Pero ang punto da kon naka buligin man ini sa pagkabilugan sa aton sini iya nga pungsod.
2: May mga BBM rice pa. Naamo na ako placement ya. Nga gin associate ya sa BBM ang ginapangatag nga bugas. Amo nang pinakadako nga accomplishment sa agriculture sector.
1: Pero sa matuntun, ang mga mangunguma, may mga ginapamangkot ang RMN bala kung anong gusto nyo mabatian sa SUNA. Ang mga mangunguma, like for example, ang mga tanong humay, mga tanong mga ulutanon, hamban natin din ang abuno, may mga kabindiyan na labutan. Sa mga mangingisda naman, ti anong nabuli sa mangingisda, kaya pirang bato mo lang ito na tagaan nila ka kwanto, ka pukot to. Basically, mga pukot ng ibang to, basi nagkaradunot lang to sa budiga ka mga mayor.
2: Damo pang picture nila sa sa bulig tawo picture nga ti kuno nagbulig mga munaway puro ya pakulahaw bledo ka plastikan blay ang klasikan todo amo ni pagtanaw kuya ining administrasyon do ka plastikan ya tanan
1: ang naligad yan adlaw may press release ang press release ang Department of Education nabuhinan na kuno ang kakulangon sang classroom sa bilog nga pungsod Joseph Santissima kinogin sugidan nyo man bisa nabuhinan yung panalima gatos why nagyapon punto
2: nabuhinan kay ti kung naging buhinan binagdugang sila classroom isa kagatos buhin man nagyapon sa kakulang ti pro isa lang kagatos kung dua kagatos buhin man nagyapon
1: pinang bahaan duman ang iba no
2: dito sa may Dabao gin bahaan naman dito Radyo Manirik
1: sakto ni nga karon sa una Radyo Man Binroy ang mga eskulahan gani nagkauntat gina klase kay pamati sa suna sa presidente subong ang mga kabataan kaya nagay sila balok ano ng mga suna-suna
2: yan ano gidabing eh pros na sa mga ordinaryo tanga mga kauturan kung mamati ka sa State of the Nation address ni Bongbong Marcos pagkatapos anong kwaon mo amo nang pamangkot ano ang makuha mo ano ekspektaron mo kay ano makuha mo?
1: Wala man sang may masulod si mga kwarta.
2: Wala man sa mga
1: may mabuhin gani boss.
2: Wala man sang announcement duro da nga Mayo nga para makapasanyog sa imo kog lingon.
1: Kon ipadayaw Manila ang sa expose ini sa flood control project. Banta ko mas mabumirang ini sa administrasyon ni Marcos sang sa mga pasaka ang iya sining trust rating or performance rating.
2: No, diri pagit siya gani nagginbutong.
1: Siya ang nag-expose. Pero after pag-expose,
2: wala na dahil may natabo.
1: Napapunit nyo si Saldico. Narakpan nyo si Saldico. Napapangatubag nyo si Saldico. Ang nabilin din nga si Romualdez nga House Speaker niya during the time. Ito chairman man niya siya sa Committee on Appropriation na kuha nyo si Romualdez na ma-prison nyo. Nagpati mga kamungaway sa iya kabalo. Ang mga investment ni Romualdez pati ning sa Kwaniblao pati ning sa ang iya ni nga daw media network niyo yung pamakal na tubla mga assets to
2: sa media
1: CBN
2: all over the country
1: billion to tini din na sa nagpangkuha sa kwarta ni
2: grabe yung Pilipinas pro sige lang bato lang kita gapon mo ay matami memo lang ang mamaghalin kita si maglayas na rin sa Pilipinas
1: magagawa man kita kantuan
2: di pait lang
1: mula na pirmi hambalon lang sang tanan nga ang mga Pilipino very resilient gid kita kalinog agyan kita kabaha, agyan kita kabagyo, nga tindog man tagyapon.
2: Ibig ka...
1: Kita mo, agyan kita sa kinawatay nga trilyones, tindog man tagyapon.
2: Sobra pa sa baha kang salinog. Ang baha, yan may bilin ka pa mo. Tiyari yan daw ay manibaha daw ay manibilin.
1: Ini nga, kwanya, daw hindi maintindihan niya klase ka kalamidad ini.
2: Sobra, amun yung pinakadako, yung nga kalamidad niya nag-agi sa aton sa Pilipinas.
1: Ang kinawatay sa gobyerno.
2: Ang bagyo, pero... bagyong Marcos kag bagyong Romualdez. Amun yung pinakadako, amun yung pinakasuper sa mga super
1: di ba Radyo Man Binroy nagligan may mga rally na nga hindi iya pro Marcos hindi pro Duterte
2: kundi neutral sila
1: Filipino yung kung silingon bawion tayo kung ano ang aton ang pangkawat sa mga official ay dinara man sa administrasyon or hindi sa administrasyon ang aton diya nga tani mabalik ang kwarta nga ginkawat nila sa gobyerno. Hindi daw na lang itong entusiasmo, nadula lang.
2: Tiki...
1: Kay waisang kwan, waisang kumbaga, waisang mga naga
2: Ako ba lagi man sininggitan ka drabi nga wala ka man may ginatumod tani.
1: Kagkuan ni wala suportable ati di paano ka pagkakuha suporta na kay ang igo di administrasyon, ang igo di oposisyon.
2: Tanan silang igo.
1: Tanan silang igo. Ti alang ang tapalin nun sila tanan sino mamuno sa pungsod ta.
2: Kagkapoy naman ng tao sang sagad ka sininggitan sa dalan. Hindi na pareho sa una subong. Actually mas grabe pa gini ang corruption sa mga previous nga mga nga administrasyon, mas grabe pa gini galing kay ang tao na tamara na gimanabi mag hala ka pakigbato nga tikong isa do wala man no ang ginapakigbato ta mo man Japon do wala man ipikto ang ginapakigbato ta like before yang ti amo na bla active ang tao sa pag pakigbato
1: ra do kwa na do ang terms ang mga
2: kidon nagkabalan
1: do wala kadangpan
2: kidon nagkabalan na gidabi mga politiko subong no
1: tabi madangop badangop sini kay ang problema ta mo gid ang gobyerno. Di nga mangayo bulig sini. Pangayuan mo bulig to mo man ang kurakot man. Mapa-opposition ka, mapa-administrasyon ka.
2: Sila.
1: Ay nagsararama gid sila tanan. Dali lang eh. Check tayo mga observation sa aton sering patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Nag-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
4: TYRI Radyo Man Report.
1: Toto Flo, mayong aga?
5: Mayong aga, Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy. Na lingaw naman ko sa mga komentaryo
6: niyo. Naman.
1: Kagabi na lingaw man kumati, harana mo.
6: Wow.
1: Ang ayan, kagali kung ikaw ang harana, pay.
5: Mm-hmm.
1: Paano abi ko bailo na lang kamo ni Nitang Be?
5: Siya ka patrol.
1: Isa na lang ang sa celebrity, kasama celebrity. Ikaw na lang sa harana.
5: Pwede eh.
2: Isan din na ni si Toto Flo mo, amo ni ngambal niya daw, tangkong siya, din man niya ihaboy buhi.
5: Bumper lang. No?
1: May panapanon mo, pwede.
2: Oh.
1: May mo, pwede.
2: Oh. Ang dilim niya, ihaboy mo sa tubig, matubo pa.
5: ang suna, why ka mukha komentaryo parte sa red carpet? Why na nasubong?
1: Di why niya mga red carpet? Why mo gani nga why ni storyhan kay why na red carpet?
5: Ato ko pagwapa, bla, parang
1: namin gawin. Alam, istoryahan mo, di mo nga ang wala.
5: Ako rin nga, may gawin na, bla. Pagwapa, bla.
1: Nga, sino naman ang kongresuman nga bantayan mo nga makuan, lakad sa red carpet?
5: Si Hart, eh. Hart.
1: Ika, daw buyos na.
6: Ay, buhay.
1: Na, tamaan ka paniwang.
5: Oo, tamaan gin man. Radyo man Eric, Radyo man Binroy, si Wayman ka tupang ulan subong, mayong simpo, pero sa napas public market, kita pa to ang hurma sang tubig, oh, sang nagbaha, inisang ligan, yes man, ang nagbubong ulan dre sa Iloilo, so, nagbarka ini sang ang tubig lang inagyan niya, no? Bangod sini, no? Ang pila ka mga drainage system sa palibot sa merkado, ang ginuklaba na ikagod-agod nga malimpihan, no? Ang mga basura nga nagasupot dahil sa may palibot sang lapas public market, no? Sa piyakabahin, ang presyo na tondre sa may bayati store sa lapas public market, ang suha-subong tagwa 100 pesos ang kada kilo ay nagabahar. Amo man ang pansit, tagwa 45 pesos ang kada kilo. Ang kalamay was, tag 70 pesos ang kada kilo. Mas kubado, 80 pesos ang kada kilo. Harina, 50 pesos ang kada kilo. Repulyo, 120 pesos ang kada kilo. Ang karot, 140 pesos ang kada kilo. Mantika, tag 110 sa giyapon ang kilo. Pansit canton, 55 pesos ang kada kilo. Munggo, tag 20 ang putos. Yelo, manokondrin. Bombay, 120 pesos ang kada kilo. Ahos, 140 pesos ang kada kilo. Kamatis, 180 pesos ang kada kilo. Talong, 100 pesos ang kada kilo. Kag ang bihon, tag 45 pesos ang kada kilo. Liton kita sa aton sining mga balita. Subong adlaw, ipasaka ang kasong alarming skandal. Batok sa sining pila ka mga personalidad nga involved rin sa kinagamod sa may San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Na matapos kati, naglampusanay sa mga helmet ang duha ka mga lalaki. No, kag na involved diri ang pilapakig ka mga individual kay ang ginalinan sining ginaway, no, bangod ang bangod sa babayi kay ang ex-girlfriend o kon ang ex-boyfriend gintawag niya ang ining anay nubya, no, nga upod niya man ang iya sining nga nubyo, kagin tawag ba lang ati do duga pang hagad kuno ang bal ni Police Captain Lester Oliveros no amotongan ng silos dayon ang ining ang ining present boyfriend sa ex boyfriend rason nga nag tinapungulay kag naglampusanay sila sang helmet dira sa may San Rafael Mandurriao sa tong Sabado sang kaagahon. Yari si Police Captain Lester Oliveros porsyon siya sininga pagpayag.
7: Sila to wala man to sila yung nag-file kaso. Kami bali, kami na lang yung ma-file kaso sa alarm and scandal sa ila.
8: Mm-hmm. Ano to nang tanong sa nari?
7: Bali, ang rider to, ex niya to lang babae mo.
8: Uh-huh. Kaya,
7: ang ex niya may nobyo na nga ba ano? No, ginahagad yung lang babae.
8: Na maandang sila sa?
7: O wala lang kung balon daw ginapapilit yung lang daw pasaktyon o idulong or something daw amon na wala.
8: Mm-hmm.
7: Ito yun. Silo siguro ang ano ang nubyo nga bago.
8: Mm-hmm.
7: Eh. Amon daw naglaposanay sila sa ano sa
8: helmet. Oh. Sir na ano yun sir?
5: Sa pagpahayag no? Sa pagpahayag ni Police Captain Lester Oliveros kay Subong ay ngagawon nila ni ko na file ang ininga nasambit niya kaso ang ininga lamang skandal. Agad nga ti, hindi na mapamarisan pa, no? Ang ininga natabo, suno kay Police Captain Lester Oliveros. Pero ti sila yung mga na-involved sa kinagamo, no? Why naman sila yung nag-file sa kaso sa magtimbang nga bahin, pero ti yung polisya, mapasakagid sa kaso. Amo ni magamon natin yung balita subong nga aga, ang ininga bahin ginadulong sinyo sa kaluan, sa non-plenament oil, ang pinakapuro at pinakaipiktibo nga pangaplas herbal, non-plenament oil, mayon sa arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, ipit na paralisar ng mga kaugatan, pwede mo rin pang hapla sa mga kaupo, palanakit sa liog, naundan yung mabali. Kag sa mga nagadugo ng apilasiya ni patugunon, pauntaton, bubuy lang sa non-sedimentment oil. Ang non-sedimentment oil, ang produkto ni Tita Arlene sa Ardsmed Pharma Corporation, kag mabakal sa bilog ng isla sa Panay, kag probinsya sa Guimaras. Kag Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagpapakod, nagbalansi sa mga sistema sa aton ng lawas, gintingob ng pwersa sa pito, para ikayong lawas kompletong binipisyo aprobado sa FDA, mapakalman sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado City Proper, kag sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Kaga produkto ini ni Doc Crispin Hico, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule, kaga Tatoy's Manukanin Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael, San Distrito sa Mandurriao, ang ila sininga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Only managed by Nay Consio Consing Espinosa, Kanitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tamaricho, kay Isia, kay Ninia, kay Mark, kay Tita Arlene, mayong aga kay Jerry Banyes ang Mandurriao Public Market. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
1: Salamat gid kay Radyo Manflo Navarrete. Ang iningabain sa nga aton nga pagpangalagad dulong na sa inyo sang nan sa corn coffee. Bisan ta nang aton aga pag isa pag-inom sang nan sa corn coffee kag experience yan ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sa atong immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sa aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy, nagamintinar sang proper blood sugar levels, nagapa-improve sang blood circulation kag naga-elevate sa problema ta sa digestion. Nagisa daw hindi kita blama tunawa nagabutod aton chan, imnin nyo na sang nan corn coffee. Detoxify niya ang aton nga lawas, nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, kag babakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta mga dalag ko nang mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:49 na sa kaagahon.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong tumakablog, tanggal amoy tulog, sa bangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bluefresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
10: Pangtog kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabuti ka!
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang gamit.
10: Charm, Fab, Con, pangong tumakablog, tanggal amoy tulog.
11: Charm Babcon with Bluefresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
10: Pangtog kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
22: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
23: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
24: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Bander. May lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kay nagulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
2: Giga

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Tapos si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luwad-law man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
3: Tayo na!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Alas 4:57 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyoman Eric John Pamplona.
5: Eric John Pamplona.
4: Kag Radyoman Benroy Bernal.
5: Benroy Bernal.
4: Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Standby mga karadyoman kay may sunog subong. Dito sa may area sa city proper, standby sa aton siring patrol sa aton nga pagpangalagan. So, naglabot na ni Radyo Man Benroy sa second alarm ni, no? Sa Dilarama area. Standby, diri sa aton nga pagpangalagan.
6: Diri sa picture na ginagay pa. Standby ka mo,
3: bantay ka mo. May mga kwanta, may mga pictures tadi, oh. Pero proceeding ang aton sa ning patrol dito sa area Radyo Manda Benroy. Ang ining abahin sa atong pagpangalaga dulong anay sa inyo sa DTX sa 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, basi may diperensa na ang imo nga liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may puliko sa anong iban pa nga mga phytochemicals nga nagalin sa extract sang disugar the sugar cane. Napamatunan sa pagtuon ng epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit nga nagaguba sa imo sini nga atay. Hindi na magpalugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, parisigid ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Napamatunan sa mga eksperto nga may natural ini nga antihistamine properties. Nagabulig sa pagkontrolar sa nga mga allergies pinagin sa pagpanubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy.
7: Wala pa?
3: Ang Radyoman
7: si,
3: Flo.
7: Si Radyoman Flo.
3: Nagatawag kami Radyoman Flo. Okay, proceeding. Subong ang aton sining patrol dira sa Dilarama
7: area. Kita, unkon gari ka sa may, ano ganito, sa may lapos nga may, kuwan bla, nga tulay. O, pakatutubla sa may, ano na sa may wharf.
3: Inabinagin dira sa may kuwan bla, anong bago nga bridge na bala nga pakanto sa may, kuwan bla, sa may,
7: terminal pa kanto sa Bacolod.
3: Oo.
7: Kitaon sa dito sa may barko bala sang kwan sang John Bilacson nga nagapundol lang sa may tubang sang Freedom Grandstand pero hindi direya.
3: Do ano ni man diri sa Molilone area gid.
7: Unan ka mulye, unan ka mulye, unan na ka mulye do punta ra ka mulye.
3: Kitaon nga ang kwan da ang Dilarama kag ang kwan bala.
7: Do mga populated ng area na.
3: Populated eh oo.
7: Gutok-utok na da mo.
3: Oo.
7: Damo na da sa mga pamalay. Halin din na di actually bilog ginya waterfront ina puro na congested na puno na mo tingdili ang diring Dilarama.

0: sir, sa tabok lang sa Bulilo ni, no, lapit din lang sa may kwan, sa may parko bala sa Janbe, no? Tabok lang ni, no? Tabok lang ni Radyo Manbinoy, Radyo Manerik, no? Makita natin diri na ang paghilabot man sa katapos ang Bureau of Fire Protection, no, kag maglagdad sang ila kini tagsa ka mga host, no? Ang ila sini nga fire truck ni isa duha, tatlo, apat, lima, ano na diri ka fire truck sang
1: kwaniyo, dako-dako ni nga sunog Radyo Man
2: Flo. Kwan gali ni residential gini gali Radyo Man Flo.
1: Dindam pini sa kwan ged ang isa nagapaliter V halin sa ang isa ni Dilera Amang, isa Pakatos Monica.
0: Oo, tako na niyang sunog na nagarunta diri sa mga city shutter kay ang balay diri mo ni ang ginapagigyan ni Nani Rodriguez mo. Ang tagiya sining balay kay Nani Rodriguez. Ang information nato diri is isa pa lang di ka balay pero yung tokon may damo pa na di pa malay sa
1: damo gini kay Baloka linya gina sa mga pamalay daya Radyo Man Flo.
0: Oo.
1: Ang Dilarama nga ini lapos sa Mulilo ni, kung tadlungon mo ni, pagkadto gina tubla sa Iloilo City Hall, bla?
0: Oo, oh, no, mo ni, tadlong yung ni, no? Oo.
1: Sa Iloilo City Hall. Tingnan mga kwanan, mga budiga, kag-residential, inadira?
2: Oo, oh, combination, ada mo, may mga budiga ka, buno, residential, ining kilid yan ni, ano ni, warehouse?
0: Pamalay man ni, no?
2: Pamalay man ni, may pader ina, da mo, may pader ina, da, tapos sa likod sang pader, damo na mga pamalay, di ba? Kay ba dyan yung nag-over the back? Kung pala daon mag-sulod sila pamalay? Or galing kay tina control sa aton sining BF Pigid, no? Mayugid kay malapit mo. Ari lang ni sa may kilid sang dalan, no? Extension sang Mulilo ni pa unahan ka Freedom Grandstand.
1: Kagihuman pa sa mga light materials ang panday, mga barong-barong na da.
2: Ting sa likod niya sini Radyo Man Flo, ano man? Kundi yung video mo sa tubang ni. Ang sa likod niya sinambot na may nagkakasunog pa o wala naging man?
0: Hindi ko makita, no? Hindi
1: ang baling na posisyonan mo, sumun, direk ka sa Mulilone, di ba?
2: Mulilone,
0: oh. Oo, direk ko ka side. Sa Mulilone. Sa likod, hindi ko sitatan kung, may mga pamalay dito, ang nagaganda po, poksang kalayo, no?
2: Pero kung tanawon mo, sa likod ba ni Sang Lubedo, may gadaba-daba pa, oh? Meaning may ginakaon pa ning kalayo?
0: Posible na, no? Radyo Man na Binroy, ang mga kahoy ni Ngadlagko, natupok na minsan kalayo.
2: Ano ni lunok?
0: Dunok kung lunok ni, verify sa dikaroon sa Bureau of Fire Protection ano klase sa kahoy ni, no? Pero ang niyog ngayon ni, no? Matamat naman nga na tupok man sa sining kalayo, Radyo Man na Eric, Radyo Man Binroy, kasi dako na, no? Ang kalayo. Mamangkot ko di bala sa mga residente diri. Agod nga maibaluan naton kung nasa na sinuni ang tagiya sa sining balay nga na sunog sa sining nga mga taniyo na rin na nagahinibi. Diri o, mamangkot ko di. Oo, ngay ka. Hi, good morning. Kaibi sa ba Radyo Man Eric, no? Sino ni...
2: Basila balay na.
0: Sino tagiya? Ma'am, good morning. Sorry, Len.
3: Ito, Len.
0: Ano?
3: Ano sa may kabilugan sa kaboarding house, dapat na ng boarding house. Bali, tatlo, pero wala na ko idea kung dala pag ito pupunta.
0: So, mga isinito nga pila?
3: Mga five dira.
0: Five, sa kalay. Ang likod na da, ma'am, ano na da?
3: Ang kibis ay.
0: Ang
3: kibis
0: ay.
3: Kibis ay.
2: Ano na sa?
3: Tumarin bala.
0: Marin?
3: Ano, siya ka marina.
0: Kibis ay na da.
3: Oo, Friday pa man daya. Wala, ano mo, ang komentado.
0: Sakot siya, tamam nga maglalak tapag inakalayo, ma'am?
3: Oo, matabok pa rin na sir, kung hindi maano, kabumbiro.
0: Kung hindi nga, may sense na magtabok ang kalayo. Okay, tapos ang kamanay?
3: Oo, tapos ang adok, dahil ka tabok-tabok lang bala.
0: ay kamo yakabasya.

0: din ang kapon nagbango kay nagkakalayo na.
1: Oo.
0: Kasi nung pisa nagkalayo, kay din ang pisa nagkalayo.
1: Sa birding mouth sa ni Uneng, oh, sa si Uneng. Wala ko idea kung niya ko yung alam, pero kay Uneng, kaya abe ko normal lang kalayo, kay nagpinggit ko pagbalay ko. Masuto. Hindi, hindi, sa piyak, abe ko normal lang sunog, pero kapag ako sa kalay, at sabi pa, o na ang drum. Sana ito ka ng sige-sige, second, ng gin.
0: Baka posible, ma'am, anong mga ginlamon sa kalayo? Da, magluwas pa man
1: lang? Eh, wala ko idea. Kay Bangulang ito may buktaw. Paano pa kami nagtulog kami sa Asimuan?
0: Ano naluwas niyo sa Palimalay ninyo?
1: Ay,
2: abaw.
1: Wala, sis.
2: Ano ni Shafi? May
0: pamilya, pamilya ninyo, ma'am?
1: Tamo kami, sis. Alam kami, tamo kami.
2: Sila lang Panimalay?
1: Sobra kami, sis. Sila
0: lang may Panimalay, sila kami.
1: Ay, balaam sa tunga namon, balay mo.
2: Ha? Isa ka balay, lumon? Gintunga?
0: Ipag-pound na mo na, mamaw.
2: Inipag-convi si Aflo kung paano sistema? Sa isa ka balay, 15 sila, pinanak ka pamilya?
0: Pinanak ka pamilya, mamang nasunog. Ang nasunogan mo rin.
2: Ay, sila balay?
1: Kumakabalay. Kumakabalay.
0: Kumakabalay.
1: Oo.
0: Or sila kabalay, mga sila ka pamilya.
1: Sa... damo dahil sobra kami 15.
2: Eh, hey, oo.
1: Oh. Kapiyak, sobra 5. Tapos wala labot mga border, mga borders. Kapiyak pala nga ang nagaling din ang tunog, isa lang da saya. Ano ba?
0: Sabo ka po ganito, no? Ano nga barangay ni Tinarama, Gimal?
1: Barangay Moliloni, Meleta.
0: Ah, Moliloni.
1: Oo. Moliloni, Meleta.
2: Basta sa, kwan, sa Samura.
0: Okay. Sino kanina?
1: Ann Rodriguez.
0: Ann Rodriguez. Isa niya sa mga nasunugan. Tigyo kina nga na.
2: Ubus gini. Pro, ang mangkutabi nila nga pamilya. Ya, secured na tanan, accounted na.
0: Yung pamilya ninyo, ma'am. Oh, pamilya ninyo, secured na? Nang may nakagawa?
1: Okay, kami tanan, sir.
3: May ito sa may nabilin okay, sa sunod.
1: Kami tanan, wala namun ang pano. Wala. Oo, safe kami tanan.
2: Grabe, no? 15 sila. Bali sa 15 sila. Pila ni ka pamilya, bala? Rajman Flo?
3: Sa ilalang balay.
2: Sa ilalang no, balay?
0: Nong? No. Sa pamilya sa inyo Panimalay, pinakamukha pamilya naman.
1: Damo, sir. Sa
0: inyo nga Panimalay,
2: Sige.
1: Sa batang na lima, tapos sa piyak, yung mga walo, yung mga disotso kami siguro,
2: bilogar. Disotso sa isa lang na kabalay? Sa inyo lang na balay?
1: Oo.
2: Bawa, tipila ka mo ka pamilya? Sa disotso nga na?
1: Bali, tatlo, sir.
2: Tatlo, lumon, ina?
1: Oo.
2: Wow!
3: Kumbaga, ang mayor, amo na ang inyong ugangan, ang imong ugangan. Tapos, pati imo ugangan, tatlo ka mo ka pamilya.
1: Oo.
3: Ay may imo man tap ano ning isa mo pagid ka upod sa balay magulang mo na yung manghod.
1: Bali bayaw ko na sir.
3: Bali bayaw mo. Bali
2: bata sang ugang sang kwan niya sang ugangan.
3: O bali tatlo ka mo. Magluwas sa inyo nga balay pila pagid ka balay ang ara sa likod.
1: Wala lang ko ka kwan sir kay iban na boarding house di sir mo.
3: Boarding house no. Kung baga gintambi-tambi lang no. Nagatrambihan na lang.
1: Oo.
3: Oo.
1: Kaya ginalinan din tulog din sa piyak balay. Alam mo, mga diwa, guro ka balay ang tag. Sige rin na dasig lang ni sir, kay wala tao ang buding house sa piyak.
2: Ay, nasunog? Wala ni tao?
1: Wala.
2: Nga, sinong gadumala, sinaaw?
1: Taga pabiyan, no, din cancer ang gapanagiya sa piyak buding house.
2: Malan mo kung sinong ngalan niya? San gapanagiya sina?
1: Hindi ko kakuan sa pangalan. Sir, yung lagi yung mga tono pangalan.
2: Oo, pero ano ni ka dako nga boarding house? Pila ni ka kwarto?
1: Kwarto siguro. Mga tatlo ka kwarto.
3: Bali ang kwan nga ni Kali, ang nasunog yung galing area, bali doon na palibutan ka muna ka mga pader ni?
1: Oo.
3: Oo, ang kwan ni, ang ang dinidampi ng katubang sa Mulilo ni
2: pader
3: sang ano ni
4: oh yaka sir
3: yaka
4: ay naging kanker na likod.
3: Ah, tiyang dito sa piyak, dito sa piyak na side, ang sa sulod?
4: Bali sa piyak naman yung area, bali yan ito ka marina, sir.
2: Ah. Pader man ito?
3: So, kumbaga daw, guaya daw, magluwas niya pader, daw firewall, no?
4: Oo.
3: Daw firewall, te, hindi man mag-laton ang kalayo dito sa ila?
4: Guaya lang to ka, kanker kayo sa piyak, kabo din ako, sa ibos kanker mo.
3: Pero I mean ang doon na kwan eh napalong naman ang kalayo posibilite ang mga pamalay nga ara sa sulod sang compound gani ang mula gid ni ang natupok sa kalayo. Pero dito sa piyak ninyo after sang pader gani sa likod to may mga balay na nato di bala?
4: Oh, ni mara, nito nga balay sir mga yak mga printing press laka yak na marina sir.
3: Oo, amo na natong dilarama.
4: Oh, dilarama.
3: Oh, pero kamo iya dire kamo iya nag-agi sa muli.
4: Oh,
3: ang gate niyo dire ka tubang sa kwan sa river.
4: Oh, sa river din may baybay sir.
3: Sa baybay gi kamo yan nagagi no.
2: Ang barangay oh. Ano gyang barangay oh?
4: Dire sa maya mo Mulilune, sa piyak naman nga area ya di Larama.
3: Oo. Oh. Pero kwan ni ang Mulilune nga ni di bla street niya.
4: Oh.
3: Oh, pero part gi kamo iya sang barangay di Larama.
4: Mulilune,
2: yun po, sir. Barangay Mulilune.
3: Mulilune, kaya yan, no?
4: Oo.
2: Doon kay Cap, anong na yun? Ruga, sa una?
4: Oo, kay Cap Ruga. Kay Cap Ruga, sir. Tube, Ruga. Kay Tube, Ruga.
3: Oo. Okay. So, doon kuhan man, ah. Why naman naglaptagin? Pero tiyan mo na, naubos kaya yung inyo, yung mga gamit sa sulod. No, why kamot may naluwas sa Jerek?
5: Naglakata si Direk, nagamanirek, nagamandibroy, no?
3: Ano kani may barangay Mulilune, gidman?
2: Ara.
5: Mulilune, City Flapper, no?
3: Ah, okay.
5: Ako ni gani, ang talikod niya, Dilarama.
2: Mabi, may mga Samura Milisa, may mga Dilarama.
3: Okay, ang naman.
2: Ang Dilarama, yan o street na yan mo, Samura Milisa. Hindi,
3: barangay Dilarama man, kay Kap Kwanada, kay Kap...
2: Dugay na ko, Bla. Pero gaka-confuse ako na sa mga barangay.
3: Bala mo, ang street nga na, ang Dilarama nga na, kung diretsyon mo na to sa may diretsyon gina to sa Lunok, Bla.
2: Oo.
3: DBP, Bla.
2: Oo, sa City Hall.
3: Pagkataso naman to sa Piyak, amo naman to Monica. Tapos dito naman sa Piyak, ang konsepsyon naman to kag Samura Milyesa.
2: Oo, ti area Muli.
3: Pero tanan-tanan ni sila, nagalusot ni sa may Mulilune. Kapagkato sa dagat na.
2: Mulilune Street, pero may barangay Mulilune.
3: May barangay
2: Samura Milyesa, di ba? May mga muna.
5: So, Rajaman Eric, no, na Rajaman Bindroy, na penetrated din sa nga katapos ang Bureau of Fire Protection. Ang diri sa sulod na no? Sa mismo sa gitna sa lugar.
3: Tika yun yun sa gigali light materials sa Radyo Manflo.
2: Ni bro, curious lang ko bala sa boarding house to nga nag-spark to nga nag-kalayo to nga wala man to tawo ko, no?
5: Kaya yeah, po to, no? Ang ginambal to ni Manang Ching Ching na.
2: Oo, si...
5: Banta na di kaliyo. Lako siya na di piyak na, no? Dilarama na.
3: Dilarama
2: ka. Ang marina ko, no?
3: Oh. To.
2: Marina property.
3: Eh, may nga kwa na da, footwalk na da, pero magsunod ka da, nagadungok ka bla? Kaya masagayin ang ulo mo sa top?
5: Kaya pa...
3: Madungok ka, madungok?
5: Oo, ang gate diri sarado mo.
2: Di na nila nga, kwan entrance exit? Diri, wala niya sa muli mo, kaya may pader na sila sa muli, di bla?
5: Richie ko.
3: Diri sila kuno niya sa kwan, sa muli nagagawa.
2: Asa muli? May pader inada mo, driguro sa gilid.
3: Tignin mo anila gate.
2: Ah.
3: Kita mo may mando mga natip na kwan na bla, ginpang bakbak bla.
2: Kabugla yung mga sitwasyon nila. Kaya ginkwan sila da, ginpaderan sila sa sulod.
3: Kaya yung pader ka niya, nag-exist na ginman yung pader mo.
2: Oo.
3: Kaya kaya tingin balayan nilang daw abandon ni balang mga kwan na sa sulod. Lute.
2: Balayo, gamay lang ang lugar.
3: Ang dingding ni ka, ang pader ni, ang kwan eh, ang pader ni ka Marina, nagiging mo nilang dingding.
5: Ayun na, nakasulod na tika din.
3: Kaya makakon mo niyo. Kumbaga daw mga barong-barong bala Radyo Manflo ah.
5: No, dito barong-barong kin na di ang dati ng mga ginaisaran.
3: Ah, hindi ka man ka galing ka tigi
2: may dalan man
3: barong-barong lang pero ginaimo boarding house.
2: Ang dalan niya sa piyak na niyo sa mura na niyo. Dilarama.
3: Ang Dilarama nga na ang video mo nga na diretso mo na City Hall na natos punta.
2: Lapos lapos gali alin sa Samulye lapos sa Dilarama.
5: Na mariko ka patuo City Hall.
2: Pa City Hall na. May mga fire truck.
3: Yari
5: na, no? Amo na niyo. medyo manirik ang sitwasyon diri sang sunog. Hmm. No?
3: Kuan gani yang diray sa Dilarama gani sarado na yara juman flow kay na.
5: Sarado.
3: Ang mga, no? Mga kudal gani sarado na yaka yang exit entrance nila dito sa piyak mo.
5: Oh, diri
2: Dilarama, no? Dira sila nag entrance exit nila kay may pader to sa piyak.
5: Oh. Ang diri sa side ya nga gate sa may baybay, no? Sarado. Hmm. Pero kung diri kaya magalin sa may Dilarama, makasulod kaya.
2: Ah, gira sila gwa sulod.
3: Oh, kung baka kung halin ka to sa DBP, pakantos pakantos baybay, dira sila ya gagigli.
5: Oh,
3: Oh, teka hambal ya kaina dito siya sa dito ang exit entrance sila sa gwa mo. Pero manamo part sila ya sa muli lune, kay dito ya dito sila ya sa piyak mo. Pero dire sila galusot sa Dilarama?
5: Oo. Yes, na, correct na, Radyo Mana, Eric. No? Kaya mo ni, sigong, no, ang sitwasyon, binatakoy.
3: Maayo lang ganda, Radyo Man Flow, kaya nasunog, kaya si Gad Karsada.
5: Oo. Tukon mga kwanta ba, mga sunod doon.
3: Kagi, kwan na siya, do corner lang bala, corner.
5: Hmm. Okay. So, sigong, ginapatay kayo, Andre, ang mapping up operation. Sa mga katapos sa mga fire sa katapos ni mga katapos ng Bureau of Fire Protection mga kwari mga volunteer rescue group no nga nagurulig sa sining para mapalong ang ining kalayo Radyo Man Eric no?
3: Sige, tipunan na lang ang kwan, tipunan na lang ang mga pamilya to or mga listada karon sa Bureau of Fire naton kung pilang nasunugan.
2: Hindi ka pamilya rin kayo sa isa kabalay at kita mo itong bahay ngayon interview
3: rin. 5 to 7 houses lang pero
2: ang households ni Damo kay ang bahay ito ginang ang interview mo. 15 sila sa isa kabalay. Guru mo, tatlo mo rin ka pamilya.
3: 18 ganun ko no.
2: Ah?
3: Bala Jirik.
2: Ang kay Jirik ya, di ba lalain man to siya?
3: Isa lang sila guru to.
2: Ah, isa lang to sila. At tatlo sila.
3: May mga balay pa, mga 5 to 7 houses pang sa likod nila.
2: Isa pa lang kabalay, tatlo na kapamilya mo.
5: Yes, Prof. Rajaman Eric, Rajaman Bindoy.
3: Sige,
5: so,
3: sige.
5: Standby kita. Ibalik ko lang ang basi may mga
3: tulang sa mga distance sa later portion, karon basi kung makumplito mo na mga pangalan sa nasunugan?
5: Yes, noted na ito na, Rajaman Eric. Sige. Ikan rin sa may Muliloni City Trapper. Kasama mo sa DYRI Arena Nililo, Rajaman Flo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
3: Salamat din kay Rajaman Flo Navarrete. Okay, tawag nila sa lugar ni Rajaman Benroy is Muliloni, Milyesa. No, pero street abi ini mo.
2: Dilarama, sikat di blado
3: man. Oo, pero actually kwan ni siya dira.
2: Din kagapuli sa Samura.
3: Oo.
2: Sa Dilarama.
3: No, na lang ini ngamo ni kay ti kabaloka dira na sila sa may ano ganit tawag sini sila da.
2: Waterfront.
3: Waterfront barangay.
2: Oo.
3: No, pero ti kwan ni siya Dilarama. Tapos dire sa piyak niya Muliloni. Ara ka musto nga mo.
2: Oo.
3: Oo.
2: So ito nga nila ang piyak to, Dilarama, ang piyak hap-hap.
3: Muliloni. Oo, may Dilarama Street.
2: Oo.
3: May barangay Dilarama.
2: Bot kung tanan sila kita dalan lang address sa Muliloni kay
3: Tingon dire ka gabi, dire ka dabi gato bang dampis dagat.
2: Oo, Muli kay. Ang tunga Muli, tunga.
3: Dito ka sa kwan, dito sa Solon tus mga bodega ka dampi to. Kita ka Dilarama kay.
2: Dilarama kay.
3: Oo.
2: Oh, ti Samura Milisa. Oo, no nga muna.
3: Oo, kay Samura Milisa.
2: Adito ni sa piyak yang Samura Milisa, no?
3: Muliloni Milisa Street.
2: Oo.
3: Bala mo ang kwan niyang sugpon sa Muliloni, Milyesa Street. So, nakagarot na na da nga mga street la. Pero mas makuan mo ni, mas ma-identify mo kung sa street mo ikuan, sa street mo i...
2: Base.
3: I-base la. Sige, balikan ta na karon ang mga listahan sa mga nasunugan sa kuan karon sa pag-inventory karon sa Bureau of Fire kag sang aton sining mga barangay officials. Tekta mga balita nga natipon sang aton sining RMN News Center. SSS on wheels sa palingki caravan patigayon sa SM Iloilo Central Market subong nga adlaw. Kasama mo sa balita Radyo Man Mon Kapalihan.
6: DYRI Radyo Man
7: Report. Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agud hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
8: Patigayunon ang SSS on Wheels palengke karaban sa SM Iloilo Central Market subong adlaw sa Lunes, Hulyo 27 tuig 2026. Ang aktibidad ang maghahatag sang serbisyo kasubong sang My SSS registration, verification kag inquiry, member data change request, annual pensioners disbursement account enrollment, pensioners loan program, benefit claim application kag PRN generation sa mga luyag makaabil sang serbisyo. Ginpanugyan sang SSS na magdala sang duha ka valid ID, active mobile number kag email address, SSS number kung miyembro na, birth certificate, marriage certificate kag birth certificate. Magasugod ang aktibidad alas 9 sa aga, tubto alas 5 sa hapon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
7: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
6: Tatak RMN.
3: Nagmalit ang pinakaw na nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita ka ginakahidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot ba. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagkaunod ini sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract. Tagsaka sa CIC na may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kinala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Hindi lang ini basta nga kape, hindi ang pinakanamit yung pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal ni ini sa mga groceries, subong man sa mga supermarkets kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
9: DTX 500 mataas bilang presyon sa imong dugo, ikaw ba lang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagulak ka, makaibalo ang mataas nga blood sugar levels, nagapatiga sa arterial walls kag nagapalapuyot sang dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka hypertension o kon high blood pressure ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sang kidneys kag madamo nga komplikasyon kaangay nga lamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pagkautod sang tiil, tagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon. Mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charantin alin sa marguso nga nagamimik sing insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pa nga iban. DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Kag parisan mo sang may TC, dugay ka na bala nagaantos sang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo mag may TC. Ang alkaline nga vitamin C makabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 manami nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pang mga balita sa police report, active barangay tanod kag live-in partner sini dakop sa bypass operation sa Barao Tacvio. Kasama mo sa balita Rajman Marjorie Miani.
6: TYRI Rajman Report.
10: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
11: Estado ang isa ka active barangay tanod sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Provincial Drug Enforcement Unit o PDE EU sa Barangay Del Pilar, Barao Tacvio, last 9:55 Domingo sang aga. Ang arestado ginhinago kay alias Jesse, 43 anyos, sa nasabit nga barangay. Upod sini nga nidakpan ng iya live-in partner nga si alias Jeline, bangod sang obstruction of justice, nakompiskar sa ila paghinakop ang 12 grams sa ginapahayag illegal nga droga nga nagabalor sa 81,600 pesos. Preso na karon ng duha sa Barao Tacvio Police Station. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
10: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
6: Tatak RMN.
9: Megaman Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island Kagimaras. Ang Megaman Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw nagapapagsik na panugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro herbal ang ingrediente. May tongkat ali ginseng maca kagori goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara mag-inom sa Megaman. Duwag ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw ka nag-inom, pwede isa kadadlaw. Ganing mag-Megaman Herbal Capsule babakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene, Kagsang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Arimin. Kung may Megaman Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita sa nakakape. Ang Megaman Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyo mga ikog tawo kaya nagahatag sang dugang nga resistensya. Kaya nagamlig man sang aton nga mga prostate para hindi magubago kung magdako. Kaya kung mapabayaan mo ini, pwede ina nga mahulog sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix, pwede ka mauyaan kay partner o kung kay misis sa tihon sa inyo nga paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilalaman din nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Kaya palamit ang sabor niya si misis, si partner, pwede makainoma kaya hindi man ipapatindog lang sa ikong tawo kundi nagahatag man ini isang dugang nga resistensya. Nagabato sa pulaw kag para hindi mag hindi ka pagkapuyon sa imong trabaho. Megaman Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation kag babakal nyo sa mga butika sa bilogay sa sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Kag siyempre super fiber ang pinakaepektibo nga parinlo sa aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Gagod mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension a Philippines. Kag para sa sigurado ha kag aprobado nga resulta inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw tapos sa gabi mga 30 minutes before kamo nga magpanihapon gamit kamo Super Fiber. Pabakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Sa City Hall Specialized Communication Board si Pamtang sa mga ambulansya sang Iloilo para sa PWD nga pasyente. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
6: City Hall Reports.
12: Ang inyong bahay, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas ang immune resistensya. Nagpapataas ang immune energy. Nagpapaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalivate sa immune digestion problem. Nagkapanubo sa pagbuton sa imo tiyan, nagdetoxify sa imo lawas, kaya nagabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
13: Magabutang sa specialized na communication boards ang Iloilo City Emergency Response o kung ICER sa tanang nga ambulansya sa syudad sa Iloilo. Ini para sa mas inclusive nga emergency services para sa mga persons with disabilities nga mga pasyente. Ang mga communication boards yung disenyo agon mag-assist sa mga PWD labi na sa mga non verbal community ang pasyente nga hindi na makahambal sa tion sang critical emergencies. Ining inisyatibo na integrate sang visual aids, Filipino sign language, guides kag symptom assessment tools agon mapadasig sang responders ang pag-assess sang kondisyon sa pasyente kag isa na batyagan nga sakit, allergies sag vital sign bisan pa nga wala sang verbal nga komunikasyon. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
12: Pinabahin gindala sa inyo sang non-score Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
6: Tatak RMN.
3: Arin ang new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Hintingo bang mangustin, guyabano kag malunggay. Para sa mas mabaskog resistensya, dugang nga enerhiya, kag mas mapagsik lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilogay isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
9: Carg Magnans Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa bilog ng Panay Island kay Gimaras nagatag protection kontra dengue, malaria kay giban pa nga balatian dala sang lamok mosquito repellent nga safe kasi mo pagwabisan pa sa sulod sing imo sini nga panimalay. May neem tree extract nga parehong performance sa citronella nagatag protection sa exposed imo sini nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arikis alap-ap alipunga an eczema katol-katol sa panit kay giban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakalini sa mga butika. Balita sa Kapitolyo Provincial, Provincial Veterinary Office, nagapatigayon sang kapon kag rabies control activity sa tatlo ka mga banwa. Kasama mo sa balita, Rajuman Fia May Otero.
6: Capital Reports.
14: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkarto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
15: Ilang kabahin sa nagapadayon nga kampanya sa Provincial Government of Iloilo batok sa rabies nagpatigayon sa duha ka adlaw nga libre nga unitary drive and Office of the Provincial Veterinarian para sa mga hinoptanan nga idok kaguring. Sa Hulyo 23 ginhiwat ang aktibidad sa banwas ng Leganes samtang sa Hulyo 24 ginhiwat naman ini sa San Dionisio. Tinutuyo sa programa ang pagpasanyog sa responsible nga pagatipan sa mga hinoptanan, pagpauswag sa ila ay kaayong lawas kag pagbulig sa pagtapna sa paglaptas ng rabies. Kadungan sini nagsapol man ang Provincial Rabies Control Committee sa pagpanguna sa Provincial Rabies Coordinators sa mga opisyalis ng banwas ng istansya. Ginistoryahan sa sinapol ang preparasyon para sa assessment sa tatlo ka island barangays na ginalauman nga magkabaton sa recognition bilang rabies-free island. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Fia Panes, Otero Tatak, RMN.
14: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
6: Tatak, RMN.
9: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagbagwa sa aton mga higko. Ginimo pagi sa nagkalainline kag purong ingredient nga nagalin sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lainline nga klase sa mga berries. Agot tagahan sa nagakaygo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakalini sa mga butika.
3: Alas 5:34 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Check tanay pinakaulihing alakat sang panahon.
6: RMN News Panahon.
3: Punta sa Pag-asa Iloilo, John Baron. John, mayong aga.
16: Yes, sir. May nga kag sa aton man mga tagpalamati sa RMN. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes, July 27, 2026. Sa aton nga update no, ang southwest monsoon nag-aapekto ini sa may Luzon and dere sa aton sa western Visayas. Generally fair weather kita sa subong adlaw. Pero may mga chance gyapon no sa mga isolated nga mga pag-ulan pangilat kag panag-uob dala sang mga localized thunderstorms. Ang hangin, makakanay tubtob makasarangan sa direksyon na bagatnan nakatundan, tubtob na bagatnan. Ang maniya magadalas ang makanay tubtob makasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na aton 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nag, or should I say, magabutlak 5:37 sa aga, magatono din 6:15 karon sa hapon. Ang maniya aton latest weather update, ako si John Baron. Madamo gid nga salamat.
6: RMN News, Panahon!
3: Salamat gid John Baro nagikan sa Pag-asa Iloilo. Why naman so nagkwan sige lang. Wala. Ah, sige lang, diretso kita, no? Ang ining gabay dulo na sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Samtang nagkaedad kita, kalabanan sa aton, nagapinsargid kag pangamuyo, ngara lang sa mayo nga panglawason ang aton pamilya, labinagid ang aton nga mga ginikanan. Isa sa mga pamaagi nga makabulig kita sa paghatag o kung mahatagan sa mayo nga panglawason ang aton nga ginikanan, amo ang pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, the number one trusted food supplement sang aton nga mga senior citizens. Wala abot nga gatag ini sang oxygen sa aton singalawas, may araman ini sang vitamin A, D3 kag vitamin E nga gapabaskog sang lawas. Isa pa gid ka benepisyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang alkyglycerol nga nagamintinar sang aton healthy immune system para mabatuan ang mga masakit nga naghana sa aton lawas kag nagaprotekta man ining malikawan ang hypertension, stroke kag heart diseases. Mabakal ini sa banwa sang Santa Barbara sa Mars Pharmacy, Siam sa Pharmacy, Antay sa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Bashi Pharmacy, M-Cell sa Pharmacy, kag Swilo Pharmacy. Kag sa tanan man nga mga branches sang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy kag IS sa Medicine Corner. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dugang pagid nga balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang. NLEX Road Warriors gilotos ang San Miguel Beerman 110-96 sa nagaparayon nga PBA Governor's Cup. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
17: Ang balita sa sports ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang new and improved non-super plus maskin pa epektibo kag maskin pa masko gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog resistensya dugang iniriya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw non-super plus capsule natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas mabaskog nga kurason bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas daog ang Inlex Road Warriors kontra San Miguel Berman 110-96 sa nagapadayon nga PBA Governor's Cup July 25, 2026. Nagpanguna sa kadalagahan sang NLEX si Connie Winston matapos nagbalag sang 24 points kag tig 4 rebounds kag assist. Nagulit pagid sa NLEX si Robert Bulik nga may 14 points samtang 31 points ang ginbalag naman ni George King para sa nalutos nga Berman. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamagi, piliya ang non-super plus ni anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa Bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
3: Alas 5:38 ang oras diri sa atong pagpangalagad. Kumain kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
18: Sa kusang wala pa ko nakaano ka gamit sang Evergreen. Ang ako nga ta asa magi ka sak. Hindi gid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Ha, hindi umiinot ang sakit sang paa.
19: Susubong makatulog mayo nang tulog mo.
18: Yes, wala akong tulog. Wala akong hyperacidity. And then ang muscle spasm ko, wala na. And then makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinalis, patong-patong haniho.
3: Dapat yan user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balance. Nagalimpyo, nagkababakod, ginagabalance sa mga sistema sang aton silingalawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang nga dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobrang nga sugar, sobrang nga cholesterol, sobrang nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, dapat likawan tang constipation. Ang ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sining nga lawas. Dapat bastante tigid kita sa vitamin A, C, E, potassium iron, magnesium kag zinc ka Radyo Man na Binrol.
9: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingobin nga pwersa sang pito para sa kayong lawas. Kumpleto ang benepisyo ang mga ang Captor Merrick for managing general inflammation sa Loyuton GBT and Beauty Vegetable. Manunggay the Miracle Vegetable, ang palaya na ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass APH acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado ni sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Gani, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw katimbang naton sa ikayong lawas sa dugang nga kasayuran. Kontak kay Dr. Spinico sa numero 0910-126-4595. Sa ato naman nga ilo, attorney pamangkot sa tagpalamati kung bala paano kung may dako nga pundo nga ginalukar para sa magamay nga proyekto sa gobyerno. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para Onda.
20: Hello, attorney.
21: Mga karadyuman, nakahibalo-bala ka mo nga may cellula kita nga ginatawag nga mitochondria nagahatag ini isang pwersa sa aton nga lawas. Kung wala ka pa nakabati sa ni, ari kag magpamati. Ang mitochondria nagasupply sa enerhiya para nga makaobra sa insakto ang aton nga lawas. Samtang nagaedad kita, nagakaguba man ang mitochondria. Pabaskugon naton ini paagi sa pagtumaras ang suplemento nga may squalene, nagabulig pakusog sang aton nga mitochondria. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang 99.9% squalene nga nagahatag sa nagakaigo ang supply sang oxygen sa aton nga cellula. Kag kun husto ang supply sang oxygen, ang aton mga cells naga-active bangod naga-function na sang maayo. Kun bastante ang Dr. Pinoy Squalene sa lawas, may antioxidant ka na, may oxygen capsule ka pa. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang nga impormasyon, mag-contact sa numero 0948-5876-329. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kun bala paano kun may dako nga pondo nga ginalukar para sa magamay nga proyekto sang gobyerno. Attorney,
22: ang taon ng Manada is whether or not it was in accordance with the appropriate budget at that time. Well, actually, siyempre, kung mag-appropriate sila sa amuna, nag-propose sila before funding, siyempre mayara na sila ng mga itemized na mga proposals for funding. So, ang mula ng taon, whether or not nag-sulod siya or whether or not there was a funding for this particular item sa sinanga sa sinanga project. Karon kung wala, then they have to question what is now the basis for this. If it is of great significance, it will cost 50 million, dapat it should have been there in the first place. No? Nga, di kung gin-insert lang siya, ay nalipatan. No? Kung nalipatan, if it only cost a few million, siguro it may be justified. Pero if it will cost you that significant amount, so medyo questionable siya nga, ang gulpila siya gin-insert. So the reason behind it should also be put into question.
21: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, deligid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
9: RMN. Mga kasama, may good news kita sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatuwag may haplos na mula sa puso ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikini basta-basta ng ingredient nga gin pedalum sa baydid nga pagtuon may aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit nga pakupos ang singaw kag nagapatubo sa amat-amat nagakaunot naton nga mga buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen ang eucalyptus nga pelayo sa kagat sang lamok. Kag sapat-sapat maayo man nga pagkontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog sang pungot sa ilong kaginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sa tulog ginabuligan dula ang kurinot nga mga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Ang Soft Touch Wonder Oil haplos na mula sa puso, available ini sa mga butika. Makabakal ka man sa may Mary Mart Mall kag syempre makabakal ka man sa online, kindly check lang sa FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Mayong aga sa aton sini nga mga mangunguma ang kubuta kag ang Iloilo New Agri nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpakabudlay. Gani ining promo para gid sa inyo ang kubuta kaagapay sang mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Simple lang ang imo sini nga imo para magdaog ka sa mga dalagko ka mga brandyo nga mga papremyo. Magbakal ka lang sa ilang mga genuine spare parts kubuta equipment para magkaangkon ka sang coupon sa every 10,000 di mo nga pagbakal may isa ikaw kara raffle coupon. Pero kung madamo binaklan mo, damo mga raffle coupon. Ang coupon sulatan sa pangalan na contact number kag official receipt number kag iulog sila sining mga drop boxes. Ang raffle draw sa December 5, pati gayunon sa Ina Farmers Learning Site and Agri-Farm, dira sa may Barutak Nuevo. Ang mga premyo, ang grand prize, isa ka brand new traktura. Ang second prize, Kubota Transplanter. Ang third prize, Kubota Special Power Tiller. Gani ha, magpasakop sa promo sa Kubota kag Iloilo yung Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
3: Standby ha, pagbalik na lugay-lugay, mga dalag ko na nga mga balita lokal, kagbalikan ta nga ton siling patrol, listahan na sa mga nasunugan, dira sa may muli lune, sa Legazpi de Darama, City Proper, subong kita mga kaagahan. Balikan ta lugay-lugay, diri sa aton nga pagpangalagad. Alas 5:46 na sa kaagahon.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Kidney Care.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
23: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, pwede lash, malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamukin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malitawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
24: Sa Plus Gold.
25: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
24: Sa Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Southern Gold Coffee Mix.
26: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging
1: pa. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
27: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw.
28: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
30: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
1: D3 Bio.
31: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
32: Sona ng Pangulo. Ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
33: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredyente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
34: Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
35: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physium.
36: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumar ko sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Kaman Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Megaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.

0: Amelo. Mova it. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod yun na papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mabakal, sumanguti ka.
4: Libre ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
5: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
6: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag nasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
9: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
10: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
11: Alas 5.52 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
12: Radyo Man, Eric John Pamplona.
13: Eric John Pamplona.
12: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
13: Benroy Bernal.
12: Back to back sa unang radyo, unang balita.
14: Life Extension Vitamin D3, pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa numanya klase sa balatian labi na magkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 kakapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw pinaka-rekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Numero 1 da Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3 mabakal sa tanan nga branches ng Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo sini nga mga lugar. Gani magbisita ka mag-avail sang libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctors sa mga Life Extension Clinic. Kadto ka sa Life Extension Clinics, ara lang sa may lower ground floor, Robinson Small, J. D. Leon Street, tunad sa Iloilo, sa may Tagbak Distrito, sa Ngaro, poblasyon sa may Estancia, Simeon Aguilar Street, sa Pasis, MCT, Iloilo, Bagadama, Santa Barbara, kag J.C. Sulita Street, sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo, libre ng medical consultation, kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
12: Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
11: Mga darag ko ng mga balita subong aga. Subong adlaw mag-deliver si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sang iyang 5th State of the Nation address. Dito sa Metro Manila, naka-deploy ang puwerte kadamo nga pulis. Radyo Man na Binroy, may bulig pa sang Armed Forces of the Philippines. Dari sa aton, sa may Region 6, ang Police Region Office number 6, ang naka-heightened alert man sila, Radyo Man Binroy. Kaga naka-deploy man ang aton sining mga katapos sa kapulisan sa mga areas kung saan imposible, may mga patigayon man nga mga hublag protesta. Pero siyempre, ang aton sila nga mga kauturan, mamati kita karon iya. No? Sa suna sa presidente, bisan daw, huay man kita ginsang lauman.
14: Bisan na daw, agrabyado kita sa administrasyon. Ngayon, sige lang, kay concern man ng Yapon aton. Baloon ta ang ipabugal na Manila karon sa ila sininga State of the Nation address.
11: Check ta na yung mga dugang pangabalita ni Radyo Man Flo Navarrete kay may listahan na sang mga nasunugan, Barangay Moliloni Montesne, no? Ang barangay, no? Dira sa Dilarama Street, no? Radyo Man Binroy, muli dira sa Piak, Dilarama to sa Piak, pero gintungan ini sang Moliloni kag Ligaspe Dilarama nga mga barangay, ang natigayon sini nga masunugan. Balikan ta si Radyo Man Flo Navarrete.
12: TYRI Radyo Man Report.
14: Ang
15: Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy, no? Isa diri ka boarding house or isa duwa. Duwa ka o tatlo ka boarding house ang natupok ini isang kalayo, no? Sa diri nag-opisa diri ang kalayo sa balay o sa boarding house ni Cornelio Lago. Kag ni Celestino Pininula. No? Amo ni ginipisahan sa karayo. Mamangko kita diri kay Kapa Arnold Droga, no? Sang Samura, aro barangay barangay
3: Molinoni,
15: no? Kap, good morning. Nagkasara ni Milo, kung si Radyo Manere, kung si Radyo Man Binroy. Hello, good morning.
3: Hello, Kap, good morning. Bao, masubok gini nga aga, oo. Anong assessment yun na subong Kap sa sining sunog sa inyo barangay?
15: Subong na parout naman, daw ginamapping na lang, gamay. Parout na yun, totally parout naman.
3: Oo, for the meantime, anong diin subong ang mga residente ta ng kalasunugan? Kaya anong mabulig naton sini?
15: Sa subong, ginapa-interview ko ba sa sekretary ko kay sa BSW para mangkuton sila kay Tibalan kuman nga ang mga taga-diring na sunugan, may mga pamilya man di sa barangay. Ginapa-interview ko pa sila kung din gusto nila, dito sila ma-temporary reside sa parinti nila or either dito sila sa barangay hall or last option is ang location center ginaman kung daw medyo serious ng calamities dito sa may immunities ma-inform ma- sa principal.
11: Kap, ang mga nasunugan nga ni Kap, part giniya sa barangay Molinoni, no?
15: Imo
11: ginitaran mga pumuluyo?
15: Kilid isa sang building sa marina.
11: Oh, basta sa kilid building ka marina part pa sang Molinoni kay dito sa Piyak iyato kan Kaspe, no?
15: Ang bala mo duwanin kun kun sa diri ka side alin sa civil diretso dila Ramana ang street.
11: Yes.
15: Ang sa left side kung natalikod City Hall left side Molinoni sa right side sa Moramilis. Tapos ang tanan-tanan nga partisan na sunugan, di iyagi sa Molinoni.
11: Imo gini. Andira sa inyo nga barangay ka pa, may mga temporaryo ka muda nga kwan nga pwede maistaraan sa aton sila nga mga nasunugan?
15: So, kung napamangkot ko sila. Kung gusto nila sa barangay yun, yung pinamon to ang chapel, kaga ang daycare. Kung hindi, tinidigta kami sa Montes, punta ko lang ang principal ko na gudman.
11: Oo. Kaya di bala kap may kwan, no? Ang barangay dira bala. Anti, Molinoni Montes, may ara man, ano ka na isa to?
3: Legaspi.
11: Samoramilyesa.
3: Samoramilyesa.
11: Ang may Montes, malakap nga mga barangay.
3: General Yodz niya.
11: Molinoni Montes, katapos may, ano pa ganding ganing may Montes sa punta. General Yodz Montes, no? Pero dito niya sa Piyak yung General Yodz.
15: Layo na na.
11: Layo na
15: yan. Ang Imontes Elementary School, doon na bilong ang kwan, ang Montes sa Moramilis.
11: Ah, okay, sige. So, pinatanan ning nasunugan, gani ka?
15: Sa temporary nga, sustenta mo mga 8 to 10
11: houses. Galing sa 8 to 10 houses nga na, kung number of families, mga pinakabilog?
15: Sa sabi hindi mo banta, kung hindi ka na number of families, hindi mo giguro mo sobrang sa 20 na.
3: I-average mo lang, abi, sa kada panimalay, average mo lang 2 families per balay, mga sobra 20 ka pamilya, kap, no?
15: Na, giguro.
11: Dira, oo, te, kung okay, kagay na sa mga interviews namon sa mga residente, balakap, si isang ran kabalay, may
3: tatlo,
11: may si isa ka, oo, mga galumon nga daan, no? So may kwan pa, may mga borders pagid kap?
15: Oo, may mga borders.
11: Oo, sige. At least arang barangay nga mag-assister sa aton sa niyang mga kauturan nga nasunugan dira, kaproga. Sige. Kap, salamat gid kap, ha?
15: Okay, sige. Si Kap Arnold Roga, no? Kap, thank you, gid kap. Si, may isa din rin na pilasan, no? Si, sige nga ng tanong. Bubot, no? Din ang pilas mo nung bubot?
16: Nalikod.
11: Ano na?
3: Sinuro na?
16: Pagkuha ko ni si Ara na kalayo sa babaw. Nanuguro na.
11: Napiskan?
15: Nanuguro muratan sa Radyo Manirik.
3: Ah.
15: Yung nagaw ka magwa, no?
16: Oo.
15: Kamusta ka nasubong?
16: Okay naman.
15: Nung bubot, yung kita?
3: Importante nga safe sila tanan. Accounted naman ni Flo, no? Wala na sang way missing, no?
15: Wala.
3: Ah, very
11: Ang kuwan nga niyang mga balay nga ni matindog, niliwat, mga gamit, mabakatan, niliwat.
3: Damo na.

0: Nang Manila na.
1: Oh, sus.
2: Disgrasyado mo. No? So, dugangan tani karon sa pinakamga sa programa sa Straight to the Point program, ang ining nasunog nga nagluntad diri sa may sa Muliloni City proper. Kasama mo sa DYRI, RMN ni Lilo, Radyo Manflo, Consumo na Barete, Tatak RMN.
3: RMN.
1: Batian si Radyo Manflo na Barete. Sakto gid man, no? Kaya ang nagatubang diri sa kwan, sa bye-bye, Muliloni.
4: Muli.
1: Kaya ang Muliloni, asa pa na ito Radyo Man Binroy sa may aduana, bla? No? Dito na sa kwan, dito na sa likod sa FDA
4: Bureau of Fire una, oh sa may Bureau of Fire na, dapat, ah.
1: So halindang kay Kapruga pagkanto ginadigali sa corner gidiri sang Dilarama
4: isa kalinya dagid
1: Dilarama Street no so kun gatalikod kato sa City Hall ang balkon sa DBP to bala ko nagatalikod ikaw ang sa tuo mo
4: Milyesa
1: Muliloni kun sa tuo mo gali ko gatalikod sa City Hall sa tuo mo
4: Milyesa na
1: sa Mura Milyesa kun ikaw nagatadiri ka sa kilid sa wala mo naman ang muling Muliloni
4: ang punta Ligaspe
1: ang punta to Ligaspe so
4: tapos Monica Ligaspe
1: kaya mo ang Dilarama naman.
4: Gagmay-gagmay, abi nga, no, black lang abi.
1: Street lang abi. Ni, street lang abi ni nag-ulot-ulot sa ilabla. Muliloni, Dilarama, Monica Blumentritt, Zamora Milyesa. Ang Zamora Milyesa mo nang pinakapunta to before Sangduran, kay mo nang dito naman sa GSIS, bla? Mo na to ang, kuan, mo na ng mga waterfront barangays. Mamati na kita user sa nga Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Leonora Llamas. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
6: Si Ma'am Leonora Llamas, siya?
7: Yes,
6: based ko. Sa imong record, may iara ikaw before nga problem sa imong heart. May chest pain ikaw, body pains, kagalik ka lang makapuyan.
7: Sa December, gin-atake ako sa akon nga sakit bala, nga nalupog ako.
6: Nalupog ka tapos?
7: Tapos kinurog pa gid ako. Ang ito nga nakabangdanan nga nalupog ako bala. And then ako makatindog. Kaya nang sige ko na nagtigang. Hindi maintindihan. Tapos nagpa-check up agad ako dira sa Life Extension sa Pati. Pero ay gani matunga-tunga sa January. Naka-full recover na ako. Nakalakat na ako. Huwag na ako ginaupdan. Magpa-check up dira.
1: So, nabatian si Manang Leonora Llamas, no? Nagka-problema inisya sa iyang heart, no? Pag daw nalupog daw din siya mula kung nakalakat. Pero ang inom siya Life Extension na Vitamin D3 consistent gid sa pinakabulan. Kag after sine, na hatagan na libyo iya ginabatsyag, nakalakat na sang mayo. Sa kuling kani, magpakonsulta sa kuno, why na sa ginaupdan pa, kay makalakat na siya. Kani ka mo dira, inuman Life Extension na Vitamin D3 adaw-adaw, among ini ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kaga provinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Kaga bisita lang sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre sila nga medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kaga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why na kita chimpo diri sa aton nga pagpangalagad? Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
4: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
1: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
3: Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrocof, humok ang tig-anga plema, afford pa.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charmin Fabricon, mamong tumatablog, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm
12: Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: pangbangbang kung makablog sa charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.

0: ISO certified world class quality.
1: ECS. Hi, Jian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod sini. Permi na ko hagard. Kad-permi lutaw. Balaanon gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs. Nag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Naibalik ang vitamin C, E, kad niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balaanon. Fresh and focus. Guwapa ka. Stress tabs.
2: Puti vitamins plus iron. Is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
9: Oras alas 6:07 sang aga.
10: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point, news!
11: Straight to the point, headliners!
9: Top story of the day, sunog nagluntad sa pila ka mapamalay sa Samuel Yeluni, city proper sininga kaagahon.
12: Samtang pahayag ni Yosek Mabilog ang sa pakikita sa mga opisal sa Banwa sang Iloilo nagasaligmato.
9: Uswag Ilonggo Party List Congressman ang ginpasakaan sang 14 ka-count sang kaso nga graft.
12: Resulta sang hydrologic study sa eksperto gikan sa UP Diliman gamiton sa pagdihon sang comprehensive drainage plan sang sudad sang Iloilo.
9: Tatlo ka mga Ilonggo nga marino lakip sa mga sakay sang barko nga naigo sang missile sa Ukraine. Balita nasyonal ikalima nga sona ni Marcos Balantayan karon sa hapon.
12: Sa international news, mga tao malapit sa Berlin Gay Pride event sa Germany, ginarado sang salakyan, isa patay, 17 ang pilason.
9: Sa entertainment, Sara Jeronimo nag-reunite na sa iya ginikanan kag nagkanta upod sa iya amay para sa isa ka special duet.
12: Sa extra wow balita, pinagkatigulang nga residente sa Washington DC, isa ka Filipina American.
11: Tatak RMN.
9: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
12: Mga karadyo man, naari kita sa adlaw na nga Lunes, July 27, 2026.
9: Ako si Radyo Man, Novi Malion Cuaso.
12: Ako si Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
11: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point.
9: Sa ato naman nga top story of the day, ginpukaw sa mga nagaibwal nga kalayo ang pila ka mga residente sa Samuel Yeluni City proper pasado las 4 sininga kagahon July 27. Sa pagpangusisa sa RMN News team, hindi magnubo sa lima ka pamalay lakip ng isa ka boarding house sa magintupok sang kalayo. Suno kay Ann Rodriguez, isa sa manasunugan, wala gid sila sa may nasalbar bangod gin sa par na lang nila. Ang ila ko galingon, magluwas sa nagakasunog nila nga balay. Padayon pang investigasyon sang Bureau of Fire Protection sa gintunaan sang kalayo. Duga nga man detalye sinidigido guys sa report ni Radyo Man Flo Navarrete. Kumusta ang tanay dalagan sa aton nga panahon subong nga Lunes?
11: RMN News Panahon.
13: Ang karadyuman ini ang lakad sa panahon subong nga adlaw. Nagapabilin sa guwa sa Philippine Area of Responsibility ang anay bagyo Quiapo sunod sa pag-asa. Apang wala na inis ang epekto sa pungsod sa karon. Samtang padayon nga nag-epekto ang habagat sa Luzon. Sa Western Visayas, mangin maayo ang panahon sa pagkabilugan, apang may mga tsansa sa gihapon sa pagulan, pangilat kag pagpanaguob. Mangin mahina, tubtob magkasarangan ang yubs ng hangin sa rehiyon, nga magadalas ang makanay, tubtob magkasarangan man nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo, subong adlaw, yara sa 24 to 33 degrees Celsius, samtang ang adlaw, nagbutlak, lasingko, 37 sa ninga aga, kag magatunod, lasa is 15, karon sa gabi. Ining update halin sa pag-asa, Iloilo, Radyo Manfia, Panes Otero, Tatak RMN.
8: Tatak RMN.
9: Sa detalye sa aton balita lokal.
12: Maga Radyo Man, kaangay nga nagasaligmato ang pahayag ni Department of the Interior and Local Government, DILG, Undersecretary for Public Safety, Jed Patrick Mabilog, angot sa pagpakigita sa mga opisyal sa kabanuhanan sa Iloilo. Sang July 18, 2026, ginpahayag ni Mabilog nga sa idalom sang organizational structure sang DILG, may gina-assign nga specific functional area sa tagsang ka-undersecretaries sa din ang mga butang na naangot sa local government units na tuo na kay Undersecretary for Local Government Marlo Iringan. Ginsiling inisang Yusek kasunod sa pahayag ni Municipalities of the Philippines, LMP President Mayor Suset Mamon sa Bajangan, nga luyag man kuntani nila nga ipalabot kay Mabilog ang problema sa antalan nga banwa sa probinsya, angon sa pigado nga kondisyon sang iladaan nga fire trucks sa iya post para kay Mamon. Ginpahayag ni Mabilog nga nagapati siya nga kung magpatigayon siya sang official meeting so kung engagement sa LMP, nga wala sang koordinasyon o komando magkabig ini nga pagpanghilabot sa obligasyon sang Office of the Undersecretary for Local Government. Samtang sila na nga Biyernes, July 24, 2026, nag-post si Mabilog sa social media sang isa ka-open letter para sa mga Ilonggo. Sa among nga post, ginpahayag naman niya nga ginaplano niya nga magbisita sa mga LGUs paagi sa Regional Director ka magpakikita sa mga gobernador, mayor, city ka municipal officials kag iban pa. Suno sa iya nga magatutok ang ini nga mga konsultasyon sa pagtumod sang mga kakulangan sa fire protection, jail management, emergency preparedness and response, disaster resilience kag iban pa nga public safety concerns.
9: Formal na ginpasaka sang Office of the Ombudsman ang 14 counts ang graft bato kay Uswag Ilonggo Party List Congressman Jojo Ang sa Sandigan Bayan, hindi angot sa blood control kundi angot sa conflict of interest. Magluwas ay nagapangatubang man sang 2 counts ang graft kag malversation si former Sultan Kudarat 2nd District Congressman Arnolfo Go kag 3 kay iban pa. Sa nagligad, nalakip si Ang saging rekomendar sa Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman nga imbestigaran. Gintawag siya sang una ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. nga kabayan sa possible contractors. Sa isa ka statement sa November, ginpayag ni Ang nga kumpiyansa siya nga maklaro niya ang iya pangalan. Nakaanda man siya nga magatubang sa mga kaso batok sa iya.
12: Ginpahanomdom ni Police Major Silamay Sangrines, spokesperson sa Iloilo City Police Office nga welcome ang tanan nga tawo nga magdakop sa o kon magdangop sa animal welfare desk sa mga police station sa sunod. Ang animal welfare desk magahatag sang jurisdiksyon kag obligasyon sa mga pulis sa pag-atipan sa mga insidente nga may kantaran sa sapat. Nag-akomodar ini sa mga kaso sang animal cruelty, neglect, abandonment kasi sa pagbulig sa mga tag-iya sa mga hinuptanan nga luyag mag-file sang kaso kag iban pa. Sa interview sang RMN sa Paturismo kag Pumuluyo o kun STP3, gimpahag ni Sangrines nga kun may nagakinahanglan sang bulig sa nasambit nga desk para lang sa o kun para sa law enforcement, handa sila nga mag-assister bilang party sang ila mandato.
6: Kung madumduman nato na 2024 pa na pagwa ining regulation ordinance ta para sa pagpabakod sang aton nga animal welfare nga kausa, kag kadungan sina dira ang pag-establish pag ano sa aton nga mga station nga in kaso bala may mga report nga may gin torture, gin maltratar or may mga kinanglan i-rescuehon. So ang animal welfare desk ta nga ni daw amo ni siya ang kwan sang aton nga partner sang aton nga city vet office kag pila ka NGO para nga mag-ulikid sa aton nga mga kasapatan.
12: Sa piyak sini ginatag ni Sangrines nga sa tion sang urgent ka mga sitwasyon kagyara sa alang-alang ang hotline sang ICPO. May muman magtawag sa 911 nga emergency hotline number agud gilayon nga maaktuhan.
6: Sa mga worst nga mga cases gid na bala kag urgent, so in case kung kaisa bala daw alang-alang gid ang linya sang hotline sang ang Iloilo City Police Office kay ti daw indi bala pareho sinabi indi feasible nga magkadto gid kita sa station. Pwede ta na gani tawag sa 911 mo sa emergency hotline number, ta especially kung emergency gid la kag urgent ang nature. Kag pwede man aton matawag man sa aton nga mga hotline number sang ICPO in kaso nga daw kami mga emergency kag hotline ano gid bala nga kinanglan aksyonan gidayon sang mga pulis nga lapit sa area.
12: Nagpangayo naman sang konsiderasyon ang ICPO sa spokesperson kun may gamay nga magkabo sa pagserbisyo sang desk officer bangod hindi man talan nga pulis anahana sa pagsabat sa animal welfare concerns.
6: Kag in case gid man kung kisa abala aga pangayo kita sang konsiderasyon no kun may mga doubts kung kisa abala sa kay hindi man tanan nga pulis ta train gid although damo man dira mga animal lover may mga kasapatan in case may mga doubts sa sila sang ginadangop nga ano no nga concern sa aton animal welfare pwede man no kapakigangot no sa aton mismo talatapan sa PIO office kay ti pag kwansining order dinansa sang animal welfare desk ni pagpabakod.
12: Ang gabahin sa pahayag ni Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson sang ICPO.
9: Nagwa sa investigasyon sang Iloilo City Police Station nga selos ang rason sang paglampusanay sang helmet sang duha ka grupo sang kalalakinan sa Diversion Road na sakop sang barangay San Rafael Mandurriao. Suno kay Police Captain Lester Olivero sang hepe sang Police Station 10 naakig ang minor de edad sa Makitan nga nagupod sa iya ex-boyfriend nga isa ka rider sa motorsiklo ang iya nubya. Ayaw ay pakamubuon. Bangod siya nalampusan sang helmet sang grupo sang rider ang ulo sang minor de edad. Gilayo nga nagpadangat sang reklamo ang magtimbang abayin sa Police Station 10 kag natumod ang mga involved. Apang payag ni Oliveros, wala naman sang plano magpasaka sang kaso ang duha ka mga lalaki nga nagtuga sang iskandalo. Sa piyaksin ni pasakaan sila gyapon sang kaso nga alarm and scandal. Posible subong adlaw July 27, agud hindi na masulit ang kinagamo. Ala, ti subong palang desisyonan mo na nanoy. Kiti, way pagani. Gatsit na siya.
12: Mabudlay.
9: Narealisar niya gurong we have a once in a lifetime. Tayo na gani. Tapos, ano gani? I swear from now on, if ever you're in my arms again. Give me one, Jesus, no? Kagi mga mo break, Jace. Dahil naguligay ka mo lang yan.
12: Kagi mga mo,
9: eh. Why ka dyan? Wrong. Tigun.
12: Nagapangayo sang bulig makapauli sa Pilipinas ang tatlo ka mga Ilonggo crew sang MV Inase nga ginigo sang missile sa Odessa, Ukraine sa nagligad nga July 18. Nagali namang ini sa dingle miagaw kag Ortiz City proper. Pila sa mga upod nila na samaran ka nadami sa ila ginasakyan nga barko. Suno sa taga dingle nga si alias L, 41 anyos nga matapos ginatake sang drone ang ila barko. Nagpadulong sila sa port sa Romania nga naghulat kung tani nga i-arrange sila sang ila kompanya nga ma-repatriate sa Pilipinas apang imbis nga buligan ginaduso sila sa ilopisina nga magbiyahe padulong pagin sa Turkey bagod mas mahapos mag-ilis ang crew sa nasabit kapungsod apang kinahanglan pa nila nga mag-agi liwat sa Black Sea. Dugang pa ni El nga hindi sila magsugot apang natunga ang desisyon sa mga crew sa barko bangod ang iban sa ila ang nagsugot sa offer sa ilang kompanya nga magbiyahe padulong sa Turkey sa kabaylo sang $1,000 nga offer kag insentibo. Payag pa ni El nga sa karon may ara sang wala paghampanay sa tunga nila nga mga crew bangod katunga sa ila ang nagbaton sang offer sang kompanya kagluyag mabiyahe pa Turkey samtang iban sa ila ang luyag na magpauli bangod sa kahadlok. sa Facebook o kung Facebook post man Ram Ram Serbo sa Miyagaw. Ginpahayag niya nga maagi gihapon sila sa Black Sea nga suno sa iya, hindi man sigurado ang safety. Kadungan sini, napanawagan si Serbo kanday Miyagaw Mayor Richard Garin ka First District Congresswoman Janet Garin nga babuligan sila nga magkapauli sa Pilipinas. Sa picture nga ginpost, makita nga may paso ini sa iyang kamot.
8: Tatak RMN.
9: Angot sini maingkupod ta karon ang tatlo ni ka mga Ilunggo nga mga marino. No, bantayan nyo kami karon. Kay kumustahon ta sila kag ipagwa tabla mga laragway.
12: Grabe na.
9: Sa nga agi sa nga bomba. No, halin sa drone nga ginhulog no sa ilang barko. So, ngila man lang ni nga tagaanan sila opsyon.
12: Mm-hmm.
9: Kaya ti ang trauma, Boss Idol, depende na sa tao mo.
12: Ti ang iban, tuntun na, Radyo Manuvi, hindi mo yan matakos ang trauma ko, mm-hmm. Ikumpara mo yan sa trauma mo.
9: But the fact nga nabumbahan sila, isa lang mo tang balon, mm-hmm. Delikado gin sila.
12: Delikado sila.
9: Kag ti ilagin ni Abi, kabin ang igo. Tiyas mo baga mga upod nila guro to tiyas dalong-dalong.
12: Tiyas mo na muna nga wayman niya. Ang iban to iya nga wayman niya masamaran, Radyo Manuvi. Wayman, ti ang akon ginalantaw dira, gusto sang kumpanya, nga kung dito sila sa Turkey makadto, padalaan dito sang bilog na tao, manaog ang tanan dira, masata ang bago. Base mo man ang gusto sang kumpanya, galing ti ang tao naman, Radyo Manuvi.
9: Na-traumatize.
12: Na-traumatize na.
9: Kaya ano pa nakaroon ang pulos ang offer nyo, kung ang tatlo ning hindi ka mubuon sa trauma nila, base karon din na club auto sa Turkey. Kag may ubrahon sila along the way. Di ba? Yeah. Ang self-harm, hindi mo na yung makuan mo, hindi mo na makuan, malikawan.
12: Yeah. Yeah.
9: So, ingagawon ta na yung tatlo ka mga Ilunggong ano eh. Taga Ortiz, ang unang nagwa, taga Binggawan, pero taga Miyagaw, ginigilio sa Serbo. Then ang isa, kasi Mario ko to sa Ilahas, Dingle. So, karon maging kaupod naton sila, no? Alas 8 imedya, kaga dito sa ila, alas 3 naman sang kagahon sa Romania. Agsalamat gid sa bulig sa Iloilo Provincial Government. Domingo nga Domingo, seconds lang niya, prokurar dayon ni Dr. Cynthia Dario, ang manager sa Public Employment Service Office sa Provincial Government. Susubong aga, makadto sila sa Capitol, Boss Idol. Bilinan mo lang to sang karon no sang mabantay to karon para nga mabalanta mga updates ni sa ila.
8: Tatak RMN.
9: Oras sa 6:22 sang aga. Break anay sa balita mga pekita magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sinenting para nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kinatulukon gani para forever young magsanton Gold Coffee Mix. Resulta sang hydrologic study sa mga eksperto gikan sa UP Diliman gamiton sa pagdihon sang comprehensive drainage plan sang syudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita Radio Man Joel Franco.
14: Pagagamiton para sa pagdihon sang comprehensive drainage master plan sa syudad sang Iloilo ang in-conduct na hydrologic study sa mga eksperto gikan sa UP Diliman. Suno kay Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office sa Considere Mujer Dona Magdo na pasa na sa mga experts na resulta sa ilang pagtuon. Subuman hindi pagkailan mo umpisa na pagtuon sa comprehensive drainage master plan bangod ginahambalan pa ang term of reference sa TUR concept notes sa iban pa.
15: Ang studies gamiton naton as basis sa pag-ubra sa ato nga comprehensive na drainage nga master plan. Kay ang that particular studies right, mag-guide na sa ato nga mga engineers in determining kung ano ang kay hydrologic studies ano kung paano blagabihib ang water sa kada area. So ina siya will become the input para sa ato nga master plan sa ano, sa drainage for Iloilo City. Preparing na ang documents sir para sa amo na nga sa second phase sang study para nga ano mas makaiyo nato ng ato nga network sang drainage na system diri sa amin. Ara pa kami sa stage nga nag-exchange pa kami sir documents bla. Pa-istoryahan pa ang TOR, ang concept note, TOR, amo pa na. So hopefully pero ang target within the year.
14: Ang payag ni CDRMO head Donna Magno. Mananaangan ay gasto ang syudad sang 600,000 pesos nga professional fees para kanday Dr. Hill Cruz nga isa ka civil engineer nga may specialization sa hydraulics kag engineers Franz D. Santos kag Chini Vispo para sa pag-conduct sang hydrologic model simulations pag-analyze kundi nag-ailig ang mga suba kag madihon ang potential nga flood scenarios sa mga pinaka-vulnerable nga barangay sa syudad. Halakip man sa study pag-evaluate sa mga nagabaha nga suba, pag-review sa controversial nga mga infrastructure projects kag ma-update ang dumaan na nga mga data. Ang Comprehensive Drainage Master Plan nagatuyo nga masulbad ang pagbaha sa syudad sang Iloilo sa tagsa ka magbuhos sa mabaskog nga pag-ulan. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
16: Tatak RMN.
9: Oras, alas 6:25 sang aga. Balitang inyo nabatian, dulong sang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, Kag, Spirulina. Makabulig sa high blood, diabetes, kag sa mahigko nga dugo, nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus, go!
12: PRO 6, ginpaidalom sa full alert status kadungan sang ika-5 nga zona ni BBBM. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
17: Ara sa full alert status sa Police Regional Office 6 kadungan sang patigayunon nga ika-5 nga State of the Nation address o konsona, Lunes nga adlaw Hulyo 27. Iniagud masiguro ang kaluwasan sa mga pumuluyo sa Western Visayas samtang ginapatigayan ang zona sang presidente. Sunod kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Director sa PRO 6 nga mga police units ang ara sa full alert status sugod pa July 24 at 2026. Ginabantang ara sa malapit 5,000 ka mga police augmentation units kag force multipliers ang gindeploy sa bugos nga rehiyon sa isa. Pahayag ni Tuanyo nga pila sa mga pahamtangan sang security amo ang mga government facilities, mga terminals, lugar nga masami madamo ang tawo kag vital installations. Dugang pa ni Tuanyo nga nakahanda ang kapulisan sa Western Visayas nga magresponde sa anuman nga sitwasyon samtang ginapasiguro nga magapadayon ang ila pagpanerbisyo bilang police. Balita nagikan sa Campo Delgado, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
16: Tatak RMN.
9: Oras, alas 6:27 sang aga, balita ngayon yung nabatian, dulong sang DTX 500, kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500, manggaranon sa antioxidant, nga maaway niya mga free radicals, nga nagadala sa balatian sa aton galawa. Sinya may anti-cancer, anti-inflammatory, kag anti-proliferative properties. DTX 500, kagipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic, hindi mahirap tsa-tsan nga vitamin C, gapabakod immune system, kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C, kag DTX 500, ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Arimin. 14 anyos nga lalaki na lumos kag napatay sa suba sang San Enrique, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
18: Patay ang 14 anyos nga lalaki matapos malumos sa suba sa sitio Arigmes, Barangay Abaca, San Enrique, Iloilo. Pasado last 2 ng hapon, Hulyo 26, sunok kay Police Captain Dandy Ilalto, hepe sa San Enrique Municipal Police Station, nga naginagaday ang biktima kaupod ang pulo ka mga abyan siri nga magpaligo sa suba. Dugang pa ni Police Captain Ilalto, nga naglumpat sa madalom nga porsyon sang suba ang biktima kawala na makabutwa. Gintinguan pa sang iya mga abyan nga luwason ang kabuhi sa minor de edad apang patay na sang nakita ang iyan lawas. Gintinguan pa nga dalon ang biktima sa Don Valerio Palmares District Hospital sa Pasig City apang gindeklarar gidini nga dead on arrival o kon DOA. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
16: Tatak RMN.
9: Oras, alas 6:28 sang aga.
12: Sa ato naman nga tingog hiligaynon, subunga aga ang tigulo sa pihak sang tanan. Pagabasahon ni Radyo Man Fiamme Otero.
19: Tingog hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
20: Ining ginalaybay ginatiguluhan sa pihak sang tanan. Sa pihak sa mga kalalatan nga nagabot sa aton, kita nga mga Pilipino padayon nga mapag-on. Sa pihak sang madamo nga problema kag mga trahedya, padayon sa gihapon, wala sang pagpangduha-duha. Sa pihak sang pagtayog mabaskog nga linog, puloy-an na rusdak, ulo na galibog. Pero sa gihapon nagabangon nga may kaisog, puloyan, palangabuyan, liwat, ipatukod. Sa pihak sang kasakit nga ato na batsyagan, Bagyo Tino nagdala sang grabe nga kalitan. Puloyan nga pinangabadlayan, hindi na magpuslan. Ilabi na gid miyembro sang pamilya, sila na matyan. Sa pihak sang tanan nga latigo sang kapalaran, halin sa korupsyon, linog baha, paglupok sang bulkan. Pagtuo sa Ginoo, hindi gid pagbuyan. Ang kapawa sa gihapon, gahulat sa aton tanan. Inimalipot nga bitin laybay, ginsulat ni Ginang Ruby Herzabalino sang partisyon Gimbal Iloilo Kuymi sang Sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Aramen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI Aramen Iloilo. Ang tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagro sa pag-anggaanay, nga mas ginpatami sa stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
0: Tatak, RMN.
21: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
9: Oras alas 6:31 sang aga. Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita. Sa health news, type 2 diabetes kag cardiovascular diseases malikawan pagi sa plant-based diet.
12: Sa labs ko si Mother Earth, paglikaw sa paggamit sang aluminum foil, may maayo nga epekto sa dunang manggad.
9: Inigagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby, mabulosan na yung online greetings ni Boss Idol. Lasay's 33 sang aga.
22: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
23: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
24: This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Tatak RMN.
3: Oras sa 6:38 sang aga. Ang masunod nga balita, dulong sa inyo sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa. Manggranon ini sa good cholesterol nga masilhig nga pagwa sa lawas sang bad cholesterol. Resulta wala sang bara nga aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sang dugo ni magstruggle ang aton nga dugan. Dikaw kita sa risgo sang high blood, heart attack kabisan pa ang stroke. Ani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mabutika kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa balita nasyonal.
4: Balantayan na subong adlaw ang ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. I-deliver niya ang speech last 4 karon sa hapon antes ang joint session sang Kongreso sa Batas sang Pambansag Complex sa Quezon City. Mangin simple lang aktibidad suno sa kamara. Sa isa ka interview sa Damlaglang wala gin kumpirmar ni Marcos kung makamit lang siya sang iso sa korupsyon kaangay sa igipagwa sa nagligad nga usona. Ginpadalaan man sa imbitasyon ni Vice President Sara o si Vice President Sara Duterte apang sa ikatatlong atuig hindi ini magtambong. Yara siya subong sa luwas ang pungsod. Sa samtang nagsugod na ang deployment sa Philippine National Police sa Masubra, 20,000 ka mga pulis. Bilang kabahin sa security o preparation sa Quezon City, nag-ipikto ang liquor ban last 12:01 kainas ang kagahon, July 27, tubtub last 6 ang gabi, ginatag sa PNP nga wala ginapatuman ang liquor ban sa binugang pungsod. Magluwas sa ginpabaskog ng seguridad sa batas ang pambansa, may nagkaistasyon naman ng mga pulis sa palibot sa Malacanang perimeter, samtang may road closure sa liwas ang Bonifacio, Cagayala Bridge. Apat ka grupo ang nakakuha sang permit halin sa Quezon City Government na magpatigayon sang demonstrasyon sa Commonwealth Avenue. Nagapilar ang kapulisan sa mga taga pumarasakop sa ipabilin ang kalinong sa tion sang rally.
2: Tatak RMN.
3: Oras sa 6:40 sang aga. Sa piyak nga bahin, tatlong gin-report nga napatay bangod sa epekto sang Typhoon Quiapo kag Southwest Monsoon no kun hangin na bagat. Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, base sa situational report as of 8 a.m. sang July 26, na record ang nagkalamatay sa Davao Region kag Soxa Sargen nga ginpaydalom pa sa validation. Samtang isang gin-report nga missing sa Soxa Sargen region. Dugang pa, 41,382 ka pamilya kung 193,576 ka mga individual halin sa 58 ka mga barangay sa 7 ka rehiyon ang apektado sang weather disturbances. May kantanan sini nag-appeal sa publiko si Senador Bunggo nga hindi pag-ipolitika ang problema sa mga biktima. Ginpunto ni Go ang nagadako nga populasyon kagpadayon nga development sa Mindanao.
2: Tatak RMN.
3: Public safety naman ni nga
4: konsensyo. Si, yagi na. Lingin ulo yan.
3: Actually, imbes nga ikalipay niyang posisyon niya, daw mo ning halinan nga nagakatulang ulo niyo. Kay tanan iyang risgo o prosine. Sa mulilo ni may sunog naman.
4: Public
3: safety man nagyapon.
4: Iyan na. Tiambot kung diin siya.
3: Sino?
4: Sino? Si Mabilo.
5: Dapat
3: lawan. Ulo.
4: Dapat sini kay may public safety nga concern dito ka na. Ginamanduan mo ng BFP nga pdasigon ang ilang investigasyon.
3: Ara sa gani sa loob na yung kaming. Dapat ara man sa sunog eh.
4: Di man ay part sang public safety ng alumni.
3: Gani man. Ang balita ng inyong nabatian, dulong sang Evergreen.
6: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
3: Sa balita international,
4: Padayon nga ginapangitan sang otoridad sa Germany ang suspect nga ginapatihan na angot sa Islamista circles matapos ginarado sang isa ka salakyan ng mga tao malapit sa Gay Pride celebration sa Berlin nga ginkamatay sa isa ka persona nga ginkagingkapila sa 17 ka iban pa. Sa mga pilason, tatlo ang nagaagom sa delikado nga injuries. Sa investigasyon, nakita na salakyan malapit sa celebration sang Christopher Street Day nga isa sa pinakadako nga Pride event sa Europe. Sunod sa police spokesman nga si Florian Nath, ginapatihan nga may kantanan sa Islamista circles ang suspect apang wala pa na aresto. Napasalig naman si Chancellor Friedrich Merz nga mag-aatubang sa ustisa ang mga responsable sa krimen.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:43 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sa inyo sang Vita D Plus sa Cofemex, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, mag Vita D Plus Cofemex.
2: RMN News Negosyo.
4: Nagapanindugan ang Department of Foreign Affairs nga wala gin produce pagi sa forced labor ang produkto sa Pilipinas. Hindi kasunod sa papatuman sa Estados Unidos ang 12.5% nga taripa sa pungsod. Sa Biyernes, ginpatuman sa Washington ang bago nga mga taripa nga 10% kag 12.5% sa 60 ka mga pungsod nga ginaligar na paslawan nga mapunga ng importation sa goods nga ginproduce pagi sa forced labor. Sunod sa DFA, diri sa Pilipinas ginadumilian sa layi ang forced labor kapadayon nga ginapabaskog ang legal kag institutional framework pagi sa pag-establisar sang mekanismo sa pag-imbestigar kapag sawa sa mga ligason kasubong sini. Magkaradyuman sa bayluhan ay $1 sumbong adlaw sa US dollar 61 pesos and 85 centavos.
3: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dira ang konsulta sa mga medical doctors. Pamasyari lang sila kundi malapit ang inyong lugar. Yara sa San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose, Antique, Bangadama, Santa Barbara, Tagbakaro. Istansya, Pasi, SM City, Iloilo, Kagbacolod, Kag Robinson's Place, Iloilo. Mayara man sa Uton, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
2: Life Extension Vitamin D3.
1: Am I speaking with William Hill?
5: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
1: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
5: I have the D3 right here, Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Standby mga karadyoman, kay balikanta ang inventaryo sa natabo nga sunog kay nasang kagahon tira sa Molilone sa Iloilo City proper.
2: RMN News Sports.
3: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag Life Extension Vitamin D3 ka na. Pangunahan na ni Albert Ayan De Los Santos kag Alexandra Ann Diaz ang 13 athlete strong Philippine team na magpasakop sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Uzbekistan sa masunod nga bulan. Nagpanguna si De Los Santos sa 71 kilogram division kag nakaset sang bago nga world record sa clean and jerk sa IWF Junior World Championships sa Egypt sa nagligad nga Mayo. Magkapasakop ang 19 anyos nga si De Los Santos sa junior 70 kilogram division, isa ka kilo nga mas manubo sa iya previous tournament. Si Diaz naman ang inablos ang Olympic gold medalist nga si Heidelin ang nadalas ang 3 ka mga gold kag nakagubas ang 2 ka bagong world records sa clean and jerk kag total sa girls 48 kilogram class sa IWF World Youth Weightlifting Championship sa Cali, Colombia. Malikawan ta makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
2: Tatak RMN.
3: Ante sang aton nga balita sa entertainment. Ang balita ta nami mani sa ngalan ng pag-ibig gin pakigbato niya gin ang iyang bana nga si Mateo Arlos Godicelli.
4: Ang ilong ni Mateo kagang ilong ko, di maglayo.
3: Hindi malayo, kaya siyempre ilong kang tawo.
7: daw karadlawan.
3: Ilong sa taon mo, no?
8: Lantawag lang ilong niya kayo medyo pikoy-pikoy yun.
3: Oo, oh, tiyan mo nang imo man.
8: Ang ako niya, medyo naghapa nga pikoy.
3: Na gano, napatay nga pikoy. Tipis na sila sa iyang parent.
8: Ti Radyo Manovi sa kadugay, mga songgudation nga na.
3: Mahilong.
8: Mahilong man na.
3: Galantaw ko sang K-drama. Nami isang linyada. Isang bata nga hindi gusto ang tatay niya sa palamanahon niya.
8: Okay.
3: Sabat niya okay man. Nga kung hindi ka mo mag-peace nga duwas ang palamanahon ko, may kaso. May sarkaso me.
8: Okay.
3: Pero si linya mula na, kung hindi ka sa iya, hindi nagid ako yung mamana, why ka na chance sa mangin lulo? Hindi mo nagid makita apo mo. Hambal sang tatay niya, bo, hindi man. Sige, sige na lang.
8: Ay, kabudlay, Radyo Manovi nga, why ka apo? Kita ako subong.
3: Why man bali, diferensya sa laki mo. Ang diferensya lang, kay, dahil hindi niya pa mabaton yung baby girl na, mamana na.
8: Tiyan mo,
3: baby girl niya, mamana na.
8: Dira na na, daya padulong.
3: Di sila, hasta saan, o nga, kay why na nanay mo, sa iya nagdakong bata, kay patay ng nanay. Sila niya, sige katay, why kagid apo? Nga dalu-daluon, mamalaam ka lang, why gitimot apo? Ate siya, sige na lang ah. Te si Sarah gin pakigbato. Si Mateo why man di prince.
8: Why ah? Why di prince?
3: Ayo man nga tawo, asubnaw.
8: Eh pero so, ti sa kadugay na nila Radyo Manovi do why man.
3: Oo, ti subong mahilom na niguro. So standby ah, kagayon grabe maning ramag sang Pinay oh. 110 anyos.
8: 110 mabago.
3: Siya tong pinangkamalam sa lugar nila sa Amerika oh. Pinana sila sang Pinoy, no?
8: Ti, kaon niya lugbati mo. Ang mga kanuya, we, kaon lugbati.
3: Ti, kapin pa, siguro sa jeans niya nangadaan.
8: Sa jeans,
3: ah? Tinugang mo pa ang healthcare sa US pa.
8: Ti, we.
3: Ah, kagti laban-laban, nakakadto na to sa Amerika kay into medical field ng pamilya niya.
8: Laban-laban.
3: Sige, balikan ta natin gidugay. Kumusta on tanay ang sunog sa Molilone? Yari si Radyo Man Flo Navarrete.
9: TYRI, Radyo Man Report.
10: Radyo Man Novi, Radyo Man Regan, nag-dipindili karon sa kapin na 30 ka individual ang nabiktima sa sining sunog diri sa may Molilone City proper na sinilamang kaagahon, no? Dipindi ni sa ila kung din sila may evacuate sa may daycare center or sa A. Montes Elementary School or sa chapel, no? Sa Molilone, Radyo Man Novi, Radyo Man Regan. Ini ang ginapahayag ni punong barangay Arnold Roga sa ngaton sila nga ma-interview, no? So, pulo ka, or kapintulo ka balay, no? Ang natupok din isang kalayo, natapos naglumtad ang ining sunog, no? Kahit ang mga balay, although nga may mga paderman, pero sa kalabanan, din nga mga panimalay mo sa light materials mo. Makita din sa konsing Facebook Live, no? Ang mga nasunog sining mga pamalay, kagaya na kit lamang sa sining lunoko no? Na sunokit sa sining kalayo matapos nag-ibual ini, no? Dako ang kalayo kay na Radyo Man Novi, no? Kaga natigay man ining mapalong pagkatapos ang Bureau of Fire Protection pag sa mga bulig sa mga pumuluyo no ang ining kalayo.
8: Radyo Man Flo, kay sino gid boarding house or kay sino balay ginagalin ang kalayo?
10: Kay Mr. Kalinaw, no? Okay. Nag-upisang kalayo, Radyo Man Regan. I-verify ta pa ni kun na nung first name ni Mr. Kalinaw. Kay siya din.
8: Boarding house ni boarding house. Yan tatlo nga nasunog, puro tara ni boarding house.
10: Sa tatlo ka mga boarding house, no?
8: Okay.
10: Tatlong bilog.
3: Pero nga damo so, pamilya, Plohaw.
10: Ha?
3: Nga damo git pamilya, ho?
10: Diri na sila nag-squat, no? Kay iyaman ni city government ang ining property mo.
3: Pero so, dako niya, ho? Nga 30 gig ka pamilya, ho?
8: 30 ka ba pamilya o 30 ka bilog? 30 ka individual?
10: 30 ka individual.
8: Ah, 30 ka individual.
3: So, borders ni Tanan, borders?
10: Iban residente, iban borders sa mo, no? Radyo Manovi. Subong natamdan ko dali, ang motorsiklo, do pila pala ni Kabulan, pila pala ni Kabulan, wala pag may impas, ang ining motorsiklo, no? Nga natupok man sa kalayo, ining Honda Click 125, no?
3: Hindi ko may insurance na, maisla na. Basta may acts of God sila. Acts of grace. Pero okay lang na nga na madula. Nga pila pa malang kabulan. Sang sa
8: huwi.
3: Sa kadula, balaplo, nga igina uli. Blak?
8: Gabi.
10: Namugid, no?
3: Ay, ba, umuni, oh?
8: Kita na mundi subong, ba, ubus, gid?
10: O, ubos kit.
8: Pakla na di guro si. Wae kay skeleton ang motor ko sang naano, sang nasunog to sa pulo.
3: Mo man
8: ato. Amo ginatsura wae may pa nagani kay may bilin pa nga karito, akong pati karito ubos kito eh.
10: Ti kwate kini relate kini Radyo Man Raygan, no?
8: Ubos kit.
10: Sini sunog. Si Sir Bubot, no? Na pilasan man sa sining pagdali-dali niya pagwa, sa sining sunog nga nagluntad. Sir Bubot, good morning. Oo. Paano to natabo? Paano ka napilasan kay na?
7: Ning nabasagan ko lang na init na bala, tapos nanaog ko kakamang ko, tapos ang kalayo aras ibabaw sa ulo ko. Ang muna nga napasok, ako lang isa.
10: Ito lang ba isa? Isang basi, pagbasyag na init na, nagwa ka?
7: Oo, nagwa ko, nagkamang ko.
10: Dako ng kalayo?
7: Dako ng kalayo eh. Aras na ibabaw, ang kalayo mo, aras ibabaw, kakamang ko padalom.
10: Ito ang pilas mo nung?
7: Aras sa likod. Sa likod pa.
10: Ako di Radyo Manovi, sa kamot niya, may paso. Di sa likod, no, binong? Dako, pagidang paso niya sa likod, no? Kinkuha na niya, kin-first aid na niya.
7: Sa ICR ko na gano'n, nagagto. Okay naman ko, ah. Pero di pa, sakit.
10: Hindi ko bra, no?
7: Grasa si Tio, no? So, hindi, sa may notaryuhan, bala.
10: Ano, notaryuhan?
7: Oo, sa may Green Island, bala.
8: Radyo Manflo, listeners to na da.
10: Mm. So, listener tani, no?
8: Oo, gapamati na sila, drako ga pa notaryo?
10: Atagod lang linya, nung bubot, si Radyo Manubi, si Radyo Marigan.
7: Oo, hello.
8: Nung, good morning. Din kadapit, ang imo nga naistaran na ubos gid, tupugid kalayo, or?
7: Ubos gid, sir.
8: Why gid bilin?
7: Ubos gid, sir. Why gid?
8: May mga nakuha ka pa nga mga gamit mo?
7: Why gid, gauba lang kung magsag, ano, nakashort.
8: Ano kadasig sa kalayo, ha? Pag notice nyo may kalayo, do ano kadasig kag naubos na yun ang balay?
7: Hindi ara ko sa babaw, wala pa yan nasunog ang babaw, ya ara sa palang sa dalom.
8: Mm-hmm.
7: Si karon kaya nga ako nga babaw, malaog ang sagdanan, taklob-taklob, alam niya nga kwan nga, taklob may lang kay King Alsa ko, nakapanaog ko.
8: Okay.
7: Pag panaog ko, gakamang, nakupirong kalayo, alam sa babaw sa ulo ko.
3: Uy, kaya ba, mayo lang kay
8: nang may paso,
3: nangisog ka nga magdalaga, magkamang. Pero kung wala, masunog ka gito sa babaw.
7: Ito sunog. Galing sunog dito nga akong likod.
3: Hindi ka man kalumpat?
7: Hindi, makukalumpat kay Trado, tanan.
8: Mayo lang kay naka...
3: Ano mo ni balay gini or kwarto?
7: Balay.
3: Balay. Balay. Isa ka lang daya sa inyo, balay?
7: Ako lang isa.
3: Okay. Sige. Ati mayo na lang nang buhita.
8: Mga gamit na yan, makita na.
7: Makita na.
3: Gani.
8: Sige nung bubot, thank you, Ged.
7: Salamat. Ang listener rin nga nagpanotaryo sa may kilit si Tiho, no?
8: Kita tagi ni Radyo Manflo, basta masunugan ka. Why gid niya bilin?
3: Pero grabe man ang presence of mind niya, no?
8: Grabe.
3: Ang ila ang babaw niya, taklob-taklob, meaning hindi ka kaisi, ka magsaka ka sa agdan.
8: May taklob na.
3: May pirtahan sa puro taklob.
8: Taklob muna.
3: Okay. Ginabrihan niya pa, kag magkamang, kaya ra ng kalayo sa agdanan.
8: Grabe.
3: Bawa kung wala sa nangisog, plo. Ati,
8: disgrasya ka
10: gina.
3: Grabe yung trauma niya sini.
10: Oo. Makita din yung mga markings, no? Ang ginatamdan sa diri, amo ning ginapisahan sa sining kalayo, no? Radyo Man Novi, kasi na muna nagtupok sa tulo, tanan, sa mga pamalay diri sa may Muliloni.
8: Hindi pa mabalaan kung anong reason, anong ginhalinan, Gid? Anong...
10: Hindi pa, no? Siya, Novi, sir, may initial ka na? Alang-alang pa.
3: Sige.
8: Sige lang.
3: Okay. Establish mo na, balikan ka namon karon.
8: Kwaon mo lang.
3: Kanamon karon na lasotso.
8: Ka, Radyo Man Flo, kwaon tingin ang tag-iya, no? Kung sino gitong owner sina, ang complete name niya, mga pangalan sa mga individual dira nga nahalitan, kagiban pa nga mga interview. Salamat, Radyo Man Flo.
10: Radyo Man Novi, Radyo Man Reagan, thank you. Get, by the way, ang DSP Bulidi, rin naman din, nag-check sila kaga para matagan sa bulig ang inyong mga biktima sa sunog. Gikan diri sa may Muliloni City Taper, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo na Barete, Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
8: Radyo Man Flo, base kung aradang salakyan blasan DILJ, lantawa na kung ara si Jed Patrick Mabilog kay concern niya ni Subong, public safety.
3: Gani. Muna, nagligad, may mga kwansa, may mga supporter man. Nga nag-commentar sa page ta.
8: Ay, adara man eh.
3: Siling ko yung bis kabulig ni mga tampuhaw nga ini. Do, hindi pag inikabulig. Madalman pag ining ang politiko nila. Gina-underestimate nila nga how fire truck, patakoon, gin.
8: Sus.
3: Aryo, testingin nyo nga kamong masunog. Tistingin yung kamong masunugan.
8: Amo nang balatsagon
3: kay, ko kay Granyo Mabalan kung ano ka importante ang ginakrusada sa Arimen.
8: Una,
3: parte sa fire truck nga dapat matatap na ini.
8: Kadamo-damo na sang sunog nga nakubira naton.
3: Mm.
8: Kag makarelate ako Radyo Manuvi ang amon balay na sunog si Nanay Dutela mapatay.
3: Mm.
8: Duha ka semana sa ospital.
3: Mm.
8: Amo na nga akon may problema sa fire trucks.
3: Mm.
8: Amo na nga akon niya makarelate ko sa inyo, ginambal ko ni sa inyo.
3: Mm.
8: Kay nasunugan gani kami.
3: Mm.
8: Tiaro.
3: Amo na kay importante ang fire truck.
8: Mangkutan yung subong ang nasunugan.
3: Mm.
8: Ti public safety na.
3: Mm.
8: Hindi niya madala Radyo Manuvi sa kulo kumpirensya, solo seminar.
3: Hmm.
8: Kay balanta naman na da, yung pamahaw malang inyo na da.
12: RMN News Entertainment.
8: Magaradyo man kaangay nga dalayo na nga nag-ayo ang relasyon sang popstar royalty nga si Sarah Hieronimo sa iya ginikanan sa iya ika-38 nga kadlawan nag-share sa sang stage sa mga ini ka nagkanta upod sa iya amay nga si Delphine. Sa July 25, ginsurpresa ni Sarah iya fans sa ginpagwa nga special duet upod sa iya amay sa behind the scene reels alin sa ila recording session gilaragway niya ang collaboration nga isa sa pinakamakahulugan nga birthday gifts nga nahatag niya sa iya kaugalingon. Para kay Delphine, isa ka emotional experience sa pag-unite kay Sarah sa pagkanta upod sa iya. Para naman kay Sarah ang chance nga maka-perform upod sa iya mayang isa kahandom. Ngayon nalabot, yara man sa recording session ang ilo isang singer nga si Divine.
3: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Sinom ka isa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, kag ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
13: Extra. Wow, balita.
3: Nagtipon ang mga miyembro sa Filipino kag Filipino-American community supod sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. agud sa ulugo na ika-110 nga kadlawan ni Miss Evangeline Paredes. Ginkilala sang D.C. Health nga pinakatigulang residente sa kapital sang Amerika. Kurti. Sa isa kaminsay gintamyo sa Philippine Embassy, si Paredes gintiglawas ni Deputy Chief of Mission Felipe Carino III ang imbahada sa selebrasyon nga nagakilala sang 110 katuig nga kabuhi ni Paredes kag lifelong dedication sa public service. Sa tiyon kapagkatapos ang World War II, nagserbi si Paredes sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. Sa nakalain-lain nga professional capacities, sang ulihin nagpadayon siya sang 30 katuig nga career bilang civil servant sa Pentagon. Ayabaw! Bilang pagkilala sa dedikasyon sa public service, nagbaton nini sang pinakamataas nga civilian honor nga ginhatag sa federal government employees. Sa nag-retire na nangin aktibo ini nga volunteer sa AARP kag nagsuporta sa veterans of foreign wars sa auxiliary. Ginatagan man siya sang 2010 sang Andros Award kag community service bilang pagkilala sa iya dako nga bulig sa komunidad. Para kay Paredes, ang sekreto sa madugay nga kabuhi amo ang indi komplikado nga diet o kun istrikto nga wellness routine. Sa baylo nagapati siya sa pagbulig sa iban kag pag-ubra sang masarangan niya kada adlaw. Miss pa siya,

0: pinaka ano niya, pinaka concern niya, hindi siya pwede nga magtulog nga hindi niya makuha ang 8 to 10 hours radyo manubi.
1: Kaya muna, no? Ano, Hubin? Pinoy siya, hindi?
0: Hindi, hindi sa Pinoy.
1: Ano siya?
0: Daw, ano siya? Daw, Australiano, something. Pero, okay, ang edad niya, siya ang gin-feature siya. Kaya siya, ang iba niya, nag-edad, siya yan doon nagabata. Mahinay actually ang pagtigulang niya radyo manubi.
1: So, muna galing ang last na Hubin, hindi ka na gusto istorbihon.
0: Muna na.
1: Sunod-sunod mo galing mga amon eh.
0: Kay gusto ko tanan, gusto ko mag-edad man ako sin. Nga kung 100 ang edad ko, ang itsura ko doon mga stinta lang.
1: Sige, no? Nga bisan ng sumpit sang ihi mo, kinanglan, tuy-tuyan pa. Ang aton nga extra wow balita, Busaydo.
0: Magkaradyuman kung taas imo blood sugar, hindi naman padugay-dugay, kadto ka sa doktor. Pero paano mo babalaan nga taas ang imo blood sugar? Hindi paghulatang ang imo sining ihi, ginasunod ng sasubay. Kaya grabe na naya kataas. Kadto ka sa doktor, pat-check up ka, pakuha ka sa laboratory. Bisan war sa year lang, kung na pigaw gid. Okay, uno lang bulsa. Pero sa mga tao palamati natin, mga bian, basic ina, kadto ka sa doktor, bakal ka sang iya sining mga ginaminson or iya sining mga ginariseta, kagibaloon na naton ang kalidad sang aton ikayong lawas. Inom ikaw sang DTX 500, may charanti nagikan sa marguso nga nagabulig ini panubo sa aton blood sugar, di sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay kamataas ang antioxidant properties niya. Gani mga karadyuman, sa mata para mati naton, untatanta ang kaon sang tamis, jutayong tangkarbo, gamayon talang ang karne, mag DTX 500.
2: Tatak RMN.
1: Oras alas 7:03 na sang aga.
2: Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
1: Aron mga karadyaman, sa hapon, bantayan naton ang State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos.
0: Gusto ko kay Radyo Manovi may mabatian na pasabog. May napriso na nga mga senador. Gusto ko mabatian kung daw di naasta ang ilang investigasyon sa flood control. Kag kung sino pa ang kasuhan Radyo Manubi.
1: Yes. Kung nayara kahingiyon kay Presidente Marcos, nga i-include sa suna niya, no, Busaydol? Luwa sa flood control.
0: Pwede mapanubo-nubo, himuan ta nga mapanubo-nubo ang presyo sang gatong?
1: Kag sang mga balaklon.
0: Amo gina
1: Radyo na nagaigo.
0: Radyo Manubi, kagapon nagtugong ko. 83 ang aton krudo. Buwas. Saka naman ha, ma 90 plus na na siya. Kami saka sa daw mga 7 or 8 pesos. So mga 90 na na. Ti, dasun simana, siging away to, ma 100 na na.
2: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
1: Bantayan naton ini karon na mga karadyoman sa aton nga pagpangalagad mga alas 3 ni, no, karon sa hapon ang State of the Nation Address. Di bantayan ta kay
0: di mamati kita.
1: May mga congressman nga ginpangfailan kaso base isa ni sa mga pasabog niya.
0: Simple man ah.
1: Nga aton din nadala, no, Uswag Ilonggo Party List Congressman Jojoang. Pero ang kay Congressman Ang inaklaro gid sang grupo niya.
0: Yeah.
1: Hindi ni flood control.
0: Okay.
1: No? So, ang iyan ni conflict of interest. Kaya may mga kontrata ang kumpanya niya. Ante siya, nga nangin congressman, nag-iintra ng dance kontrata. Amo man ni ang kaso niya. Di, ang papilis, amo nang makasugid sini.
0: Radyo Manubi.
1: Niya bala ang share. Bilang kabahin sining mga construction companies.
0: Di, kung na-divest niya na... Siguro, why naman kita sa nakita? Ini-iniya.
1: Mapuslutson ko
0: mapuslutson eh. Kaibisan...
1: Kating di klander ah.
0: Ang mamananang kulubaan na...
1: Kulubaan niya, hindi kaya piensa. Daw nakapiensa na gani guro.
0: Ang kulubaan niya, Radyo Manubi, kung plunder na. Eh, kung plunder na, hindi kakagawa. Eh. Kung mga grafi na, conflict of interest din ha. Balaan nila nila.
1: Nakapiensa pa siya.
0: Kapinta ko ng papilis ni mo, ya, klaro. Ngabisan ara ka man matuod, congressman ka man. May mga, may contractor ikaw. Pero tikon, why naman ikaw na yara, nagakapot sina. May mga tao, iya nga nagakapot sina.

0: yung imo yalain man yang imo ginatutukan daw mabudlay guro nga iguon kada
1: ilang taon ta no kaga ti ang isa pagid nga dapat nga mangin firm si Presidente Marcos Mr. President, once and for all i-paregulate bala ang use ng social media. Hindi kay bisan sino na lang ya subong makauyat sang cellphone automatic dayon tawgon na dayon nga kun hindi media man vlogger
0: itaguro sa
1: pero ginausar sila sa propaganda ka magpalaptas ang fake news ang isa gid nga di magontahan ining kulang na lang ang balon pa nila nga ang China ya ginagawan pa naton teritoryo pero mga Pilipino na
0: sabi
1: ti ano na siya di ba bisan sa dira na lang hindi na niya freedom of expression na treason na naya, pagtraidor na na sa imo pungsod.
0: Iwala sang leader nga nagahambal si ni Radyo Manuvi.
1: Namitani. Ano na naya nga ang social media, gapinagusto na lang niya ang iban, gauba, gahublas.
0: Grabe.
1: No? Ang iban gapinang buyayaw.
0: Ang pinamuyayaw gid ya Radyo Manuvi, grabe gid.
1: Do wala na ya regulation, why gini mahadlok ya ang Facebook nga tumanon ang laye sa Pilipinas sa kontra cyber libel kag cyber bullying sa iban nga mga pungsod ga tarong man sila
0: sa iban nga pungsod
1: ginahugot man nilang palisi nila
0: may iban nga mga lugar at Jumanovi ang hindi katuya ka why hindi allowed ang Facebook
1: kagatihin ang Facebook management diri sa aton ya ginakwarta nila ya kay damor nga damo engagement
0: si grabe kwarta
1: sang vlogger kwarta
0: sang Meta
1: sang content creator
0: abinyo.
1: Pero kwarta man sang Meta mas dako pag inang ila
0: abi nyo inang Meta nga na kun way sang galantaw jutay nang kwarta nila galing kay titita tanan pati ang bata tanga gamay ubrahan ta sang account tag 30 bilog account niya abi nyo way nagakwartang Meta
1: kay yun na sang Meta
0: gusto
1: pero
0: yun na
1: at whose expense ang peace and order sa Pilipinas, ang values sa aton nga kabataan kag sang bisan sa mga adult na daw wala na gid sang respetuhay sa social media.
0: Naglala gid ra Jumanovis ang may social media.
1: Oo, so damo man ni tani benefit mo. Pero tani may disiplina man, may restriction man.
0: Nami patusang
1: may regulation man.
0: Nami patusang una sang Friendster pa lang. Atuya ra Jumanovi limit bala. Subong niya, kakapot lang niyang tawo sang cellphone. Vlogger na po. Nagvideo lang sang ang iya nga tsura sang video niya. Inang daw, buron pa bla sa mata sang kuring nga may katarata.
1: Eh, second hand man nga cellphone mo.
0: Sus, dayon nagkomentaryo sa ma-comment da nga ang iya spelling. Bisan Ilunggo.
1: Tiko gyapon.
0: Tiko gyapon.
1: Pero vlogger.
0: Vlogger.
1: Kagperte mang buyayaw.
0: Actually, hindi lang vlogger at Jumanovi. Media man.
1: Hasta media man pa, no?
0: Kakapot lang cellphone. Nag-attend sa presscon makaisa. Ang likod may media na. Bilangguan.
1: Iway na gidya. Tapos, kung i-regulate gani, ano curtailment of press freedom.
0: Ano curtailment sang
1: Tiko magamo malang. Taniway na lang sang libel, lo eh.
0: Diba?
1: Taniway na lang kami mga kaso. Yang ginapangatubang. Eh, kiti... Amo malang galing ng standard. Freedom malang galing eh. Unfair na. Sabi, ang amon na ipang-dismiss na kumagamo na galing. Diretso na kita sa RMN Network News. Itay kita las 8:15 siningaga. Ako si Radyo Man, Novi Malion Guas.
0: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
2: Tatak, RMN. RMN Network News.
3: July 27, 2026, sa panayam ng DXDC RMN Davao kay DCPO Director Police Colonel Peter Madria, nakahanda na ang mga tauhan ng Philippine National Police or PNP mula sa DCPO na itatalaga upang magbantay sa posibleng ikakasang rally sa may Freedom Park sa may Rojas Avenue dito sa Davao City. Tiniyak din ng DCPO na nakahanda silang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang aberya sa naturang aktibidad. Umaasa rin ang opisyal na magiging maayos at mapayapa ang pagdaraos ng SONA ni Pangulong Marcos. Muli namang pinaalalahanan ng opisyal ang mga rallyista na sundin ang mga umiiral na alituntunin at patakaran alinsunod sa ipinapatupad na ordinansa dito sa Davao City. Para sa Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto special coverage mula sa RMN Davao. Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN.
4: Ito po mga pulis sa Negros Island Region ay handa na rin para sa isang mapayapa at maayos na sona ng Pangulo. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
5: Nakalatag ng seguridad ng Police Regional Office Negros Island Region sa pagtapos ng lahat ng mga paghahanda sa seguridad at pampublikong kaligtasan upang matiya ang mapayapa, maayos at ligtas ng pagsasagawa ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon, Hulyo 27. Bilang bahagi ng kanyang komprehensibong plano sa seguridad, nag-deploy ang pro-NIR ng halos 600 na personal sa buong Negros Island Region para sa ikalimang State of the Nation Address. Ang pag-deploy na ito ay dagdag pa sa regular na deployment ng pro-NIR upang panakasin ang mga hakbang sa seguridad, panatilihin ang kayusan at matiyak ang kaligtasan ng publiko sa panahon ng suna. Ang mga personal na ito ay estratehikong ilalagay sa buong rehiyon upang mapanatili ang handaan sa operasyon ng kapulisan. Paigtingin ang mga pagmamatyag at tiyakin ang agarang pagtugon sa anumang alalahanin sa seguridad na maaaring sumiklab kaugnay ng pangyayari. May mahigpit na rin na kaugnayan sa iba't ibang ahensya, force multiplier at mga local government units upang matiyak na nagkakaisa at epektibong pagkilos sa seguridad bago, habang at matapos ang pangyayari. Binigyan din ni Regional Director of Police Brigadier General Romano Cardillo na ang kaligtasan at seguridad ng bawat negrense ang nangungunang prioridad ng organisasyon sa buong panahon ng pambansang pangyayari. Para sa suna ng Pangulo, ang ikalimang yugto special coverage mula sa RMN Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN
6: Special Coverage. Mahigit 4,000 pulis ang ikinalat sa Northern Mindanao kasabay ng SONA. Kasama natin sa balita Radyo Madjuana Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
7: Naka-heightened alert status na ang Police Regional Office 10 o Pro 10 para sa ikalimang yugto ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang Regional Director ng Pro 10 na aabot sa 4,688 ng mga police personnel ang kanilang itatalaga sa mga terminal, plaza, daungan at kalsada. Ipinag-utos din nito na palakasin ang police visibility, ipagpatuloy ang intelligence monitoring at makipag-ugnayan sa mga kasamang ahensya habang iginagalang ang karapatan sa malayang pagpapahayag. Dagdag pa ni General Abrahano na nananatiling ligtas at handa ang kapulisan na bantayan ng rehiyon at ang komunidad, samantala nanawagan ito sa mga lalahok na gamitin ang kanilang karapatan ng may pananagutan at ayon sa batas. Hinimok rin nito ang lahat na maging mapagmatyag at i-report agad ang mga kahinahinalang kilos o insidente sa pamamagitan ng Unified 911 Emergency Hotline. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyoman Joanna Ricote, Tatak RMN.
4: Yung darumang puwersa ng Iligan City Police Office ay naka-full alert status na rin. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Jade Obarco ng RMN Iligan.
8: Inilagay na sa full alert status ang buong puwersa ng Iligan City Police Office bilang bahagi na kanilang mahigpit na paghahanda sa seguridad para sa State of the Nation Address o SONA ngayong araw. Ito ang inihayag ni ICPO Spokesperson Police Major Zandrix Panulong kaugnay na kanilang patuloy na security preparation. Sinabi ni Panulong na handa na ang kanilang civil disturbance management team at patuloy ang kanilang pagmonitor sa mga posibleng pagtitipon at rally sa lungsod. Dagdag palang opisyal, hanggang sa kasalukuyan ay wala pa silang natutang na anumang aplikasyon para sa rally permit sa City Operations Management Unit mula sa iba't ibang grupo. Upang matiyak ang pinakamataas na presensya ng kapulisan, ipinalam din ni Panulong na kinansela na ang lahat ng liyog na kanilang mga tauhan dahil sa naturang alert status. Para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto special coverage, kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyoman Jay Dubarco, Tatak RMN.
6: RMN Weather Report.
9: Posibleng ulanin ang Metro Manila ngayong araw sa ikalimang sona ng Pangulo. Ayon sa DOST Pag-asa, nakakaapekto kasi sa kanlurang bahagi ng bansa ang Southwest Monsoon o hanging habagat. Kaya bukod sa Kalakhang, Maynila, asahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, asahan ng maaliwalas na panahon pero posible pa rin ang mga pag-ulang dulot ng localized thunderstorms.
4: Tatlo ang napaulat po na sa wibunsod ng panlalasa ng Bagyong Quiapo. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, isang namatay sa Davao Region, habang dalawa rito ang naitala sa Sarangani. Isa naman ang napaulat na nawawala mula rin sa Sarangani at aabot na po sa mahigit 41,000 na pamilya o halos yan ay 200,000 individual ang naapektuhan ng bagyo. Nanunuluyan sa mga evacuation center ang mahigit 2,000 pamilya, katumbas ng 10,000 individual.
2: Sola ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
9: Hindi pa man nakakabangon mula sa pinsala ng lindol, muli na namang naharap ang lalawigan ng Sarangani sa isang malaking hamon matapos hagupitin ng bagyo. Ngayong araw ng Sona ng Pangulo, pakinggan natin ang hiling at panawagan ng mga kababayan nating biktima ng mga kalamidad sa Sona 2026 Special Report ni Radyoman Brian Oñate ng RMN General Santos.
10: Tila isang bangungota para kay Nanay Rosalinda de los Reyes na sa isang iglapa na wala na ang kanilang ipinundar na bahay sa may Purok Matinabangon, Barangay Mudan, Glan, Sarangani Province, matapos itong ano rin ng rumaragasang tubig ba dahil sa habagat na nadala ni Bagyong Inday. Hindi pa sila nakaka-recover sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Isang dilubyo na naman ng kalikasan ang naranasan dahil sa nasabing pagbaha. Walang natira kundi ang kanilang mga sarili para makaligtas sa nasabing kalamidad.
11: Okay mga kasama, nandito tayo ngayon sa may Purok Matinabangon, Barangay Mudan, dito sa munisipyo ng Glan, Sarangani Province. Kung nakikita ninyo mga kasama itong bakanting lupa na ito, dati-rati ito ay kabahayan, more or less nasa 100 na mga bahay. Pero ngayon nakikita ninyo mga kasama, halos wala nang natira dahil sa baha noong nagdaang habagat. Kung napapansin ninyo, malapit lang sila sa ilog, no? Itong tinatayuan ko ngayon, ito yung natitirang, parang kusina ito. So, lahat na kabahayan dito ay nasira dahil sa nasabing pagbaha.
12: So, kumusta naman ang tabang namin sa gobyerno?
13: Akaloyan na, may tabang. Pasalamat po, may nagitabangan mi karong nga nakabangon-bangon ang among gipangita. Balay.
12: Kung na kay panawagan ay kay Pangulong Marcos o sa ilang panawagan, pero sa ilang imuhang yun lang sa gobyerno nga nasa itaas.
13: Balay lang yun among kita ngayon. Ora yun among kita ngayon nga mabalik yun. Na naagin may haligi nga makuktan. Kalisod ang tin nga magkuan ka, magkuan ka sa portahan nga magkadusmo-dus mo. Gabi na dus mo pa yun, misir. Kanilinog ba yan, no? Nga nakasirado kaya na magpartinaghana. Wala namang kita ngayon, ang balik lang, mahalaga may amang balik.
10: Kalunos-lunos naman ang nararamdaman ni Nanay Belia Iturma matapos mamatay ang kanyang anak ka at buong pamilya nito matapos silang matabunan ng gumuhong lupa sa kasagsagan ng buhos ng ulan dahil sa habagat sa may barangay poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Ang pamilyang Yaton at pamilyang Maladyan ang iisang ibinurol sa isang punerarya sa poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Ayon kay Nanay Bella, na nagpapasalamat naman siya sa agarang tulong ng gobyerno na kahit masakit man para sa kanila, hindi pa rin sila nito pinabayaan.
12: Sa national government, ma'am, no, sa Malacanang, o sa inyong mukhang panawagan sa ila?
14: Ang akong gipanawagan sa ilaha nga, una-una, pasalamat po dako sa ilaha, ikan sa taas, mga kagawad, kapitan, mayor, tabang sa mo nga, dili na maihap jud sa ako alang sir nga, dijud ko kadawat nga ang akong anak o umagad na ko, maunang pilmerong umagad na ko. Sige na po, kampo sa Ginoo nga, unta, Lord, katong gamayang bata ay pakita na lang. Kayo sa'y makadawat man ko karon sa ilang kamatayon, kadilang kamay bata. Sige na ko madawat.
10: Ang nangyaring malakas na lindol noong Hunyo 8 ay may koneksyon sa nangyaring malawak na pagbaha sa Sarangani. Isa na rito ang nabuong artificial lake sa mga bulubundok ng Glan at nang napuno ng tubig ulan at walang madaanan, dumiretso ito sa mga kabahayan. Sa nasabing kalamidad, agara naman ang tugon ng gobyerno lalo na sa mga paunang tulong sa mga nabiktima. Nagtulungan ang lokal at nasyonal na gobyerno para sa mga apektadong mga individual at ang long-term na solusyon para sa muling pagbangon.
15: Pagbibigay po tayo ng una, back of home. No? Ito po ay ready to eat food, pero sinisigurado po natin na nutritious. At syempre yung water filter ng family upang yung inumin naman nila ay ligtas na inumin.
10: Agad naman na gumawa ng inisiyatibo ang Sarangani Maritime Police Station sa Glan Sarangani Province para kahit papano maibsan ang kalungkutan at maging matibay sa muling pagbangon.
16: Ginagawa rin po namin itong paraan para maibsan din po yung takot at makita rin po nila na sa lahat ng sitwasyon na ganito, ready po ang Sarangani Maritime Police Station na tumugon sa kanilang pangailangan, hindi lang physically, mentally, but of course, spiritually.
10: Panawagan sa gobyerno na mga nabiktima ng kalamidad dito sa probinsya ng Sarangani na mabigyan sila ng kaukulang tulong para makapagsimulang muli mula sa bangungot na dala ng kalamidad. Para sa Sona ng Pangulo, ay Ikalimang Yugto, special coverage mula sa RMN at IFM General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
2: Sona ng Pangulo, ang Ikalimang Yugto, RMN Network's special coverage.

0: Yes.
1: Dagga Pilipinas sa Ilopos.
2: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Right, Commission on Elections sa Dalangang. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
3: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
4: Pananagutan.
5: Kailangan may managot. May managot.
4: Maraming pangako. Maraming hamon.
5: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
4: At mas marami pang tanong, ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN Nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
6: RMN Police Report.
7: Balita sa mga lalawigan, isang pares vendor dyan ho sa Batangas City ang patay matapos bugbugin ng anim na customer dahil sa reklamong wala raw sahog yung inihaing order sa kanila. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
8: Isang Paris vendor ang pinagsasaksak at pinagugulpi pa umano na naging customer nito sa barangay Tinga, Labak, Batangas City. Sa initial investigation, abala ang biktima na si alias Anthony ng barangay Santa Rita, Calzada, Batangas City sa pagbenta ng Paris nang dumating ang anim na mga kalalakihan na umorder ng pagkain. Ayon kay PCR Chief Police Lieutenant Sharon F. Ama ng Batangas Component City Police Station ay paumang lasing ang mga suspect ng bumaba sa sasakyan.
9: Bakit po sa sanaysay po ng ating witness ay lasing po yung mga suspect nang gumaba po ng kanilang sasakyan, and habang kumakain nga po sila at nag-order sila ng pares ay nasabi lang po na walang karne kanilang in-order na pares, at doon po nagkaroon ng heated argument, and nung while altercation po ay nangyayari, doon na po siya binugbog. Pinagtulong-tulungan na po siya at tasaktak na po siya doon. Out of 6 po na suspect natin ay 2 na po ang ating nahuli. Continuous po tayo yung interview. Nga po ay halos dikit din. Ngayon po ay nasa labas po ang tropa at nag-iikot po sila ngayon for possible. At makikipag-cooperate po ang mga barangay natin, naghahanap din po sila.
8: Matapos kumain, ang mga suspect ay nagreklamo na walang sahog o karne ang kanilang kinain na naging dahilan ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mga suspect at biktima. Hanggang binugbog ng mga suspect ang biktima at isa sa mga suspect umanong ang bumunot ng balisong o patalim at sinugatan ito ng makailang beses sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Ang biktima naman ay dineklarang dead on arrival sa pagamutan. Pabilis naman tumakas ang mga suspect na sakay umano ng Blue Wigo patungong Ibaan. Gitaman ni Police Lieutenant Ama na may 2 mga suspect na nahuli ang kanilang mga kapulisan habang patuloy na tinutugis ang iba pa. Kasama mo sa RMN Calabarzon at 106.3 IFM Lucena, Idol Edgar Dumaseda. Tatak RMN!
1: Punta po tayo sa Cebu. 4 na taong gulang na batang babaeng namatay sa sunog sa Talisay City. 7 anyos niyang tiyuhin ay nasugatan naman. Kasama natin sa balita si Rajman Jane Galliardo ng RMN Cebu.
10: Namatay ang 4 na taong gulang na batang babae matapos nagtamo ito ng mga paso sa buong katawan habang nasa ospital pa ang kanyang 7 taong gulang na tiyuhin nang sumiklab ang sunog sa kanilang bahay sa Puroklobi, Sitio Kaulong, Barangay Kampo 4 sa Talisay City, Cebu. Cebu. Batay sa imbestigasyon ng Talisay Fire Station, nasa loob ng isang silid sa ikalawang palapag ng bahay ang dalawang bata nang magsimula ang sunog kung saan natutulog ang 4 na taong gulang at naglalaro naman ng cellphone ng kaniyang tiyuhin. Dahil sa biglaang paglaki ng apoy, tumalo ng bintana ang 7 taong gulang na bata at naiwan ng kaniyang pamangkin. Sinubukan pa ng ina na akyatin ang kinaroroonan ng bata, ngunit nadatnan na lang niya ang kaniyang anak na puno ng mga paso ang buong katawan. Agad nilang isinugod ang biktima sa ospital, ngunit binawian din ito ng buhay. Patuloy pa ang imbestigasyon ng Talisay City Fire Department sa sanhi ng sunog, ngunit isa sa mga posibilidad na tinitingnan ay ang umano'y na overheat na portable electric fan. Kasama mo sa RMN Cebu, Radyoman Jane Galliardo, Tatak RMN.
7: Panibagong malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo ang aasahan ngayong Linggo. Batay sa final estimates, 7 hanggang 8 piso ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 6 hanggang 7 piso naman ang posibleng increase sa kada litro ng gasolina. 5 piso hanggang 6 na piso naman sa kerosene. Ang pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo sa ika-4 na sunod na linggo ay bunsod pa rin ng lumalalang tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa pandaigdigang supply.
4: Sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
1: Alas 7:30 na po na umaga, marami po sa ating mga Pilipino ang umaasa sa pagsasaka at pangingisda bilang pangunahing pinagkukuhanan ng kanilang kabuhayan. Sa kabila ng hamong kinakaharap ng sektor na tinaguri ang backbone of the economy, nasaan na nga ba ang Pilipinas sa usaping may kinalaman sa food security, agrikultura at West Philippine Sea? Tunghayan po natin ang SONA 2026 Special Report ni Idol Mark Espinosa, Joanna De Vera, Kate Dispo at Denise Brillante ng IFM Dagupan.
0: Sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Hulyo 27, taong 2026, kabilang sa mga sektor na inaasang bibigyang pansin ang agrikultura at aquaculture. Bilang kalihim din ng Department of Agriculture sa unang bahagi ng kanyang administrasyon, ilang beses nang binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng food security at pagpapalakas ng lokal na produksyon ng pagkain. Ngunit, sapat na ba ang mga programang naipatupad? Ano pa ang mga inaasahan ng mga magsasaka, mangingisda at fish growers?
11: Isa sa pinakamalaking hamon ng sektor ng agrikultura ang patuloy na pagtaas ng gastos sa produksyon mula sa binhi, pataba, pestisidyo hanggang sa krudo para sa mga makinarya. Patuloy ang pagtaas ng gastusin ng mga magsasaka. Kasabay nito ang epekto ng pabago-bagong klima, matinding init, tagtuyot, pagbaha at malalakas na bagyo. Umaasa ngayon ang mga rice farmers na sa nalalapit na SONA ay maglalatag ang Pangulo ng mas maraming programa para sa farm mechanization, irrigation, crop insurance at subsidiya sa agricultural inputs.
12: Ang tanging hiling lang namin kay Pangulo, sa ating butihin Pangulo, magandang presyo ng aming mga produkto, rice, corn at saka mga high value crops, irrigation development.
4: Sola ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
1: Babalikan po natin maya-maya mga kasama ang special report na yan ng IFM Dagupan.
6: RMN Network News.
7: Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya bababa sa pwesto sa gitna ng impeachment trial. Sa pagbisita ni VP Sara sa Filipino community sa London itong weekend, iginit niyang hindi siya magre-resign dahil magmumukha itong katraiduran sa mahigit 32 milyong Pilipinong bumoto sa kanya.
13: Oh, never gonna happen. Hindi ako mag-re-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na pumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako. Gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako.
7: Nagpapasalamat naman ang pangalawang pangulo sa kanyang defense team na humaharap sa impeachment trial. Samantala, ikinadismaya ni VP Sara ang paglipana ng mga buwaya sa gobyerno na iniisip lamang ang pansariling interes para manatili sa kapangyarihan.
6: RMN Network News.
1: Tawid muna tayo sa isa pa nating special report maliban po sa kakulangan ng mga guro at saka silid-aralan. Panibagong hamon ngayon sa sektor ng edukasyon ang pagpapanatili ng kaligtasan ng mga estudyante. Pakinggan natin ang SONA 2026 special report ni Radyo Manchester Sanita ng Armen Tacloban.
14: Ang pagkamatay ng tatlong mag-aaral dito sa San Jose National High School ang nagsilbing matinding paggising, hindi lamang sa komunidad, kundi sa buong bansa sa pangangailangan ng mas mahigpitan na seguridad sa loob ng mga paaralan.
15: Noong ika-22 ng Hunyo naganap ang insidente sa loob mismo ng San Jose National High School kung saan dalawang minor de edad ang bumaril sa kanilang mga kapwa-estudyante. Isang pangyayaring nauwi sa pagkasawi ng tatlong mag-aaral at nakakuha ng atensyon ng buong Pilipinas. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin matanggapan ni Irby at Fabian, ina ng isa sa mga nasawing estudyante, na ang isang karaniwang araw sana ng pagpasok ng kanyang anak ay nauwi sa trahedya.
16: Kamusta ka ngayon after ng mga event?
17: Hindi po okay. Hindi okay kasi hanggang ngayon, wala pang nangyayari. Imagine 1 month na po ngayon, pero parang natulog na lang eh. Nasaan yung sinasabi nilang hustisya? Walang hustisya, hindi patas ang hustisya. Yung mga salarin, sila pa yung pinoprotektahan? O paano naman po ang mga biktima? Nasa ng justice?
15: Para sa kanya, ang sinapitan ng kanyang anak ay dapat magsilbing aral at babala sa mga kinaukulan, lalo na sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan na tiyaking may sapat na seguridad, kagamitan at suporta ang mga paaralan upang hindi na maulit ang ganitong insidente.
17: Sana po mabigyan naman ng pansin. Bigyan nyo naman po ng pansin. Kasi parang nadadaan na sa limot eh. Kawawa naman po ang mga biktima at magiging biktima pa. Yung juvenile justice na yan, kung pwede, mapalitan na, na yung sinusulong po ni Senator Robin na ibaba po yung criminal liability. Bukod po sa amin, mas marami pa po magiging kawawa, mas marami pa po mga biktima.
15: Matapos ang trahedya, tiniyak ng Department of Education sa rehiyon ang mas pinaigting na presensya ng kapulisan sa mga paaralan. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin ang mga natatanggap na banta na naging dahilan ng ilang ulit na suspensyon ng klase.
18: Yes, I hope hindi ito ningas kugon, that this will be sustained, and that is what we will be trying to do, na masustain yung security measures natin, not only in San Jose National High School, but in all the 60 schools in the schools division of Tagalog.
15: Dahil sa sunod-sunod na pangyayaring ito, nananawagan si Nanay Thelma Gomez, magulang ng isang grade 9 student sa pamahalaan, na hindi lamang paigtingin ang seguridad, kundi palawakin din ang edukasyon, pagsasanay, at pagbibigay kaalaman sa publiko upang maiwasan at maagapan ang anumang banta sa kaligtasan.
19: Nananawagan ako sa ating pamahalaan na hindi lamang siguradad ang paigtingin, kundi palawakin din ang edukasyon at pagsasanay ng mga kabataan. So at maging sipte rin sila sa kanilang paaralan.
15: Ang nangyaring trahedya dito sa Tacloban City ay hindi lamang isang simpleng insidente. Ito ay nagsisilbing malinaw na paalala sa pangangailangang agarang matugunan ang mga kakulangan sa sistema upang maiwasan ang pag-ulit nito at ang posibleng pag-apekto sa iba pang buhay.
14: Para sa Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto special coverage mula sa Armen Tacloban, Rajman Chester Sanita, Tatak, Armen.
4: Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage. Special
7: Coverage. Pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon at kung paano sasagutin ang bumababang rating ni Ferdinand o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga survey. Ito ang nais ng political analyst na si Professor Ramon Beleño III na Ateneo de Davao University na matalakay sa ikalimang SONA. Ayon kay Beleño, inaasahan ng mga Pinoy na mapaninindigan ng Pangulo ang kanyang mga nakaraang pahayag ukol sa korupsyon at pagpapanagot sa mga tiwali.
20: Hindi natin makakalimutan yung kanyang mga tanyag na pananalita last year, no? Yung mahiya naman kayo. Anong nangyari doon, no? May mga nakulong na ba? May naparusahan na ba? Anong nangyari dito sa mga investigation? Bigla na lang natahimik. So yun, no? Titingnan natin yun. Kaya may mga nakulong na, pero yung mga nakulong kasi sila ba yung tawag na natin dito, yung ultimate na designer, no? Ultimate na mas matindi yung role, no? Ako, sa tingin ko, is that itong mga nakakulong ngayon, ito yung mga sacrificial lamb nila. Mga dapat talaga, for example, si Zaldico, no, wala pa rin. No, hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung nasaan.
7: Dagdag pa ni Beleno, kailangan ding i-address ng Pangulo ang pagbaba ng trust at performance ratings niya sa mga survey.
20: So yung survey kasi yan yung ano, no, yan yung parang public opinion, no. Ito yung nararamdaman ng taong bayan and you have to address that, no. Otherwise, patuloy na yung pagbagsak mo. Sinasabi lang naman natin yung survey is only applicable during the time the survey was conducted. Kasi ginawa, applicable lang yun doon. So ibig sabihin, may chance para makabawi yung administration. So for me, magandang ano, magandang chance ito, no, para sa Pangulo to address, no, itong public opinion. Yun, diba? And of course, no, kung ma-address niya ito, sabi nga natin, double edge naman yung, ano, yung survey. Okay? So pag na-address niya ito, possible na tataas yung kanyang ano, ratings.
7: May haka-haka naman si Beleno kung ano ang posibleng earth-shaking o yung pasabog na i-anunsyo raw ng Pangulo.
20: Ako may ano eh, may bibitawan na ano eh, may bibitawan ng mga kalyado, no. Sabi ko nga, 'di ba? Ang expectation natin coming from dun sa mahiya naman kayo, anong nangyayari? Then ngayon, syempre earthshaking ngayon, no. Bang may mag-a-announce siya na may siguro may kakasuhan na or baka may ma-arresto, 'di ba? May a-arrestuin before, no. And i-announce na 'yan. Ayun na, ano na, no. May nangyari na dun sa ating mga investigation, may nakasuhan na, may nakulong na. So earthshaking talaga kasi kung legacy, dalawang taon na lang natitira eh. Kung legacy yung pinag-uusapan, siguro ay nung yan yung magandang legacy na iiwan niya, no?
7: Si Professor Ramon Beleno III ng Ateneo de Davao University sa Panayam ng RMM.
1: Konkretong reforma para sa mga kasalukuyang problema ng mga Pilipino. Gusto raw marinig naman ang isang senador sa sona ng Pangulo. Sino kaya itong senador na ito? Kasama natin si Rajman Conde Batak.
21: Hinimok ni Senior Deputy Majority Leader JV Ejercito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gamitin ang kanyang State of the Nation Address para mag-anunsyo ng mga konkretong reforma na direktang tutugon sa mga kasalukuyang problema ng mga Pilipino. Binigyang diin ni Ejercito na wala ng panahon sa paligoy-ligoy ang mga tao at sawa na rin ang taong bayan sa mga pangakong madalas na napapako, kaya sa huling dalawang taon ng kanyang paumuno ay konkretong aksyon ang mas gustong marinig ng mga Pilipino. Pinakauna sa nais ni Ejercito ay ang pagbuwag sa korupsyon sa maanumalyang flood control projects na naging ugat ng pagkakaroon ng trust issues ng bayan sa mga infrastructure projects. Umaasa rin ng senador na iaanunsyo ng Pangulo ang pinalawak na PhilHealth benefits na kung saan ang state health insurer ang sasagot sa 60-70% na hospital bills ng mga kababayan. Dagdag pa sa inaasahan ni Ejercito na maririnig sa SONA ni PBBM ang automatic suspension ng excise taxes sa mga produktong petrolyo sa tuwing may panahon ng extraordinary na pagtaas sa global oil prices. Konkretong hakbang para maibsan ang mataas na cost of living, komprehensibong programa para mapababa ang presyo ng kuryente, transportasyon, mga gastusin sa pagpapagamot at pagkain at iba pang gastusin na nakakaapekto sa bawat pamilyang Pilipino at sa kakayahan ng ekonomiya na lumago. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
7: Aksyon ng gobyerno sa lumalalang kalidad ng edukasyon at sitwasyon ng mga kabataan dapat ilahad ni PBBM sa kanyang SONA. Kasama natin sa balita, Rajuman Grace Mariano.
22: Umaasa si House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Reneco na isa sa mga pangunahing babanggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address ang tugon sa lumalalang sitwasyon ng mga kabataan sa bansa. Dismayado si Ko na kada taon ay may pangako ang administrasyon na paunlarin ang kalagayan ng edukasyon ng kabataan na hanggang ngayon ay hindi natutupad at sa halip ay palala ng palala ang krisis sa edukasyon na dama ng bawat kabataang estudyante. Binanatan din ni Ko na wala pang tunay na napapanagot mula sa mga sangkot sa korupsyon habang patuloy na naghahabol ng pananagutan ng taong bayan. Sa SONA ngayon ay irarampa naman ni ko ang kasuotan na may disenyong nilikha ni Sofia Cabugoy mula sa Pandaysining UP Diliman at UP Artist Circle Sorority. Makikita sa painting, sa damit ni ko ang tatlong kabataang binubuo ng estudyante, manggagawa at magsasaka at kanilang nilalabanan ang agila na kumakatawan sa imperialistang Amerika at buwaya na kumakatawan naman sa mga kurakot at kapitalista. Sa likod ng saya ni ko ay nakapinta naman ang mga missiles, bumabagsak na mga pera at excavators na sumisimbolo sa giyera, korupsyon at environmental plunder. Para sa SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto special coverage, kasama mo sa RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Sa labas po ng bansa, pabiro na inanunsyo ni US President Donald Trump ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Estados Unidos para sa ika-apat na termino. Sa White House Correspondents' Dinner, tinawag niya ang election proclamation bilang scoop sa mga mamamahayag. Naglabas din siya ng isang pulang sombrero na may nakalagay na Trump 2028 para makumbinse ang mga dumalo sa event. Pero malinaw sa 22nd Amendment ng US Constitution na nililimitahan ang isang individual na mahalal sa pagkapangulo ng dalawang beses.
7: At sumayin po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyan.
1: Ako naman yung Profesor na Bayan Rico Rosales.
7: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, marahay na aga, maayong buntag, mga kasama.
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: 7:44.
4: That time check was brought to you
6: RMN Network News.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Ahoy! Kidney Care Time!
8: Ako si Jaime, Gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa Kidney Care.
9: You care? We care! Kidney Care!
10: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
11: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi nakakamili panggamot sa anong uwi ng sakit.
12: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Pananagutan.
3: Kailangang may managot.
2: Maraming pangako. Maraming hamon.
3: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
2: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Mga Radyo Man, las 7.47, andang nasa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
6: Good morning, Boss Idol.
7: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, the best. Good morning, Ilo. Hi, buhay.
5: Ang bago.
7: Good morning, Pina. Let's cut through pa lang. Sunog na.
5: Saan din ang sunog?
7: Ang lapit, no? Ang...
5: Di lapit.
7: Manamunitan, bla?
5: Ah, palamunitan?
7: Dao.
5: Okay. Pinakabilog bala yung sunog?
7: Ang isa mo lang.
5: Pila?
7: Isa?
5: Isa?
7: Oo.
5: Sure ka?
7: Yes.
5: Musta ka, cute na guy?
7: Okay man.
5: Uy, maging kuging kamusta. Kamusta ako, be?
7: Musta ka, Boss Idol.
5: Okay man.
7: Good morning man.
5: Ah, subo nga aga, cute na guy. Magahiwat karon sa hapon, alas tres.
7: Mm-hmm.
5: Sang State of the Nation Address o konsona ang aton presidente nga si... Sinong presidente ta?
7: Wala ka balo?
5: Presidente ta? Wala ka balo? BBM!
7: BBM! BBM!
5: Oh. Ano ang gusto mo mabatian? Sa zona ni BBM, State of the Nation Address, last stress karon sa hapon, anong gusto mo nga mabatian, cute na guy?
7: Wala ka balo?
5: May comment ka, why?
7: Wala, may comment.
5: Okay. At least okay lang. Sa mga tampala mati na ito, subong aaga, anong kape mo?
7: Next kape.
5: Nga, kainom ka nans?
7: Nami, amot na ito, brato.
5: Sa mga suki na ito, magkaradyuman, ang Nanskun Coffee, kadua mo sa imnon kay naka?
7: Tibag.
5: Gani, sa mga suki na ito, ano pang ginahulat ninyo? 12 pesos lang, kadua mo imnon sa 6 pesos na lang. Barato na, ha?
7: Barato pa.
5: Namit pa. Gani, sa mga suki na ito, anong kape ko?
7: Next kape.
5: Anong kape ni Radyuman Mags?
7: Next kape.
5: Ano ang kape ni BBM?
7: Next kape.
5: Anong kape ni Inday Sara?
7: Next kape.
5: Magkaradyuman, sa mga tampala mati na ito, mag Nanskun Coffee. Anong balan nyo, star?
7: Star.
5: Ari ng soft touch buksan ko, linoon ko aray. Ari na, ibutang ko sa akong palad. Saraduhon ko na. Kag, ibanyo sa akong palad kag simutan.
7: Wow!
5: Mga karadyuman, ang atong sining nga balanyo, soft as wonder oil, talikod kit na gay. Ari na, ibutang ko sa likod ikot na gay. Karon, parang tukon ko ng yalikod. Ato na. Musta matiyag mo?
7: Okay man.
5: Sa mga suki na ito, anong balan nyo, star?
7: Set that.
5: Sa mga suki ta, mga karadyuman, cute na guy, itamyawan ang ato ng mga tabula mati.
7: Ay, good morning mga tatugob. Toto isto, good morning. Amanin pa, good morning. Dok Manapado, good morning. Pariyubot, Nick Pasales, good morning. Toto Bon, good morning.
5: Okay.
7: Toto isto, good morning.
5: Okay.
7: Toto Bon, Dok Puyo, good morning.
5: Okay.
7: Dok Bambi, good morning.
5: Dok Bambi, okay.
7: Pilpapada, Madi, good morning.
5: Good morning, kita kay. Anong oras ang imo programa sa IFM ka na ba?
7: Last 9.
5: Last 9, ang imo programa. As tagin, anong oras?
7: Last 10, tatlo, tulog na ko.
5: Mugid eh.
7: Lulumat na bala.
6: Hindi na kayo lulumat.
5: Mugid eh, sa akin, hindi mo pinangabudla ito. 1 hour.
7: Sapi ko, tibwas ko abot.
5: Sapi mo? Ano itong imo?
7: Headphone.
6: Monitor, eh, para hindi nila sasabi.
5: Sino nagbayad to? Sino bayad?
7: Okay, ngayon na. Ako mabayad eh.
5: Ngayuan mo kay Sir Bruno eh.
6: Ngayuan kay Sir Bruno?
5: Pinabalayaran to?
7: Pamanggim eh. Wala pa po kabot.
1: Wala pa kabot.
7: Wala pa.
1: At sige. Salamat kyo tagay ha. Sige. Alright, mga garadyo man si cute nagay. Naiman sa kay hasta lang sa alas 10 ah. Tulog na siya. Mayo na, mayo na. Sa ato na nga mga balita.
4: RMN News Diretso Headline.
1: Provincial Veterinary Office naghiwat sang kapon kag rabies sa control activity sa tatlo ka mga banwa.
6: Sa showbiz, Chris Brown nag-plead guilty sa pagpangkastigo sa London nightclubs sa 2023.
1: Sa hinampang, Lionel Messi hindi makampang sa MLS All-Star Game. Inigiban pa ang mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
6: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand yahimo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3. Doctors recommended. Kag most prescribed Vitamin D3 brand kag number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
1: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ikaw nga protektado gani sa mga suki na ito, ano pang ginulat mo? Ganto na sa aton nga mga butika, bakal na sang Life Extension Vitamin D3 Tatak Ili Tatak Original. 11 pesos lang. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
6: Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
1: Sa detalye.
4: Tata MN.
1: Magaradyoman bilang kabahin sa nagaparayon nga kampanya sa Provincial Government of Iloilo batok sa rabies, nagpatigayon sa duwag kadlaw nga libre nga neutering drive ang Office of the Provincial Veterinarian o kun of Vet Iloilo para sa mga hinuptanan nga ido kag kuring. Sang July 23 ginhiwata ang aktibidad sa banwa sang Leganes, samtang sang July 24 giniwata man ini sa San Dionisio. Tinutuyo sang programa ang pagpasaniyog sang responsable or responsable nga pagatipan sa mga hinuptanan, pagpauswag sang ilang kayuhan, kapagbuli sa pagtapna sang paglaptas ang rabies. Kadungan sini, nagsapol man ang Provincial Rabies Control Committee sa pagpanguna sang Provincial Rabies Coordinator sa mga opisyales sang banwa sang istansya. Inistoryahan sang sinapol ang preparasyon para sa assessment sang tatlo ka island barangays nga ginalauman nga magkabaton sang recognition bilang rabies free islands.
6: Ang ininga bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, kan nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidatugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayaw, wheatgrass, bardigrass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Ginalauman nga magabisita sa Iloilo City ang ginabanta 300 top 500 ka mga delegado gikan sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Bugos nga Visayas. Iniagod nga magpasakop sa ika-46 nga Visayas Area Conference sa Junior Chamber International Philippines o kung JCIP nga iga-host ang JCI Regatta Iloilo sa September 4 to September 6, 2026. Suno sa mga tiglawas ang JCI Regatta Iloilo sa Day Blessed Bay Plondaya, Attorney Vincent Von Nogra kag Steve Navigard Jr. ang nasambit nga conference sa katuigan nga pagtililipon sa JCI members gikan sa Ila Area 4 nga ginabugusan sa Western, Central kag Eastern Visayas. Ang JCIP sa Non-Profit Leadership Development Organization para sa mga aktibo nga mga tao nga edad 18 tub-tub 40 anyos nagatutok ini sa Community Development Leadership Training kag Social Impact Projects paagi sa ila local chapters. Payag ni Plondaya nga sa idalom sa tema nga halabira, tinutuyo nila nga mapa-experyensya sa ilang mga bisita ang kanamit sa mga pagkaon sa Iloilo kag ang kataom sa turismo, kultura kag sa mga Ilonggo.
8: Kambal namon permi sa mga JCI members nga magkadto diri. Duwa lang kabagay ang gusto namon mabatian kung maghalin na sila. Isa, namit gid ang pagkaon diri sa Iloilo as the UNESCO Creative City of Gastronomy kag ang ikaduwa, namit gid ang not only Iloilo City but Iloilo Province. Namigid ang paghiwat sang event, namigid ang mga tourist areas, namigid ang establishments, kag namigid ya ang syudad kag probinsya sang Iloilo.
6: Ang kabayin sa pahayag ni Bea Plondaya, 2026 Area Convention Director, Area 4, Visayas. Sunod sa iya, pagisining makabenepisyo ang lokal nga ekonomiya sa syudad, bangod nga mapromote man ang mga produkto kag mga serbisyo nga ginatanyag sang Iloilo. Ginpakigbay naman ni Navigar nga may nagkalain-lain ng mga aktibidades sila nga ginpreparar para sa ining conference kag nalakip diri ang mga debate, public speaking, kag quiz B competitions nga mahimo man malantaw sa publiko.
9: Yeah, we would like to invite everyone nga magtambong sa mga lain-lain nga mga venues sa amon nga mga aktibidades. We have the areas wherein debate, quiz bees, and ang ato nga public speaking sa Mega World nga area. And then at the same time, yara man kita nga mga aktibidades sa city proper mga area. So, free nga mag-watch kag magtambong gid ang tanan nga mga Ilonggo communities on this public nga mga events namon diri sa Iloilo on September 4 to 6.
6: Ang kabayin sa payag ni Steve Navicar Jr., 2026 JCI Regatta President. Angot siniginainganyo ni Nograng Tanan nga magluyag mag-miembro nga mangin miembro sa JCI nga magparehistro na agod nga makatambong man sa mga aktibidades sa conference kaya eksklusibo lamang sa ilang nga mga miembro.
10: It's never too late for our listeners to join our area con. They can still tap sa ilang nga mga kilala nga JCI members. They can still become a member. Ma-attend lang sila sang opportunity to impact. Pwede pagit sila ka-attend as soon as naging member sila before our area con. Pwede gid sila dason maka-register sa aton nga area conference 2026.
6: Si Attorney Vincent Von Nogra, 2026 Area Vice President, Area 4, Visayas. Dugang paniya nga tinutuyo karon sa JCI Regatta nga mangin host asang ilang national conference agud nga mas mapakita pa sa bugos ka pungsod ang katahom nga matanyag sang Iloilo City.
4: Tatak R
1: Magaradyo man la 7:57 antag na sa aga ilang Philippine Standard Time ang balita ang inibatian nga natulong sa inyo sa Santol Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen, may balungay, mayo ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kamataas nga blood sugar. Choy, ang pinagkadabesta mo na ni isugiran ta nga daan gamo. Untati lang ang sigarilyo, maluoy ka. Untati ang inom, maluoy ka. Indi pag ibutang sa ital-ital ang imo kabuhi nga sa iluhon ang birthday mo sa November 1. Amo na ni akon. Kung gusto niyo ang inyo birthday ini pag sa iluhon sa November 1, maluoy ka mo sa lawas dinhi. Nani sa mga tapala man tinaton mabiyan mag Santon Plus Gold available na sa aton nga mga butika.
4: Tatak RMN.
1: Priso ang isa ka barangay kapitan matapos ginpaidalom sa sarsuaran sang mga pulis Domingo sang kagahon July 26 sa barangay Bulod Alimudjan kun sa dinakuan ini sang indi disisadong armas lutang. Ginkilala ang nasamit ng kapitan kay Dodge Amo Aliesa, legal ang edad kag residente. Sa nasambit ka barangay kung sa diin nagapangalagad, ang search warrant nga ginserbi amo ang paglapa sa RA 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag ginserbi sa gitingog nga pwersa sa PNP kag subuman sa Mobile Force Battalion. Nakuha sa paginakop ni Cap Alianza among isa ka kalibre 45 nga pistola nga may isa ka magasin kag pito ka full metal kag hollow point ka bala. Pouch nga may dosi ka duga nga bala kag brown sling bag.
6: Ang iningabahin gidadon on sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyo nga immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Kibiyas sa kilid sang lawas sa naagom sa 15 anyos ka lalaki matapos ginbuno sang minor di edad nga sospek gamit ang ginunting sa Barangay San Juan Molo. Suno kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sa Molo PNP, ila sa karon nga ginapangita ang sospek na nagbuno sa biktima. Gininago ang sospek kay alias JB sa Barangay Kalaparan, Arevalo. Samtang ang biktima, amo naman si alias Toto sa San Juan Molo nga nakapaulit na sa Ilabalay agud padayunon ang pagbulong sa iyang apilas. Payag pa ni Inot nga gilayon nga napunggan ang kinagamo sa bulig sa mga barkada sa magtimbang abahin. Naibaluan nga nagugat ang inaway sa sospek ag biktima bangod sa kinutaw-kutaw nga istorya.
4: Tatak RMN.
1: Mga garadyo man, sa mga tabaramati natin, sumungaga, hindi ka mo magkaripat, mainom kita sang Evergreen.
11: Pagkutang wala po ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako magkasak. Hindi kita ako makahigda nga nakatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatiklid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
12: So, subong makatulog, mayon ang tulog mo?
11: Yes, muna akong tulog, wala akong hyperacidity, hindi ang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
1: Magkaradyo man sa mata, palamati natin mag-Evergreen Herbal Capsule na ara na sa aton nga mga butika. Pero kung gusto nyo magkapakonsulta sa doktor, kadto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwas Estancia, Surat Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sa Guimaras. Choy, kadto kalanda kay bisan singkuway kabayaran, libre ang imo sininga check-up. Okay? Kung pabayanong ka sa doktor, kadto ka ni sako, ipakita mo ang imo resibo, kanong ipabayad ka nila, i-refund ta ka sa check-up. Okay? So sa mga tampalamati natin, mga